0: Bongbong Georgie Gabiasan and family, Dominador Pati Galon, kanday Rosalinda Hag Edison Celibio maayong aga, amuman, kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, Tita Amora Relias and family maayong aga, kay siyempre kay Toto Hector, kay Tita Marichu, kay Tay Tatoy Naikon Sing, sang Tatoy's Manukan and Seafoods maayong aga again.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo. By the way, ginatamyaw ginaton si Dunya Kani. Kay Nini Kani dira ha. Ne, mayong aga. Kay Toto Gerald Garrido and family. Good morning. Agapamati gid subong sa aton la juman na joy. Kay gina congratulate ko gid ang akon nga pakaduwa si Jektofer Arlos. Nag-graduate siya sa College of Law.
0: Kahapon.
1: Dito sa may West Visayas State University. CPA. Kuan sa mo, certified.
0: CPA lawyer. Oh, nasa nagidugay.
1: Dito CPA lawyer nasa dugay-dugay. Ikin-chat ko ni sa nagligad. Sinan ko to, kuan ko gina, bugado ka, kaya ikaw ang maabugado sa akon.
0: Sa ano nga kaso?
1: Ay, duro kaso eh. At least may Arlos na nga abogado.
0: Right.
1: Ti kun makasuhan ako, hindi na ko matamaan gid guro pamayan. Madala ta sa istorya. Oo, madala ta sa istorya. Congratulations sa kay Tito Jektofer. Kaga ginatamyo naton ang tanantang mga suki nga nagaupod. Sa kay Dr. Florentino Alerta. Kaya pamati si Dr. Alerta Dok mayong aga. Sa tanantang mga suki, karadyuman, thank you gid. Kung hindi tanaka mo matamyaw, hindi magsunggod ha, hindi ka mo magsunggod. Kay ara ka mo sa amon dughan, palangga ko ka mo. Daw si Lito Lapid bala, I love you. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Standby sa programa Dugay-Dugay, ang atong sininga live coverage 8:30 sa pagdaog na. Siguro magdaog, ano, pirdi na gurong San Antonio. Sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, standby na sa atong sininga coverage sa hindi kila mamanugay. Hindi sa atong sininga pangalagad, mga karadyuman. Bago kita nga magtakop, di na pabalo natin sa inyo. Kung gamit panguma ang baklo ninyo, kanto na sa Iloilo New Agri. Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara sila sa Lawaan Village, sa Balantang Saharo, malapit sa Mayseres Terminal. Ang himuon mo lang, Choy Amuni. Kadto ka dito, naton mabakal ko sang gamit panguma. Ginrefer ako ni Bus Idol. Kadto ka dito, pangitaon mo si Sir John Erlan Pudadera o kung naman si Ma'am Susan Aurelio, ara na mga staff nila na willing gid mag-accommodate sa inyo, mag-assist sa inyo. Gani sa mga tampalamati naton mga karadyuman, kadto na dira, kaya kung makabakal ka minimum 3,000 pesos sa ilas ni gamit panguma, automatic may coupon ikaw, ihulog ta sa Tambiolo sa December 5, mabunot kita sa ato sa inyong mga winners. Ang grand prize naton, Kubota Tractor brand new, nagainaw-inaw. Napit sa kamilyon ang bilisina. Gani kadto na sa Iloilo New Agri.
2: Tatak RMN.
1: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Jailin Tamayo para Onda.
1: Maayong aga.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fabcon, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: Ang husay!
10: So easy to use. Everest washing machine.
11: Hun,
10: Sino ever best partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww.
13: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Salada. Max Protect
14: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS! Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
17: Mami, itigil ang drama.
18: Angeline,
17: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Power Nutrimeats, ulam na. Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Nagdala diri sa aton sinoras 19 minuto sa kaligad sa Takna sininga alas 8. Hi, game number 2 na kita. New York Knicks and San Antonio Spurs. Sa giyapon mga kabayanan niyo sininga coverage team. The only coverage team nga makasarang nga mag-deliver sa inyo sang amo sininga klase sang coverage. Siyempre upod na kon ang pinaka-popular. Mas kilala sa bilong nga kalibutan bilang Boss Idol. Radyo Man Regan Arlos.
3: Of course, mga ka-Radyo Man, hindi natin maasi-asi ang aton upod subong aga ang master sang bilog nga universe.
2: Wow!
3: Radyo Man Don Dolido.
1: RMN.
2: Thank you so much. Kila na lang kaminuto sa Radyo Man Regan, Boss Idol, magasugod na ang game number 2. Between the New York Knicks kag San Antonio Spurs, dito gyapon sa home court ang San Antonio. Ano mga nakita mo sa game number 1 na Radyo Man Regan? Para maka-adjust ang San Antonio Spurs subong sa game number 2.
3: Sa hampang abi sa game 7, kung may final sabi Radyo Man doon, may chimpo pa nga mag tawag sini magbalik sang ila sining play ang nagkalain-lain sining team. Isa sa mga ginsaway naton dito ang taga San Antonio bangod nga nagwa sila sa dati nila nga style. Nagpinagusto sila sang 3 points na binagid si Wimbanyama nga hindi niya ni iaamoning 14 niya. Oo, matanda siya. Pero may mga time Radyo Man na doon nga kung off night ni mo, pigaw ang imo sa ringampang, hindi mo pagpiliton. Siguro mag-adjust ang San Antonio Spurs. Kinanglan nila nga si Wimbanyama sa tanan nga tion ara sa idalom. Kay si Wimbanyama kung ara sila, nagasala ang taga New York Knicks. Out rebound sila ni Wimbanyama. So dapat si Wimbanyama Radyo Man doon ara sa sulod. Kag hindi nila pagtagaan sang hindi siya magtira sa layo, dapat malapit siya sa ring para sigurado ay siringa shoot Radyo Man doon.
2: Yes, tsakto na yung mo Radyo Man Regan. Naliwala ko dyan, Artwell, pang monitoron ta na to ang, yeah. Sa may San Antonio. Anyway, ginalantaw na to, tsakto na yung mo, no? Ginabutang nila si Wimby sa iyang uncomfortable zone. Ginadisog siya nila pagwa, no? Pagi si ilang mga pick dira. So dapat timprano pa ang San Antonio Spurs dapat butang iposte na nila, yeah. Si Wimby dira sa idalom, whatever the reason dira nila iposte sa dalom kay wala sa may makasagang siya kung ara na sa dalom. Naturan mo,
3: yeah.
2: Si Wimby gabuylo pa rin sa gwa.
3: Tama na, hindi pwedeng si Wimby Radyo Man doon madribble pa siya.
2: Oo.
3: Halimpa sa sagwa, then malusot siya pa kato sa idalom. Hindi, dapat ara na sa idalom para nga hindi na sa magbuylo and malapit niya sa ring kagkalaba-laba sa inyong siring kamot, dasig niya lang maduhol ang bula. Isa pa sa mga nakita natin diri nga siguro dapat nga mag-step up ang offense ng San Antonio Spurs kay ang ila subong ang mga tira nila sa gwa Radyo Man doon, wala naga sinulod, no? Sa first stop nakita naman natin nga nag-avance sila pero ginlamon ang ila siring opensa. Natamaan sila sa last minute naman lang to, last 2 minutes sang fourth quarter. So I think makasarang ang San Antonio kung wala sa mga error kag maayo ang coaching sang San Antonio Radyo Man doon.
2: Yes, at sakto na imo Radyo Man Regan, that is why nga ginalantaw subong naton nga dapat mag-establish na ang San Antonio Spurs. One thing nga sala pag nila nga nakita ko, ginlimit nila ang time ni Dylan Harper.
3: Tama na.
2: Si Dylan Harper makabenan, no, naka 16 points plus ni siya.
3: Yeah.
2: No?
3: 16 points, 8 rebounds.
2: 8 rebounds, no? So ga-contribute si Dylan Harper. So dapat establish nila kung pwede pa lang, kung pwede pa lang ma first 5 nila ini para ma-establish nila gilayon because maayo magpangita paagi, mag-create sang offense. Si Dylan Harper, mabudlay sa sanggon.
3: Yeah, budlay sa sanggon. Slasher sa'y.
2: Oo. So, amuning dapat nga lang taon sa San Antonio Spurs. Sabay naman sang New York Knicks ang breakout game, no? Hmm. Ang ining role play ni Josh Hart. Si Josh Hart nakakuha sang mga dalagko nga rebound, importante yeah. nga rebound. Mm-hmm. So sa last few minutes sa fourth quarter. So amo ayad to nga kung sa diin nakarally ang New York Knicks. Kaya di patas-patas mo, siso battle to sila going into the fourth quarter. Kang sa fourth quarter na mismo. So dapat nga makontrol nila si Josh Hart. Kaya amuning nga ang rebounding sa San Antonio, dapat makontrol nila da. Kang siyempre, dapat nila nga lang taon man kung paano nila masagang si Bronson, si Jalen Bronson.
3: Yeah.
2: Because amak mo for fourth quarter alone, 13 points inisya.
3: Masakit na?
2: Oo, 13 points si Jalen Bronson. So, both silingon, pigado ang depensa nila da kay Jalen Bronson. Either nga i-decoy sa New York Knicks si Bronson to create other opportunities sa ibang mga player. Pero just the same, basta tion sang tigdalaog, si Jalen Bronson gakapot na. Ang bilog nga audience ang San Antonio Spurs kay balo nga si Jalen Bronson na makapot sang bula.
3: Yes.
2: No? Ang bilog mga kabenan nga bench kag coaching staff sang San Antonio na ibaluan. So dapat kay balo na sila kung ano ang obrahon diri Radyo Manregan.
3: Ang defense is the best offense. Kinanglan maayong depensa nila. Sakto ka Radyo Mandon nga ang depensa nila kay Jalen Bronson. Na medyo pigaw. Susubong dapat may assignment sila. Dapat ikuha nila, may ara sila sang sabat sa assignment nila subong kung paano nila ma-depensahan, paano nila makontrol si Jalen Bronson. Si Jalen Bronson alone, 30 points siya.
2: Wow.
3: Ang 30 puntos, Radyo Mandon, tama inakalako. Mm. Kung na-control lang nila si Jalen Bronson, mga ara lang sa mga 15 to 20 points, I think naglain ang dalagan sa ngampang. Now, sino ang legitimate nga guard nga pwede magbantay kay Jalen Bronson? Ang hambal ni Stephen Castle sa iya siling interview, siling niya, pulo pareho ko nung style ni Jalen Bronson kag si Shai Helios Alexander. Pero galing siling niya, mas deadly, mas may threat si Alexander kay kadamo sa mga tira, Radyo Mandon, outside the perimeter area. Kag tama katanda, only that, si Jalen Bronson naman, mas ano siya, slasher siya, and kung ara na siya sa inside the box, no? Ang ginatawag nila nga inside the paint or inside the paint, mas mataas ang percentage sang iya nga shooting percentage. So sino mabantay sa ila? Di ko na tigayo nila dito nga ma-control, ma-minimize ang hulag kag points
2: yes.
3: ni Jalen Bronson sa first half. Sa first quarter, Radyo Mandon, si Bronson is only 3 points.
2: Oo.
3: Sa second quarter, 8 points lang siya.
2: Mm.
3: Pero ti nga ang naglubo ang abansi. Because wala na sang maayo nga nagbantay sa iya. May switching eh. Kung nagabantay si Stephen Castle or si Vassell sa kay Bronson, hindi sa kadali-dali. Pero pang nag-switch na, kung si Ciampini na mabantay sa iya, why? Ginalamon sa ni Jalen Bronson, Radyo Mandon.
2: Mm. So, amuning dapat lang taon nila, and I know ang sabahin sang San Antonio Spurs, may mga adjustment sila nga pag-aburhon. Pero hindi man pwede magpabilin ang New York Knicks nga pabayaan nila. They will also have some adjustment na kita man nilang sala nila mo. Just imagine, amo ini karon from a 14-point deficit no sa second quarter, mga kabinan, nabawi nila.
3: Bawi
2: hasta
3: nila.
2: Nga nagsiso battle. No? Nakita naton sa series ang San Antonio Spurs kag OKC. Oras gani magabansi ang San Antonio Spurs sang nadala ko more than 10 do hindi nakabawi ang Oklahoma City Thunder, mamintay nila galubo lang nga nagalubo which is different there is at New York Knicks kay naka-adjust ang depensa nila, no? Ginabutang nila ang mga shooter sang San Antonio Spurs sa mga spots nga hindi nila forte katulad sa kay Wimby. So lantaon nato ng adjustments ang San Antonio Spurs. Ang Hawaii Dreyer, Radyo Manregan, Boss Idol, depensa.
3: Depensa. Kita mo mataas ang sa first half alone, madamo ang free throws sa San Antonio.
2: Yes.
3: Di kay Pirmi ka foul ang kwan mo. Gina-foul sila Pirmi sang New York Knicks. So himuon diri sang kun ako abi no ang coaching staff sang San Antonio. Ang bula Pirmi ihatag mo sa kay Wemby. Kay kun ara kay Wemby ang bula,
2: mas sure ball
3: and mapilitan ang New York Knicks nga mag foul Radyo Mandon. Tikun early pa sang hinampang, may mga foul trouble na ni sila, ma-foul trouble mo abi si Karl-Anthony Towns nga amo nagabantay sa kay Wemby, medyo ano na, medyo piang na. So dapat ang ila subong nga himuon, hindi lang sagad kita katinira sa tres. Tagaan tagisang time nga makakita kita sang ligwa, nga makatira kita ara sa perimeter area or sa inside the paint.
2: High percentage shot
3: amo nang gusto nato, Rajman Don.
2: Yes, no, so lang taon naton, and also Rajman Regan, no, dapat ang bench sang New York Knicks mas produce Jordan Clarkson nga madamo katiyon nga ini siya ang nakabulig sa New York Knicks, zero siya sa game number 1 ang aton kasi manwa. So dapat mag-step up man diri si Jordan Clarkson, kaya ang iya contribution sa game number 1, tatlo kabilog nga foul.
3: No, tatlo ka foul.
2: Tatlo ka foul.
3: Why sa score?
2: Wala score.
3: Tigin text ko gani si Mayor Edward Gando bla.
2: Oo.
3: Sino ko Mayor ano man yung kasi manwa taman? Ti di ba si Mayor Gando siyang mayor sa Jordan?
2: Oh. Ano ni man? Oo. Oh. Anyway, sa aton mga kauturan, pila ng ilang minuto magasugod na ang programa diri, no, ang tuwag nato na ang opening program, no, sang game number 2 sa NBA Finals. Damo na galantaw subong saton.
3: Gakadamo-damo na, Rajuman Don. Oh. Ari na kita subong sa more or less 300.
2: Mm.
3: Siguro, may kwan ka da, may G-cast ka da. Pa G-cast to lang.
2: Oh. Pagbakalan tubig, no?
3: Pagbakalan namang tubig. pwede, may G-cast ka da. Sino may G-cast? Gay ko may G-cast number mo. Joy, gay ko yung G-cast number mo, Joy. Pang tubig lang. Sa kwan ganida, sa, di ba, sa online, maraming salamat sa 10 pesos mo.
2: Ikaw ang
3: top donor ko.
2: Anyway, yan lang tanang karoon din sa si Josh Hart with the 15 rebounds. Grabe ito mga vital ang mga rebounds si Josh Hart . Sa nagliga dito na the last 3 minutes I think sa ngampang, no? Oy, kanday ano draw kanday Michael Deb Celeste galantaw subong
3: saton. Thank you.
2: Si Parikoy Stephen Panegabaw galantaw man subong. Thank you. Pwede ninyo malantaw ma-access mga kabayan kami sa social media. Mm-hmm. Pagi sa mong Facebook, DYRI Aremen Iloilo Facebook page or sa YouTube naton sa DYRI Aremen Iloilo YouTube page man naton.
3: Hindi na namon mapakita ang hinampang kay gapamangko sila nga hindi nyo mapakita. Delikado ang amon sininga FB page, no? Ti medyo hindi manami para sa amon karon. May copyright. Aguanta lang kamuda, pabandaran yung inyo sininga Facebook, i-mute nyo, then mati kamo sa radyo. Kay siling ko nagani radyo man doon, pati pagpangalot sang ilong sang referee. Ginahamba nato ni. Kuan mo inang ano tawag sa nagani nang isa-isa gid bra,
2: blow by blow
3: ang aton sininga coverage sa radyo man doon. Kag wala sang amon nga klase sang mga naga-cover subong, kasubong sa ginaobra natun, subong, Rajman Don.
2: Yes, no? So, mga tricycle driver nato, namak muna ko noon, nagligad ko, no? Storya sa akong si Joshua.
3: Oh.
2: May dapat si Lolo Braho, ginulat-ulat yung partner niya sa Lolo Braho niya.
3: Mm-hmm.
2: Dito yung tinambay sa terminal sa mga tricycle, kapag mati sa aton.
3: Thank you again.
2: Anyway, kag subong man sa mga taxi driver naton, kasi siyempre, samtang gabiyahin na yan, kapag mati
3: na sila yan.
2: Radyo niya. Mm-hmm. No? Mga vendors naton da, sa super, sa La Paz Public Market, sa Central Market, thank you, good, no? Pamati lang diri, kay diri ang masadya, diri ang accurate, no? Nga pag-cover naton sa NBA Finals. Alright! Rajuman Regan?
3: Samtang ginahula to that nato, Rajuman Don, ang gagpapito na sang referee, ginapabalo naton sa inyo mga karajuman. Kung ang kidney naton wala sa ikasarang apunggan ang sobrang kadamon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nga nagakadto sa mga joints ka ng inkabandaanan sang gout kag impeksyon, ari, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ini nga suplemento ang may ara sa omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy Squalene, suno sa pagtuon, may ara sang omega-3 kag squalene nga yara sa Dr. Pinoy makaturaw sang pagpalamano makapadamol sang ligaments kag nagapabaskog sa mga maskulo. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa lawas o sa pagkaon kag nagasupply sa lawas sa madamo nga omega 3. Gani sa mga suki naton mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Tatak RMN.
3: Natamyaw ta, Radyo Man Don, ang aton sa nga mga suki ta subong sa sininga aga. Hindi na kamo magliso hapang pumasok na kayo, huwag na kayo lumabas. Good morning sa kay Cecil Silobrico, sa kay PB Arcan, kay Ronnie Arsenal, Raul Mijavilla Vargas, kay Rem Rems Gatinao Didugol, Babylon Cartagena, Vincent Tribulete. Ginatamyo naton si Lilwin Piojo, si Jasmine Rose Gonzaga Hagonio, si Ervin Marabilia, Jelian Piamonti Buckley. Mayong agaman sa Kairone Arsenal. Kaya sa tanan nato nga masuki pa sa kadamu-damu sa inyo, hindi tanan ka mo maisa-isa. Pero thank you, gin i-share ninyo ang atong sininga live subong aga.
2: And of course, ang inima kamerang NBA coverage, ginadulong sa inyo parikoy sang New York Knicks chicken inasal.
3: Radzumandon ang manamit nga inasal sa manok paaman or petso batsoy. May ara man sila sa
2: mga pies.
3: Mga ano na, mga ano ginakauntan
2: natin. Mga pie.
3: Mga pie. Dayon, may ara sila sa pizza pie. Ara, pie man ang pizza.
2: Oh, pizza pie.
3: Kag sa mga tanan nga mga pagkaon, kadto kamo sa Nick's Chicken Inasal and Seafoods Radzumandon.
2: And of course, ginadulo man sa inyo, kaupod ang San Antonio Spurs paluto, no? Kang subong adlaw, ang panugod o kung ilang promo makabiyanan, no? Nga unlimited nga paluto and unlimited grilled, no? Nga mga seafood food naton dira. So kanto kamo dira sa may Barangay Bituon Haro, paluto mga kabiyanan, no? Magambal kamo karon may 10% discounting, no? Kay nabatian ko sa Armen.
3: Yeah.
2: Automatic na basta magambal mo nga nabatian mo sa Armen ang 10% discount, automatic ibuhin ng 10% sa imo. Katuwi sila subong adlaw, Barangay Bituon Haro, Paluto Seafood and Grilled Restaurant.
3: Ginatamyo naton subong sa Esmeraldas Cafe sa Isabela Negros Island Region sa kay Richard Esmeralda. Thank you, Gidri, pa sa igalantaw sa aton.
2: Oh, it's simple.
3: May ara na dito sa Negros.
2: Mm.
3: Pero diri pa sa malantaw sang coverage sa aton. Nga, nga anong rason?
2: Ano?
3: Kikitang basko.
2: Nga. Ari naging patay ng suga mga kabinan kay panugod dani siguro ang
3: pakilala na nila. Pakilala na nila.
2: Abi abi ipabati na to na pagpabilala. No, direkta dito karon mga kabinan si Roland Ruiz.
3: Roland Ruiz
2: ang una sa Milapas. Amo ning announcer subong.
5: For 2.5 centuries presenting the colors tonight is the Veterans Memorial High School Junior ROTC.
2: Ari na gina.
3: Nami yes ang ilang uniform sa ROTC nila no.
5: Fort Sam Houston Military Base. Please welcome Dirty Blues artist Kels.
3: Makanta siya.
2: Oh.

0: Oo.
1: Ang muna tanging gusto ko ng ilong.
0: Wala gina, wala, wala gina buyagan.
1: Pigaw's nanay ko sa tatay mag-ubra.
2: Amber bright stars through the pain.
0: Mga local na nila ng mga entertainer.
1: Oh, mga local lang eh.
0: Local entertainer na nila din sa San Antonio. Pero dako nga exposure ni sila.
1: Tiyo eh, kita mo, nagtaas gid ko no, Radyo Mandon, ang ano mo, ang nagalantaw ba? Sang NBA. At I think amunin ko nung isa sa pinakamataas nga naglantaw sang NBA sa Amerika.
0: I think ang dako nga contribution dire, among coverage ta.
1: Coverage
0: gid. Oh, coverage ta, no?
1: Kita mo, Radyo Man, dyan ang coverage team natun, pati mga Mexicano, mga Chinese, gapamati iya sa coverage.
0: Oo, sakto na. No.
1: Gabi.
0: Nga, sa West Philippine Sea, gapamati sila ganito. Nakalusot ganin pila ka mga fishing vessel to kay nawili ang Chinese sa pamati sa ito. Ang Coast Guard nila. Are, ano niya ako isang last part mo?
1: Oo.

0: Sinyalis na to nga magasugod na mga kabayanan. Hawak kamay mga kapatid kay Bati Game Number 2. Makabawi ay hanang San Antonio Spurs mga kabayanan. Hambalibos idol, huo, nadamguhan mo naman kagabi?
1: Nadamguhan ko kagabi, pero ang damgo ko na, kwa na, inang baliskad na. Sa damgo ko, nakabawi ang San Antonio, ti baliskad ina Rajumandon. Laban-laban, pirdi.
0: Tandaan mo nga ang San Antonio, naglagas niya mo. Naglagas niya sa Oklahoma City Thunder. Nakalabot rito. Isa na lang balik na sa kampiyonato si OKC.
1: Tama na, Radyo Mandon.
0: Nakabawi sila. Kag sila pakaroon na nagkanto sa championship. So doon mo makita ang resiliency sang San Antonio Spurs. Hindi makuako ini.
1: Pero nagambar sa iban. Grabe ang experience ni mo. Sa wala makaibalo, si Bronson is 29 years old. Si Mikal Bridges, I think 29. Si Josh Hart, 30. Si Anunobi, 28. Si Karl Anthony Towns, I think 31. Dira na sila sa mga range ang ila sila ng mga edad. While diri Rajumandon, gamater man ang kung kaisang experience. Pero gamater man ang pagkabataon sa isa sila ka-player. Sa edad nila, si Wembanyama, I think 21. Si Castle, 23. Si Champagne, 24. 21 si Castle.
0: Oh.
1: Si Harper, 20. Si De'Aaron Fox, ang medyo may edad sa ila, I think 32.
0: Kasi Harrison Barnes.
1: Si Harrison Barnes, 34. Si Harrison Barnes. So may kwan ini, managamatir ining edad. Pero sa basketball, well-trained ini sila, praktisado ini sila, adlaw-adlaw aras sila sa gym. Ang ginakaon nila, Rajumandon, puro inatanan gina. May kwan na eh, may dietitian na sila.
0: Oo.
1: May nutritionist ina sila. So perfect ang mga pagkaon nila para nga mapabili nilang stamina, ang ila sila nga endurance bisan naga edad.
0: Kag ini Rajumandon regan, I don't know kung ginaobra nila sa buong, pero sa una nga mga kung ara na sa playoff, gina-quarantine sila. No, wala na sila ginapasugtan ng magwa-guwa.
1: Yeah.
0: No, isa lang ini sila ka-area. No, kag magluwas, of course, sa mga superstar nila nga may ara sa mga obligasyon sila ng mga sponsor. Pero halos na lang gina-quarantine na, wala guwa-guwa, kag ginalimitahan ang ilang mga exposure na kay mabudlay na. Kay, katulad si Nao, dira kasubong sa San Antonio. Taga balaan sa mga restaurant ng New York Knicks ang maano ang ma-order sa pagkaon ni pa-deliver kung kaysa ginabutangan nila sa kung ano man dira
1: amo na nga may mga manugluto gina sila
0: amo na nga gadala sila manugluto nila
1: na gadala gina sila dayon Rajumandon kita mo kung magampang gali bisan kay Manny Pacquiao sa una mga boxer why na ginapahulid sila sa sawa nila siyempre maibanan pa na karoon ang pirsa. May mga time gali na like amo ni mga championship. Why ni sila gali kuno ya ginapahulid na sa mga sawa nila
0: na? No, do mo nang batiko.
1: May mga time sa kay distraction kuno na eh. Base kuno kun ang imo nga kwanabi, ang imo nga isip dapat amo ni do. May mga
0: dapat focus,
1: pa. Dapat focus pa. So subong ginapakilala ng mga graduman sa mga tapalamati naton, ara na si Nonoy Wemby, ang yasining edad, 21 years old, may kataason nga 7'4".
0: Grabe nga height. Si Dylan Harper, gali, bago lang in flash, the youngest NBA player with 20 years and 93 days na nag-score sang masobra pulo kapuntos. Sa isa ka NBA Finals.
1: Grabe. First time ni rookie siya eh. Bata siya.
0: Oh.
1: So, 19 isa nga nagsulod Rajumandon. So, subong 20 years old siya. Sa kabataon niya. Pero ang experience niya ni nga na tudlo guru ni tatay niya.
0: Oh, kag ni nanay niya.
1: Si tatay niya, 5-time NBA champion si Ron Harper. So, ining mga inputs nila, dako ini nga mabulig sa kay Dylan Harper Rajumandon.
0: Yes, kay Blamonti si Ron Harper ang tatay niya, ba ang sawaya si ni Pinay, no?
1: Pinay.
0: Pero si Ron Harper is an essential player sang Chicago Bulls.
1: Yes.
0: No, first five niya si Ron Harper mo, no? Dati bangod sa depensa niya kag iyang opensa. Kay ti kalabanan to sa Bulls ya Radyo Manregan sa una, nasundan ta gid ni, kiti paborito naton nga basketball player si Michael Jordan. Nga gusto ya sing coaching staff kag ni Michael Jordan nga mag-focus ka sa depensa.
1: Yeah.
0: Depensa gid ya kay banti paano mo? Oh yes, ara ako. No, every time nga malang-alang ta ara ako, pero ti kamuya dapat mag-develop kamupod sa kon, hindi sila nga ako lang nga ma-develop.
1: At least si Ron Harper ito scorer eh.
0: Oh.
1: Depensador to sa Rajumandon, hindi to sa iya flashing nga klase sang point guard. Mahina ito iya si Ron Harper nga point guard pero sure ball. Amo na nga si Dylan Harper, hindi man siya pareho sang point guard nga mga daw si sino ganin sa Sixers sa unang gamay?
0: Si Allen Iverson.
1: Si Allen Iverson, si Steve Nash, si Kyrie Irving, si ang sa Warriors si Stephen Curry.
0: Oo.
1: Mga flashy ni sila ya, dagsig. Mm. Pero si Dylan Harper, hinay siya.
0: Oo.
1: Hindi siya pareho kadasig pero sure ball ang iya sini nga mga lusot ra juman doon.
0: Yes. So amo ini mga kaban may pedigree ah. Kumbaga si Dylan Harper nanay basketball player minimum. Yeah. Mm. No, do Division 3, Division 2 nila ko sure no. Pero si tatay niya, kita nga mga Pinoy, kilala niya. Kilala nga starting line-up yas ang Chicago Bulls mo, tanang nga player, balaan na nato na. Kaya manti, grabe ang pagtutok sa mga Pinoy sa una sa Chicago Bulls. There you have it. Ari na, mag-jump ball na, Rajuman na dyan at well. Gaya kami gamay lang, gid.
1: Gamay nga udyo ah.
0: Oo.
1: Ara na.
0: Si Carl Anthony Towns, kag si Wim Binyama, amo ang mag lumpat para sa jump ball to start the first quarter. Sang game number 2 sang NBA Finals. Ari na magasugod na.
1: Mahal guro subo ang ticket sales dire na jubanon.
0: Grabe, grabe guro ni.
1: Ari na.
0: Ari na gana na ginaboy na sa referee. Bula sang San Antonio.
1: Agara Juman Amura ara sa kay Stephen Castle top of the key ginamatayan ni Juice Hard. Stephen Castle nagapangita sa mapasahan balik kay De'Aaron Fox. Fox magara Juman nagapangita sa Swiss balik maabyan sa kay Vassell na penetrate. Vassell balik sa kay Wimbanyama nag layup si Wimbanyama sa idalong balik maabyan sa abaw nagtira si Castle. Solon Vassell magara Juman 3-point shot salin sa kay Vassell.
0: Karami isang orchestration nila kaginantil nga nakita si Vassell dito sa sagwa mga kabiyanan, no? So 3-0 bago lagi kasugod, medyo nabuday naglabot pa sa 4 seconds before nakabuya sila ka nakakita sang kitar.
1: Pero nakita mo to Juman doon nga ginagamit nila si Wimbanyama. Si Wimbanyama ang ginputos nila para nakakreate sa play.
0: Are karon Jalen Bronson di

0: nga makapenetrate ka mo sa idalom and may contact.
1: Mm-mm.
0: Attack and attack ka mo. So, first
1: siya, foul. Siya po, ano, si, daw dito si Jalen Bronson ang foul.
0: Matcha ko hindi.
1: Hindi, matcha ko yung isa si mga, si Mikael, Mikael Bridges, no?
0: Yeah. Si Champagne, mga karadyuman, first attempt ni Julian Champagne. Sulod.
1: 4-2 ang score. 4-2
0: ang score.
1: Abansis ang duwa ang San Antonio.
0: Eh, kita ko lang mga NBA players, kilig-kilig diyan magpatato, no?
1: Sulod.
0: Gusto kong patato, karbaw, nagapangharam.
1: 5-2 abansis ang tatlo diri ang San Antonio Spurs. Jolly Bronson ginaras karon makabenan. 10 minutes and 50 seconds sa first quarter. Kamu nagpapamati diri sa DYRI Arimen. Oh, pinutos si Jolly Bronson. Nalangalap pero nang taway si Dalom. Grabe ang pagputos. Mikal Bridges. 4-2, wala. Rebound San Antonio.
0: Grabe ang depensa, Rajuman doon. Grabe yung depensa. Fox Mabia nagpinitray sa idalom. Fox, ginpalapaw niya pa. Kaname! Pero may magsulod. Grabe nga pagpalusot siya sa tili, oh. Sa likod, sa buli niya, oh. Namitani i-replay na karun. Pero may magsulod, eh. May magsulod, eh.
1: Jalen Bronson, mga kabinan. Oh, back to Josh Hart. Uy, Bronson nakatira sa tres. Wala, may foul.
0: 3 points to.
1: Oh, si Castle ang
0: nagkagat si Castle sa iya sining a fake.
1: Oh.
0: So 3 points gate ang ginbuyan niya, may lang way magsulod ra juman doon.
1: Oh, kunang sulod ba toy? Abansis ang isa eh.
0: Experienceado ni si Jalen Bronson. Halin ini siya sa Dallas Mavericks. Binuyan siya ra juman doon. Dito sa Dallas Mavericks way to sa sampling nga maayo mo. So binuyan siya. Naka-updanay pa ni sila, I think nag-updanay pa sila ni Luka Doncic. Then ginsailo siya sa New York Knicks. Araw, kita gina-replay diri subong kung paano siya na-foul. Hinawiran siya. Kitaon gin hinawiran siya sa
1: butkon niya.
0: Butkon ni Stephen Castle.
1: Ari lang taon na to ng second free throw ni Jalen Bronson. Sulod gyapon.
0: Sulod. So inang 4 points nga na kay Jalen Bronson na tanan score.
1: Oh,
0: iyan na tanan. Ang itsura ni Jalen Bronson nung taga Boulevard.
1: Nga man.
0: Eh, mga gwapo.
1: Uy, hindi. Are, seko, third free throw yan eh. Budlay pala na Radyo Marigan, sulod man, no?
0: Sulod man. Second
1: free throw. Budlay ko mag-init ni siya timprano eh.
0: Budlay mag-init siya. Lamuno niya ka na.
1: Hmm.
0: Bula subong, ara kay Stephen Castle. Stephen Castle, makabiyan ng penetrate sa idalom. Pero nakuha ang bula, pero may foul. Very aggressive si Stephen Castle. Ang itong style na juman doon, malutsa niya lang itong duwa, maka-create na sa sample, base kung hingagaw niya sa idalom.
1: Oo.
0: Pero wala pa sa penalty situation ang...
1: ang duwa ka-teams.
0: Duwa ka-teams. So, wala ni Anay. Side out, no?
1: Side out.
0: Bula subong ara sa kay Vassell. Vassell maabiyan sa kay Champagne. Kinabantayan ni Jalen Bronson. Balik sa kay Castle. Siringa Matinoon. May switch. Balik sa kay di Aaron Fox. Aaron Fox mga karadyuman. Sa Siringa Matinoon. Nag-penetrate sa idalom. Balik sa kay Vassell. Vassell maabiyan to Champagne. Nagtira sa 3. Sulod! 3 points by Julian Champagne.
1: Tanda ni Gadante ng ligad ng game 1 daw. Tatlo kasunod-sunod ng 3 points siya.
0: Yeah.
1: Are Bronson ginaharas ko ni Casolo. Bronson makabilang pinasa.
0: Nakuha.
1: Deflected
0: ang bola. Pero may foul ano to?
1: Oh, dalagid.
0: Dalang. Oh, nagkuwanay si Bronson kasi Casolo matupok. Gisumbag. Sinumbag.
1: Ano to nag tanggol nang sila ng duwa?
0: Kanami isang bantay ni physical kaayo ang bantay ni Casolo kay Bronson. Nami isang pag-create isang play yung
1: tawayo.
0: Taway-taway kayo. Sus kalayo.
1: Hindi mo ni makitaran niya si Champagne Nini.
0: So 9:42 mga karadyuman. 8-5 pabor sa San Antonio. Castle. Castle mga karadyuman. Nagpili sa idalom. Sulod!
1: Oh, grabe.
0: Using the board din. Banda ba ni Nunoy Castle?
1: Josh Hart na nadala karoon sa bula. Liba na nga bansis ang San Antonio Spurs. 9 minutes and 28 seconds. Direk karoon mga kabinan sa first quarter. Ananobi, makabiyanan, wala may nag-double team. Lay up niya, sulod.
0: Nalutsan niya si Wimbanyama.
1: Oh.
0: Nalutsan niya si Wimbanyama sa idalom. Susulod ang yesterday nga layup. Bula subong aras sa kay Stephen Castle. Mga karadyuman, ginabantayan ni Bronson. Stephen Castle, Ginbalik sa kilid.

0: balik maabiyan sa kay Vasel. Vasel, naga fake. Gapagita sa mapasahan, gid balik maabiyan. Pero
1: nagawa
0: na nako ni Champini.
1: Na-recover
0: ang Champini sa 3. Sulod! Oh my God! Why na tani time pero napasulod pa ni Julian Champini?
1: Grabe si Champini, mga kabenan. Pinasa kay Carl Anthony Towns, Josart. Pagkita si Jalen Bronson.
0: Grabe nga ba
1: Jalen Bronson na penetrate. Pinasa sa kilid ba, kabenan? Sa kay Sunonin.
0: Anunubi
1: for three. Sulod man! Sulod man ang tira ni Anunubi.
0: Same spot ina sa gisulan ni sa tira ni Anunubi sa nagligad na Jumano.
1: Yes. 10-30, nabansin sa tatlong San Antonio Spurs.
0: Amuning gusto kong hampang nagasiso mula subong Arakay Fox. Fox maabiyan to Stephen Castle. Balik sa kay Wimbanyama, ginabantayan. Balik maabiyan kay Castle. Nagtira si Castle sa tres. Wala magsulod. Rebound by New York Knicks.
1: Yes, na number 25, Mikal Bridges. Jalen Bronson karon. Nag-Jalen Bronson, nag-penetrate, makabran. Nakasulod.
0: Wala sulod. Nakapal siya. Aram muna kay Vasel. Balik kay Champini. Champini mga karadjuman. Sa idalom, nagtira. Pero natapal. Nakuha sa gilayon sa New York Knicks.
1: Taway si Bronson.
0: Uy, natapal! Jalen Bronson, ginpilit niya pero gitapal sa ni Vasel.
1: Grabe. Grabe mga sequence mga kabila.
0: Amo na yan, oy. Bantayay ko, hindi mo madala sa pahina. Pakusugi.
1: Oo.
0: Pakusugi.
1: Makuha tani isang foul si Bronson.
0: Yeah.
1: Pero good defense ang ginobra ni Castle.
0: Yeah. Vasel.
1: Decent nga defense. Oh, wala sang foul.
0: Ang foul niya, Rajuman, doon ko may dugo.
1: Oh. No blood, no foul.
0: No blood. Amo na yung subong anis ng taning basketball lang. Kung may kamasakit, may foul.
1: Mga lima-lima sa una.
0: Wala nang dugo. Anis lang ni. Mula subong araw sa New York Knicks. Josart,
1: nakalusot mga kabinan. Pero may. Oy, naka-stepping the line.
0: Stepping the line. Katapak iti. Daw-damo subong turnover sa New York Knicks.
1: Oo.
0: Nagsulod na si Keldon Johnson. Ang ilang six-man na dumandon, si Keldon Johnson, matanda ini ang 3 points niya. I think siya ang nagsulod-subong. Keldon Johnson, ara kay Stephen Castle. Stephen Castle maabiyan sa idalong. Balik kay Keldon Johnson. Johnson, na-penetrate. Si Johnson mga karadjuman. Balik kay Wimbanyama nun. Hoy!
1: Why?
0: Sos my God!
1: Amuni, ya!
0: Aray mo botkon nga nolastiko. Inunat lang.
1: Aray ka ron. Si Jalen Bronson, ginabatayan ni Castle. 7 minutes and 34 seconds na bilin sa first quarter. 15 seconds sila sining shot clock. Uy, taway si Josardo. Wala siya kung sumulod.
0: Rebound by Champini. Champini tunon-unoy Dylan Harper. Si Dylan Harper, ara na. Mga karadjuman. Dylan Harper, close in the midcourt. Kinabantayan, subong balik kay Champini. Champini nag... kay Castle, may foul na naman. Rajuman,
1: wala!
0: May foul!
1: Jalen Bronson nagdala sa bula. Kapangita ka rin sa pasar. Uy, tumira sa 3 si Jalen. Nataw na ito. Sulod! Sulod ang tira ni Jalen Bronson. 13-15, 2 na lang abansis ang San Antonio Spurs.
0: Puro na tanan kay Jalen Johnson, Bronson ang score, Rajumandon.
1: Oo, no?
0: 8 points na si Jalen Bronson. 2 ang abansi. Kwanabi, ang live na ito mahinay. Mula subong, itsakto na ang aton live. Hindi na, hindi kita kabos. Kabos na. Basi kung abansi na na. Nag-cover kita bala. Hindi bala na real time out.
1: Ibuta lang ang video quality siguro sa nubo-nubo lang para daw hindi.
0: Oh, yung nubo-nubo lang kay kita malang.
1: Na, kundi daw.
0: Then ibuta mo sa kwan basi kay ang iya bala na ona, basi kun tapos na bala kita mo lang.
1: Oh. I-live mo siya.
0: I-live mo siya kay kita mo lang. Kunti tapos na gali nag time out.
1: Dekena. Kay ang score dito natawag sila sa time out. Balik kanay Rajuman na pilang score?
0: Ilang score to?
1: 13-17.
0: Okay.
1: Aras babaw. 13-17, no?
0: Sinabansi?
1: Apat ang Spurs.
0: Ang Spurs, okay. I-mute mo lang siya. Mute mo lang. Mute mo lang siya kung mag-kwan na, mag-commercial. Dayon ilan to mo ito perming live. Basi kung kwan bala kita, why na nato makubiran to ng kapasulod doa.
1: Basta mag-lag siya.
0: Tikay replay lang eh. Ang bula subong ara kay Wimbanyama. Eh kulang kita dua mo.
1: Eh anong talang? Punon.
0: Punon ta kay kulang eh. Kulang dua. Pero si Jalen Bronson sa Gyapon ang main man sa New York Knicks.
1: Oo.
0: Rajuman dun. Siya Gyapon ang main man. So,
1: monitora lang dyan sa live para mabalanta kung gabalik na sila. Kaya balan mo, yes, kanami isang, pero si Subatol Gyapon, Rajuman Regan. Pero nakita naton sa Carondo alos sa bilog nga Spurs ya ang kontra ni Jalen Brunson. Do sa lang to yung ganing score.
0: Ti ang no? Budlay na karon kon ang fatigue factor bala.
1: Na.
0: Kapuyon bala si Brunson. Then ang imo nga mga upod wa ay managakontribute. Mabudlay na. Pero subong kon kapuyon si Brunson and mag-step up again ang iba niyang mga upod. Threat ina kaayo sa bahin sa Spurs. 2 points pa lang si Wimbanyama, Rajumandon.
1: Amot ang dunk.
0: Amot, nabudlay yan siya. Nga halin pa sa ibabaw, then mapinitrate sa paidalom.
1: Oo.
0: So ginakwan sa mo, ginaduso siya sa player sa Knicks. Nga, hindi, ka na, hindi siya pa para piton, dapat sa ring. Dapat idisuog siya sa ibabaw. So kinahanglan makapangita, dapat libot-libot si Wimbanyama para kakita sa play. Pero so far as of now, maayo ang ball rotation, maayo ang contribution sa mga players subong, labi na gid sang mga small players sang San Antonio without Wimbanyama nga naga-score subong Rajumandon.
1: Yes, no? Dire karon oy si former City Councilor Elis Tante.
0: Napamati siya.
1: Napamati yung subong sa Tante. Kagawad, New York Knicks siya ko, no? Bahaw, grabe. Subong man, bahaw happy 62nd birthday kay Mrs. Jeannie Garage, no, halin sa kay Ostar Garate, no. Thank you so much sa inyo dira nga pag-upod. Si Brod Pet Madira Bistuer, thank you gida kay Ray Duran Panes.
0: Yeah.
1: Kag parekoy Mike Montaño sang Wow Chicks Bao. Ti sige gida. No, sa karon mga kabinan,
0: may foul, makuan ma free throw subong si Stephen Castle. First attempt ni Castle, wala magsulod. 13-14, kaginaduan na lang abansin ay. So nakapasulod sila. And may foul pa. So ang score subong 13-17. Sa game 1, si Stephen Castle mayara sa 17 points. Siya ni Rajuman na doon ang rookie of the year.
1: Oh, last
0: year.
1: Siya
0: ang rookie of the year. Oh. So may kwan man. May maayo man. Kaya hindi man sa mag-rookie of the year kung pigaw ni.
1: Yes.
0: Second attempt ni Castle. Why kaya po magsulod? Oh, oy. Pero bula. Bula sang San Antonio natapi ni Shamit or si Shamit o si Michael Bridges.
1: Shamit. Are karon.
0: Bula subong ara sa kay sa ibabaw mabyan, sa kay Cornet.
1: Ano may foul?
0: Foul si Carl Anthony Towns.
1: Oo.
0: Pagpasa dito, nagatumbuan ay sila, medyo may disog siya sa kay Cornet. Cornet. Connect. Araw.
1: Nabungguan niya.
0: Nabungguan niya.
1: Eh, daw.
0: Pero delikado itong atas, ha?
1: Dugay, dugang nga Raulo Arterte. Ano na mga style yan?
0: Cornet.
1: Tanda ni si Cornet.
0: Cornet, no? Grabe ang angle sa tira niya. Blang, Ako yan, ang angle ko yan sa tira niya. Medyo pasaan ginaya na Jumandun.
1: Bebe.
0: Gamungin na. Magtira mo.
1: Na. Ang muna pagbuya.
0: Karumla, i-replay ta. Why bigyan mo magsulod?
1: Oy! Summit ba kami na naka-breakaway? Tumira!
0: Why magsulod?
1: Wala sumulo.
0: Grabe ang depensa sa iya. Mga karadyuman, arang bula kay Stephen Castle. Castle, nagpangita sa mapasahan. Balik maabiyan sa kay Dylan Harper. Dylan Harper, maabiyan ang pinitrate. Dylan Harper! My God, jindang ba ni Nonoy Dylan?
1: Amun ang ginambal
0: mo. Aragay, aragay! Sus, my goodness. Amun ang ginambal natin kasi Nonoy Dylan
1: Harper. Kanami mag-create niya sa Dylan mo.
0: Nami, replay ta, karadyuman doon. Do-do-do, replay ta lang na, replay ta na.
1: Grabing depensa, pero may foul.
0: May foul. Si Cornet.
1: Nambalian daw, wala mong ginatawagan yung foul na mo na. Ang mali, Mike Brown.
0: Nambalan kayo mo, Raul. Ang tawag ba lang, oh?
1: Oo.
0: May nagtapal pa. Sumakay ka pa! Arkan Anthony Towns, sumakay ka pa, Noy. Dunk, duwa ka mo. Grabe.
1: So, amo na itong ano na ito, no? Karami isang sulod na the time ni Dylan Harper. Bula sa New York, mga kabina, wala si Jalen Brunson, ha? Ginpasa kay Mikal Bridges. Back to Carl Anthony Towns for 3 sulod! Sulod ang tira ni Carl Anthony Towns.
0: Matanda
1: three points.
0: Matanda na magtira. So dapat hindi niya pababayaan si Cornet. Hindi na mapabaya sa iya. Mula subong ara sa kay Castle. Castle maabiyan. Kay Dylan Harper naman ang tres! Mayo lang may magsulod. Kunang sulod, itip kita ni.
1: Mikal Bridges mga kabinan. Gatala sa mula. Nangulat niya mga kabdanan. Back to Carl Anthony Towns. Jalen Brunson. To Shamet. For three! Wala sumulod.
0: Airball. Pero nakuha ni McBride.
1: Oh, may foul na. Foul si Dylan Harper. Number...
0: Uy, nagakiang-kiang si Kwano?
1: Shamet.
0: Si Shamet?
1: Shamet. Shamet.
0: So nagsulod, bebebe. Paano ni na...
1: Araw na naming player.
0: Taway-taway kayo eh. Matanda na si Carl Anthony Towns eh.
1: Oh.
0: Matanda sa tres.
1: So, Ari, bula karon sang New York Knicks. Pagkatapos nga naka out of bounds, out of bounds ako na foul.
0: I think daw foul siguro to. Or out of bounds siguro na dun doon.
1: Bala, abi, duwa ka mo. Abi, tawhay lang. Hindi ka mo nagi. Ano ginyang inyo?
0: Ginpasudla nila, 19 years old, no? Si Bryant. Rookie na, Radumandon. So, siya mabantay. Siya nabantay kay si Helios Alexander, eh.
1: Carl Anthony Towns, sa kadalasang bula. Ginapangita mga kami ng gaset sa play si Carl Anthony. Dasigyan nyo. Jalen Bronson. 6 seconds sila sa
0: ninyo. Oy! May ano to?
1: Ay, na...
0: Nakatapak siya?
1: Nakatapak sa landmine.
0: Tapak iti! So, turnover again, no? Oh. Bebe. Kumatra siguro.
1: Ating tapakin.
0: Tapakin. Mula subong kay De'Aaron Fox, magkaradyuman. Balik maabiyan sa kay Bryant. Kay Bryant, nag-layup! Pero nakuha ang bula!
1: Ano kasi Kobe?
0: Nabuyan niya.
1: Ari Mikal Josart, nadala sa bula.
0: McBride
1: dili. To Carl Anthony Town. Carl Anthony muna na! Si Cornet nang nabatay si Mulot sa... Hindi, ambalan na kay.
0: Hindi niya kaya si Carl Anthony Towns.
1: 18-20, dapat amunay capitalize nila kula si Wimby.
0: Duwa na lang avance, mga karadyuman. Fox, balik mabiyan kay Harper. Harper sa kilid kay Vassell, nagtira sa tres! Wala japon!
1: McBride to Jalen Bronson. Jalen Bronson, 4 minutes to go sa first quarter. Jalen Bronson, nang penetrate, mga kabenan. Pero nangkuntan, pagkatapos nga daw ng alang-alang sa depensa. Gipungkuhan ni Cornet, my God! Dito, mga kabenan, head-on collision. Si Jalen Bronson karon ginatabangan mga kabenan sa aton.
0: Bali ang kilya!
1: Aton mga ambulansya!
0: Bali!
1: Si Jalen Bronson nga himo sa bato kaglaba. Bisa na, nagliga kita mo gano'n logo na kilya. Gano'n
0: bato, Gabon.
1: Oo.
0: I think why niya si Cornet.
1: Wala sa kano, wala pa sa penalty. Yeah. Ang San Antonio. Samtang ang New York penalty na. 18-20, duwang aban si Dre. Sang San Antonio, 3 minutes and 55 seconds direct karon sa first quarter. Jalen Bronson to Robinson. Robinson to Jalen. Jalen mga kakabiyan na nag-penetrate, tumira sa dos. Wala sumulod, pero na-rebound sa ang taga San Antonio. Ari karon number 2, wala.
0: McBride. Pero ara ang bola subong sa number 11 kay Bryant. Bryant mga karadyuman, ginbalik sa kay Fox. Fox ang penetrate sa idalong. Fox mga karadyuman.
1: Gipotos si Fox.
0: Pero nagtira siya sa kilid.
1: Sulod! Very good.
0: Giputong siya, gintiyok-tiyok niya. Nagbalik sa akin nung vehicle niya pa sa burdo. Muna mga style kong isang una.
1: Amo gino'n nakakita ko gini. Ari karon mga kabinan, no? Number si Landry Shamet. Nakadala sa mula. Si Shamet nakalusot. Oh, may foul.
0: Why foul?
1: Binungguan. Ano yun yung foul?
0: Sinong foul?
1: Si Johnson, guro?
0: Sino? Si Dylan Harper?
1: Nagedan taon na. Patawayan tani, no? Si Shamet naga-lusot. Ate si Shamet. Yung foul ni...
0: Sinong nag-foul siya?
1: Si Fox.
0: Kaya naulihi ito si Fox eh.
1: Oo. Sino?
0: Hindi.
1: Si Robinson.
0: Si Robinson. Yung foul siya ni Cornet. Out. Layo sa bula.
1: Ang bali si Shamet. Ako yung binungguan siya yung... So doon may confusion kita din.
0: Matsag ko foul away from the ball. Dito sila nag...
1: Na-foul lang doon nga daan.
0: Nandisuganay sila, guro. Nandisuganay sila.
1: Tanda mo niyo? Si Robinson?
0: Si Mitchell Robinson.
1: Yes. By the way, sa ilaning ang balay, pagaywato na itong medical mission sa June 12, no?
0: Sila
1: sa
0: ning, Robinson. Sa play sa araw.
1: Araw. Ilan ang balay?
0: Sila ning tag-iyas ang Robinson, Radumandon.
1: Oo. Aray, first minute, 3 sulod, Radumandon. 19-22. 3 minutes and 25 seconds sa first quarter. Mapasulod niya, matrim down nila sa duwang abansis ng San Antonio.
0: Why masulod? Binanggaw
1: niya.
0: Tinuduhan niya. Anong klase ito yung panirang iyaman? Dylan Harper. Nunoy Dylan sa Sirema Tinoon Gilabantayan. Dylan Harper. Napinitrate naman si Dylan Harper, mga karadyuman.
1: Dasit si McBride.
0: Pero madasit si McBride. Putot ni si McBride mo. Balik sa kay Bryant. Balik maabiyan sa kay Vassell. Vassell nag-lay up using the board. Sulod!
1: Mayo!
0: Halin sa kay Nunoy Vassell.
1: Summit, back to Jalen Bronson, 19-24, libang abansis ng San Antonio. McBride to Jalen Bronson. Sa kilid si kay Summit.
0: Oh,
1: aral na naman, Paul. Do permini sila yung ginaway si Dalom ni Bryant niyo. Si Robinson, aral naman. Nagtawag sang timeout, kaya hindi nagustuhan sang taga San Antonio. Nga taga, balik dito, may foul yung iyang mga player.
0: Hindi pwede, Radyuman, doon nga mag-foul ka. Karon kung mag-foul ka, ma-penalty ka mo. So, easy na iyang points sa pihak na team. Marami pa na gani, nga ginpala, tira mo na lang sa kay Dakon Sansa, nga base hindi pa kasulod.
1: Oh.
0: Sansa sa free throw, nga wais ang gabantay sa iya, so dako ang chance nga mapasulod niya.
1: Correct, correct, kid, no? Talamayo, matamayaw kita, naib, no? Si GB Kalad, brand out ko nung sila, pero may solar ko nung radyo. Naamo nang ginasiling ko, no? Ang radyo, hindi madula-dula ni. Si SB member Ariel Corsino sa Masin, SB! Bawag ang monitor, gi sila subong sa blow-by-blow coverage, no? Kaga subumang Greg Briones Dinosta Jr., thank you, kid, no? Sa inyong pag-upodira sa aton.
0: Radyo Mandon, sa mga taparamati na aton samtang nga nagapaukoy kamo sa inyong mga panimalay, nagapamati kamo sa aton sa lingang conference. Ari anayo, paimnunta kamo sa isa sa mga testimonya sa nakainom sa Life Extension Vitamin D3. Pamati kamo kung paano sila nabuligan. Ari ang may isa, may diabetes siya, si Cyrus Namo. Ari iya sa lingang testimonya, Radyo Mandon.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
3: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
4: Okay naman sir, mayo naman ang ako na magkasula na dando galingin ang ako nulong tapos ang imo panulok, gadulong.
3: Gadulong panulukan mo before? Kumusta ang sugar mo sir, nakapacheck ka sa recent nga blood sugar mo, Subong?
4: 4.73.
3: Oh, normal na siya.
4: Oo.
3: So from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter.
4: Oo.
3: Consistent ang paggamit mo sa mga Life Extension products.
4: Oo.
3: Sige-sige siya.
4: Ang Vitamin D3.
3: Pila ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 yung mo ginagamit sir regularly?
4: 3 times a day siya. Salamat. Kung balik na siya, normal ako ng sugar.
3: Sino ganit sir aton full name sir?
4: Cyrus Namo. Oton. 39. Matagapoy na may igang mga pamatyag kung makainom mo ganit siyang extension vitamin D3 na.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Alright, mga Rajuman, salamat kayo sa Life Extension Vitamin D3. Rajuman doon, ginapamiyaw galing natin din ako ang mga taga-Fabson.
1: Oy!
0: Si Pikachu Okumas sa Fabson. Madamog yun ka salamat. Thank you, kid. May din ko nun sa uton ko nun, brown out.
1: Oh, brown out, Subong.
0: Solar man, ay solar.
1: 6 a.m. to 6 p.m. na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tanong isang nagligad ng May 31, mm-hmm. Sa ilo nila sa June 6.
0: Yeah.
1: No? Oy, kay Paul Montifreo, daga pamati sa ton. Thank you, kid. No? Sa inyo dira nga pag-upod, pagpamati diri sa NBA coverage game number 2 sa San Antonio Spurs kag New York Knicks.
0: Ginapasalamatan nato na Jumando ng aton sariga mga sponsors.
1: Yes.
0: Of course, ang New York Knicks Chicken Inasal and Seafoods. Ara sila sa Banwa Sang Sara, Barutak Nuevo, Barutak Viejo, Pasay City. Mayara man sila sa may La Paz Public Market kag subong man dira sa may Ilopes and soon sa may Banwa Sang Uton. Ang manamit kapag kaon, magara Juman, dira lang kamo bakal sa Knicks Chicken Inasal and Seafoods.
1: And of course, kinadulo mo sa inyo sa San Antonio Spurs Paluto Seafood and Grilled Resto. No? Kanto ka mo subong adlaw, ma, may unlimited paluto kag sugba dira karon sa Barangay Bitonaro, Paluto Grilled and Seafood Resto, no? Dira sa may Barangay Bitonaro. Hambalan nyo lang, nabatian bala namon sa RMN Iloilo kay Boss Idol kag Radyo Mandon. Nga may 10% discount ka mo kuno subong, automatic ni ina. Kanto ka mo sa Paluto, Barangay Bitonaro, subong adlaw, unlimited seafood ka-grilled naton ng mga pagkaon dira. Ari na, back to the ball game. Rajuman,
0: John Atwell. Kami, Ujo, Rajuman, John.
1: Oh, first free throw ni Robinson, na sumulod. Gina ka pa, Robinson, ha? 1924.
0: Why gini ko bakal blade ng tuntong ano yung? Pamarbasto!
1: Oh, si Comprito, bisan isa lang, Noy. Bisan isa lang.
0: Abang kau ang tira niya.
1: Ungo, gin.
0: Mula subong araw mayroon kay Cornet. Why magsulod ang duya katira? Yaron Fox, nagkakapot subong. Lawig ang pahuway ni Wimby, no?
1: Mm.
0: Fox mga karadyuman, sila yung matiroon kapag kita sa mapasahan. Balik mabiyan sa kay Vassel. Vassel, balik sa kay Fox. Fox mabiyan nagtira sa 3. Sulod!
1: Sus! Ari na! 27-19, walo ng abanse.
0: Dako na, ayun yung abanse, Radyuman doon.
1: Sang San Antonio Spurs.
0: Pero tinagligar, ganit 14-2, pero di pa.
1: Kung nag-sinulod ng utani, ang ilang ano apitro ano to ni... May foul. O siya naman.
0: Isla ng bula.
1: Basta yung Hack Mitch Robinson.
0: Bisa nanula na yan o yung bula, noy!
1: So, doon na foul nila hungod, yun si Robinson.
0: Hindi man guro, kahit ti early pa man ni Kayo, i-foul mo na.
1: O, tigaling kay gusto nila magbalo ng ilang ano. magbalo nila nga
0: Banshee. Hindi si Robinson kapaskor.
1: Ay, sumulod mo.
0: Hindi sa matanda. Sus, Maria Kagusip. So kung i-foul nila si Robinson, kayo malapit na malang sa first quarter, matapos ang first quarter. Oh. Okay lang. Kaya hindi man si Robinson
1: pasulod.
0: Pasulod eh.
1: Tapos sila, ya, sa opensa, pasulod nila, duwanan ni, kaduwanan ni Matabo.
0: Kagkalayo
1: ko na sa bulan. Sa 19 mo.
0: Yeah.
1: Siya o, Areho.
0: O, Areho, Bebe Lao. Mayo man nga teknik ang ilan ni mo.
1: Ano nga tribo man? Kaya may bangkaw siya. Oo. Bangkaw ang iya pag-aboy.
0: I think, ay, amuhin mo nila. Kunara si Robinson, i-foul nila na yun. May ilan na sulod.
1: May lang visit ka, sumulod. 21-27.
0: Mula subong araw sa kay Aaron Fox, mga garadyo man. Fox, ginabantayan ni Guaso. Ginabantayan sa ni Guaso. Fox, ginabantayan ni Guaso. Laglay up si Fox! Huwag kabantay si Guaso! Nga, abing mo nga, Guaso. Nga. Kaya nga lang, ang apelido si Anunubi. Anunubi Guaso.
1: Wala ko diyon maabot. Amo gini. Grabe.
0: Anunubi na nga lang niya mo. Anuaro. Anunubi Guaso.
1: Ang iba niya, hindi makapanumdom siya na ikaw lang git. Outside.
0: Hindi, foul?
1: Hindi, no, outside lang. Natapi ni Dylan Harper. Yung double team siya eh.
0: Hindi, double team nila. Natawa mo lang, dako si Dylan Harper sa kay, ano, kay Bronson.
1: Oo.
0: Daw 6-3 lang niya si Bronson, blam mo, 6-4.
1: 2:01 bilhin sa first quarter, oh.
0: Yeah.
1: Inbound play sa New York Knicks, mga kabinan. Ginatag sa kay Anunubi.
0: Guaso.
1: Back to Bronson. Bronson, mga kabinan. Bronson, Jalen. Nag-penetrate. Teardrop shot. Wala na sunod.
0: Rebound mabiyan ni Dylan Harper. Harper mabiyan sa kay Vassell. Vassell madasing sa idalom kay Fox. Nag-layup. Sulod na naman.
1: Pulo ng abansi.
0: Pulo na.
1: San Antonio Spurs. Oh my God. Jalen Bronson. Nagdala sa bula. Ginaharas mga kabena ni Champagne. Back to Shaminet. Shaminet. Shaminet.
0: Si Anunubi.
1: Anunubi.
0: Anunubi Guaso. Anunubi Guaso.
1: Oh my God. Don't. 7 seconds na bilhin mga kabilan silang a shot clock. 1 minute and 25 seconds to go. Anunubi si Dalom sa kay Robinson. Sulod! Ang footback mga kabilan.
0: 23-21. Grabe ang credit as subong ang defensa sa Spurs. Nabuya ni Fox sa bula. Ginbalik mabiyan.
1: Katumba si
0: Wimbanyama. Wimbanyama. Napenetrate. Wimbanyama sa Dalom. Nagliso-liso. Hindi ang pero na foul. Ginfoul siya ni Anunubi.
1: Hindi, ni Robinson. Robinson.
0: Robinson.
1: Oh, Robinson. Oh, si Mitch. No. Nami kong tani. Galing wala ka sinulod. Amo man yung nagliga. Yeah. Wala ka sinulod.
0: Karami isang alihop tani. Oh.
1: Yes.
0: Pasat
1: may inay ang transition defense.
0: Yeah.
1: Sang New York Knicks at the time.
0: Grabe.
1: 1 minute and 6 seconds. Di sulod na niya.
0: Sulod na matanda na si Wimbanyama eh. Tanda sulod.
1: Uy, wala. Kung ang balon tagli nga masulod, wala gasulod. Kung birahon ta nga hindi siya kapasulod, gasulod.
0: Wimbanyama, kada mo damo, kibla sa pinerbi mo sa game one.
1: Sige lang nga. Nakainom ka naman tubig.
0: 23-31 mga garadyo man.
1: Sulod niya, sure ball niya sigurado ko.
0: Pilaban, si Puno, no?
1: Walo. Walo na lang subong.
0: Walo abansi.
1: Sulod niya. Eh, si Wimby, taas yung percentage siya. Ang tablao.
0: Sulod
1: na.
0: Sulod.
1: 32-23 siya mga abansi.
0: 1 minute and 6 seconds remaining mga garadyo man sa first quarter. Doon nalawigan ko sa first quarter nila, no?
1: Okay, tindamo sang ano, mga foul.
0: Yeah.
1: Are karon si McBride. McBride mga kabinan, ginapangita si Jalen Bronson. Jalen Bronson, okon si McBride. Ginatiklo din sa Harper. Nabudlayan
0: siya. Oy! Stepping the line naman.
1: Mayong depensa.
0: Mayong depensa ni
1: Noloy Dylan. Mayong depensa sa San Antonio.
0: Amo na yung abilidad sa Pinoy. Pinoy. Pinoy ako.
1: So, ginapressure nila mga ball handler.
0: Yeah.
1: So, matyako the there will...
0: Ay!
1: Dawala.
0: Close. Kuno nga. Bali, lalapit na. Bula subong, ara sa kay De'Aaron Fox. Ginapahinayan. 44 seconds remaining. Ubuso niya ang oras sa Radyo Mandon. May screens, ibabaw. De'Aaron Fox, mga ka. Radyo Man, napinitray si De'Aaron Fox.
1: Nagaw! Nagaw ni Bronson! Bronson, mga kamerad, to sa minute! Sulod! Sa minute, ha?
0: Kanugon. Why niya? Kanugon nga nabuyan niya. Kanugon. So, 25-32.
1: 25-32.
0: Wala niya ma-convert ang...
1: Pitong abansi, Radyo Man.
0: Pitong abansi.
1: Sang San Antonio Spurs.
0: Bula subong ara sa kay De'Aaron Fox na batayan ni Anunubi. Fox maabiyan sa kilid. Nagtira si... Uy, why sa nagtira? Napinitre si Idalom! Patay kang bata ka! Amo nang gusto ko! Hindi ka magtira sa tres! Dapat kusot ka!
1: Kaya may isang penetration move ni Wemby. Wemby. No, yeah. Jalen Bronson. 7 seconds na bilhin sa regulation time. First one, Jalen Bronson, 4-3!
0: Why Barcelona, rebound by Wemby. Wemby makanan cuman.
1: Suluda. Suluda. Suluda. Why? There you have it, 25-34 siya mga banse. Diri mga kabilan sang San Antonio's
2: Life Extension
1: Spurs. Karami sang sequence of game play kag ginara Juman Regan.
0: Kita mo ang nakita ang
1: Abi.
0: Ini sa kay Wemby anay.
1: Oo, Wemby.
0: Bala mo si Wemby,
1: replay niya, replay.
0: Isa matira sang tres.
1: Replay.
0: Isa matira sang tres. Kuni ang bula ako na mo.
1: Ari. Ginari-enact ni ano ah, Radyo Marikan.
0: Para may ideya ka mo bula.
1: Oo, oh, ari.
0: Ang ambal ko sa iya nagligal, siling ko Wimbe, hindi ka magtira tres.
1: Ginsunod niya.
0: Sinunod niya. Amo na iya.
1: Oh. So ano ginari?
0: Ang bula kay Fox mo, isolation mo.
1: Oh,
0: dire si Fox, isolation. Pagsunod ni Fox.
1: Oo.
0: Pagsunod niya, pinasa niya kay Wimbe. Balik kay Wimbe, ari si Wimbe sa tres.
1: Oh, sa three points.
0: Pagamon, ari sa tres si Wimbe mo. Tira, mamuna si Wimbe mo. Pag amo yun ha, dumalagan sa iya ang...
1: Nag-fake siya, nag-fake.
0: Nag-fake siya, dumalagan sa iya mo na. Pag-fake, paumpok, gamon na mo dapat.
1: Oo, gawo.
0: Dapat ang lawas. Paumpok.
1: Oo, tsaktogin.
0: Paumpok, balik.
1: Oo.
0: Dalagan. May nagtapal. Munti, natapal mo na.
1: Oo, tapal sila.
0: Ina mo yun pa na.
1: Gimpadalom yun pa.
0: Pag amo na.
1: Pagpadalom
0: mo na. Nilinihay, ginlihay lang.
1: Oo. Aba! Amo na. Tsaktogin. Kukawagin. So there you have it mga kabena, ng ining instant replay ginadulong sa inyo sang New York
0: Knicks paluto. New York Knicks inasal in seafoods.
1: And San Antonio Spurs paluto.
0: Pero Rajuman doon,
1: ano?
0: The best ang ginaobra sang San Antonio.
1: Ang depensa.
0: Kanami, dasig nami. Pero gusto mo makita ang replay ni Dylan Harper?
1: Abi, are di ba mo ginaubra na mo ni kay ti wala na mo ginapakita ang ampang mo.
0: Wala na pakita ang ampang mo.
1: Oh, are gina-replay ni Radyo Manika.
0: I-replay ta para sigurado.
1: Oo. Oh.
0: Nagtira to ang kuan nagtira ang New York Knicks.
1: Oh, nana. Ay din sa dunk kag niya.
0: Sa dunk niya.
1: Okay.
0: Kundi dito sa piyak.
1: Oh.
0: Bula sa New York Knicks nagtira sa.
1: Oo.
0: Oh. Rebound.
1: Pak. Oh, na. Rebound na nakuha bula.
0: Oo, oh, unti nagtira. Oh. Rebound.
1: Bula. Oh.
0: Pag rebound dalagan.
1: Oo.
0: Dalaga na si Dasig. Gakuto lang ng til.
1: Oo.
0: Si Dasig. Pag-abot. Lapit na sa ring.
1: Oo.
0: Maamo na sa madangko.
1: Oo.
0: Pag-dunk yung tapalan pa to sa ni Robinson.
1: Oo. Dugin likaw yung tumula.
0: Pag-dunk mo raw, nilikaw yun yung.
1: Oo.
0: Uno.
1: Pak. Likaw.
0: Likaw.
1: Balik. Dunk. Tapos. Grabe. So, amuto ka namin isang ampang.
0: Ato ni Salati.
1: Oo.
0: Dunk. Tapal na.
1: Tapal.
0: Nilikaw yung mo.
1: Pagin bali-bali ya. Yeah.
0: Dugin ako.
1: Na.
0: Na, dugo mo parang lawas.
1: Oop. Dam. Ginawa nay. Maginawa kami anay, mabalik kami dugay-dugay.
0: Makomersyal kami anay.
1: Makomersyal kay pagbalik namon second quarter na. Gamo gyapon na pamati dere sa game number 2 San Antonio Spurs kag New York Knicks NBA Finals on RMN Iloilo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang galing, pangmatagalan.
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi korap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Tries a three, and Anobi hauls in the rebound. Castle still talking to the official, Tony Brothers, saying, "Man, how could you not give me that call?"
13: All right, okay, kami na ni, kami na. Wala, back to the ball game, Karajuman, ari na kita sa second quarter, sinira Juman doon, pinanang score ta.
14: 28-37. Eh, pinutabing live?
13: Ang live, basi kung ulihi kita. Yeah.
14: Okay.
13: Foul kid. Foul ah.
14: Oh, yan taon ta?
13: Foul.
14: Again pa, ano ko yun, ate, foul kid?
13: 28-37. Pila na, siya mabanse.
14: Siya mabanse.
13: Okay.
14: Siya mabanse sa San Antonio Spurs. Going to second quarter na kita, mga kabinan.
13: Sinong nag-foul sa kay Kwanto? Sinong nag-foul kay... Lihi kita.
14: Sige lang. Aray na. First free throw ni Carl Anthony Towns sulod. 29-37. Ano mga banse o kung walong banse sa San Antonio Spurs?
13: Harrison Barnes. Sulod si Harrison Barnes. Ang edad ni Harrison Barnes sa 34.
14: Aray karon na second free throw ni Carl Anthony Towns. No? Para mapanubo pagid nila ang banse sa San Antonio Spurs. No? 29-37, mapasulod niya ni Pito ang abanse sa San Antonio. Second free throw ni Carl Anthony Towns, Gimbuyan, sulod. Are karon na bula sa San Antonio.
13: Tunog-tunog yung bipang gamay. Ang audio ta, tunog-tunog yung gamay. Ara na. Bula subong mga karadjuman, ara sa kay Dylan Harper. Harper, grabe nga mag-penetrate. Dylan Harper, mabiyan sa idalom na naman. Mayo na nabuyan niya.
14: Uy! Offensive!
13: Offensive?
14: No, traveling?
13: Paano nag-offensive to?
14: Nah.
13: Bebe? Grabe nga mag-kwansang bula, no?
14: Oo. Offensive ni Go, isang sikuya.
13: Sinikuya.
14: Ang ulo ni McBride.
13: Sinikuya.
14: Josh Hart, nagkadala sa bula, ginaharas ni Castle. Josh Hart, mga kabinan. Ano si Alvarado ni?
13: Si Alvarado.
14: Alvarado, nakatawai! Uy!
13: Foul! Pero gintapal ni Wemby.
14: Oh, ilang taon natin to? Kay Dugga Panaog ang bula?
13: Pero grabe ka na si Alvarado, no? Hindi ka laga sa iya si Castle, oh. Okay.
14: Babaw pa.
13: Babaw pa.
14: Galupad pang bula.
13: Kwan pa ya, wala pa. Galupad pang bula. So, kwan gito ya, tapal gito ya.
14: Are karon na Carl Anthony Towns, nakalusot! Dunk! Ni Carl Anthony Towns, oh my goodness! What a slam dunk, 32-37, mga kanilang lima
13: na lang abansi. Dylan Harper, mga karadjuman, sa idalom, pero natapal. Ano to man?
14: Anunobi, nakadala sa bula, karong mga kabiyanan. 9 minutes and 30 seconds. Anunobi, nagsulod, ging-kick out kay Alvarado for 2, for 3, wala
13: sulod. Sulod. Rebound by Harper, mga karadjuman, ara sa kay Stephen Castle, naglasing-dasing, nag-lay up, pero may foul.
14: May foul.
13: Sure, gito ya.
14: Ging-captain.
13: Grabe, subong ang foul na nanay, perte ka mga...
14: T-finals
13: kung mag-foul ka subong, dapat yan, tuduhay kayo. Tuduhay kayo. Mag-foul subong
14: sure, yan. Sure, bulong mo yan, hindi na mapasaka ang bula.
13: Grabe nga, foul na nanay, subong, Rajuman doon. Gipasulod nila sa Alvarado, gamay sa matuod, pero tama sa kadasig. Ay, bo, grabe nga foul.
14: Tsakto, amun yung final foul.
13: Sus, aray mo foul.
14: Pang-championship foul niya.
13: Mm.
14: Aryo, grabe si Carl Anthony Towns.
13: Oo. Ah, nawigit niya si, ano eh.
14: Oo, si Wemby.
13: Si Wemby, nawigit niya. Tapos siningitan niya pa, siningitan niya pa. Niyete, ano ka?
14: Ano ka? Lang, mabalos ko, no? Si Castle Macabenan, free throw.
13: Stephen Castle. First attempt ni Stephen Castle, ang score 9-21. Orang-oras na 9-21 sa second quarter, 30-38.
14: Tapos, siso, hindi ba siso battle? Kay
13: hindi, abansi pa. Pero ang kulurbaan si Narajuman doon kung makapalapit ang New York Knicks.
14: Actually, sa second half to sang, ano, sang game one nila, daw video na kunakon na ito, abansi sa Spurs eh.
13: Oo, so amunang budaya nila. Dapat kontrolo nila hindi magpanubugid, no? Second attempt ni Stephen Castle, sulod 30-39, pito ang abansi.
14: Are karon,
13: bula subong ara sa kay ara sa taga New York Knicks.
14: Are 9 minutes and 19 seconds kita. Dire karon sa second quarter makabenan. Alvarado ginatag kay Josh Hart. Josh Hart ginabatayan ni Wimby. Si McBride. McBride makabenan gadala sa bola. Pinasa si Dalong kay Carl Anthony Towns. Mismatch.
13: Mismatch. Gamay si Ciampini sa iya eh. Or si Castle eh. So dapat ara dito si Wimby. Wimby. Mahinay si Wimby Rajumandon. Nakita na naton kung anong weakness ni Wimby. Balik kita sa kay Stephen Castle. Castle, Maka Rajuman. Stephen Castle na parapit. Nagtira 2-point jumper. Why magsulod?
14: Bula sa rebound ni Carl Anthony Towns. Back to Alvarado. Alvarado, mga kamerin, doon ko namin isang ampang niya. Carl Anthony Towns, nag-penetrate pero nalangalang. Back to McBride. McBride, mga kamerin.
13: May switch naman, may switch naman si Dalom.
14: Ano nung ako kung McBride for 3, wala sumulod.
13: Takot ako, ito nag-abantay sa iya. Ang bura ara kay Stephen Castle. Stephen Castle balik mabigay kay Ciampini. Sa idalong kay Barnes ay pero ginhaboy niya.
14: Oy! Turnover na naman. Alvarado na nagdala sa bola kon Josh Hart, I mean. Josh Hart na malapatawayan ta. 8 minutes and 16 seconds. Carl Anthony Towns for 3. Wala sa bulod.
13: Jutayan lang.
14: Ano ning ilayang puro tres ni ilayang gina.
13: Balik mabiyan sa kay Fox pero Way to foul. Way foul. Ano to man, way to foul? Gambal ang taga New York ni sila niya. Kwanto? Double! Pero sila ni Fox hindi ah! Ano? Way pa to foul? Rajuman, doon ka! Way to... Eh, bilang-bilang, way na foul na to. Blau,
14: oh. Ara na,
13: Way foul na?
14: Ano foul? Na nung referee, mana? Not sure what
13: is the call there. Oh. Dapat so, double to eh.
14: Ginulat nila yung makapenetrate si
13: foul
14: Fox.
13: Counted.
14: Foul counted to. Kaya wala na may imo si Alvarado. Kaya i-mismatch sila. Tikinaktan niya na lang. Tigalikit ni siyempre nakabuya.
13: So foul counted.
14: So amo na tong kaptanay sang duwa. Gatulok lang niya yung referee. Dahil lang kito anong kabilog ang kontra sa New York next out. Do anong kabilog kontra sa New York.
13: 34-41. May ara pa sang bonus shot si Aaron Fox sulod. So, 34-42, walo naman ang abang si Rajumando.
14: Alvarado nagdala sa bula. 7 minutes and 57 seconds. Direk karoon sa second quarter. Alvarado, ginabantayan ni Castle. Grabe kataso ni Castle. Back to Josh Hart. Josh Hart! 12 seconds silang ang shot clock.
13: Small ball subong ang New York Knicks. Gagmay sila eh. Pero mga madagsig. Uy na.
14: Nabuyan. 5 seconds ang bilin silang ang shot clock. Alvarado, mga kabinan. Nagtira! May foul! May foul!
13: Kumabit siya.
14: Ay nano,
13: kumabit siya kay Alvarado.
14: Mayo. Oh, ginasuriyan subong nila. Wala mang kamuto kaning sitwasyon subong.
13: Bayin na lang.
14: Dahil ano na to eh.
13: Bebe. 3 points kid jay.
14: Oh, galang taw sa isang shot kako.
13: 3 points kid.
14: Ginato maalam na point guard ni.
13: Oh, matanda si Alvarado. So si Castle Rajumando na ano na siya? I think 3 fouls.
14: 3 fouls na about. Timprano pa.
13: So delikado na. Siya ang manami magbantay kay Jalen Brunson.
14: Oo. Nabunayan si Jalen Brunson eh. 35-42, pito ang abans eh. Sa San Antonio Spurs.
13: So, higit pagwa si Stephen Castle. I think inbalik si...
14: Wala, may magsulod.
13: So, ngara, subong sa floor. Si Vassell, si Fox, Ciampini, Harrison Barnes, kay si Cornette.
14: Ari. Ang katapusan ng free throw ni Alvarado, 3 to eh. 3 points to eh.
13: Kadasig-dasig kay Alvarado, no? Ano bang 6-footer lang ni siguro?
14: 6-footer lang eh.
13: 50 kita, 50 ka na, sig.
14: So, sulod, sulod. 36-42.
13: Mula Subong, ara sa kay Fox Magra Jumar, Ginabateno Alvarado, Rosy na Midcourt. Fox, nagapagkita sa mapasahan. Nagapagkita sa sunscreen. Fox, mabiyan. Listen sa idalong si Fox! Pero nagtira, nag-atras, nagtira sa 2 points wide, rebound by Josart.
14: Josart, mga kabinan, 36-42, 7 minutes and 19 seconds to sa second quarter. Lawig pa ni Alvarado. Quality time, quality minutes. Alvarado, mga kabinan, ginamatayan ni Cornet. Nasinasaan niya si Carlton ni Taon. Sito ka sa dalong, gaya na.
13: Hoy, nakuha!
14: Nakuha, tayo tapos, gid.
13: Mikael Bridges! 4-3! Sulod!
14: Sulod! Oh my God! 39-42! Tatlo na lang aban, nagtawag sa timeout ang San Antonio Spurs. Bridges, mga kabayanan, amo ining paborito ng mga proyekto sa DPWH.
13: Kung gusto ni sa mga congressman.
14: Oo, gusto nila ni Bridges. Nakita ni Karl Anthony Towns. Good look kay Karl Anthony Towns. Yung nakita niya si Bridges sa kilid, wala tao. Gimpotos sa apat bilog.
13: Radyo man doon, nakita ko na subong ko ng weakness ni Wimbanyama. Kinanglan niya pa sang experience. Hindi sa kabalo magpangita sang play, then mahinay siya.
14: Mm-hmm.
13: Ang ginaubra subong sa New York Knicks, dasig ang hampang. Gagmay ang players nila.
14: Oh, dasig. Gagrabing depensa.
13: Gagrabing depensa. So muna nga hindi sila kapalayo. And then puro patanan mga shooter. Pero sa mga suki naton mga karadyuman, hindi ka mo magkalipat ha. Kung mainom ka mo sa food supplement, inom ka mo sa Klinika D3 Bio. Amo ining food supplement para sa mga tampalamati naton. Nga may, ara sang MCT, medium chain triglycerides nga nagabulig ini pa-fit, pa-relax ang atong sinigalawas ka nagapanasig sa atong metabolismo. The best man ini para sa mga suki naton, kay man, gapadamo ini sa atong sinigal good cholesterol. Kaya ginasiling niya pagwa ang bad cholesterol. Ngayon sa mga tampalamati naton, mag-Klinika D3 Bio, kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C, manami ni sa sipon, ubuhin na trangkaso, pneumonia, kagiban pang abalatian. Mga karadyuman, mag mighty C.
14: Alright, mga kanami, isang ampang subong mga tinihon sa San Antonio Spurs, kag subong man na New York Knicks, no? Sa kita na tondo, hindi makapalayo sa score ang San Antonio, apisar nga ti, wala si Jalen Bronson,
13: yeah.
14: Kagagmay ang mga player, karoon na ginafield sang ni Mike Brown sa New York Knicks, hindi nila makapitalize ni. So, tsakto ng ambal ni Radyo Manregan, magagmay sila pero madasig kagrabi ang depensa kag puro tanan shooter sang New York Knicks. Kagdadako diri ang kontribusyon ni Karl Anthony Towns. Kaya yeah. Si Cornet lang gabantay siya mo ara
13: kaya,
14: sa
13: kaya niya.
14: Ben Subong si ano? Si Wemby.
13: Si Wemby. Radyo Mandon, isa sa mga matter diri nga nakita ko ang ambal natong kagina kung si Jalen Bronson wala gawak score. Diri na naga pakita ngang iya sini nga mga upod ang nag-step up. Mm. Tiko mag-step up ini ang iya sini nga bench players. Kung damo score sa bench players sa New York Knicks, ako gapati madawag ang New York Knicks.
14: Yes, no. So keep our fingers crossed dra sa mga taga San Antonio fans, pero ti sa karon do nakita naton daw in control pa ang New York Knicks.
13: Nagalagas ang New York Knicks kumong nga mga bataon kagagmay, ginadasig nilang play. Gakabilin si Wimbanyama. Kung ako yung coach, iset mo ang tone na mahinay. Pag abot sa inyo, hindi nyo paghinayan kaya pagdasigon kay si Wimbanyama, pirmi sayak ulihi. Mm. Radyo man doon. Ang taang yan ang mga upo, dari na sa lalong at sa siya pato sa piyaka court. So kung ako iya ang coach, ha,
14: oo.
13: Hindi ko pagdasigon ang hampang ko.
14: I-pacing nyo.
13: Di ba? Hindi mo pagdasigon. Abang, paplastar, di ka may... paplastara si Wimbanyama! Bilang-bilang ka nga Mitch Johnson.
14: Hindi, mahinay siya manaog mo. Mahinay siya manaog.
13: Dakpan ta kagari kong putbulon ta kakarunay.
14: Sakto ng ambal ni Radyo Manregan.
13: Lagtawan niyo ba lang si Wimbanyama ginahagal?
14: Ang ginasunod sang San Antonio, ang pacing sang New York Knicks,
13: ginadasig
14: Manila. Galing ang problema, dasig ang transition defense
13: sang
14: New York Knicks. Kita mo katatlo sunod-sunod nga turnover sang San Antonio, kay ginapinitrate nila.
13: Hindi niyo pag ipinitrate. Create ka mo sang play nga dumdaman mo sa una sa Laker si Shaquille O'Neal.
14: Oo.
13: 'Di ba si Shaquille mahinay?
14: Mm.
13: So anong ginaubra sang Lakers? Ginahulat nila. Sang time sang Chicago Bulls, 'di ba ang ilang nga sentro si Luke Longley?
14: Mm.
13: Mahinay si Longley. Si Rodman to hindi man sa sentro or sang time nga to, pero kun diin tong imo nga dako, ini mo pagdasigon.
14: Mm.
13: Muna nakita ta Rajuman doon. Back to the ball game mga Rajuman. Gaita Ujo pang bula subong aras sa kay di Aaron Fox sa kilid Mabian sa kay Dylan Harper. Harper nag-lay up ginwalis na naman. Sulod na malahin sa kay Dunoy Dylan Harper.
14: Ma si Bridges, gadala sa bula. Bridges, ginapatayan ni Fox. 6 meters, 6 minutes and 38 seconds. Si Alvarado, Aragiap, Ocon, si Josart. Back to...
13: Si Bronson.
14: Bronson. Ah, Jalen, Aranglis, Jalen.
13: Ara kay Anunobi.
14: Anunobi, mga kabinan.
13: Uy, uy, nabuyaan yung mula. Pero may foul. Uy, nadula na. 24 seconds violation. Oh. Juan Dolphe.
14: Ay, ulang takalan. Tausang shot clock, Leo.
13: Oo, 24 seconds.
14: Mayong
13: depensa.
14: After the timeout.
13: Yeah, naka-quan sila, naka-convert sila.
14: Convert sila. Yeah. Turnover pang New York.
13: Aaron Fox. Aaron Fox mabiyan sa sinima tiyon. Hoy, nabilin sila kay Aaron. Nag-lay up si Aaron Fox pero wala sang foul.
14: Kabos, kabos.
13: Kabos.
14: Jalen Bronson ang dala sa bula.
13: Waigawa surbol. No?
14: Yes, 6 minutes and 10 seconds. Jalen Bronson makabena. Nag-penetrate si Jalen. Ginpasa sa sagwa. Back to...
13: Anunobi.
14: Anunobi for 3.
13: Why
14: wala sumulod. Sumulod.
13: Dylan Harper. Manasig mabiyan sa sinima tiyon. Malusot niya si Nunoy Dylan Harper. Ginpasa niya sa kay Vassell sa 3. Wyman Gapon. Magsulod ang tirang at tres ni Vassell.
14: Jalen Bronson, nagdala sa bula. 5 minutes and 50 seconds. Jalen Bronson, yung kick out. Mga kami na
13: natapin. Oh, hey, Harper! Harper Mabian, one on one! Harper Mabian kag Anunobi, pero natapal ni Anunobi ang layup niya, Harper.
14: Josh Hart, nagdala sa bula. Back to Bronson ni
13: Bridges. Bridges!
14: Sulod ang tira ni Bridges. 42-44, 2-1 na lang. Abansi sa San Antonio Spurs.
13: 5 minutes and 31 seconds.
14: Oh, my goodness.
13: Aaron Fox. Aaron Fox makarajuman sa kilid naman kay Dylan Harper. Nagtira sa 3 si Dylan Harper. Why magsulod? Pero natapin ang bula. Bula sa New York Knicks.
14: Grabe ang sequence of games, no? At plays.
13: Ano, tapal yagid. Tapal, tapal, tapal, tapal.
14: Tapal yagid.
13: Karami yung...
14: Ano si Michael Bridges?
13: Why tao si Michael Bridges?
14: Bula katao. Haydo, pre-throw lang.
13: Yeah.
14: Bula karon sang New York, ginpasa kay Josh Hart ni Jalen Bronson.
13: Dere na di gamater at jumandon ang mayong nga coach.
14: 5 minutes and 16 seconds. Op, nabuyan, nabuyan!
13: Oy, nabuyan!
14: Op.
13: Oy.
14: Bula sang New York. Bula sa New York. Nasipa ni ano eh, ni
13: hindi Castle. Sino niya foul to ya?
14: Na pag-ano yun. Grabing ano, na pagtapi ya. Pap.
13: Be.
14: Nasipa niya. Nasisipa niya. Ikap pa ng tiil. Ni, blano niya, ang brown ta.
13: Dahil lang.
14: Wala, may foul dapat.
13: May foul to dapat. May,
14: ano? Replay, replay.
13: Replay, replay, replay.
14: Ano nila, alang taon nila.
13: Kaya ginawira niya eh.
14: Oo.
13: Ginawira niya eh.
14: Ginawira niya ang tiil niya, ano eh.
13: Ginawira niya. Pero para sa akong rajuman dun, wala naman ang bula pag hawid niya mo. Nasipa niya na bago mahawid. Pero kung wala niya naman ginawiran,
14: oh.
13: Kung wala niya naman ginawiran, malagas guro to ni ano?
14: Ni
13: Vassell.
14: Oh. Pero daw layo na to. Daw layo na. Ako nakita ko daw foul. Foul si ano? Foul si Josard.
13: Josard.
14: Oh.
13: Bebe ara o.
14: Oh.
13: Hinawiran niya gidya.
14: Ah, hindi manungod pero
13: hindi ay hawid gidya.
14: Oh.
13: Yes, it's a trip. Oh, kaya natumba mo.
14: Oh,
13: hindi ko wala kon wala ya tumawiran dito matumba. Pero sabi daw na ano lang be.
14: Oh.
13: Nawiran gidya. So ako kon akong referee foul.
14: Foul ni foul. Foul.
13: Ni. Foul.
14: Foul ni.
13: Oo. Oh, hinawiran niya gidya. Why pa mag why pa magalin ang tiil.
14: Mga diskarte sa basketball. Ah.
13: Oh.
14: Balaan-balik ka lang to ni Taon. Tasod gani, baliun mo na gilang suntudo. Anong kaman imo? Do ka gamay do do uyab ki mo yung mag foul foul.
13: Dapat ya mag foul ka subong ya may dugo.
14: May dugo. Wala na, wala na Josar Talbot.
13: Why na noy?
14: Foul
13: na to ah. Ma-discard ka pa.
14: Official review ganito. No, basi naging yo si San Antonio.
13: Basi ko nag ano, nag challenge.
14: Oh, nag challenge, challenge.
13: Nag challenge siya. Oh. Samtang kinahulata mga karadyuman ang announcement,
14: yes,
13: sa mga suki natin, inom ka mo anay Super Fiber. Kaya Super Fiber para na sa inyo, kung di ka kapamuhin 3 to 4 days, inom ka Super Fiber para nga hindi ka maigo sa constipation. So sa mga suki natin, inom ikaw Super Fiber. Okay? Ala na?
14: Wala pa, ginalantaw pa mayo sa referee.
13: Kadugay ginaw. Wait, ano patulang taon mo? Kadugay. Isus, nilantaw
14: ako. Ya, Paul,
13: kita ko na gani, ngari ko di sa Pilipinas, kaya layo kagwata.
14: 9 minutes, 9 minutes. Alas 9:40 nagdangat ni Mabian sa aton sining oras. Kamo nagpamati diri sa Aremen Iloilo, game number 2 NBA Finals.
13: Ari na rin na.
14: Ari mambal mambal
13: rin. Mambal sama ba rin? Drifting away from the lane. After review, the trip by Hart rises to the level of a flagrant foul penalty 1.
15: The contact was unnecessary. Mm. Therefore, it'll be two shots plus possession of the ball, San Antonio.
14: Okay. Flagrant foul. Free throw, dua yeah. kabilong free throw, plus possession.
13: Kaya ang kontak ko no, ani si Sari.
14: Oh, hindi mo kinanglan.
13: Hindi man gito kinanglan nga iway kaptan mong tiyan ng taon. Oh. So, flagrant foul siya. So, 2 points plus ball possession. Sakit ni?
14: Sakit, no? Pero ti 42-44.
13: Yeah.
14: Kung sa din nag-rally na sila.
13: Dayon, dito pa. Ti, kwa niya ni, duwan na lang tani, radyo man doon. So, mabalik pa din, ila pa ball possession.
14: Oh.
13: So, may chance pa sila nga mag-convert nila ini.
14: May possible 4 points conversion. Yeah. Hmm. Ito, mapasulod yung 2 ka free throw, mabutang tabi, mapasulod pag inira ang ball possession nila. No? First free throw ni Castle, tumira sulod, of course. 45-42, tatlong advances ang San Antonio Spurs. Ano naman, second free throw ni Castle. Sulod.
13: Kundi tawhay ang papasulod niya kay pinning foul niya.
14: Nag-apat daw? So, apat na kabansi.
13: Tani, makuha na nila. Isa na lang katira na juman doon. Oh. Ang budlay kay Iya pa. Ila pa bula. No? Mm. 5 points pa lang si Victor Wimbanyama.
14: Bula pa nila.
13: Si... Bula subong kay Dylan Harper. Balik sa kay...
14: Malawig subong
13: kay Dylan. Johnson. Balik sa kay Wimbanyama. Ginabantayan ni Mitchell Robinson. Wimbanyama. Kaparapit Mabian. Wimbanyama. Balik sa kilid. Sa kay Ciampini. Nagtira sa tres! Way magsulod! Rebound mga karadjuman! Pero may foul.
14: Foul.
13: Foul next si... One. Sino? Si Shamit? Foul si Shamit.
14: Ano naman eh? Gabi-gabi so, lang...
13: Nag-foul siya sa kay Jalen... Nag-foul niya si Keldon Johnson.
14: Mm.
13: Putot so, galini si Johnson, no? Doon ang mga maskulo. Yan ako ang nagbo-nagbo sa mga butko
14: niya. Pero makakas yung mga 6'2", 6'3".
13: Laban. Uy, technical foul si Robinson? Dahil lang.
14: Ay, no, nag-deteriorate na sila niyao?
13: Kaya anong sagi mo ka, Kwan Robinson? Uy, technical naman? Be?
14: Oo.
13: Tiniklod niya eh. Be? Ano to? Tiniklod niya. Di pariho man lang ni sila tikluran eh.
14: Di.
13: Ano to man?
14: Tingati siya. Nga siya lang yung gintik niya.
13: Daw ihaw repaw?
14: Kaduwa na rep.
13: Kaduwa na. Technical to?
14: Paano nag-technical? Kaduwa mo na siya ito gabutungay? Gatang artiklo danay gali.
13: Technical to?
14: John Bick, Limulia, Rubin Padilla to. O, gintiklod. O.
13: Be?
14: Balo si Wimbanyama.
13: Tiklod man lang to. Yan. Ano to? Wow?
14: Ano to? Ano?
13: Para sa akon.
14: Pang basketball niya.
13: Normal niya, hindi niya chess mo. Wala subong ara kay Dylan Harper. Harper mga karadjuman. Harper, napangita sa mapasahan. Balik sa Danong Piro, nakuha ni Anunobi!
14: Anunobi karon mga bila nag-penetrate. May foul. Ay gintawagan mo foul rep? Makanugon. Gina tinawagan, tawagan mo pa foul. Tanigin pabalik mo, anay, antes yung magtawag foul.
13: Arao, kay YC Dylan Harper sa mapasahan at tutani sa idalom.
14: Oh, tinaabot. So,
13: ginaanaabot ni Anunobi. Besin na foul siya. Ay, kinaptan sa... Muna, tsakto na yung foul.
14: Oo, tsakto na nga foul.
13: Tsakto na nga foul. Kung ako man, muna ang gamitin ko nga
14: foul. Bulang na lagas ni Castle.
13: No? Eh, hindi kayo kung mag-foul ka naman lang, napit-napit sa iya. Ikaw mo na lang. Siguraduhon mong foul. 43-47, mga karadjuman, nagpamati ka mo sa live coverage sa Army ni Luino. 6 points na si Anunobi.
14: Anunobi, anong gani?
13: Guaso. Second attempt ni Anunobi. Guaso. Sulod. Bula ara sa kay Dylan Harper. Harper mga karadjuman.
14: 4 minutes and 38 seconds sa second quarter.
13: Harper. Gapagita sang mapasahan. Gapagita sang switch. Balik mabiyan kay Ciampini. Ciampini, nag-penetrate si Ciampini! Pero may foul! Kwanta nito? Alihop. Pero nakaptan siya. Hinawiran siya ni Anunobi. Guaso. So may foul. 44-47, tatlo ang abanse.
14: Basta mag-free throw ni daw, sure ball ni. Ginampak.
13: Kunway mampak to, radyuman doon.
14: Pati o na sa referring, lagpak mo.
13: Oo, tudu-tudu na eh.
14: Ari na usual, lagapihong si
13: Wimbanyama.
14: 14 minutes, 6 points pa lang siya.
13: 6 points pa lang siya. Huwag naman magsulod. Ang iya sila yung free throw.
14: 44-47, tatlo lang naman si Sarah.
13: Magtindog na, sakita yan na ng buhos ang ring mo, tas taas daan.
14: Oo. So, temprano pa niya. Inima kami na same situation going into second quarter, no? Sa third quarter, karong first half naton, abansi diri ang San Antonio Spurs.
13: Yeah. Second attempt, mabiya ni Wimbanyama, sulod. 44-48, apat ang abanse.
14: 4 minutes and 25 seconds remaining sa second quarter. Jalen Bronson, nagdala sa bula para sa New York Knicks. Jalen Bronson. Yari karon. Napangita sa pasahan si Jalen Bronson, mga kabinan. Gintagaan sa pick ni Karl Anthony Towns. Tawhay si Bronson. Ging kick out sa kay Shamet sa sagwa. Nang penetrate si Shamet. Back to Bridges. Bridges, mga kabinan. Back to Bronson. To Anunoby. 1 second na bilin. Oh my God! Sulod pa! Sulod pa!
13: Kanami!
14: Oy!
13: Kanami, isang ball rotation.
14: 0.2 seconds na nabuya niya. 47-48. Mikal Bridges. Isa na lang abansis ang San Antonio Spurs.
13: Dylan Harper, mga karadjuman. Balay sa kay Keldon Johnson. Nagtira sa 3!
14: Wala.
13: Why magsulod?
14: Bula

0: Amo na nang bago subong. Bisan kuhit lang basta sports. Ano ni Paul?
1: Basta si Paul gimana?
0: Bebe.
2: Wala.
0: Ay igo sulo.
2: Igo sa buhok ko.
0: Sa buhok.
2: Sa buhok ano niya?
0: Tika yang buhok kaya ta kuan mo kita mo na sa pungos.
2: Bebe. Ano niya oh?
0: Igo sa buhokin kuan niya kita mo na daw.
2: Ang buhok Paul na.
0: Daw gin tandog lang wala nga ako nabasa oh. Sang ulan lang buhok.
2: Hindi iri ano nyo? I-review nyo. Ay, wait. Sos Mariam, mango pa si Mike Brown, no?
0: So, 49-51.
2: Nakatlaw ka ni mga amigo, tatong announcero.
0: So, balik man naman sa tatlo, mga karadyo man.
2: Sos Mariam, kagusip. Ano mo kailaba, buhok niya?
0: Amo gimana, may ekwan gali, may purpose gali, ang pungos na muna.
2: Ano ni Muyarit man, nang minango niya, o? Are Jalen Bronson nagdala sa bula. 49-52. Jalen Bronson, taway! Sulod, mga kabinan. Madasig ang karma. 51-52.
0: Why? Hindi ni kasarang si Brian sa iya magbantay.
2: Oo, mati.
0: Mula sa mong kay Fox, mga karadyuman. Fox sa Sinematron. Fox na penetrate, naglibot. Balik maabiyan sa kay Vassel. Vassel, naglalaya! Pero may
2: wala.
0: May foul!
2: Wala foul. Shamet, mga kabinan. Nagadala sa mula. Shamet! Back to Bronson. Bronson for three! Wala sumulod.
0: Mahilo, way magsulod. 51-52, mga karadyuman.
2: Hindi mo kinanglan 3 points sa Bronson.
0: Siling ni ano ni Wembanyama dali lang kalmahan ta ni Pahinayan ta.
2: Pahinayan ta. Dapat, amo nang dapat.
0: Balik sa kay Di Aaron Fox. Fox Magra Juman. Balik kay pagpangita sa mapasahan balik kay Champini. Champini. Champini. Champini. Champini. Balik maabian kay Basel lang tira sa tres. Wala sulod.
2: Bronson na kadala sa bola. Bronson kalma. Kalma. Ano no bio? Ano no bio pagido? Oh. Reverse layup ya. Op. Okay, ba last stats, bula sa New York Knicks. Last stats si Wimby.
0: Last stats si Wimby, ah.
2: Oo. Nagtawag sa timeout karon mga kabinan, ang magtimbang ang team. Balos yeah. Nung tawag sa timeout.
0: No.
2: Grabbing sequence.
0: Yeah.
2: Pila ka ball possession, Radyoman Regan, Bosa Idol.
0: Mm-hmm.
2: Nga mahinay manahog ang San Antonio sa transition defense.
0: Amo nang perdiyan nila.
2: Nanotaran ko daw duwa or tatlo ka ball possession nga nagtaway kay madasig ang New York Knicks base amo lang na pero wala sila sang trailer nga ra sa likod la. So amak muna sa ang latest dito primary break mga bakit na primary break tatlo ka taga New York Knicks, isa lang ka taga San Antonio Spurs ang gabantay. Amo lang to si Wimbis Dalom.
0: Amo nang nakita ko ra dumandon. Dasig small ball rotation subong ang New York Knicks. Mahinay lang mga dagsig subong ang gagmay ang mga players nila para pero tama ka mga dasig.
2: Mm.
0: Tikita mo si Wimby atot siya sa babaw pa ang mga opo dito na sa dalom.
2: Mm.
0: Kag nagapadala sang dasig ang Spurs. Hindi nila para sa akon hindi sila magdasig radyuman doon eh.
2: Oh, set up.
0: Set up sila eh. Kay kun may set up sila dayon hindi nyo pag ipilit ang 3 points. Kun pwede man lang kamo ka 2 points.
2: Oh. Amo to ka, amo nung saway ko sa kay Jalen Bronson, galing Kolya to eh.
0: Yeah.
2: No, tawhay siya, duwa kabilog nga taga San Antonio Spurs, duwa man sila kabilog, pero wala yung penetrate niya kalayo-layo sa distansya sang duwa nga nga taga San Antonio sa iya.
0: Amo na.
2: Nag-untat siya sa 3-point shot, sa 3-point area, ka magtira. Baka sakali, matanda man si Bronson, pero high percentage shot, no? Penetrate nga penetrate, dalong nga dalong, no? So in a way, nagtawag sa timeout na rin ang San Antonio Spurs. Mga gusto ka pa i-plastar sila dahil endorsement po na Radyoman na Regan.
0: Inom guro ka mo, Migaman.
2: Oo.
0: Sabado man subong mo. Kaysa Lunes, kung may klase na, pa sa iluha to, anay ang kabataan sa kay Lulo kag kay Lulaya. Papanya po, panyaga na alas 9:51, himos na panyaga. Papanyaga ha, papaligo ang mga bata. Dahil padal isang duwa kapanid gabayo, naton balik kamos Domingo.
2: Kami lang anay ni Mrs.
0: Kami lang anay ni Mrs. Mainom ka mo Migaman, dayon choy ko nakainom ka gani Migaman 1 hour before sa labing-labing. Hindi ka mo magtulog ni Mrs. nyo sa katri eh. Kay budlay kung sa katri ka mo magtulog, basi pagka aga, radyuman doon, nagahulutal-hutal bala na ang... TL Kakatri. Sa mga tao para matinaton para sa paglabing-labing, Mag Mega Man.
2: All right, sa tobacco turan masadya ning inang panganay Jesus Maria Kagosep. Sa ano na lang taw mo nga dapat o Brown sang San Antonio dire kay sa karon ang momentum ng paglantaw ko Radyo Marega na ara sa New York Knicks eh.
0: Sa coaching Radyo Mandon.
2: Mm.
0: Ako ga pati kuya sa coaching style gamater si Mike Brown mas kuan siya.

0: Mas experience ni siya kumpara sa kay Mitch Johnson. Si Mitch Johnson, yung assistant lang ni Greg Popovich. Mm. Kung si Greg Popovich na ang ilang ano, coach, malaini ang hampang.
1: Uh-oh.
0: Malaini ang set some play. Hindi nila ni padasigon. Dapat may ano ka, may nagadala, may leader. Asum na o sa Spurs, hindi ko makita kung sino ugin ang nagadala sa play.
1: Mm. So nakita nato damo kasi dapat isa way, no? Sa ano ko sa San Antonio Spurs, pero this is a learning experience sa ila, no? Pero this second quarter pa malang ta first half pa malang kita. Bala naton maka bounce back, no? Ang San Antonio Spurs. But as of sa momentum, as of now lang ya sa second quarter, late last 2 minutes ang second quarter, ara ang ano eh. Wala na sila nagreklamo ang coaching staff sa New York Knicks sa mga nakita naton diri sa nga daw sala nga calls ang referee, no?
0: Back to the ball game, Karajuman, bola subong sa New York Knicks.
1: Inbound play to Bronson.
0: Bronson batayan ni Harper.
1: Bronson, one on one, makabira rin sa kay Harper. Bronson, ginbalik. Uy, nagaw ni Wimby.
0: Uy, nagaw ni Wimby. Nagaw ni Wimby. Nice defense, mga Karajuman. Aaron Fox nag-ara naman sa idalom. Balik mabiyan kay Champini. Tauhay sa tres! Pero wala magsulod.
1: Carl Anthony Towns. Akondo manami si...
0: Tauhay man tayo.
1: Si Jalen Bronson back to Carl Anthony Towns.
0: Panami sa depensa ni Dylan Harper kay Bronson, no?
1: Oh, nami. Actually, very good ang depensa. Mm. Katie, malapad siya, mataas siya.
0: Oy!
1: Naman. Jotaya naman. To Shamet. Shamet back to Carl Anthony Towns. Anunobi, 4-3!
0: Why magsulod? Rebound mabia ni Vassell. Vassell, balik kay Champini. Back to Vassell. Vassell, balik kay Wimbanyama. Balik mabia ni Bilang-bilang Wimbanyama.
1: Okay.
0: Anong hinasabi mo kadali?
1: Backcourt violation. Backcourt violation. 1 minute and 14 seconds, mga kamenan. Ari na kita sa second quarter pa lang ni Kalma lang ang udana. Inuwala pa ni.
0: Usagi mo kadali.
1: 51-52. Jalen Bronson. 1 minute and 12 seconds sa second quarter. To Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. Nagtira. Oh, may foul. May foul. Batok sa kay Harper. No, kay Lantaw Raton.
0: Sino si Harper or si Champini?
1: Si Harper, guro.
0: Timatira pa na.
1: Amot yung penalty na.
0: Penalty na.
1: Daw side out lang ako. Daw inbound lang.
0: I think side out lang.
1: Kay wala pa sa penalty.
0: Wala pa. San Antonio. So, ginpagawa si Harper, ginpasulod si Keldon Johnson.
1: Oh.
0: Panigana na sa guro karon na jumandon.
1: Yeah. Bronson! Nagsasulod mga kamenang kapagitan sa basahan. Birayor si Wimby. Bronson, nag-fadeaway!
0: Pero, why mag-kabos ang yung fadeaway? Balik sa kay Fox, balik sa kay Keldon Johnson. Johnson, mga karajuman. Balik sa kay Fox, pero...
1: May foul! Offensive foul!
0: Offensive foul!
1: Batok sa kay, ano to?
0: Si Keldon Johnson.
1: Johnson, kay ginawid niya.
0: Ginawid niya si, Jalen Bronson eh. Be? Oh. Ay, offensive video.
1: Nag-extend ang kamot niya na dito. 51-52, 53 seconds remaining sa second quarter. Jalen Bronson nagdala sa bula. Sure, bula na lang Jalen. Iatag kay ano, kay Carl Anthony Towns. Hindi na pag-penetrate. Oh. 40 seconds. 8 seconds sila. Sino kasi ang lagi passes? Alam, yes!
0: Michael Bridges! 53-52! Aban sila mga karajuman! Ara naman, nagdasig-dasig naman sila! Oh, may mga upo, do? Balik ka mabir kay Keldon Johnson. Ano ginadasig nyo man? Balik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama.
1: Ay, kanami! Second turnover ni Wimby. Second turnover ni Wimby.
0: Why,
1: 20 seconds. 18 seconds silang ang shot clock.
0: Bata pa si Wimby, Rajuman doon.
1: Are. Jalen Bronson. Oh, double team ka, Noy. Na. Back to Bridges. Oy, tawag si Carl Anthony Towns tapos ni.
0: Sulod! Kang bata
1: sulod! Ka! Woo! 56-52. Gapalakpak makabilang si Rajuman Mon Kapalian. Balaan mo na matabo. Fox, mga kamerahan, tumira. Wala ka, boss, pero wala na time. 56-52, abansi diri sang apat ang New York Knicks!
0: Hoy, Wimbe!
1: Let's go!
0: Puli, daw! Bilang-bilang ka, patsa na ang audio ta. Init ulo ko sa imo. Ikaw, kamo di kubiro! Pinapirde mo yan.
1: Second quarter pa lang.
0: Tapos kapila ka git niya mag-sala sa pamasahaw? Sumakat. Bilang-bilang lang.
1: Okay, init ulo ni Bo sa idolo. Bangon sa kainit sa ulo niya, ginaimbitar na kamutanan sa paluto. No? Kay Unlimited Seafood and Grilled Day subong sang paluto. Dara sa barangay Bitoon. Sige.
0: Tilaw ko
1: gito. Habi pa yung nanay tubig niyo? Oh, ara dang kataprista ali ko kay para sigurado ta karon basta matumba ni wala pilas. Ano nakita mo nga daw gainit gid ang ulo?
0: Ambot. Litsugas. MVP ka da sa ano gani sila east ni sila west.
1: West west west. West.
0: Ikaw dang MVP, amo lang tong sus Maria kagusi. Amo lang tong imo obra pinamasa ka iya sa kontra.
1: Do ka nuno, do ka do wala sa isang presence of mind.
0: Daw nang daw tarantado.
1: Backcourt violation. Bimpasaya to sa upod niya nga daw wala iya pa nakita
0: na sa mga turnovers. Dawda mo sa turnovers.
1: So bumpasa siya cross court pass siya. Nga balaan niya nga puno-puno ta puno-puno sang next ang pasahan niya. No, pero anyway, balikan tani half time kita
0: mapuno-cover. Mag-commercial kami anay.
1: Mag-commercial para lagi magtaway ang tagipusoon ni Boss Idol, no? Sinimati ni on. Philippine Standard that time. Oy, 2 minutos na nabili natin kita magdangat sa attack ng alas 10. Magabalik kami sa second half. New York Knicks versus San Antonio Spurs game number 2. NBA Finals on RMN Iloilo.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maayong adlaw. Kaupod natin sa Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
4: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
5: Tilali man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako sa Redder, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Samphone Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangosteen at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Samphone Plus Herbal Capsule,
5: ang Supplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Samphone Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangosteen at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Samphone Plus Herbal Capsule,
5: ang Supplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
5: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
6: Charm! Fabcon! Pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon at charm!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangkong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
9: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
18: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
18: Sarap! Yummy!
19: Everest Refrigerators.
18: Love?
19: Ano Everbest food mo in the world?
5: Of course! Yung ginawa natin together.
19: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
1: E3 Bio!
20: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: E3 Bio! Ang E3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipagig ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: GTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
8: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
1: GTX 500.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero,
11: sa Star Connect.

0: diet and exercise, manalo-panalo ka. Star Noodle Needs Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-blue, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka blue sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Cellphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Yonakas. At

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: 13 minuto sa Kalik Sinematinion na bulas ang New York Knicks. Loco Radio Man John Artwell, no? Pidutang live daw na nice. 56-52 ang score si Matineon with 5 seconds remaining sa ilang shot clock sa New York Knicks. Ma-inbound play diri makabenan si
4: si Anunoby Guaso.
3: Anunoby. Oy, Jalen Bronson for 3. Wala sumunod. Pero na-rebound ni Carl Anthony Towns sulod. Rebound ni Carl Anthony Towns. 58-52 mga kabenan score si Matineon.
4: Anom nang avance nagadako na Rajumandon ang avance. Castle. Ginabantayan ni Josh Hart. Mahina giniya si Wimbio. Castle, mga karadyuman, gina-double team. Yin balik sa kilid. Kuha naman, pero may foul.
3: Gin-double team siya. Ika-second ng foul ni Carl Anthony Towns.
4: Hindi ako magtuo sa mga style sa Spurs. Radyuman doon.
3: Oo.
4: Gabing kuwanay sa dalom.
3: Gabing away sa dalom.
4: Mga...
3: Uy, nagaw! Nagaw ni Bronson. My Bronson, God. Mga kabinan. Back to Josh Hart. Ginkalma nila. Back to Anunoby. Anunoby, mga kabinan. Back to Bronson. Oko na Josh Hart. To Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns ang penetrator jump shot. Wala sumulod. Rebound San Antonio.
4: Nabi balik, tani. Grabe, grabe. Balik mga abiyan sa kay Basel. Basel to Champini.
3: Oy!
4: Oh, Champini. Oy! Balik sa kilid, mga karadyuman. Grabe ang mga passing nila. Hindi maayokin ang mga passing. Ang bulas buong arakay Wimbanyama. Wimbanyama. Ginabantayan ni Anunoby. Wimbanyama. Nagtira 2-point jumper.
3: Sulod! Mayo. Pero hirap na hirap,
4: hirap
3: siya.
4: Hirap na hirap to. Hirap na hirap to, Rajuman doon.
3: 58-54. Anong patang abanse sa New York Knicks? Josh Hart to Bridges. Bridges, mga kabinan, sa New York Knicks. Nag-penetrate si Bridges. Back to Anunoby. 4-3. Bang! Sulod!
4: Pagang!
3: 61-54, Rajuman Regan.
4: Wala sumong ara kay Champini. Champini, mga abin, na-penetrate si Champini. Pero may foul or may natapal. Kita mo lang.
3: Josh Hart. Nagaw ni Wimby pero out of bounds. 61-54 with 10 minutes and 14 seconds sa third quarter.
4: Rajuman doon ang nami sa kay Anunoby, kay Silinso lang siya. Why sa gaduro, gahuda. Pero ang tanan niya nga mga tira lung sa tanan 3 points.
3: Oo, 3 points na lang. No? Sakto na.
4: Then, ginapilit nila.
3: On the defensive end, siya pa nagtapal kay Champini.
4: Tama na.
3: Carl Anthony Towns versus Wimby. Carl Anthony Towns, wala may nag-double team. Oy, nagaw ni Wimby.
4: Nabuyan niya, nabuyan niya. Mga karadyuman, ang bulara sa likod! May tao sa likod!
3: Bart, give block ni Hart. Oh, may foul. Bato kay Champini. Nag-collapse ka ron.
4: Nag-collapse ang depensa sa Spurs. Radyuman doon, hindi ko makita. Rason ko, amo ni hambal ko gina.
3: Oh.
4: Ang coaching
3: pilit to, gipilit.
4: Ang coaching niya ang gaano? Ang pak. Ang nagadala si Nadiri. Hindi mo ni dapat pagpiliton.
3: Mm. Kanami isang tapal ni Josh Hart. Jalen Bronson nagadala sa bola para sa New York Knicks. 61-54 kita mga kabayanan. 9 minutes and 53 seconds remaining diri karon sa third quarter. Josh Hart mga kabayanan. Back to Jalen Bronson. Jalen Bronson. Back to Josh Hart. Josh Hart for 3! Wala sumulod!
4: Airball! Nakuha mabiyan ni Vassell. Vassell ginabantayan ni balik sa kay di Aaron Fox. Hindi niya na ma-play tabala. Aaron Fox mabiyan. Babalik sa kay. Nagtira sa 3 si Wimbanyama!

0: ang sulod, si Lingid matira naman sa mo.
1: Are, si Josh Hart ang dalas ang bola. Back to Jalen Bronson. Jalen Bronson, 4-3! Bang! Sulod na naman ang tira ni Jalen Bronson.
0: Pulo na!
1: Sudden, mga kabinan.
0: Pulo na, Noy!
1: 64-54. Oh my goodness, oh my God. Grabe, mga kabinan. After the halftime, gulpila naglain ang hampang sa New York Knicks. And right now, grabe ang run sa New York Knicks, mga kabinan.
0: Luya na sila! Luya na!
1: Nagkapinalakpak.
0: Luya na sila! Luya na!
1: Ang Jew!
0: Lilintikan ka, mga ara lang ko na sa gnuyon ko ni Swimba niya, mama. Radyo man doon, naghambalgi ko sa imo kung hindi ka magtira. Tres! Bilang-bilang mo, kung madakpanta ka karun eh. Matira ka imo, Tres man.
1: Pulo na nga bansi, oh.
0: Dayon nga, ang gagay na sa nagin yung kadasig. Kay pwede man ka mo kapahinay.
1: Mm.
0: Naagin na lagas ka mo kademonyo, ha, oh.
1: Ginasunod nila balang pacing sa New York.
0: Nambalata ka gani.
1: Ngamayawan ni sila.
0: Ang coach sang ano, nga si Mitch Johnson, Noy, why kaya wala ang abilidad mo, kulang pa.
1: Mm. So, kalabanan sa bangon sa patarasig-dasig nila Radjuman Regan, dito ang mga turnover.
0: Set mo ang play!
1: No, paano ka nasigon mo? Nga tagtatlok bilog na to yung gabantay nga taga-Nixo.
0: In span sa 2 minutes or pila to ka 3 minutes lang Radjuman doon, nagpulo ng abansi. Tikon maayo kang player. Ako nakita ko subong, si Wimbanyama, may kaba.
1: Mm-mm.
0: Nadlukan. Nadlukan siya, Radjuman doon. Nga matsag ko mo do may, do atahado siya. Da yun, ang score niya tanan, puro lang tanan outside shooting.
1: Mm. Ari subong do, 6-2 run or 8-2 run sa New York Knicks at the start of the third quarter. That is why nga pulo na karoon ng abanse sang New York Knicks sa Radjuman Regan. I think agree ako sa imo obserbasyon dire nga ti dapat lainon nila ni ang ilang pag-attack no sa New York Knicks. Hindi na pwede kay naglain gani o nag-adjust ang New York Knicks. So,
0: yeah.
1: Sang ila sining opensa?
0: Hindi mo pagdasigon. Dayon si Wimbanyama no hindi ka magsagi ka tinindog lang da sa kilid. Dapat gapangita ka sang lugar.
1: Nga pasahan ka.
0: Lupos! Wait ka intindi sang lupos? Pakunta ka karunoy ka insindi sang lupos.
1: Hindi nyo pagpainitang ulo ha. San Antonio Spurs ni Boss Idol? Kay Basi
0: Nagtawa bala ang ginhalit mo Wimbanyama sa game 1.
1: Anong halit? Kalkag na sudan mo.
0: Di pa plus plus pa ka mo. Sila nila plus 5 pang next. Hindi, pulo banse. Oh, subong third quarter pa lang, pulo naman na banse.
1: Abi, kung lang taon na to na, makabounce back niyang San Antonio. Depende ini kung sundo nila ang imo sininga panugyan.
0: Ti ginapaning hambal ko di. Way man kamugga palate, sige lang ya Radjuman don ang ilang estilo nga maman Japon. Gakulapsi ang depensa nila. Amo nang ginambal ko liwat. Liwaton ko ah. Ang experience
1: matter.
0: Diba nagligad nga tuig, ikapila gani New York Knicks ni?
1: Ano buo na?
0: Nakasulod ni sila
1: nakasulod sa sila sa Eastern kontra nila to ang Pacers, perdi.
0: Ah, okay. Pinerdi sila sa Pacers.
1: Oo.
0: Pinerdi sila. Ti may experience na sila ya.
1: Mm.
0: Unlike kay Wimbanyama ni mga opo niya ni puro ta ng mga baguhano ni, well experienced.
1: Daw second round pala natumba na tong San Antonio mo.
0: Wala pa to sila.
1: Oo. Ari na, balik kita sa ball game, Radjuman Jan Artwell, konting ano dyan. Nagawgyaw mga fans sa New York ko, no? Yeah. Sa paglalantaw nila. Idoto kung ari, bula na karon sa San Antonio.
0: May foul. Ano to man?
1: Dirigit, ano to?
0: Ano to?
1: Bula sa New York ko, inbound pa lang, gintawgan na, ano ang to? San Antonio.
0: Ano to?
1: Basi foul. No, bula karon sa New York Knicks sa Radjuman Regan, i-check ta na karon sa connection dato sa bahin sang Frost Bank Center. Jalen Bronson ang mag-inbound si Matineon to Karl Anthony Towns back to Jalen Bronson. Jalen Bronson gapangita sa basahan. Objeto yala mabuyan. Oy, nagpenetrate si Jalen Bronson mga kabenan. Gipasa sa idalo.
0: Good
1: defense.
0: Balik sa kay Aaron Fox. Di Aaron Fox mga Radjuman penetrate si Aaron Fox nagtira. Sulod. Pero sino isang referee?
1: Wala
0: na.
1: Ay, sulod gid. Sulod. Gin ano eh, gin penetrate ni Jalen Bronson kagina na lang siya. Pero namin yung play subong ni ni
0: kay continuing eh. Continuing. So kinanglan nila sa mga muna Radyo Mandon.
1: Yes.
0: Kinanglan nila kay si Fax sabi daw ay surbol. Wala sa surbol. Pero right. Muna nagyapon, ginalauman ko nga mag-step up diri si Wimbanyama gidiyaman mo siya, siya ang main man diri Radyo Mandon mo. Siya yang nagadala dapat sa ngampa. So mag-step up siya. So 0 points si Joe's Heart.
1: Oo.
0: So na convert ni Fax ang iya si Mabian Gabuno siya. So 7 na lang avance.
1: Jalen Bronson makabila nagadala sa bula para sa New York Knicks. Ginaharas ni Kessel. Are karon Bronson. Napakita sa basahan si Bronson. Wala kanto ka mo di sakon. No? 11 seconds sa ilasin ng shot clock. Si Shamet makabila nagatag sa pick. Yung double team. Back to Shamet. Shamet makabila si Kilid. Sakay Bridges for 3. Bang! Sulot na naman ang tira ni Bridges.
0: Grabe!
1: Balik sa pulo.
0: Balik naman sa pulo, mga karadyuman. Grabe ang buhay na subong sa San Antonio or sa New York Knicks. De'Aaron Fox. Ginabantayan subong by Benny Bridges. Fox. Balik yan naman kay Wimbanyama. Tira-tira ka na balay. Duklong tagay ka. Fox. Gamay na lang. 9 seconds remaining. Fox, mga karadyuman. Fox, nagtira.
1: Uy! Tawayo!
0: 2 point. Ano to?
1: May foul.
0: May foul.
1: Si Wimby. First foul plan ni Wimby. Don't worry.
0: Di kabalo ni si Wimby.
1: Iya naman. Oh,
0: Tiniklo niya naman.
1: Iya naman.
0: Tira tani, wala tani. Tapoy tani, bantay.
1: Ang isa man niya, nagduwa-duwa, mag-shoot. Nga katawain na siya. Jalen Bronson nagkadala sa bula. 8 minutes to go kita sa third quarter. 16 seconds sa shot clock sa New York. Nagbailuan ay siyampanin na subong kabantay kay Jalen Bronson. 7 minutes and 55 seconds. 9 seconds naman sila nga shot clock. New York Knicks.
0: Tira niya na.
1: New York Knicks. Ginpasa kay Shamet. Shamet makabinan. To Towns. Nag-penetrate back to Shamet. Shamet for 3! May foul!
0: Pero?
1: Ay, 24 seconds.
0: 24 seconds.
1: Ano nila man?
0: 24 seconds. 67-57. Pulo mabinabanse. 7:45 sa third quarter. Nagkakurukad daw si Karl Anthony Towns.
1: Ah, mali dapat aware ka mo sa shot clock.
0: Sila niya Wimby. So palaba-laba tay. Balik mabiyan sa kay Gasol. Gasol, napinitrate si Gasol. Balik mabiyan kay Wimbanyama. Gang!
1: Amo
0: na. Ninonoy Wimbanyama.
1: Kita ba sa dirang linya sa painted area?
0: Wala na lang, daka lang bala.
1: Wala may makaperdi da kay Wimby.
0: Sinagi kay mo kadtuto sa gwa matira-tira ka tres ni maka.
1: Shamet to Bronson. 7 minutes and 19 seconds sa third quarter. Ginabatayan ni Champini. Bronson makabinan. Nag-attempt ka mag-penetrate.
0: Matira na.
1: Ginatagaan sa isolation sa likod. Back to Shamet for 3. Bang! Sunod!
0: Ginbayaan ni Vassel eh. Ginbayaan sa ni Casol eh.
1: 70-59.
0: Siya mga bans eh. Ara sumong kay Fox ang pula. Fox mga karadyuman. Ojo tayo naman. Champini. Sa kilid maabiyan sa kay Vassel. Nagtira sa 3. Why magsunod? Pero natip in.
1: Ni Wimby.
0: Naamo
1: na, basura boy ka da.
0: Basura boy ka, dira ka.
1: 61-70. Ari na karon. O, Paul. Langalang na, no? 70-61, mga kabenan. 9 points ang abansi diri sa New York Knicks. Mayo man tani box out ni Anonobe. Galing kiti, kung kausang isa. Pus Maria Kagusi.
0: Hindi, ang imutumbo, iatihin pa lang. Ano
1: dira na lang ka dapat. Dira ka pangabuwi sa painted area, Wimby. Hindi ka na nagigwa-guwa dito.
0: Gagwa-guwa ka pa, yamu. Bula subong sa New York Knicks, mga karadyuman.
1: Karl Anthony Towns. Ginpasa siya ni Jalen Bronson. Karl Anthony Towns. Nang penetrate, makabinan si Karl Anthony Towns. Ginlosob, ginarado, sulod! Ginarado, makabinan si Castle. 72-61, 11 ang abanse. Sa New York Knicks.
0: Gadako na nga nagadako. Ang bola subong ara kay Castle. Castle. Balik maabiyan sa nagtira pero nakuha ni Wemby. Wemby! Pero wala. Pero ano to?
1: Ano to?
0: May foul?
1: Ano na referee mo? Manda uli na yung imo. Tawag
0: tinga nga late yung imo. Tawag!
1: Ang malikalan to na ano? Ano to na tabo?
0: Eh, ano tabo to? Wow. I think foul sa kay Wimbanyama.
1: Dito palang guro sa dalong. Sa dalong before mag-shot si Wemby. No? Isa free throw yan. Masaligan ko ni si Wimby niya, namo.
0: Be. Oh. Be? Why, oh!
1: Dula man.
0: Why man to foul?
1: Dula man.
0: Ay, foul ah. Sa amon to, ang gaka-foul lang, ang gadugo ang ilong. Oh. Why na yung foul? Why na yung foul?
1: So, Ariyo, ma-free throw si Wimby.
0: I-try nga panubuon ang avance.
1: Sulod.
0: Sulod. Next nga schedule is June 7. June ano?
1: Monday. Asa we Martes.
0: Martes dali sa aton.
1: Martes sa aton.
0: Okay, Martes sa aton.
1: Mm. Ang Dason Sunday. Oh. Mm. Ah, Sunday ng yes, Sunday. Ang Dason. Kung may game 5.
0: Kung may game 5.
1: Kung may game 5. Mm. Are, second free throw.
0: Second free throw ni Wembanyama. Wala nang sulod.
1: Wala nang sulod. Rebound. Bridges. Game
0: potos. Oy.
1: Game potos kila yung si Bridges. Game dali-dali ni Bridges. Karoon makamay na back to Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Kapagita sa pasahan. Are, grabing dipensa karoon ni Castle. Back to Bridges. Bridges kinapatay ni Wimby. Game pasa kay Karl Anthony Towns. Si Dalom sulod.
0: Pero may foul. May foul.
1: May foul. Ay.
0: Offensive. Ginkapta ni Karl Anthony Towns. Ang iyang akuan. Ang iyang abantay. Nano kanoy na luyag ka?
1: Ano na ning ginaubras ang mga referee ni man?
0: Be.
1: Ara o.
0: Be, be, be. Be, be, be, be.
1: Be. Oh, no, pasa. Ba,
0: be, be, be. Be. Be. Luway man ang foul. Be, be, be. Be.
1: Grabe nga kapot ni Caso.
0: Why makapta ang kita lang ang kapot ang wahig pero ang kapot why makita Kasol magkaradyuman balik maabiyan sa kilid sa kay Dylan Harper nagtira sa 3 why magsulod pero nakuha maabiyan ni Kelvin Johnson. Johnson nagsulod isa ka follow up magkaradyuman ni Kelvin Johnson.
1: Mayo mayo mayo masol. Mayo, mayo masol ni Johnson. Masako ti do ikaapat ni Karl Anthony Towns to.
0: Yeah.
1: Kaya mo nang delikado si Bronson. Bronson makabinan. Jutean niya mabuya ang bula. Grabe nga rasi siya sang ni Castle. Ari karon Bronson na penetrate. Tumira.
0: Wala sulod. Sulod. Rebound makarajuman ni Castle. Castle sa kay Kelvin Johnson. Johnson sa kay Harper. Harper. Balik kay Johnson. Balik Fabian kay Castle. Nagtira sa 3. Sulod!
1: Timeout ni.
0: Timeout ni.
1: Matimeout ni. Awala.
0: 72-67, 5 minutes and 6 seconds remaining. First time nga nakapasulod sa 3 points ang San Antonio.
1: Ari na, bula karon sa New York Knicks. Bridges na kadala sa bula. Bridges mga kaminan. Back to Bronson. Bronson nakapenetrate. Tumira.
0: Uy, uy!
1: Gipaluap.
0: Uy, yabon! Rebound, Mabian. San Spurs.
1: Kagusip ka namin tanito.
0: Balik, Mabian, sa kay Castle. Castle. Sa inalam kay Wembe! Pero wala alang-alang.
1: Inay! Samet! Samet to Bronson. Bronson mga kabinan. Sa Dalom. Sa kay Bridges for two. Sulod. Oh my God. At the time, mahinay sila na naog.
0: Kung napasulod to ni Wimby Radjumandon, layo na to, Tani. Oh. May ano na to.
1: 74-67.
0: Balik ba abiyan sa kay Castle? Castle.
1: Oy, taway, taway.
0: Castle. Napenetrate. Pero nakuha. Nakabo.
1: Bridges sa giyapon mga kabinan to Bronson. Kalmahin nyo, Noy. Kalmahin nyo. Bridges. Back to Bronson. 4 minutes and 10 seconds at the quarter. 16 seconds naman sa shot clock sa New York Knicks. Bronson, ginabatayan ni Wimby.
0: Lutsan niya ni, lutsan niya ni.
1: Lutsan niya ni, lutsan niya ni. O, gin-double team na siya. Ari ay. Shamet mga kabinam for two.
0: Wide na sulod. Rebound by Vassell. Vassell. Sa sinig ang matinoon na left quarter court. Balik maabiyan sa kay Wimby. Wimby. Wimby. Matira naman ang tres ang ni Malio. Mahilang ang sulod! Mahilang sulod ko.
1: Kundi apat na lang abansis ang New York ko. Oh.
0: Madugo kayo ng ulo mo sa akon may magsulod.
1: 3 minutes and 37 seconds sa time sa karon. Bula karon makamina. Nag-penetrate si Anunoby. Sulod! Ang tira ni Anunoby. 76-70. Balik sa Anom.
0: Kita mo si Anunoby. Simple lang si Aradjuman doon. Wala oh. Guru gahon. 76-70. Ano mga abansi? Kasol. Mabiyan po ka nami isang kanami isang kwanikasulo. Oh.
1: Time out.
0: The best to ano tawag sa
1: Eurostep?
0: Eurostep?
1: Oo. Crossover ya.
0: Crossover sa una kuha ko na subong nagtrutambo ko mo. Oh. So kung sa una mag crossover ko, balik pa ko na subong mag crossover ko. Oh. Diretso diridi. Di ba?
1: Bebe bebe bebe.
0: Amo ni ginobra ni Castle bago lang.
1: Oh, bago lang.
0: Bantay sa. Una tawag lang na replay niya og crossover niya.
1: Oh, crossover ya.
0: Ti ang crossover sang time ko ya sang una. Unti ba muna? Pag crossover, mamo ko na oh. Mamo ko na.
1: Oo.
0: Makanto ni kontra, balik ko ni.
1: Oo.
0: Mamo na oh. Ya, pa muna. Pa, makanto ng kontra. Pa, pa.
1: Oo.
0: Layup.
1: So, sa una. Ang iyaya ni Castle. Ano
0: mo to ang kay Castle? Muna. No. Pa, pa. Layup.
1: Oo nga.
0: Pero nga ako niya subong.
1: Wakuha mo ganyan oh.
0: Ang crossover ko, yung subong kay tinagturutambo kita na dyan doon.
1: Ano?
0: Yan ang crossover, pagkapos ang mula. Oo. Pagka muna. Diritso na di.
1: Habiyog ka na sa lawas.
0: Habiyog na, wala na. Wala na, hindi nakabalik. Hindi nakabalik si Siyempre, why nakita ko na eh. Why nakita, wala kita practice mo.
1: Ito lang sa time out ng New York Knicks kay Dogamat-amat lagas si San Antonio Spurs. No, good news.
0: Pinato, pinascore?
1: Apat lang nga bansi.
0: Apat lang to bansi. Kagina nag-love out radyo man doon sa 11. Sa 11. Pero nagbalik, naamat-amat nila balik. Sa apat. So, at least now may ano gawa. Doon may kapawa ka. Hindi lang mag-double digit ang abansi. Medyo may kapawa ikaw. Kaya puro manitanan mga matanda mo.
1: Oo. Ay, sa game one, gani,
0: last two minutes mo lang to?
1: Nga naglabot sa pulo ang abansi sa New York.
0: Yes.
1: Pero, amun yung very dangerous sa New York. Kaya mati kung hindi ka maka-double digit sa ila, no, makapalayo ang score mo sa ila, maabot nila ang score ninyo, no?
0: Muna,
1: sa last few minutes sa Malanto, nakaulubansi na gid ang New York Knicks, no? Kay di una si Subatol mo makabansi sang isa or duwang San Antonio, magwalis sila, dugay New York man mabansi, wale. Sa plus sa few minutes nato, atong winaswasana ni Jalen Bronson sa Ulihibla.
0: Amo na. Te kung mangin effective subong, no? Si Wembanyama mag-step up si Wembanyama and less ang turnovers sa Jumandon. Basi pa man lang. And subong nagasulod, sulod-sulod gawa ang tira sang San Antonio Spurs. Although nga si Vassell or si Castle, kadamo man sa mga turnovers
1: yes,
0: nga
1: yes.
0: Nagaka-commit. Pero ang bad news sa Piyak, kay daw apat ng foul niya, no?
1: Ni Carl Anthony Towns.
0: Sa muna medyo bad news na. Ti karon kun wala kada.
1: Hindi
0: mo
1: nako
0: nga bagay kay magluwas nga makadepensa sa sakay Wembanyama, scorer si Carl Anthony Towns gatira sa 3 points eh.
1: Pila ng score ni Carl Anthony Towns, no? Pero check ta na karon. Pero damo na ng score ya, no? Kagigina half time mga 14 points na siya.
0: Bebe, check ta be ang score ni Carl Anthony Towns sa Radyo Mandon. Ari ang mga score nila sa Silingan Mantirion sa bahin sa New York Knicks. Anunobi 12 points. 21 points siya. Si Carl Anthony Towns, 21 points. Si Bridges, 16. Si Bronson, 13 points lang galing na Jumandon.
1: Pero double digit ang mga starting five nila.
0: Double digit. Si Josh Hart nang wala. Score. Zero siya. Wala pa score.
1: Rebound niya.
0: Josh Hart. Ang rebound niya, 5 rebounds siya.
1: 5 pa lang. Pero okay na na.
0: Oo.
1: Oo.
0: Sa Spurs, si Ciampini, 8 points. Si Vassell, 11. Si Wembanyama, 17. Si Castle, 12. Si Fox, 15. Si Harper, 6. Si Johnson, 2. Amo pala na. Radyo man doon.
1: Lubo pa ila, no? Ano yan si Alvarado karon?
0: Ipasunod nila.
1: Alvarado, mga kaminan. Ipasa kay Anunobi. Anunobi to Summit.
0: Oy, may agaway! Okay.
1: Nakuha! Nakuha!
0: Ambora subong ara kay Castle. Castle maabyan sa kay Harper. Harper again sa kilid kay Cornet nagpasa pa sa gua. Uy, bilangguan nga Cornet. Vassell or Castle. Ginabantayan subong mga karadyo. Ang tira sang tres! Wala magsulod. Pero
1: rebound
0: ni Summit.
1: Summit mga kabinaan, 2 minutes and 42 seconds.
0: Dire
1: karon sa third quarter.
0: Nagipasa to ni Cornet man oh.
1: Are mga kabinaan, uy, ginpasa mo tani kay Mitchell. Pangitay na, oy! Sino na? Anunobi?
0: Si Kwa na, si McBride.
1: McBride! Oy, sulod ang tira ni McBride!
0: Pabalon ang tira ni McBride!
1: 78-72, mga kabinan. 2 minutes and 19 seconds sa third quarter.
0: Ano naman ang abanse? Bula sa kay Castle. Mga karadyuman. Balik sa kilid. Sa kay Ciampini. Mga pass, mga dangerous pass. Castle again. Castle, nagtira, wala sa gihapon!
1: Rebound, Bridges. Gatamon na isang rebound ni Mikal Bridges. Oh. Last 2 minutes sa third quarter, mga kaminan. Jutela magaw ni Harper. Back to Bridges. Bridges, mga kaminan. Nagtira, short jumper. Sulod! Pulo na! Apulo.
0: Walo.
1: 80-72.
0: Napanubo na tani nila. Kita mo kung wala naman si Wembanyama. Galay naman, Radyo Mando.
1: Are na, ginabati yan.
0: Cornet
1: mga kabinan.
0: Why, ginis Cornet niya. Johnson, na-penetrate si Johnson! Pero may foul.
1: May foul, si Robinson ang foul.
0: Tiniklod siya ni Robinson.
1: Okay lang. Ti matira.
0: Siguro, ang tira subong sa New York, may dalagid man nga buinas. Ang iyan naman niya sa Spurs, why gig kaluoy ang mga tira nila.
1: Bala mo subong.
0: Kung ako kay Castle, inisasagi ka tinira gid na pinilit niya Radyo Mandol.
1: Wala ang nabala mo Radyo Marigan, wala na si Wimby mo.
0: Yeah.
1: So kumbaga may free for all na subong ang San Antonio ang New York Knicks. Nga magpenetrate si Dalom.
0: TKY na sa dakuda si Cornet na hindi na yaka sarang. Oo.
1: Yes, no. Wala na.
0: Daw pigaw. Kagina to, daw may paglaom. Kita daw nagsana, gawa ang mata sa iba.
1: Nakalambot sa apat lang eh.
0: Why na eh. Panasa nyo na ang picture na ni Wimby.
1: Free throw, sulod.
0: Keldon Johnson, pito ang abanse. Pito, no? Pito.
1: Oh, pito.
0: Pito ang abanse. Bula subong sa kay Josh Hart. Alvarado.
1: Ano? Alvarado, kadala. Alvarado, mga kabinan, 1 minute and 28 seconds sa third quarter. Back to Bridges. Bridges, kintagaan sang pick ni Robinson. Bridges, mga kabinan, nakapenetrate si Bridges. Pero nalang-alang kay gintubungan. Ari na si Wimby sa tunga agalay. Nagtira, sulod naman. Same spot. Mikal Bridges.
0: Tanda na si Bridges sa Radyo Mandol sa perimeter area. Harper, ginabantayan ni McBride. Nabanggita sa mapasaan. Harper, mga karadyuman. Harper. Balik sa kilid. Balik kay Fox. Fox, nabanggita sa mapasahan. Balik maabiyan sa kay Keldon Johnson. Nagtira sa 3. Why magsulod? Rebound by McBride. Or Alvarado.
1: Alvarado, mga kabinan, to McBride. Back to Alvarado. Malakalman tani. 50 seconds remaining sa third quarter. 82-73 siya mga banse sa New York Knicks. Alvarado. Bata ni Max. Binalaki Shamet. Shamet for 3.
0: Wala sa bulod.
1: Open row outside. Bula sa New York. Gintapin ni Dylan Harper. Wala ibang hawidan mayong bula. Nagtabog sa gwa mga kabinan.
0: Ang point subong sa New York, Radyo Mandol talaid.
1: Oo.
0: Gakwan, hindi lang isa ang nag-score sa ila eh. Patas eh.
1: Are karon, binibalik kay Robinson. Robinson to McBride. Alihop siya to!
0: Dunk! Arangay!
1: Oh my God!
0: Arangay!
1: McBride to Robinson, special delivery.
0: Perti kasi
1: yan. Dunk mga kabina, 84-73, 11 ng banse.
0: 11 ng banse, 29 seconds remaining. Dako ining development, Radyo Mandol. Fox mga ka-Radyo Mandol. Arangay Wimby.
1: Oh Wimby!
0: Wimby!
1: Wimby!
0: Nagtira 2-point jumper. Sulod.
1: 75-84, balik sa siya mga banse.
0: Kalmahan
1: sa
0: nila.
1: Kalmahan sa New York. Oh. 15 seconds. 13 seconds.
0: Siyam ang imo abanse. Kuna ko, ya, pahinayan ko na ni.
1: 10 seconds na bilhin sa third quarter. Michael Bridges will talk the last shot. Will take the last shot. Back to Alvarado. Alvarado for 3. Shoot! Wala sa kulod. Back to Alvarado. 2 seconds remaining. Alvarado! Ay, sus. Miss opportunity, Alvarado. 84-75. Siyam ang abanse sang New York Knicks. Manog daog.
0: Wala.
1: Manog daog.
0: Kulang ang depensa.
1: Kulang
0: ang depensa. Wala sang maayo nga ball rotation. Mabalik ka kuliwat sa coaching.
1: Coach
0: ang gadala niya.
1: So in a way, ilang taon nato doon kayo guys. Standby ka mo dito sa ito nga pagkalagad. Well, pause ang gamay lang gid nga commercial Radyo Man John Hartwell. 40 minuto sa kaligad sa tak ng alas 10 magabalik ang NBA Finals coverage diri sa RMN Iloilo.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now easy patak cup, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Megaman Herbal Capsule. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
6: Megaman.
5: Mabukal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3
9: ngamay Physio.
7: Ang Physio
9: ngamay D3.
7: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Bersel Dacromayan.
12: Ako si Jobin Larang.
13: Si Rose Caparangan.
14: Sir Muhina Agisando.
15: Babsing Gatingo.
16: Pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Nagayong mamatyag ko.
18: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
19: Epektibo ini kaali.
20: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
21: Galabog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
22: Ako si Anna. Wala daga man dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
21: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
9: Sample Plus Gold.
23: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: gusto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nagdala din sa atong sining oras, 44 minutos sa kaligad sa Tacna, sining Las Jess. Pabalik din sa atong sining live coverage. Balik na kita sa fourth quarter na Radyo Manregan, bula karon sang San Antonio Spurs.
4: Oy, nagsulod na to? Alright, bula na. Away magsulod ang tira, Radyo Man doon. Bula sa buong sa New York Knicks.
3: Bula karon si, noning gadala, si...
4: McBride.
3: McBride, no?
4: McBride.
3: Kapag kita sa pasan, sila giyaponto ang last nga nobla.
4: Yeah.
3: Nga team gina sa third quarter. McBride, mga kamera, nag-penetrate to Mira, short jumper. Wala sa mulong pero na si Mitchell. Pero nakuha giyapon ni McBride to...
4: Bridges!
3: Bridges, for three. Wala. Uy, nakuha giyapon ni Alvarado. Alvarado, mga kamera, to Shamet. Shamet, for three. Sulod! Sulod!
4: Wow! Ning, ning, ning, ning.
3: 87-75 na. 12 na nga banse sa New York Knicks.
4: Masakit ini Radyo Man doon.
3: Oh.
4: Amo ini pinakadakong avance sa New York ka mga Radyo Man.
3: Luka rebound. Offensive rebound.
4: You. Ah, tira naman siya. Uy, sulod man. Mayan lang nagsulod. Pero at least, sige lang, tira na lang na. Oh. Bahala ka na.
3: Kari na karoon mga kamenan. Balik sa 11?
4: Ah, hindi. Siam.
3: Siam, ah,
4: balik sa Siam, mga avance. Nakatira sa 3 points si Wimbanyama.
3: McBride mga kamenan. Gilabante yan. McBride, nagpenetrate. Nagtira!
4: Wala na sulod! Oy, oy, oy!
3: Oy, oy, oy. Nakayagyapon sa nga taga New York. Oy, narecover ni Castle.
4: Castle. Castle, mga Radyo Man, kay Keldon Johnson. Keldon Johnson sa ilalom.
3: Bula saan?
4: Be.
3: Tindog dabla. Nalagin na taon na to, kay daw bula sa New York. Kay daw nakita to nga pag ano, na, nagtupa ko no sa ano. O balik na si Karl Anthony Towns.
4: Kinakla na si Karl Anthony Towns. Oh. Kinakla na isang depensa sa ilalom, Radyo Man doon.
3: Oo.
4: Be.
3: Nung taon na to, kay ano, gin-review. Ah, masulod galing duwa. Si Bronson, gua, so, si Alvarado.
4: Si Alvarado ko, si McBride, guro.
3: Oo.
4: Si Shamit ni, kadako sa bulig ni Shamit, oh.
3: Oh, dako.
4: 10 points na sa Radyo Man doon, oh.
3: Alos tanan sila na Radyo Marigan nga nagsulod. Yeah. Subong double digit
4: double
3: na.
4: Digit. As, ang wala lang score subong si Kwan, si Josh Hartley.
3: Oo. Ari na, bula ka lumakameran sa San Antonio Spurs.
4: Sa idalom!
3: Kanami isang play. Kanami isang play.
4: Kanami. Ginpasan niya sa kay Vassell, pero ara sa dalom si Castle, ginlampos tunutuno ni Castle.
3: Ara ni si Josh Hart ni kadalaw.
4: Yeah. Josh Hart.
3: Josh Hart. 87-80, pitong abanse sa New York Knicks. 9 minutes and 57 seconds. Dire ka rin mga kabinan sa fourth quarter. Sa idalog, taway si Diyos.
4: Uy! Tapal!
3: Tapal!
4: Dalabot siya ni Wimbanyama. Ang mula na kay Castle. Uy! Nakuha mga karadjuman.
3: Oh, mano ka da. Mano ka da. Mano ka da kay Wimbanyama. Hindi ka magpatagot-tagot. Josh Hart to Karl Anthony Towns. Back to Bronson. Bronson mga kabinan. Inabata niya ni Fox. Oh, Paul.
4: Tiniklod siya. Oh, araw. Mano ka? Mano ka, Noy?

0: I'm morning assistant coach sang New York Knicks.
1: So nagyayari istorya na ito sila eh.
0: Oh.
1: Pero wala man kita guwan technical. Oh.
0: Amo ni yung basketball, amo ni yung championship pa. Bronson Makabenan. Sino mati niyon? Gitakan sang pick ni Bridges. Bridges to Shamet. Shamet for three. Wala sulod. Rebound by Anthony Towns. Back to Bronson. Bronson for three.
1: Wala sulod. Rebound pambiyan ni Vassell.
0: Hindi mo Vassell. Three
1: balik pambiyan sa kay Harper. Harper na pirito sa dalong nag-layup. Patay kang bata.
0: Kanami isang penetrate.
1: So, sa mo gina.
0: Lima na lang abansi.
1: Laingin pa ng Pinoy kay Gagaon Maes.
0: May run ka ron ang San Antonio Spurs, mga kabinan.
1: Lima na lang, Rajumando, no?
0: Lima na lang. Bridges, mga kabinan, nag-penetrate. Galing si Wimby Gabatay. Baseline shot, wala sumunod.
1: Rebound by Vassell.
0: May chance sa inihinga panaog nila sa tatlong avances sa New York.
1: Castle, mga Rajuman, si Rimateo nagkakapot sa bola. Castle, ginabantayaan ni Karl Anthony Towns. Castle sa idalong, agay!
0: Pero wala!
1: Wala! Diniritso niya, mismatch na nito, pero huwag niya mapasunod ni Wimbanyama.
0: Bronson, mga kabilan, sa idalom kay Shamet. Shamet, back to Josart, back to Bronson. 8 minutes and 30 seconds, dito sa fourth quarter. Pito ang abanse, o kung limang abanse,
1: lima abanse,
0: sa New York Knicks. Karl Anthony Towns, to Shamet, to Jos. Shamet for three! Wala, sulod!
1: Sulod! Sulod naman!
0: Sabi ko wala, sulod! 90-82 ang score, mga kabilan. Balik sa walo ang abanse sa New York Knicks. Ang tawag sang timeout ang San Antonio Spurs. Madaog. Madaog. O sa idol, ano nalantaw mo din nga kulang sa bungsang San Antonio? O sa idol? Hello? Hello?
2: Wala na kasabat.
0: Mga akong partner. Wala na siya sa kibuga nga mga tinaga. Sino ba tinaga? Kadlaw man si Inday Joylin. In a way, may mini-run dito ang San Antonio Spurs. Pero bangod sa quick transition sang New York, subong nagbalik naman sa walo.
1: Mamatay sunog tong kay Summit, Rajumandon. Oh. Pero kung napasunod to ni Wimbanyama, 4 points na lang to eh.
0: Oh, oh.
1: Ah, hindi, 3 points na lang tani na yun eh. Kung napasunod niya to, galing walang pasunod. Then nagbalik to sa New York Knicks na pasulod ni Summit. Kanami sa ngampang subong ni Summit, Rajumando nagasinulo ng ilan sa rin mga 3 points.
0: Mm.
1: That's why si Jordan Clarkson, why na siya kasulod? Siling na isang coach niya, siling niya Jordan, hindi ka magkabalaka kay siling niya ikaw man tong sikat sang manggahan. wala sa gin pasulod subong. Nagaran pero Rajumando kon amo man ni Gyapon patas-patas man lang ti abanse na yang daan ng New York
0: Knicks.
1: Pero kita kabalo eh. Ang walo ng abanse duwala nakabalik.
0: Oo.
1: Duwala ka 3 points.
0: Rajuma Regan NBA initia. Yeah.
1: In 1 minute yan amo sa kakatabo na mo.
0: May mga defensive stop sila da tapos ma-convert nila ang mga turnovers sa New York Knicks sa points.
1: Yeah.
0: That's a big difference, no? May 8 minutes to go pa diri sa may bahin sang fourth quarter. Malawig pa ini. NBA time malawig pa ini.
1: Ti kung mag-step up si Wimbanyama, basi mapakuha nila, mapanubo nila. Abi mo kung anong malain sila diri.
0: Oh.
1: The moment ka sumailo na ini dito sa New York Knicks,
0: wow.
1: May ara na sa ginatawag na home court advantage. Delikado ka to.
0: Oo.
1: Delikado ka to, Rajumandon. Ang mabakian mo to tanan, puro na lang si Yagit.
0: Kagbuyayaw si
1: buyayaw sa imo. Ti, why ka na to? Why ka to laban? Ti, subong palang adaan. Pirdi ka na adaan sa imo sinimis mo nga panimalay.
0: Oh.
1: How much more kung mga ayaw ka sa ibang nga mga panimalay?
0: Yes. So, ito magbulubudlayan sila because of the crowd, no?
1: Yeah.
0: Kagati, siyempre, mga referee, very worry man na. Kaya iti ginabuyayaw mo ni sila sa mga audience. No? Ginapa, babo mga audience nila sa basketball na sobra pa na do. Sobra pa na balaan sa referee na.
1: Tama
0: no?
1: Na.
0: Oh,
1: ti, sobra pa na sila mag-komentar da. Ti, sa mga pumuluyo na itong subong, pinapato ka minutes bilin.
0: Do bang 8 minutes plus?
1: 8 minutes. Dako pa man yung simpo. Pero mabalaan tali ko rin mga last remaining, mga last two minutes bala, Rajumandon. Kagkon mag-kwan lang, mapanubo nila, mga aral lang sa mga 2-3 ang abansihan ay,
0: may chance
1: sila.
0: Mm. So anyway, ilang taon naton ina, kay ginamalawig-lawig ang timeout nila, no? Sang San Antonio Spurs ni Matineon, pagkatapos yung makonvert ni Shamet to, ang iya sining 3 points sa mga kabiyanan.
1: Didli eh. Damo shooter Rajumandon ang New York Knicks eh.
0: Mm.
1: Gagmay ni sila pero tama sila ka damo shooter. Amo nang reason kung nga ang napirdi man nila. Imagine mo ang Cleveland Cavaliers

0: Cavaliers sa sweep mo.
1: Oo.
0: 4-0 ang Cleveland Cavaliers nga rada si
1: James Harden.
0: James Harden kay si Mitchell.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Maayo nga player gid.
0: Mga maayo nga mga player da si Mobley, kwan gid jay, maayo gid jay ang Cleveland. Na sweep mo ang 76ers na sweep mo man.
1: Mm.
0: Ti ara da si kuano? Si Embiid.
1: Embiid.
0: Si Paul George.
1: Ari na bulan sa San Antonio.
0: Wimbanyama, ginabantayan Tabo Blacky, ara sa kay Fox Mabian balik sa kay Vassell or Harper nag layup pero may foul. Kita mo lang si Harper.
1: Nami amo nang dapat, nami si Harper maglusot eh.
0: Kinanglan mo iya rajuman don, dapat mo risguhan. Hindi kaya si Harper iya kwa ni.
1: Wala kulba rookie.
0: Wala rookie way kulba. Hindi kaya magkakulba. Kita mo si Harper pagkaputya sa bola, ang iya nga tendency maparapit sa saring.
1: Mm.
0: Why siya katira outside?
1: Lukson
0: niya kidyo. Ayan na, kuhan siya. Kita mo. So si Harper Subong ang ginagamit nila. Nga isa sa mga offensive...
1: Uy, wala sumulod.
0: Kumala.
1: Kumala pa. It's okay, bawi ng second one.
0: Ako yung katsir lang kuya kay Nonoy Harper man, Pinoy na yung nanay mo. Lang tao lang tsura yan o, Pinoy.
1: Si Mano Ginoble, oh.
0: Mano Ginoble, kuhan na Subong. Nagtrutambok na si Mano Ginoble, no? Second attempt pa biya ni Harper, sulod. Ginapakumparar ko noon ni si Harper kay Manu Ginobili mo. Puro tanan walis.
1: Are kalon na Jalen Bronson, nagadala sa bula, 7 minutes and 58 seconds. 16 seconds sila nga shot clock. Jalen Bronson. Oy, nakalusot si Jalen back to Anunobi. Anunobi, gin-cake out sa sangga.
0: Shamit naman!
1: Shamit for 3, wala! Pero nagaw!
0: Nagaw! Pero may foul. Ginawira nila eh. Ginawira nila si ano eh. Nawira nila kitao na hawid.
1: Wala, nga ako pa ya, ako pa.
0: Hindi ka gani heart magsagi ka reklamo ha. Kita ta nagitong kamot mong galabaw.
1: So git ka kay cheese.
0: Oh, ara oh. Pinawiran mo ang kamot ni Wimby, kitao na gina.
1: Oh.
0: Oh. Kamot na ni Wimby ang nakaptan mo hindi na pula. Hindi ka pa. Ay.
1: Siya man gina nagkapot sa tail ni Harper.
0: Kita ta na gina.
1: Oh, gin islan siya. Oh.
0: Islan siya.
1: Oh, liability kay. Liability ka. Heart pagpuli karon tapos sige kay cheese. No.
0: Wai kagid karon ano?
1: Ano no B arena sulod na si McBride.
0: Si McBride. Balik mabiya si McBride.
1: 90-83 with 7 minutes and 40 seconds of fourth quarter.
0: Castle, gadala sa bola. Ginabantayan mga karadyuman si Castle. Gapagita sa wapasahan si Dalom. Castle ginpungyutan sa tatlo. Gimpilit na
1: gagaw.
0: Bilang bilang.
1: Bronson, Castle. Bronson mga kamera gin siya pani. Na Bronson at galiyak tulod. 92-83 siya mga banse. Sa New York Knicks.
0: Pinilit ni Kwan ni Castle. Pila na ni Tanan Radzuman doon. Damo-damo na ni ang iyang error eh.
1: Harper.
0: Balik maabiyan kay Wimbanyama. Balik maabiyan sa kay Vassell. Vassell. Sa Sirio Matino. Napinitrit si Vassell. Oy, may foul. Kita mo, kapila na ni liability para sa akong si Castle Radzuman doon. Oh, araw. Nga nga ipilit mo.
1: Pilit kaya ipilit
0: ka. Nga nga ipilit mo.
1: Naabot ni ano eh. Ni ano nobi eh.
0: Oh, dito mo tayo nag-ipasa sa piya ko.
1: Oh. Grabe, open court. Basta mag-open court na doon, mayawan ka na kay
0: Brunson. Mayawan ka na kay Brunson.
1: Luwas kung si Wimby, arada ha.
0: Flashy sa eh. Kung si Wimby to, kaya-kaya to ni Wimby. Bula subong, aras sa kay Castle. Ginabantayan ni Bridges. Castle, maabyan. Castle, sa Cinema Tiron. Nagtira sa 2 points. Nagpakuas ang foul. Napasabit, pero wala. Patay kang bata kay.
1: Bronson nakadala sa bola si Metron back to Carl Anthony Towns matawhay
0: again
1: Anunoby for 3 may wala gin kick out bula gyud po sa New York
0: McBride
1: for 3 bang aragay tiyoy 95-83 dosi na nga bansi si mga kabenan sa New York Knicks nagtawag na naman sa timeout ang San Antonio gadugay ang amon coverage day bangod sa buisit ninyo nga mga timeout.
0: Tanay bala ko nabansihan ka
1: mo nila kung kain. Gulang bala. Gulang. Ano ninyo? Time out.
0: Subong Radyuman doon, hindi lang magpropakita sa akon si Castle mo. Ito na yan. Hoy, Castle!
1: Para na, Arena. Arena.
0: Kita mo na eh.
1: Na, inumol. Ang inumol, ginapakita.
0: Ang too ko na eh, hospital.
1: Hospital ang too.
0: Ang wala ko na eh, cementerio.
1: O na, pili ka lang da.
0: Madakpan talang ka.
1: Pila ka turnover, abin ni Castle.
0: Damo, Gijay.
1: Oo. So, ang problema, gaka-convert sa points, oh. Radyuman Regan.
0: Akig-akig si Wimby, ho? Sila niya, why? Why?
1: Oo.
0: Ano ito, ginagapang-akig si Wimby, ho?
1: Oo. Sila, ano ginobran nyo, man?
0: Ano, bran nyo, man? Oo, sila niya, ula kita, ig. Come on, man. What's up?
1: Hi, Joe.
0: May atotosamon sa una, nagsaka-abla sa Pandesuka Island.
1: Oo.
0: ti hindi ka panaog ang foreigner. Ti kita pangita sila guide para nga mapapanaog ang foreigner kay ga nas atutong ba foreigner sa babaw sa bato ik panaog sa dalom.
1: Oo.
0: Ti karon di sa kabalo mang English.
1: Okay.
0: Sarang uli, desisyon niya. Hi Joe. Look. Look at me.
1: Oh, lantaw
0: like ako. This. Just kamang-kamang the stone. Dito na. Rajuan oh. Doon, abi mo, istorya na na.
1: Mm.
0: Liya, hi, Joe. Look. Just kamang-kamang. Kamang-kamang. Kamang-kamang the stone. May istorya man na mo.
1: Ano, ano pag-ita? Bautok na mo, istorya gali.
0: May seaman.
1: Oo, oh, te.
0: Pinoy nga seaman. Nagkato sila sa Mexico.
1: Mm.
0: Di ba, Espanyol na ng
1: oh, oh, oh.
0: Words. Ti, nagkuha sila uyab.
1: Mm.
0: Kuha sila uyab. Ti, karon bing-bang time.
1: Oh, bing-bang time,
0: bing-bang,
1: okay.
0: Bing-bang time. Ti, gusto niya tani isang ano? Isang inido, bla?
1: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
0: Ti, hindi sa kabalo, isang Espanyol, isang ido. Nabala niya mabayi. Siling niya, pwede, aw-aw.
1: Inido.
0: Aw, aw. Pwede, ti, hindi sa gusto yung inido mo. Ti, hindi sa kabalo sang, ano, kaya di ko na kabalo man mag-English. Ti, gusto niya, ano,
1: dog style.
0: Dog style. Ti, kinabalan niya, pwede, hindi pwede, ah. Hindi, ang pwede, hindi na eh. Hindi naging gamit niya nga pwede, eh. Daw something, basta, ginawa, daw something ako na, pwede, aw-aw.
1: Anyway, ina mga kanila nga joke para lang gate kay Kalawig sa time out nila. May sponsor ang joke na.
0: May sponsor na.
1: By New York.
0: Nick's Chicken in Asal and Seafoods.
1: And San Antonio's first paluto nga karon unlimited ha paluto yeah. Dira. Grilled kag seafood dira karon sa Paluto Restaurant. Ara na hamtang sa Barangay Bituon, Haro, Iloilo City. Awa kamay mga taga San Antonio Spurs. 12 na nga banse dire sang New York Knicks. Batok sa San Antonio Spurs. Game number 3 dito na sa lugar sang New York. So bantay sa aton mga kuturan mga kabinan kay Plastar dugay-dugay nato na nabilin sini nga mga minutos. Ilan na bilin na minutes do mga 6 no do mga 7.
0: Do mga 6 minutes.
1: Oh.
0: Bula subong aras sa San Antonio magkarajuman 6:41 na nabilin sa shot clock. Aras sa kay di Aaron Fast balik sa kay Harper. Harper ginabantayan ni McBride o ni Anunobi. Harper magkarajuman nagapagita sa mapasahan gibalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama sa kilid. Uy, giyapon magsunod.
1: Nagkala.
0: Kumala ba?
1: Jalen Bronson nagkadali-dali karo kanto sila sininga court. Abala Jalen Bronson, kalma kalma. Kalma naton. Carl Anthony Towns. Bantay kasakon. 6 minutes and 15 seconds sa first quarter. McBride. So, Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. Sagapagita, mga kabinan sa mga cut-in. Sa sagwa, mga kabinan. Sa kaya, Anunobi, Anunobi, ginutsan si Wimby. Gintira
0: to. Ay! Gintangkan pa siya ni Anunobi. Sus! Sus, ara na. 14 ng avance, Rajuman dun. Harper, mga karajuman. Pero may foul.
1: Good foul. Pero tatlo gabantay ngayon.
0: Grabe.
1: Ginlusot ni Harper.
0: Grabe si Harper.
1: Mayo-mayo mga ang bata ni. Galing itong nung gabatsyag siya. Ah, lagi ni.
0: Mga style ina, Rajuman doon, nga kung kapoy ka, hukson mo anay, hubaron mo ang imong akwan.
1: Liston.
0: Nga, liston. Para nga makapahuayway kagamay.
1: Hmm.
0: Araw. Nagpa-akwan sa'yo. Nagpa...
1: Oo.
0: Huwag sa kalabot. Gindank siya kaya dako man ni si Anunobi mo.
1: Mm.
0: Daw 6'9 man ni bala si Anunobi or 6'8.
1: Tapos ang lawas, malapad.
0: Malapad, malapad ang lawas. Oh. Pero kung nag-aatubang to, hindi niya to, hindi ito
1: ngayon. Yawan, yawan.
0: Yawan to siya.
1: Kagmayo gani, kay wala na ginano ni Wimbigid,
0: yeah.
1: Kasi ma-foul pa siya, may additional pang free throw si Anunobi.
0: Mm.
1: 5 minutes and 59 seconds sa fourth quarter.
0: Harper, free throw niya. Harper ni Harper. Free throw ni Harper, sulod. Mayo pa yabla si Harper Rajuman doon. Kay may ano sa yabla, may risgo sa yabla. Yaga,
1: oh.
0: Galusot kin sa yabla. Grabe man magla lusot si Harper. No? Mm. Second attempt, Bobby and Harper. 3-7 abanse. Most points by a rookie in a single position in franchise history. Grabe,
1: grabe si Harper.
0: Grabe si Harper.
1: Mangin na superstar ni Soli.
0: Oh, second attempt ni Harper, sulod.
1: 85-97, 12 abanse sang New York. Jalen Bronson, 5 minutes and 55 seconds. Jalen Bronson, lakalmahan na lang nato nini. sure ball nga mga play ang atong
0: dapat, dapat lang, kalmahan.
1: Oh, ara
0: Bansike, yung Bansike, ano sagi mo ka, dasig si naman.
1: So, gaset sa play karon si Bronson. Dapat yan ni Wimbio. Tita, uhay na si Dalongda. Pasa si Dalongda.
0: Oy, natapal!
1: Tapal!
0: Pero may foul.
1: 24 seconds.
0: 24 seconds. Natapal siya eh.
1: Kaya wala na gano'n eh. Wala nagtupa sa ba ring eh. It's okay. Amak mo 24 seconds sa nabuhin nila.
0: Yeah. Di ka na ko na. Kanako na sila. Ay! Nagtapak sa
1: pagtupa iya gali. Ni Castle. Amo na sa kasulod.
0: Bola sa buong araw sa kay Fox. Fox nagsira sa 3. Sulod!
1: Ari na! Doon nagalagas ka doon ng San
0: Antonio. Siyam na lang ang abansa yung mga karadzuman.
1: Nagtawag na naman sa timeout. Diri ang New York Knicks mga kabiyanan.
0: Karadzuman doon ang problema. Oh. Ang ano problema, sanay kung mabayaan blakok pambutaw.
1: Kati pagali.
0: Dapat alas 11 sila ni Asta eh.
1: Oo. Oh.
0: Diba? Dapat alas 11 tapos na ni eh.
1: Wala pa tayo timeout abin nila.
0: Ano man? Ima, ikaw anay kay ma-timeout man ko dalang gid.
1: Oh, sige sige. Oh, so standby ka mo kay Samtama kadto pa sa sa bandiklak na mo si Radyo Mandirigan. Ni milaktan ba ni mo? Tingin expectar nga ti katulad ng liga to timprano tapos mo. Ti subo do sako ang timeout nila oh.
2: Tatak RMN.
1: Kamo nagalantaw ka nagapamati diri sa live coverage NBA Finals sa RMN Iloilo. Game number 2 between New York Knicks kag Suboman San Antonio Spurs. So far kay enjoy bila kamo da sino mga taga San Antonio? Sino naman ni koron mga mapanyapon kalkag man. Aragay. So in a way mga kabadan mag-adjust diri New York Knicks. Mas o menos sa 5 minutos na lang ang nabilin sa fourth quarter. Hindi gid man kinanglan nga dako gid nga bansis ang tagsa-tagsa. Kay gatusik pa yang San Antonio Spurs. Gatusik pa doon puri. Lawig pa niyang 5 minutes sa NBA. Ay sus, wala ni. Alin na balik na kita sa ball game mga kabinan. Bula karon 97-88. Bula karon mga kabinan sa New York Knicks after the timeout. Jalen Bronson. Nabantayan karon ni Champagne. Jalen Bronson nag-penetrate. Teardrop shot. Bula sa New York. Jalen, hindi pagpilita. Hindi pagpilita, Jalen. 4 seconds.
0: Abansi ka mo, mapilit ka pa?
1: Oo, hindi pagpilita. Siya mang nabansi nyo. O, 4 seconds na bilin, no? Basi wala ka magmalobla. O. Pasa na, tira na. O. Okay.
0: Rebound. Ara subong kay Basel ang bola. Mga karadzuman, 4 minutes and 50 seconds. Lawig pa ni Radzuman doon.
1: Lawig ni.
0: Fox. Fox, sila bantayan. Fox, mabiyan. Nag-penetrate si Fox. Fox. Fox, nag-layup. Sulod ang layup ni Fox. Radzuman doon, 97-90. Pitong abansi.
1: Pitong abansi. Lawig pa, nagamatamat. Si
0: lawig
1: Fox
0: pa ni, lawig pa ni.
1: Si Fox karoon na nagawaswas din eh. Oy, Shamet. Shamet, makakaroon ng 4-3. Wala.
0: Mayroon ang way masulod.
1: No, taway-taway
0: si Bridges
1: na. Si Bridges kili.
0: Fox mga karadzuman. Fox sa sininga matilon. Fox again. Napenetrate naman si Fox. Fox again. Balik mabiyan kay Wimby. Wimby. Aray sa idalom. Nagdiritso si Wimby. Balik mabiyan. Wimby nag-layup. Sulod!
1: Arena.
0: Arena. 97-92. Lima na lang ang avance. 9-0 run in last 1 minute. And 48 seconds.
1: Four minutes. 4 minutes.
0: 4 minutes.
1: 9-0 run sang ano, sang Spurs.
0: Okay. Oo, naman na.
1: Inulpaan man ang mga taga New York. Timeout na naman!
0: Timeout naman ka mo?
1: Ano niyang bagula na timeout na New York Knicks? Timeout na naman sila. Oh. Galing kiti, may second wind. Ang San Antonio Spurs sa Radyo Manrigan. So dapat patyo nilang kalayo, patawayo nila. Kag bago abal ko to ganigi na hindi mo to kinalan sang 3 points.
0: Hindi dapat ang kun ako iya sa taga New York ni subong. Hindi mo dapat iya pagdasigon.
1: Oo.
0: Kalmahin niyo abansi ka mo. Dayon hindi mo pagpiliton kita mo pilit ang kay Bronson.
1: Mm.
0: Radyo man doon. Subong nakita ko na ang kun anong estilo sang San Antonio Spurs. Ang ila himuon pala piton lang kay Wimbanyama. Kaya mo nang gusto ko gikagina.
1: Mm.
0: Dira ka lang Wimbanyama sa sulod. May isa lang ang mag-create some play like si De'Aaron Fox. papalapiton niya lang Radyo Mandon sa shaded area.
1: Oh.
0: Then pasa niya sa kay Wimbanyama. Kasi si Wimbanyama, bisan ara sa free throw area, pagliso ya, isa ya lang katika ang ara na tablo.
1: Oh.
0: Isa ya lang katika ang ara na sa saringo. Hmm? Na,
1: may lang gani, wala foul si Carl Anthony.
0: Uy, foul gito tani, no?
1: Oo, may lang, wala siya foul, kaya kung foul, kalimay na na.
0: Si, delikado na.
1: Na, to, grabe, ginakuga ni Wimby, oh. Nakuga ni Wimby si...
0: Keldon Johnson. Si Keldon Johnson. Back to the ballgame.
1: Ano na?
0: Butangi kami, audio pang.
1: Ano na? 4 minutes and 10 seconds. 5 nga banse sa New York Knicks. Summit!
0: Kung na-black! Na-black mamiya si Bronson! Bula subong araw sa kay Fox. Fox mga karadjuman. Balik maabiyan sa kay Vassel. Nagtira sa 3! Sulod!
1: Oy, duwa na lang!
0: Duwa na lang, Abanse!
1: Amuning ginambal ko, NBA niya. NBA so, niya.
0: Delikado.
1: Yes. Delikado, ginjay. No? Ari ka ron, bulan sa, ano, sa New York Knicks, na double team ka ron, back to Jalen Bronson. 3 minutes and 30 seconds sa fourth quarter. Jalen Bronson, nagdala sa bula. Nagtira sa 3!
0: Why Manson! Balik maabiyan sa kay Fox. Rebound
1: may
0: by Wimby.
1: May chance nga igualis ukon mag-abansi pa.
0: Fox maabiyan! Fox na penetrate. Balik maabiyan. Oh, nagaw! Nagaw!
1: Ni Mikael Bridges. Mikael Bridges makami na nag-penetrate. Yung kick out sa kay Bronson. Tau high for three!
0: Why Manson!
1: Ay law!
0: Rebound maabiyan ni Sampiri. Sampiri to Harper. Harper, siling yan.
1: Hindi mo kinanglan mag 3 points
0: hindi to. Hindi ko mag 3 points. Harper maabiyan. Na-penetrate si Harper. Nagtira! Sulong!
1: Walis na!
0: Woo! Nuno Harper again! Kapag iwal pa si Nuno Harper!
1: Walis na makaminan! 97 all! Te, 2 minutes and 50 seconds remaining sa 4th quarter. Grabe nga ng panganay. This is NBA Finals, mga kaminan. Champagne! Shamet! Shamet! Ano Nobi? Fourth oy.
0: Oy. Ano to?
1: Ano?
0: Wala. Sino ano Nobi sa foul? Sino ba? Wala. Wala yung foul. Foul mo ko na. Wala foul. Wala
1: challenge.
0: Foul. I-challenge nila. Challenge naman.
1: Challenge sila.
0: Bebe. Lanto to be.
1: Oh, kito igning referring ini. Do galan taw na nalipat siguro nga referee siya.
0: Una hindi man usong challenge na. Sa oh. Sa amon to ya mag foul to, then i-challenge to kapanay diyon.
1: Mm. Be? Are, oo. Pag, ano, Ate Paul.
0: Paul.
1: Ang gina pa rin referee niyo. Ari, siya man yung gina, nagalantaw lang itong ginabuyutan. Blas, nagabuyutay na bala si Harper kan si, ano to?
0: Paul to, ah.
1: Paul to, ah. Ay, sus, hindi na ito mag-ano.
0: Paul na
1: to,
0: rip, ah.
1: Wala mo nakita. Na,
0: dugay.
1: Matsa ko na Willie sa lantaw, nalipat siya nga referee siya. No?
0: Basi man. Be.
1: Oo.
0: Be.
1: Pag, oo, oh, Paul.
0: Bula.
1: Hindi, Paul, sa kamot.
0: Be.
1: Oh. Na.
0: Na igo kamot eh.
1: Igo gyud. Na.
0: Ang pinaka minimum si Radyo Mandon last touch si ano eh. Hindi eh. Paul Gidya.
1: Paul Gidya.
0: 3 points na
1: oh. Oo. Gin Paul siya.
0: Oo.
1: So si Champagne ni tima Paul ni siya
0: ma-free throw ma-advance naman
1: tatlo, ang ano. Tatlo ni ka-free throw,
0: 'di ba? Pata subong.
1: Pata subong.
0: Oo.
1: Ti kamatian ta Radyo
0: Mandon.
1: May kanta pa.
0: What's love got to do with it?
1: Noong medyo mali pa yun kasubong Poseidon.
0: Kita ya, Radyo Mandon. Misa may problema kita ya, mali pa yun kita giyapon.
1: Oh. Na.
0: Paul to.
1: Paul la. Paul, get 3 points.
0: 3 points, ah.
1: 3 points. Di mapasulod yan eh, tatlong yeah, abansi. 3 points.
0: Baby.
1: Ara na. Nap! Trip the throws.
0: Chak to.
1: So, ari mga kabinan. So, hindi na mag-explicar siya pa ni. Kay kitang-kita.
0: Kita ka na gito, ma-explicar ka pa.
1: Yun replay na gani.
0: Kita pa, ano ko imuya man.
1: Yun review na, ti Paul Kagid. No? Ben. So, lataw na to. May lang audio. No? So, ma-free throw si Anunubi. Kinala mapasulod yung duwa para... At tatlo gid gali para nga may caution sila nga 3 points.
0: Taga dingli ni siya.
1: Si ano no be?
0: Guaso.
1: Are first free throw ni ano no be?
0: Sulod. Kanugon.
1: 98-97.
0: Why not to tani time pro no? Pagtira niya.
1: Tandaan niyo, may plus pa na ding San Antonio kay Lafri ano eh.
0: Yeah, may plus na din.
1: Sulod.
0: So, three points ginaya na duman doon.
1: Three points
0: ginaya. So, isa pa, nagkalma na nag-ano na bla? Medyo ang nagtahaw? Kainit mo, nagtahaw ng kainit mo sana. Ano ning kwani ano nubi man? Hindi sa Amerikano, no? Ano nubi? Ano nubi daw African?
1: Dagdingli kinembal mo. 197 tatlong abanse sang New York Knicks.
0: Bola subong ara kay De Aaron Fox grabantayan, cross in the midcourt, makarajuman abantayan sa ni Josh Hart or ni or Aaron Fox makarajuman. Aaron Fox sa killer!
1: Wow!
0: Sus!
1: Aliyop!
0: Why na to do pila na to kasi kan sa juman doon?
1: Oo. 2 minutes and 22 seconds. Jalen Bronson. 199. Isang banse. Sa New York Knicks. Mikal Bridges. Bridges mga kabinan. Ginabantayan ni Castle. Bridges. Nag-penetrate si Bridges mga kabinan. 3 seconds silang shot clock. Tirahin nyo! Sulod!
0: Why?
1: Bula sa New York Knicks.
0: Grabe, no?
1: Mayo. Wait, aran si Carl Anthony
0: Towns. Naglapaw to ang layup ni Bridges eh.
1: Oo. Pero may laki niyang kainyabot. Nakainyabot. So, 199 ha. 1 minute and 58 seconds lang. Oh, may ano to, masab? Ano? Wala. Karoon lang kay... San Antonio. Bridges. Nagkata, oh, ito kay Bronson. Sulod!
0: Kanami isang kuot ni Bronson.
1: Oh, 102.99, 1 minute and 53 seconds sa fourth quarter. It's on the hairline, karo mga kalinan.
0: De Aaron Fox sa Gyapon. De Aaron Fox, balik mabiyan kay Champini. De Aaron Fox sa kilid kay Vassell. Sa idalom. Doon tayo pa makuha.
1: Oy, 3 points!
0: 3 points mabiyan. Why bula. Magsunod, airball?
1: Bula ka ron. Jalen Bronson, 1 minute and 33 seconds. Back to Bridges. Jalen Bronson, nakalusot mga kabinaan.
0: Why magsunod?
1: Ay, law!
0: Harper! Mapinitrate kini sa Harper yan.
1: Oy!
0: Oh, may foul.
1: Ah, goaltending. Sulod to.
0: Uy, sulod to.
1: Sulod, goaltending.
0: Nga man.
1: Kaya nagtupa na sa glass, ginatapi pa.
0: Ah?
1: 102-101.
0: Bebebe?
1: Areho.
0: Waya kukulba si Harper, no?
1: Oo.
0: Oo.
1: Nagtupa na sa glass.
0: Ay, actually wala man to tani. Dolayo to eh.
1: Oo.
0: Masulod gitu ya. 102-101.
1: Ano ko na?
0: Ano ko na to?
1: Other job, JJ.
0: Preview pa? Lilinti.
1: Sila yung nag-review. Ang official, wala may nagtawag sa review.
0: Okay.
1: Gusto na nila to make sure lang na tsaktong call.
0: Mm-hmm.
1: Kahit yung hairline, no? Kung goaltending, kaba mo, score mo. Crucial point.
0: Crucial
1: that's
0: point.
1: That's why gin siguro sa
0: be. Goaltending. The clock will be reset to 125. You can understand
1: them doing it because it's such an important basket. So, kaya bala mo crucial ang minutes, crucial yeah. Points. Gin sure ball lang sa ano, sang taga sa mga official nga tsaktong call nila.
0: So, goaltending gin man to ah.
1: Oo. So, amo na nga 101 man uto, isang abanse. Sang New York Knicks makabena.
0: And again, rajuman doon si Dylan Harper magyapo, no?
1: Yes.
0: Imo na na?
1: Are na New York Knicks. Mikal Bridges makabena. Bridges, nagkadala sa bola. 1 minute and 10 seconds. Nabilin sa fourth quarter. Bridges. Nagkadala sa bola. Bridges makabena. Penetrate.
0: Oy, nakuha ni Harper! Harper makarajuman. Kaya yan yung 1-on-1.
1: Harper! Up, naguntat.
0: Balisa. Kay Wimpanyama, nag-lay up and sulong!
1: Oh my God! Kapansin ng San Antonio. 102-103. Masay nila kalabot sa ano sa limang mabansis ang San Antonio. Okay na okay.
0: Grabe oh. Oh, nakuha yun
1: Harper.
0: Ni Harper. Huwag niya gindiritso kay tatlong nabantay sa iya. Ginbalik ka ko yung Banyama. Hindi mo naging manaradyuman doon mapunggan. Ay, hindi. Nakakuan siya eh. Naka-take off na eh.
1: Ka-take off si Banyama. Ma-foul ka lang karon. Kay Paul Gilgan eh.
0: Kami isang pagkuha ni Banyama, no?
1: Ang mga Madre oh. Pinay na niyong isaw.
0: Ang mga Madre. Oh, hindi lang. Matira si Banyama. Pasulanoy.
1: Oh, are.
0: Sudla!
1: Okay. Duwa ang abanse sang San Antonio Spurs.
0: May mag-time out ng San Antonio. Ang kuno?
1: New York, kabala. Wala na. Balaan na mo na yung Brown na mo. Jalen Bronson ginaras makabila ni Harper. Jalen Bronson. Do wala gana magpasa si Jalen mga kabinan siyang mga kopdanan.
0: Siya ginaya matira.
1: Jalen Bronson. Nang penetrate. Feed away. Slam! Wallace mga kabinan.
0: Dapat yung double team nila eh.
1: Ano hindi na nagi time out. Bala, ano ni? Gadugay ang amon ngat kabirits.
0: Didli kaayo si Jalen Bronson kung lapit na Sara Dumandon. So dapat kung lapit na siya, medyo iano mo na siya, i-gamay si Champini para sa iya eh.
1: Oo.
0: Oo. So wala buot. Nami some feed away, ano? Ngayon, balon-balon, bala?
1: Mm-mm.
0: Balon na kayo ang tira niya, bala? Paano mo na, Bima, ano man? Paano mo na masapal man?
1: Oo.
0: Grabe na.
1: Pero masadya ka, Subong.
0: Well, why pa matapos? Depende na karon. Depende kung matapos. Pero okay naman. Okay naman.
1: Ang akon nga problema, di, wala pa. Ang New York, kari, wala nang timeout.
0: Wala nang timeout.
1: Wala nang timeout pag pasulod to. Wala nang timeout. Bala, kalmata. Bala na to no Brown today.
0: May reason ina sila no nga. Wala sila timeout. Basi gamito nila ang timeout nila. Sa Ital-Ital. So, pero, bangod nga ban si Opata sila. Kinanglan nga mag-timeout. Kung ako man ma-timeout ako sa Spurs, kinanglan ko i-convert eh. Dapat i-convert ko gini ni Radyo Mandon. Bisa na numatabo. Kaya kung ma-convert mo ni, may ikuan ka na. May dako yung imo sininga chansa. Ang imo na natuhin mo ang pagbalik sa piyak, depensa ka.
1: Oo.
0: So, muna gino, braso bong sa San Antonio Sports. Pero nakita ko lang, liwaton ko lang, kada ko gin sa bulig ni Dylan Harper.
1: Oo, Dylan.
0: Si Dylan Harper, sila nila kuno ba si Dylan Harper, hindi sa magdaog nga Rookie of the Year. Pero sila niyan, sa dason nga mga tinuig, si Dylan Harper, Radyo Mandon, bisan second unit lang siya, pero makita mo nga mangin star player siya sa nga...
1: May future
0: ginibaka. May future ng bata nga ni.
1: Ari karoon, bula mga kabinan sa San Antonio Spurs.
0: Harper. Huwag sa mapasahan, no? Balik mabiyan sa kayo, Wimbanyama. Wimbanyama, ginabat tayo ni Robinson. Wimbanyama. Wimbanyama nagtira, two-point jumper! Huwag magsulod! Pero nakuha ni Vassell! Ay, nakuha sang ano?
1: Sang Knicks. So, nag-call sila yung timeout. 30.3 seconds.
0: Nga nga nagtira, katuya, Wimbanyama, man!
1: Oh, nakiga naman, naraman yung isang. So, mag-take sang possible last shot, diri ang, ano, ang New York Knicks. Pero 30 seconds mabilin, may 24 seconds mo lang sa shot clock nila.
0: Kaya man doon, hindi ko tuya mag-patting, hindi kuya, hindi tuya, musto nga style.
1: The most ini matabo, overtime ni. Kung overtime, mabayaan ka ginis ang pambot. No?
0: Radyo man doon, kung overtime, ikaw lang di isa.
1: Don't worry kay Ara si Radyo man Joylin. Upon mo ginabla.
0: Si Radyo man
1: Joylin. Sa Remendretso. Kay willing gin siya nga mag-cover si ni, no?
0: So, si Wimbanyama Subong is 27 points. 29.
1: Di first half, yeah, 7. Pero sa second half, 22.
0: 22 siya.
1: Grabe.
0: So, pila na siya? 29 points.
1: Hmm. 104-104 with 30.3 seconds mga kabinan remaining diri ko sa ball game.
0: Wala so, ko na kuya hindi ko to ya magtira. Kalayo to ya nga 2 points lapit-lapit nang to sa 3 points sa ginobra ni Wimbanyama.
1: Bula karon sang New York Knicks ha. So lang taon naton diri ang matabo hindi man kinanglan nila sang 3 points. 2 points quick 2 points
0: quick or, 2 points
1: or i-consume nila dako nga oras.
0: Yeah. Kag mag 2 points.
1: Kag mag 2 points sila. Mm. Parang may dako patsansa nila dre, no? Kaga depensa gila yon. Ka para ma-pressure ang San Antonio nga mag-score. Ako na lang taw dre ba si overtime.
0: Posible na Radyo Mandon, pero kung hindi ni maka-score karon ang New York Knicks nilang taon ta.
1: Oo, base dumaog ang San Antonio.
0: Yeah.
1: Pero mga low 2 points lang.
0: Mm.
1: Bronson, nagdala sang bula. 25 seconds remaining. May foul. May foul to give, may foul to give,
0: may foul pa.
1: May foul to give. May foul to give ang San Antonio. So, 17 seconds na nabilin, 24.3 seconds sa game clock regulation. Bronson, mga kabinan. 20 seconds remaining. 13 seconds silang shot clock. Nagatag sang pick si Anunobi. Anunobi, ginabatayan. Bronson for 2!
0: Wala yung sunod! Rebound ba biyan ni...
1: Arena!
0: Ay, gagir ka!
1: Nagaw! May foul! Foul si Wimby! Free throw, mga kabiran! Ma-free throw si Bronson.
0: Ay, bilang buwan.
1: 9.5 seconds. Oh, my goodness.
0: Ginpasan niya!
1: Wala makita.
0: Ginpasan niya nga nagatalikod ang kontra ang upod niya eh.
1: Oo.
0: Araw.
1: Pagtira, nami ko tani ang ano.
0: Araw.
1: Oo.
0: Oo, ginpasan niya, nagatalikod.
1: Oo. Free throw ni Bronson. Kinanglan mapasulod yung dua. Bronson. Mapasulod mo dapat.
0: Yes!
1: Sulod. 105, 104.
0: Wala na.
1: Okay. 105, 104, 9.5. Lawig pa ni. Lawig pa ni, don't worry. No? I-convert nila ni either 3 points, daog sila, or they will go for the, ano, for the overtime. Points, 20 points sa bong si Bronson, mga kabinan. Mahipos nga 20 puntos.
0: Wala. Kabduwan na ni Ginobra. May kabasa dugan si Wemby. May kabasa sa dugan.
1: 105, 104. Pasod lang Adam Bronson. Pasod la Bronson.
0: Wala kang sunod! Pero may nag-timeout. Uy, delikado ni Rajumandon.
1: Dalagit niya nag-timeout.
0: Hindi, nag-timeout ang
1: San Antonio.
0: San Antonio. Kasi si Cornet na nakakuha sa bula mo.
1: Ah, okay. Nasagali. Hindi, kaya ang kita ko doon, wala clear possession. Oh,
0: de.
1: Pamugin style yan na gurong, hindi pagpasudlon.
0: Ah, si Juan Gidya nakakuha. Si Cornet.
1: Cornet Gidya.
0: Si Cornet na nakakuha.
1: Bow, delikado ang
0: delikado next day. Delikado
1: ni. 2 points lang kinanglan sa San Antonio, daog na.
0: Oh, 2 points lang.
1: Oh.
0: Be. This is not a kick in a traditional sense. Ball's bouncing around. Ah, ini kicking? Kicking to?
1: Don't eat do again may kicking ko. Cornet. That right there, kicking your foot up right there. That is a kick. Oh, kick na.
0: No.
1: Eh, ano siya? Eh, English siya.
0: I beg to disagree. That is not kicking. Kicking is just you kick it.
1: Pero wala man review ah. Do wala man review sila. Do wala man ganong mga
0: wala mag-review.
1: Oh, kahit mo budlay makita mo. No? Tetiga karambula sila to.
0: Ang New York kikon kicking ato Rajumandon. Pabor man gyapon sa Spurs kaya nagkick dito next to mo.
1: Ang sa last part amo to nang balgina sang ano? Sang ano nga pagtupa gin dogin ano yung sang tail niya.
0: Matsag mo sinong option sang Spurs?
1: Ang Wimby ni. Wimby or Harper?
0: Matsag ko para sa akon ikwa nila. I
1: Aliop di Aliop
0: di ko nila. Dako pa ni 7.5 dako pa ni.
1: Dako ni.
0: Okay, sige be.
1: Ari ara bula karon mga kabinan. San Antonio Spurs.
0: Fox.
1: Winning time.
0: Si Fox. Fox. Balik pa bian kay Wimby. Wimby nagtira. Wala magsulod.
1: Daog ang New York Knicks. Daog ang New York by 1 point. Oh my goodness. This is a terrible decision sa San Antonio.
0: Rajuman, doon may nakita ko daw mga budlayan na sila sa Dazon pa nagbalik na dito sa Piak.
1: Ah, so, pero mga San Antonio ka magyapon sa Game 3?
0: Ti... lang taon ta. Ti sa mga tabalamati natin, madagundagon ako guruya.
1: Ate o?
0: Oh.
1: Extra na lang ta. O, daog ang New York Knicks sa 105-104, ini si Rajuman Don Dolido.
0: Regan Arlos!
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Anong gusto nyo?

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabiyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Kagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintomas sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible maka-apekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapao sang boses, gulpi nga pagnubo sang kabugaton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makabatsyag sa mga sintomas ng lung cancer o kung sa pamatsyag mo, ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sang February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng Uton. Ang advice ang doktor nga, operahan ng akong baga. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba tiyagan ko nga? Dawin ako gawa, ginapo. Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
0: Itatak sa atong paminsaron ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado, epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sino man nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang Amon Nga May Branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
1: RMN Freedom Run.
0: Tatak, RMN.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yaring katapusan nga bahin sang kasaysay ni Jojo sang Bacolod City nga aton gintiguluhan. Answering the call. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Nadala ko sa silabos ang platsyakon ko. Kung nakahibalo ka lang sa balatsyakon ko, tuhoy sa imo, Ariana.
1: Anong buhat mo, Silingon?
0: Sa una ko pala nga pagkakita sa imo, napatsyakan ko. Hindi na ako mapahantang kung hindi ko ikaw makita.
1: Kuna mo, pareho galing napatsyagan natin sa isa kan isa.
0: Ano? Ariana! Malipayo na ko kaayo nga nahibaluan kaya halin sa imo. Ariana!
1: Jojo!
0: Ariana!

0: Dula ingit balang aura at subungbig mo.
1: Hmm? Nga man ikaw?
0: Do always manenayang guyata. Mula, permi ka lang ngayon, gakadlaw ka. Kahumok pa sa'yo mo magambal, Mig.
1: Amugin na, kung ang kaopod mo sa balay, amusin na.
0: Hmm.
1: Iti, nagkaka-influence ka kidya.
0: Anay ka, anay ka. Mayaram bala ako sang wala may baluan sa imo?
1: Ha?
0: Ah?
1: Ang mambal ko lang sa imo, Mig. Malipayon ako sa buong kaayong, Mig.
0: Mig?
1: Inabangod na kaangko na sang sapat ang panawagan sa akong tagipusoon. Ang makita ang babae nga nagbutas ang gugmas sa akong tukan. Mabuot. Mm. Mapinalanggaon. Mahinampanon. Maatipanon.
0: Halos
1: ang tanang na kalidad sa babae nga ginapangita ko sa isa ka babae. Ara na sa iya. Rason ko nga mamiss ko siya permis sa masami. Kung halos pala nga hindi kami mabulagay himuon ko. Ugaling kiti. Mansig man kami trabaho mo. Kumusta na ayhan siya? Ah, dalikid lang, Mig, ah. Ha? Dalikid lang, Mig. Sabton ko lang anay ni siya, ha?
0: Ate, why na? Wala na, kid.
1: Hello, love, Ariana?
2: Si Jojo ini?
1: Sino ni? Sa diin si Ariana? Iyan ni number, ah.
2: Ginatawagan ko ikaw kay nali lang analipong si Ariana.
1: Oh.
2: Sa diin ka, subong?
1: Sa hospital?
2: Bantayin kami dira. Pag-abot sa ambulansya, dira na lang kami tayo maderecho,
1: ha? Sige, oh! Diyos ko! Anong bala natabok kay Ariana? Ano?

0: Stretcher! Stretcher! Dali rin nyo! Stretcher!
1: Stretcher! Huli ka na itong makargang lipong na pasyente, ha?
0: Ariana! Ariana!
2: Love! Love! Huli,
1: huli! Takot!
0: Diyos ko!
1: Isa!
0: Nagalugan ngayon ulo niya!
1: Tatlo!
0: Mario Cardiana! Magbato ka! Magbato ka paliyog! Para sa akin! Ipabulong ko ikaw! Agad na mag-ayo ka! Bato!

0: Ang ultrasound nagapakita nga may mayomang pasyente. Oh. Kagtuman na sinikad ako. Dobola nga medium size.
1: Ano, doktora?
0: Oo.
1: Diyos ko.
0: Kag magluwas dira. Nakita pa gid nga sa iya left fallopian tube nga may nagatubo nga mass. Hindi ko pa ma-determine if wala ano ini. Unless, mapatigayon kita sa biopsy agud nga ma-examine na makuha naton nga tissue sa iya paagi sa surgery or sa ginatawag naton nga laparoscopy. Agud mahibaluan kung bala ini cancerous o kung hindi.
1: Doktor, sige, ipa-idalom siya sa examination, Dok. Agud mahibaluan naton. Kung nagakinanglan siya nga operahan sa iya mayuma, hikuta, Dok. Agud nga makapahuway siya sa iya ginabatyag.

0: cosa di no?
1: Oh. Aray ka sa ospital, ha? Kagbago ka lang naopirahan. Ginkuha ang imo mayuma. Nga wala ka gimunugit sa akon nga may amo kagalit sina. Nakaibalo ka man sina, hindi bala? Kag-isa pakit. May nakita man si imo, Fulupian, nga may nagtubo. Ina bala ang rason kung nga nga nagkakadto ka sa ospital? Nga nagasagad ka pa sang saot nga may amo kagalit sina. Nakaibalo ka bala nga tuman ka sakit para sa akon? Nga nahibaluan nga may ginabatsyag ka? Nurse ako, mahimo ko ikaw matipan sang wala sang kapin kagulang. Oh, hindi ko lang pag-isukit siyang ako may baluan. Nga ang pihak niya nga, fallopian tube, gamay kayo kagkipot. Rason nga wala sa sang tiyansa nga magbusong. Oh, si mama, nagapanawag. Ariana, magpahuway ka lang ha. Balikan ko lang ikaw karon ha? Nagapanawag kang iloy ko eh. Sabton ko na sagwa, ha? Diri ka lang ha? Wala diri mayos ang signal eh.

0: Anong siling mo, ma? Ara dira sa balay si Sally? Kagang duha ka mga bata?
1: Oo. Kag pwede bala, magkadto ka anay dire.
0: Ha?
1: Kay kung magpadayon ang amung sinibasi kung ako karon ang talabangan dire o hindi gani si papa mo. Bastos gani ng asawa mo, Jojo.
0: Oo, sige.
1: Bastos, gid!
0: Oo, ara na ako dira, ma.

0: diri, hindi ka pa makitaan! Abi ko, ari ko, ari ka lang diri! Galing eh, wala man!
1: Mami, inilama-lama mo na naman kawal!
2: Amo matod, ma'am!
0: Da- wala ka maluoy sa mga bata mo! Diin ang allowance nila! Nga ang ga-delayed! Pagutuman mo ini sila!
3: May trabaho ka man, hindi bala? Hindi kit pwede nga makaprovide ka anay sa ilahaw? Madamo lang gina ako kayo sang ginagastuhan!
0: Ay, sus, Jojo! Kung babayin mo na yung ginagastuhan mo, wala ko sang labot! Ang importante, unahang yan sa mga kabataan mo!
3: Sige, hulat ka! Kay bisan kalag ko, iprinda ko para na matuman ang gusto mo! Dinguhan ko na! Lakit na ang pagbayas ang annulment of marriage na!
0: Kag-abi mo, maperma man ako! Never! Subong pangan na kayo ba no ako nga may family preference petition kita sa utod mo sa US? Never, Jojo! Over my dead body! So, you better...

0: Nakulbaan ka bala sa bagyo, ha? Mabatsagan ko nag-react ang mga unod mo, eh. Kupan ka sumayo.
1: Oh, Diyo. May lang yan, ikay. Ari ka supong. Nag-leave ka? Bangod sa super typhoon.
0: Oo. Oh, oh.
1: Jojo, padamo nga salamat sa pagpanggap mo, ha? Nabatsigan ko, kid Cole. Dos, ano ako, kid palangga. Katatawan mo. Palangga. Kuman ikaw ka. Kabay. Pasantihin ako. Magkapapilin ang kumangay na. Kay mo man sila
0: ginpalanggaw ko ikaw sa tuman. Bangod nakita ko man ang tuman mga palangkat sa ako. Sa tanan nga butang, ginangon mo ako. Kaginalagaran, ginatipan. Ang tanan, ginbuhat mo lamang. Mapalipay mo ako. Bisan pa, sige na patsyag mo. Handong ko ginamagayo ka ka. Gani bilang nurse, ha? Kag-partner in life mo. Kinabuhat ko ng tangan. Lamang. Hey. Sige. Tulog ka lang, ha? Ang hulog mo. Naglukmay na gulpi lang nahulog sa kilitaan mo. Baby. Pagplastar. Anika. Ariana. Uy. Nagalukmay ka na? Ayok. Pulso na. Hindi. Wala na nagapitik ang pulso mo! No! Ay, hindi ko mabato nila! Mariana!

0: Squalene Capsule.
1: Kahalaluan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
2: Yes, correct.
1: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan. Lagi limaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Takon. Blood extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid na yan.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong itong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: daw hindi makapati si Jojo, nga sa amusad to kadali. Luwa sa iya tuman nga pagtipig kay Ariana, naglikom ini sa iya sa mga ginabatyag sa lawas, kag sa iya pa mismo ini mga kamot na bugtuan sang ginhawa. Ginhingagaw pa ni ini nga dalon sa ospital, ginsuong ang bagyo, apang dito, gindeclare na gid sang doktor nga dead on arrival si Ariana. Para kay Jojo, ini ang pinakadako niya nga frustration bilang male nurse. Halos hindi niya mabato ng pagkadula sang babayi nga amo ang nagsabat sang panawagan nga iya ginapangita sa sulod sang iya dughan. Kag sa subong, gusto na lang siya nga maghanduraw sa ilang matamis nga kahapon sang nagaisahanon. Padayon niya nga ginasuportahan ang iya mga bata, apang nungka na nga nagbalik pa kay Selly kay para sa iya, nagupod kay Ariana ang iya paghigugma. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, dali naton takpan ang masubo kag makatalandog balatyagon nga kasaysayan ni Jojo sang Bacolod City nga aton gintiguluhan. Answering the call. Diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu! Sa wala pa kami makapaalam, yari ang mga dramatista nga naghatag kabuhi sa sininga kasaysayan. Danny Oberio sa papel sang amay kag amigo ni Jojo. Sa iloy ni Jojo, Roslyn Vinson. Gigi, Jonah Jones Ledesma. Jolimar, Joss Mides. Selly Caroline Chama. Ang inyo alagad, Elna de la Cruz sa papel ni Ariana. Kag Jojo, Winston Timblor. Soundman Hannibal Estunina. Musical score Luzart Mendoza. Audio Tech Felvemri Margate. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad Elna de la Cruz. Sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: RMN Network News. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako kami.
1: Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
3: RMN Network News.
4: Magandang hapon mga kasama. Ako si Radyo Mon, Jenny Pahilanga. Araw tayo ngayon ng Sabado, June 6, 2026. At narito na ang ulo ng mga balita sa RMN Network News. Bagyong Esther, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA, habagat patuloy na magpapaulan sa Luzon at Visayas ngayong weekend. Minor damages na itala sa ilang lugar sa Albay matapos ang pagtama ng magnitude 5.4 na lindol kagabi. Sa Cebu, lolo patay matapos paghahampasin ng 2x2 ng sariling anak dahil sa hatian sa kita sa nyog. Nagtambak ng basura sa harap ng DNR office sa Davao City, kakasuhan. Dalawang araw bago ang pagbubukas ng klase sa Lunes, ilang paaralan sa bansa patuloy pa rin inaayos. Total school repair requests umabot sa 28 billion pesos. 18 ex-Marines na hindi sisipot sa June 8 hearing ng BRC ipapakontempt ni Tulfo. NBI Director Melvin Matibag hinamon sa Senator Alan Peter Cayetano na harapin siya sa pagdinig ng Senado sa Lunes. At anim na Pinoy scientist pasok sa Asian Scientist 100 ng isang magazine sa Singapore.
3: RMN Network News. RMN Weather Report.
4: Mga kasama, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther kaninang alas 8 ng umaga. Ayon sa PAGASA, kasalukuyang pong tinutumbok ni Esther ang katimugang bahagi ng Japan. Inalis na rin ang PAGASA ang umiiral na Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes. Sa kabila nito, patuloy pa rin hinahatak ng bagyong Esther ang Southwest Monsoon, yung habagat, na nagpapaulan ngayon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang na ang Metro Manila. Sa ngayon, walang bagong minomonitor na sama ng panahon ng PAGASA sa loob at labas ng bansa. Una lang sinabi ng PAGASA na ngayong buwan ng Hunyo, isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng mamuo o pumasok sa bansa. Sa huling pagtayan, ipag-asa weather specialist Dr. John Manalo, inaasahan na bubuti ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw sa ibang bahagi ng bansa. Magpapatuloy naman ang maulap na panahon at localized thunderstorm dahil sa habagat.
3: RMN Network News.
4: Muling nanawagan ang pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya na suspindiin ang isinasagawang reclamation project sa Manila Bay. Kasunod ito ng ulat ng umano'y muling ipinagpatuloy ang proyekto sa coastal area ng Bacoor, Cavite kung saan may lawak itong 318 hectares para sa proyekto ng Manila Waterfront City. Natuklasan din ng grupo na sa kabila ng suspension order, tuloy-tuloy din ang pagatambak ng 650 hectare na Navotas Coastal Bay. Ayon sa Pamalakaya, ang patuloy na reclamation project sa Manila Bay ay posibleng magpalala ng pagbaha sa Metro Manila at Karatig Probinsya kasabay na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan at habagat. Kung maalala, noong pong August 2023, personal itong ipinahinto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para isailalim ang 22 reclamation project sa pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, particular na kung sumusunod ito sa environmental at regulatory compliance. Wala pang ibinibigay na pahayag sa ngayon ng Philippine Reclamation Authority at ng DNR sa naging pahayag ng Pamalakaya.
3: RMN Network News.
4: Pagkukumpuni sa mga sirang bubong ng Malasiki Public Market na sanhi ng pagtagas ng tubig ulan, puspusa na. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
3: RMN Live Report!
5: Unti-unti nang kinukumpuni ang mga bahagi may tagas sa Malasiki Public Market sa Malasiki, Pangasinana kasabay ng patuloy na nararanasang pag-ulan sa bayana. Sa panayam ng IFM News Tagupan, sinabi ng market supervisor ng naturang pamilihan na sinasagawa na ang pagsasayos sa ilang bahagi ng bubong at pasilidad ng pamilihan na matagal nang pinagmumulan ang pagpasok ng tubig tuwing malalakas ang buhos ng pag-ulan.
6: Pag talagang malakas talaga yung ulan, maraming pulo pag ganito lang na parang hindi masyadong konti lang, pero inaayos naman. Ginagawa ngayon, nililinisan ng mga utility, yung mga gutter, saka yung downspout nila.
5: Kabilang sa mga naapektuhan ng taga sa mga puwesto na nang bebenta ng cellphone na dry goods at lutong pagkain. Ayon sa ilang manlalako, napipilitan umano silang maglagay ng pansamantalang pantapal at iligpit ang kanilang mga paninda upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito.
7: Lagyan nga yung papalo, no? Pag malakas talaga ang ulan yun, makikita nyo ganun. Hindi naman siya nasayang, as in pag naka-plastic naman, pwede naman punasan. Maliban mo, kung hindi siya naka-plastic, hindi lang nasasayang.
5: Ayon sa ilang tindero, ilang bes na umanong naisayos ang ilang butas sa bubong, ngunit muling nagkakaroon ng tagas kapag tumitindi ang ulan. Gayon man umasa silang magiging mas maayos na ang kalagayan ng pamilihan sa patuloy na pagkukumpuni. Siniguro naman ang pamunayang pamilihan na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagkukumpuni sa problema ng pagtagas ng tubig sa pamilihan. Sa mamumula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. Arimen!
3: RMN Network News!
4: Hakbang at mga programa ng gobyerno dapat ikasaagad para hadlangan ang matinding epekto ng El Nino sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Report!
8: Iginiit ni House Committee on Agriculture and Food the Chairman at Quezon na Representative Mark Enverga ang kahalagahan na maikasa sa lalong madaling panahon ang mga plano at programa ng gobyerno para mahadlangan ang matinding epekto ng El Nino sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Sinabi ito ni Enverga sa ginawang pagbusisi ng Komite sa Komprehensibong Disaster Preparedness and Rehabilitation Plan ng Pamahalaan sa pangunguna ng Task Force El Nino. Di ni Enverga kailangang matiyak na epektibo ang mitigation na plans ng gobyerno, interventions, strategies, resource allocation at interagency coordination mechanisms para mabigyan ng proteksyon ang mamamayan, lalo na ang mga mangingisda at magsasaka. Babala ni Enverga, kung hindi ito magagawa ay tiyak malalagay sa alanganin ang sektor ng agrikultura at ang pambansang seguridad sa pagkain.
9: The El Nino event poses a serious threat to our agriculture and fishery sector. The looming dry spell can severely impact rice, corn, high-value crops, and fish production, threatening not only farmers and fisher folks' livelihoods, but also our national food security. Our farmers and fisher folks cannot afford delays. We must ensure that plans, programs, and government interventions are in place to counter the impact of this life and livelihood-threatening phenomenon.
8: Yan po ang payag ni Representative Mark Enverga. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN, tutok lindol!
4: Nakapagtala ng minor damage sa ilang lugar sa probinsya ng Albay sa pagtamo ng magnitude 5.4 na lindol kagabi. Sa bayan ng Santo Domingo, dalawang rock slide incidents ang naitala sa barangay Alimsog at barangay Buhata ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Bunsod nito, hindi muna pinadadaan sa mga motorista ang mga kalsada malapit sa insidente. Ay naman, kay Santo Domingo Mayor Nomar Banda, may minor crack din ang nakita sa mga kalsada sa Sitio Balete sa barangay Alimsog. Habang sa Legazpi City, nagkaroon din ng rock fall sa Kapuntukan Hill sa Legazpi Boulevard. Sa ngayon ay patuloy ang assessment ng mga otoridad sa mga posibleng napinsala ng pagyanig. Ayon sa PVOX, tumama ang magnitude 5.4 na lindol 9:57 kagabi sa layong 15 kilometers southeast ng bayan ng Santo Domingo. Sa lagas ng pagyanig, naramdaman ito sa ilang bayan sa Albay, Sorsogon at Camarines Sur.
3: RMN Network News.
4: Balakasuhan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 11 ang nasa likod ng pagtambak ng basura sa harap ng kanilang tanggapan sa Davao City. Napatid pa na natukoy na ng DNR ang sasakyan at mga taong sangkot sa insidente at pinag-aaralan na ang legal na aksyon ukol dito. Kasabay nito, nagbabala ang henyo sa illegal na pagtatapo ng basura sa mga pampublikong lugar alinsunod sa Ecological Solid Waste Management Act. Umaangal naman ang mga residente ng Davao City dahil sa tambak na basura sa kanilang lungsod kasunod ng pagsasara ng New Carmen Sanitary Landfill dahil sa nangyaring trash slide kamakailan. Katwiran ng mga residente, walang inilaang alternatibong tapunan kaya nagtambak ang basura sa kanilang lungsod. Nauna rito, naglabas umano ng utos si Mayor Baste Duterte na nagtalaga sa tanggapan ng DNR bilang waste collection points. Katwiran ng alkalde, nais nilang maramdaman ng DNR ang problema kapag nagkaroon ng balakid sa pangunahing serbisyo publiko. Itinanggi naman ng DNR na may kinalaman ang Malacañang sa pagsasara ng landfill. Davao City Health Office nagsagawa ng disinfection sa mga garbage collection points sa lungsod. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao.
3: RMN Live Report.
10: Perwisyo ngayon sa mga Davaoanos at sa mga motorista ang gabundok na basura na nakaranas ng delayed na pagkolekta dahil sa saradong sanitary landfill kung saan una nang ikinabahala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ito ay delikado sa kalusugan ng mga Davaoanos. Dahil dito, nagsagawa ang Davao City Health Office or CHO sa pamamagitan ng Tropical Disease Prevention and Control Unit ng disinfection at decontamination sa mga garbage collection points sa iba't ibang barangay sa Davao City upang maiwasan ang posibleng epekto ng ipong basura sa kalusugan ng publiko. Ayon kay Melodina Babante, ang coordinator ng CHO Tropical Division, isinagawa ang nasabing inisyatibo upang mapigilan ang pagdami ng mga langaw at uod, gayon din ang masangsang na amoy na maaaring magdulot ng problema sa sanitasyon sa komunidad. Binigyang diin din ng CHO ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga barangay, komunidad at ng mga ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang isyo ng basura. Nanawagan din ang tanggapan sa mga Davaoanos na mag-aisa at makipagtulungan dahil ito ay isang usaping may kinalaman sa kalusugan at kapakanan ng lahat. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
4: Sa Cebu, lolo patay matapos paghahampasin ng 2x2 ng sariling anak dahil sa atian sa kita sa nyog. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
3: RMN Live Report.
11: Patay ang isang 83 anyos na ama ng hapasin nito ng 2x2 ng kanyang sariling anak sa ulo nito sa gitna ng kanilang alitan sa Purukdao, Barangay Basak, sa munisipalidad ng Badian sa Southwest Cebu. Kagandawang naaresto ng Badian Police Station sa kanilang hot pursuit operation ang 43 anyos na suspect na nakilalang si Climaco Macoy Libron matapos mapatay nito ang kanyang ama na si Nemesio. Malaki ang naging danyo sa ulo ng biktima na siyang ikinamatay nito matapos hampasin ang suspect ng 2x2 na kahoy. Sa imbestigasyon ng Badian Police Station na galit ang suspect sa kanyang ama dahil di umano hindi siya binigyan ng parte sa kinita ng ama mula sa pagbebenta ng mga niyog. Naghahanda ng kasong parricide ang Badian Police Station para isampa laban sa suspect. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatak Arimen.
4: Lola patay ng ma-hit and run ang humaharurot na sasakyan sa Lucena City. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
12: Hinahanap ng mga kapulisan ng Lucena Cupuano City Police Station ang sangkot na sasakyan na nakabangga sa magtitinda ng tinapa habang ito ay patawid ng kalsada. Kinilalang biktima na si alias Melquiades, 36 years old, ng barangay Rubantupay, Lucena City. Badang alas 5:18 ng umaga ng Biyernes nang dinila ng mga nag-responding BOP Lucena personnel ang biktima sa pagamutan. Sa imbisigasyon ng kapulisan habang tumatawid ang biktima sa pedestrian lane ng asidente itong mabangga ng hindi malamang uri na sasakyan na patungong city proper. Ang biktima ay sinugod sa ospital pero diniklarang dead on arrival. Patuloy sa pagsasagawa ng backtracking sa kuhang CCTV sa lugar ng pinangyarihan ang mga investigador upang mahuli ang responsable sa pagkakasawi ng vendor. Kasama mo sa Araman Kalabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
4: Kasabay ng nalalapit na pagbubukas ng klase sa Lunes, may ilan pa ring silid-aralan na isinasaayos ng Department of Education. Ayon mismo kay Education Secretary Sunny Angara, umabot sa 28 billion pesos ang repair request na natanggap ng kagawaran sa buong bansa. Kawalay pa dito ang pagkasaayos ng mga hygiene facility o palikura na umaabot naman sa 2.8 billion pesos. Aminado si Angara na hindi lahat ay matatapos bago ang opisyal na pagbubukas ng klase sa Lunes, pero tiyak nito na hindi maapektuhan ang mismong pag-aaral ng mga estudyante. Inilunsad na rin ng DepEd ang Project Handa para i-monitor ang mga eskwelahan na patuloy na isinasaayos. Sa kabila nito, 100% ready na ang DepEd sa pagbubukas ng klase sa Lunes kung saan inaasahan nila ang nasa 26 to 28 million na mag-aaral ngayong school year 2026-2027. Nakalatag na ang paghahanda ng PNP National Capital Region Police Office o NCRPO sa pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Sinabi sa DZXL ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo na mahigit sa 4,000 tauhan ang ipakakalat sa iba't ibang mga lugar sa Kalakang, Maynila. Particular dito ang malalapit sa mga paaralan at maging yung mga dinudumog ng tao kapag sumasapit ang pagbabalik eskwela. Bukod sa deployment ng mga pulis, magpapakalat din ang NCRPO ng kanilang Police Assistance Desk at mga civilian personnel.
13: Meron po kaming offline balik eskwela para sa pagsisimula po ng klase sa June 8 sa Lunes po. Tayo po ay magde-deploy ng nasa 4,402 na police personnel. Kabilang po dito ang paglalatag natin ng nasa 285 na police assistance desk, ang ating mga mobile patrol personnel, ganun din yung ating mga foot patrol personnel na ilalatag po natin sa mga sa paligid ng mga paaralan, pangunahing lansangan, ganun din po sa mga transport terminals, pedestrian crossings at iba pa pong matataong lugar na inaasahang dadagsain ng ating mga estudyante, mga magulang, mga teachers at mga commuters sa pagbubukas po ng klase.
4: Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng pulisya sa lokal na pamahalaan maging sa pamunuan ng paaralan upang matiyak ang maayos sa pagbubukas ng klase ngayong taon. May koordinasyon din ng NCRPO sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng MMDA at DILG.
13: Karaniwan pong tumataas yung mga insidente po ng petty crimes gaya po ng snatching, yung pagnanakaw at iba pang opportunistic crimes gaya po ng pickpocketing dahil po sa dagsa ng tao sa lansangan, paaralan, ganun din po sa mga transport terminals. Bilang paghahanda po, mas pinaigting po ng NCRP yung police presence, yung ating foot at mobile patrols, ganun din po yung ating itinalagang mga police assistance desk sa mga strategic areas para po mas mabilis po nating maaksyonan kung meron man po silang na-experience na bullying. Ang system po kasi dito is dapat mula po sa paaralan na manggagaling, pero kung halimbawa man po nasa labas po ng school nangyayari yung bullying is maaari naman po natin silang i-assist agad dahil nandiyan naman po yung ating women's desk na tutulong po lalo po't mga minor yung mga involved natin dito sa bullying.
4: Kasabay nito, tiniyak ni Mayor Asilo na mabilis nang na-actionan ngayon ang mga reklamo o sumbong sa Police Assistance Desk. Handa rin ang mga pulis na umasiste o magbigay ng tulong sa nararanasan ng mga estudyante gaya ng pagbaha kasabay ng malalakas na pag-ulan sa tuwing sumasapit ang school opening. Anim na Pinoy scientist pasok sa ASEAN Scientist 100 ng isang magazine sa Singapore. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
14: Dagga Pilipinas sa idupos.
15: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
17: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
18: Apat ang arestado sa pahihimot.
19: Impeachment complaint.
20: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
17: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
21: RMN Network News.
4: Mga paaralan sa rehiyon ng Negros Island, nakahanda na sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Detalye ng balitang yan mula kay Rogerman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
21: RMN Live Report.
22: Handa at ligtas na ang mga paaralan sa buong Negros Island region sa pagbukas ng school year 2026-2027 at sa posible maulana panahon. Ayon sa Department of Education Negros Island Region spokesperson Almir Cesar Diquinha, bawat paaralan ay may kanya-kanyang plano sa pagbukas ng klase kasama na ang mga pulisa sa pagsasigawa ng klase kasamay ang maulana panahon. Dagdag nito na mga ngasiwa lamang ang DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno at mga stakeholders sa edukasyon para mapasiguro na maging ligtas ang mga eskwelahan. Sa pinakuring quick count ng DepEd NIR na sa 443,884 na mga estudyante na ang naka-enroll sa buong rehiyon at inasang tataas pa, malaking bilang nito ang nasa mga public schools. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner.
4: Project Sakay handog para sa mga estudyante sa Barangay Kasap Fuera, Cagayan City. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Syra Kuntapay ng IFM Cagayan.
21: RMN Live Report.
0: Isang hakbang tungo sa mas maginhawang pag-aaral ang hatid ng Project Sakay para sa mga estudyanteng naglalakbay araw-araw papasok sa paaralan sa Barangay Casapuera sa lungsod ng Kawayan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Barangay Captain Hierson Malilin, sinabi nitong layunin ng nasabing proyekto na mabawasan ang hirap ng mga mag-aaral sa mahabang oras na paglalakad mula sa kanilang mga tahanan patungo sa paaralan. Dagdag pa niya, ang pagbibigay ng suporta sa mga batang pursigidong mag-aral ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapaunlad ang komunidad. Sa huli, hinimok naman ni Ginoong Malilin ang pagkikiisa ng mga residente upang maging matagumpay ang programa at makatulong sa paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan ng Barangay Casapuera. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok Aramen.
21: RMN Network News.
4: Mahigpit ang babalaan ni Senator Erwin Tulfo na ipapakontempt niya ang 18X Marines na hindi sisipot sa itinakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes, June 8. Tinukoy ng senador ang kapangyarihan ng komite na mag-cite in contempt sa mga personalidad na iniimbitahan nila pero hindi sisipot sa pagdinig. Sa isang panayam, kinumpirma ni Tulfo na pinadalhan ng imbitasyon ang mga nagpakilalang dating sundalo at naging bodyguard ni dating Congressman Sal Dico. Sa pagdinig ng Webes ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Cayetano Block, ibinunyag ng mga dating Marines ang ilang mga personalidad na nakatanggap ng kickback sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan, kabilang ang Pangulong Marcos, mga kongresista at senador, kasama rin si Tulfo. Pero nagtataka ang senador dahil hindi binanggit sa pagdinig ang isa pang senador na nagbigay ng maraming proyekto sa mag-asawang contractor na Sara at Curly Diskaya. Kasama sa inibitahan ni Senator Tulfo ang mga senador na miyembro ng Cayetano Block. Hinamo ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag si Senator Alan Peter Cayetano na harapin siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Ayon kay Matibag, nakatanggap siya ng imbitasyon sa Blue Ribbon sa Lunes at kung gusto siya nga makaharap at tanungin ni Cayetano ay dumalo siya sa tamang komite na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Ang pahayag ni Matibag ay kasunod ng sinabi ni Cayetano sa pagdinig ng kanilang komite kung saan pinapaharap nito ang NBI Director at magpresenta ng ebidensya tungkol sa impormasyon na natanggap umano ng NBI na sinuhulan umano ang 18 ex-Marines ng tig 5 milyong piso para tumestigo bilang bagman ni Sal Dico. Sa pagdinig, sinabi pa ni Cayetano na dahil gusto naman ni Matibag na pumunta sa Senado ng walang imbitasyon, malaya na siyang pumunta at iniimbitahan niya ito ngayon. Ngunit dinedma lang ito ni Matibag dahil tinuturing umano niyang informal invitation sa isang birthday party ang imbitasyon ni Cayetano. Gayet nito, ang legal na usapin ang pinag-uusapan kaya sa legal na komite lang siya dadalo.
21: RMN Network News.
4: Senador, iginiit na dapat sa session hall sila hinarap ni Senator Alan Peter Cayetano at hindi sa Facebook Live. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
21: RMN Live Report.
2: Iginit ni Senator Ping Lacson na dapat sa session hall sila hinarap at dinebate ni Senator Alan Peter Cayetano. Tugon ito ni Lacson sa patuloy na pag-iit ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President at sa ginawa ng bagong majority block na pagdeklarang bakante ang posisyon bilang Senate President at pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchulian bilang acting Senate President. Ay kay Lacson, mahirap makipagdebate kung sa Facebook laging nagsasalita si Cayetano. Gayet pa ni Lacson, tatlong araw silang naghintay sa pagsipot ni Cayetano sa plenaryo para makapagdaos ng sesyon pero hindi ito nagpakita para gampanan ng trabaho bilang Senate President. Sa halip ay laging sa Facebook lamang nagsasalita. Para sa bagong mayorya, bakante sa ngayon ang posisyon na Senate President. Ito ang niyang dahilan kaya acting Senate President muna si Gatchulian dahil kulang pa sila ng isa para maging 13 at upang formal na makapaghalal at maitalagang Senate President ang nabanggit na senador. Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
4: House Prosecution Team tuloy ang paghahanda sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng Senate serie. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chelsea Arcelia.
21: RMN Live Report.
1: Naniniwala si Congressman Terry Ridun, miyembro ng House Prosecution Team, na matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte oras na makapag-convene na ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridun, ngayong Sabado, tuloy-tuloy pa rin umano ang paghahanda ng House Prosecution Team para sa inaasahang paglilitis gaya ng pagsasapinal ng mga dokumento, ebidensya at listahan ng mga testigo sa kabila ng kaguluhan sa Senado. Dagdag pa dito, iisa lang umano ang Senado na may kapangyarihang tumayo bilang impeachment court kaya't hindi umano magkakaroon ng kalituhan sa impeachment trial. Samantala, kumpiyansa naman ang House Prosecution Team sa kaso at naniniwalang makukumbinsi nila ang mga senador sa oras na mailatag na nila ang mga ebidensya sa paglilitis. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchel Tiercilla, sa TAC RMN.
4: Patuloy ang pagbabantay ng NCRPO sa paligid ng Malacañang Palace sa Maynila. Ito sa gitna ng bantang paglusob ng ilang grupo sa Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo, bantay sarado ng kanilang tauhan ang mga kalsada patungo sa Malacañang. Maliban sa Malacañang, nakabantay rin ang NCRPO sa paligid ng Senate Building kasabay ng kilos protesta ng iba't ibang grupo.
6: Meron po tayong naka-deploy na mga PNP personnel, although yung bilang po nila is nagdidepende sa kung ilan po yung ating namomonitor at ilan po yung mga grupong nagkakatipon-tipon sa labas ng Senate. Pero meron po tayo nasa 50 personnel na regularly on a daily basis po ay nandyan po naka-standby sa paligid po ng Senate. So nadadagdagan po yan kung halimbawa po na nakikita natin na meron na pong pag-iipon-ipon ng mga protesters. Meron naman po tayong na nasa 1,000 reserve force na naka-standby in case po kinakailangan.
4: Wala namang natatanggap na bantang NCRPO kasabay ng pagbubukas ng klase at sa posibleng mga pagkilos sa Araw ng Kalayaan sa Biyernes, June 12.
6: Wala naman po tayong monitor na direktang banta sa ating pagbubukas ng klase. Ganon din po para sa June 12. Pero yun pong ating monitoring at koordinasyon sa ating iba pang mga partner agencies, lalo sa iba pang law enforcement agencies, ay patuloy po tayong maging handa sa kung ano man po ang maaring kailangan nating aksyonan. Sa ngayon po, naka-heightened alert pa rin po ang NCRPO. Inihikayat din po namin ang mabilis na pag-uulat, lalo po ng ating mga guro, school security, barangay officials, or mga magulang upang mas agad po nating maaksyonan.
4: Magkasama si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa panayam ng DZXL-RMN Manila. Hihingi ng paglilinaw si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian mula sa Civil Service Commission kung sino ang dapat sundin ng mga empleyado sa Senado. Sa gitna pa rin ito ng kalituhan sa panig ng mga empleyado sa Senado kung si Gatchalian o sa Gatchalian Black o Cayetano Black ang kanilang susundin. Ayon kay Gatchalian, tatapusin nila ang kalituhan sa pamamagitan ng tulong ng Civil Service Commission. Kapag nagkaroon na anya ng sertifikasyon, mula sa CSC ay makakampante na ang mga Senate employees at makapagtatrabaho ng maayos. Ipinunto muli ni Gatchalian na legal ang quorum na isinagawa o sinasagawa nila noong June 3 at kinikilala rin ang palasyo at magiging ng kamara na sila na ang bagong mayorya sa mataas na kapulungan. Bagong mayorya sa Senado, pag-aaralan ng dalawang mode para sa pagdaraos ng special session. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Batak.
2: Pag-aaralan ng new Senate Majority Block ang mode na posibleng gamitin para sa pagdedeklara ng special session. Matatanda ang naunang sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang posibilidad ng pagsasagawa ng special session upang maaksyonan ang mga nabimbing panukala matapos ang deadlock sa Senado at ang tsansang makatresing bilang na ang bagong mayorya para sa formal na pagkakaroon ng Senate President. Ayon kay Gatchalian, mayroong dalawang modes o paraan para sa pagdaraos ng special session. Unaan niya rito ay maaaring magkasundo ang Senado at Kamara na magsagawa ng special session kahit wala ang pag-aproba mula sa Presidente. Inalimbawa ni Gatchulian ang nangyari noong nakaraang Disyembre na na-delay ang pagpapatibay sa 2026 National Budget at nag-extend sila ng araw para magkasesyon kung saan pagkatapos na ng Pasko na aprobahan ang pambansang pondo. Pangalawang mode naman anya ay kung ang Pangulo ang magdedeklara at mag-uutos sa Kongreso na magsagawa ng special session. Samantala, na unang natanong si Senator Alan Peter Quetano kung dadalo ba sila kapag nagpatawag ng special session, at ang tugon nito ay depende ito sa kung anong pakay ng Gatchulian Block. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
4: Naghahanap ang International Criminal Court o ICC ng Tagalog at Cebuano interpreter para sa nalalapit na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang job opening ay nakapost sa website ng ICC para sa para-professional interpreter na may katapat na sweldo na naabot sa mahigit 55,000 euro sa isang taon o nasa mahigit 3 milyong piso. May posisyon din para sa associate court interpreter na may katapat na sweldo nga abot ng mahigit 71,000 euros sa loob ng isang taon o nasa mahigit 5 milyong piso. Kabilang sa tungkulin ng aplikante ay interpretation and translation services ng mga court proceedings, investigation at witness interviews. Maaari na ma-assign sa ibang lugar o kaya ay sa mismong ICC headquarters sa The Hague. Nakaschedule ang pagkisimula ng pagdinig sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo sa November 30, 2026. NBI nakikipagtulungan na sa Royal Norwegian Embassy kaugnay ng kampanya laban sa human trafficking at online child exploitation. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra.
21: RMN Live Report.
5: Nakipagpulong si NBI Director Melvin Matibag sa mga opisyal ng Royal Norwegian Embassy at ng Nordic Police Liaison Office. Kaugnay nito ng pagpapalakas ng kampanya kontra human trafficking at online sexual abuse offenses. Sumentro ang pagpupulong sa pagpapalakas ng tulungan ng Pilipinas at Norway sa kampanya sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon hinggil sa financial transactions ng human traffickers. Gayun din ang hinggil sa pagpapalakas sa cross-border cooperation para matukoy ang mga sindikato at para mabuwag ang criminal networks. Naniniwala rin ang dalawang bansa na ang pagtukoy sa daloy at financial activities ng human traffickers at online exploiters ay mahalaga para sa epektibong investigasyon. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Colantas Adra, Tatak, RMN.
4: Na Pinoy scientist ang napabilang sa listahan ng ASEAN Scientist 100 ng ASEAN Scientist Magazine ng Singapore. Mula 2016 taon-taon ay naglalabas ang naturang magazine ng listahan ng mga pinaka na mamukod-tanging mananaliksik sa Asia-Pacific region. Tampok ang kanilang mga nagawa sa iba't ibang larangan ng science. Ngayong taon po ay pinarangalan ng mga Pilipinong sina Marcela Navazero na ginawaran ng Presidential Lingkod Bayan Award at nakilala sa kanyang pamumuno sa Natural Pest Control at Agricultural Biosecurity. Romulo Davide na tinaguri ang ama ng Philippine Nematology, kinilala bilang National Scientist noong 2024 at nanguna sa pananaliksik sa mga plantaras parasitic nematodes. Mary Donabel Balela, tumanggap ng Outstanding Research and Development Award sa Pambansang Linggo ng Agham at Teknolohiya ng Department of Science and Technology 2024 para sa pagbuo ng modular kapok booms para sa marine oil spill. Gary Benico, pinangalan ng Outstanding Young Scientist ng National Academy of Science and Technology noong nakaraang taon para sa kanyang pananaliksik sa aquatic biosciences na nakakaapekto sa marine ecosystem, fisheries at aquaculture. Aurelio de los Reyes nakatanggap ng parangal para sa kanyang mathematical modeling ng optimal contraception dosing strategies para mapabuti ang reproductive health at noong nakaraang taon ay pinangalan ng National Research Council of the Philippines Achievement Awardee para sa mathematical sciences. At si Mean Mata, binigyan din ito ng pagkakaiba para sa kanyang huwarang pananaliksik sa pagmumodelo at pagsusuri ng nakakahawang sakit, inilapat na matematika, mathematical biology at pananaliksik sa pagpapatakbo. Una nang napasama sa ASEAN Scientist 100 ng ilang pang mga Pinoy na national scientist tulad din ng Philippine Space Agency Director General Gay Jane Perez at Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. LTO, inisyuhan ng Shoko's Order ang lasing na estudyante na naging agresibo sa kalsada. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
7: Naglabas ng show court order ng Land Transportation Office laban sa driver ng isang hatchback ng sasakyan na sangkot sa Royal Road Range incident sa kabaan ng Vergara Highway sa Kabalapuan City, Nueva Ecija. Ayon sa ulat, nagkaroon ng konfrontasyon ng nasabing driver at ang driver ng isang truck kung saan ilang beses umanong hinampas ng driver ng hatchback ang truck at nagpakita ng agresibong pag-uugali sa kasagsagan ng insidente. Ang nasabing driver ay napag-alaman na umano'y isang estudyante at ang mga kasama nito ay nasa impluensya ng alak ng maganapang insidente. Bukod dito, sa isang hiwalay na isa pang insidente sa Nueva Ecija rin ay may lumitaw na isa pang video na nag-counterflow ito at nagresulta sa physical na pranakit sa isang motorista. Dahil dito, inatasan Intelligence and Investigation Division o IID ang sangkot na rehistradong may-ari at ang driver na humarap sa tanggapan nito upang mapaliwanag kaugnay ng mga posibleng paglabag kabilang ang reckless driving, driving while under the influence of alcohol at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Kasalukuyang isinasailalim na din ng masusing investigasyon ang isa pang viral video para malaman kung may karagdagan pa itong paglabag. Suspendido na rin ng 90 days ang driver's license ng sangkot ng driver habang ilagay naman na ang alert status sa sasakyan nito. Kasama mo sa BZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo, The Talk Orlimen.
4: Fashion icon Heart Evangelista naging sugar mommy sa dating karelasyon. Alamin nga natin yan mula kay Rajuman Myra Jane na sayaw live sa ating studio.
9: Magandang tanghali, Rajuman Jenny. Inamin nga ng actress at fashion icon na si Heart Evangelista na tila naging sugar mommy siya sa dating niyang boyfriend. Sa isang panayam, ni-reveal ni Heart na dahil sa sobrang generous niya, ay siya raw ang gumagastos sa lalaki. Umabot pa nga raw sa point na may isa siyang karelasyon kung saan siya ang laging nagsus-shoulder sa gastos pag lagi silang nagdi-date. Gayunman, nilinaw ni Heart na kahit ganun ang sitwasyon, mabait naman daw ang naturang ex-boyfriend na hindi na nito pinangalanan. Pabirong hirit pa nga ng actress, extra help niya na raw ito doon dahil baka naman kailangan na kailangan daw yon ng dati niyang karelasyon. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Armen.
4: At sa banyo po mga nangungunang balita, ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Tacloban maupay nga kulong.

0: si Radyoman Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News sa Lunes, alas 7 ng umaga.
1: Oras, 12:42.
2: That time check was brought to you by
3: Network News. News. Sample Plus Gold.
4: Ako si Roy, kanko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Na tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
6: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasikon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C,
13: babaka sa mga butika.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala gina energy?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
14: Gasa masami,
15: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
14: DTX 500.
15: Masalrigan DTX 500.
16: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
17: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline,
17: may na-discover na akong timplado na at may

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayokid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinanakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos.

0: na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm and Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
4: Bangong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
9: Supple Plus Gold.
11: Pamakal sa mga butika.
9: Supple Plus Gold.
12: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: ang chap, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Okay, sa mga buska.

0: pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
1: Hoy, kamusta kamutanan? Kamustang tanan naton sining mga suki sa kanginan? Sa aton mga utod kag ginikanan sa aton mga merkado publiko. Malin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Malin sa mga karinderiya, pakadto sa tag sa kamanga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron agatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo pala tuntunan Target Tanay sa Udto. Kagihapon ninyo, abyan ninyo, amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido.
0: Tatak RMN.
1: Welcome na sa inyo pala tuntunan. Oh, masadyado plo pa. Kamugla askad ang tutunlan ta sa singgitanay kaginas coverage ta. Okay lang ah. Kanamit man sang kingkao na mo ni John Hartwell. Courtesy sang New York Nick's Chicken in Asalin Seafood Resto. Kanamit sang paa. Perfect ang marinate sang chicken in asal. Dua pa ka cups ang kanon sini. Sampat gid bastante kami ah. Pari Nick Pinasales sang Nick's Chicken in Asal and Seafood Resto. Thank you so much. Game number 3 naman na Martes. Pero this time dito na sa may San Antonio Spurs, kon sa New York Knicks gali, sa Madison Square Garden. Anyway, diri sa ato nga pagpangalagad, pag-a-updan kita sa aton mga Radyo Man reporters, diri man sa aton sininga palatuntunan. Check ta karon ang mga dugang informasyon. Check ta dugito guys, si Radyo Man na on kapalian kay may ara na sang desisyon ang LTO parte sa lisensya ni former Kalinog Mayor Badong Divinagracia. Atong nakabunggo black duwak basis, ang isa to patayged. Jesus Maria Kaguse po. Istoryahan ta na diri sa aton sini nga pagpangalaga diri man sa Target Tanay sa Udto. But for the meantime, 3 minutos sa nabili nanti kita magdangat sa takna nga launa.
2: Dini nga bayan nga tulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhina niya, tanang kulang dugangan niya. Amo na ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kay nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na buhina niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag bayara sang vitamin C. Kompletos Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo.
1: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Tara nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkadto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
3: Armin.
1: Check ta dito kaya si Radyo Man na mon na kapalian siya man si report, no, parte sa hatol bo hatol sang Land Transportation Office kay manti syempre nag-imbisigar ni sila regarding to sa natabo to ti nakabunggo sa tao patay gitong pobreto sus Maria Kagusep. Then nakapalagyo siya, nakabunggo pagin siya sang isa to. Pero ti ano bala ang desisyon sang LTO regarding man sini? Anyway, may arat nagigilang kita makarenan sang anong kadlaw, magasugod na kita, start na kita sang aton Ironman Freedom Run. This is in consonance man sa 20th relaunching anniversary sang RMN na Iloilo. That is why nga very important ini. Kaya ang kausa naton for this Freedom Run, no? Ngati we have the right for free speech, mayara kita may tarong sa free expression, pero hindi pwedeng magpagwa kita ya sang sala nga mga informasyon para lang gid nga masunod ang naratibo naton. Kag impluwensyahan naton ang opinyon sa ibang nga tao. Misinformation, disinformation, even malinformation. Hindi kita gusto nga gamiton, especially in the social media age, nga gamiton ina. Thus, to create awareness, amuning kausa sang RMN na Freedom Run. Anyway, check naton. Ara na si Rajuman Mon, John Artwell. Stand by, Rajuman Mon.
0: TYRI, Rajuman Report.
3: Rajuman na doon din na revoke na sang apat ka tuig ang driver's license ni former Kalinog Mayor Salvador Badong de Binagracia Jr. Kasunod sining incident nga nagluntad sa nagligad iya nga Marso 15 dito iya sa may una no sa may barangay Pasil sa Manyo Lucena kun sa diin isa diri ka 19 anyos ang patay gid Rajuman na doon no matapos nga gin bungguan kagin na yudyod sang Ford Raptor ni former Kalinog Mayor Badong de Binagracia ang motorsiklo sining nga sambit iya nga biktima. At the same time pag palagyo niya adra sa may ungka by over the nabungguan ni man no ang motorsiklo naman sang isa iya ka mechanical engineer Rajuman doon no kag dito again nagasin isang kapulisan tugtog nga nadakpan kag in dala-dala sa may Pabia municipal police station. Nakatigayon si Mayor Badong nga maka piyansa. At the same time, nariglo niya tong kaso sa 19 anyo sa may Pasir New Lucena, the 350,000. O, kundi kita magsala ang ariglo sa tunga time. Pero ti nakalabot ini sa LTO. Nadugay-dugayan ini syokos kay ang ambal last time ni Director Hidospan naging survey nila, hindi kapila nila naging survey, kaya ang una nila naging pagsurveyhan yung mga address, wala dito nagapuli si former mayong Mayor Badong de Binagracia, no? At the same time, na mga nagwa ining revocation last 2 weeks pag Rajuman doon, no? Daway ma-highlight ining nasambit iya yung information. Yan rin mo lang interview natin kay Director Hidospan sang LTO6.
1: Langged kay John Artwell. Ara na. Langged, no? So gina mayo ni gani pero ti at least nakuha gileo naton na Rajuman Mon although napagwa nagli nila nagligad pa sini pero balaan ko masako man ang LTO sa iban pagid nga mga showcase order nila. We just need to know that, no? Kag mag hatag sila sang informasyon balagla yon Rajuman Mon.
3: Yes, okay, according kay Director Hidospan, pwede pa si Mayor Badong, former Mayor Badong, ka-apply sang driver's license niya after sining apat ka tuig. O galing, may problema sini, hindi makadepende kung aproba nila ina. Kaya may record ka siya kadaan, no? Ining kaso niya sa New Lucena, kadiri sa Mayungka, nakapag-get na dito sa record man sa may LTO, di ko mag-renew ikaw o magkuha ka sang another license mo after nga mag-expert ng revocation, nakadepende sa gyapon sa ila, no, ang pag-evaluate kung bala i-aprobahan or hatagan kaliwat sang pribilihiyo na makakapot iya sang lisensya nag makadala sang salakyan Rajuman na do, no, manang payag ni Director Hidospan, no, kay last 2 weeks medyo masako-sako gid man no kay pagkadamo abisang mga event diri sa may palibot naton and kahapon ti na dumduman naton
1: napasa mo kay John Artwell
3: actually sa page ta no
1: ara sa page ta ko no John Artwell oh,
3: kay Mayor Badong
1: oh kay Mayor Badong oh
3: eh, check ko din pala, no? May audio ko din, no?
1: Ah, sige. Sige, be.
3: Sige. I-play na lang na gumanda. Doon ako nalang alam kita rin. Arin, kabahin sa interview na ton kay Mayor Patong De Binagasya. Mayor, sorry. MPO 6 Region of Director, Attorney Gaudio Sohidostan.
1: Do hindi mayo audible siya?
3: Oo, ay doon ko nakita. Yan ano kayo mas klaro dira eh.
1: Oo.
3: Concerning interview with video, no? Sa kay Artigo Tuspan, Arjo Banda at doon, no? With regard sa sining incident eh, o sa pagka-revoke sa iya sining lisensya, no?
1: But importante din si revocation, pero ti apat lang ka bulan?
3: Tuwig di, tuwig.
1: Ah, apat ka tuwig, sorry. Apat ka tuwig, okay.
3: Yes, oo. Kasi kung mag-apply sa liwat, malagyan ng balsa LTO, pwede siya ka-apply, pero nakadepende sa Gyapon kung aprobahan ina kay basihan pa nila ang record yaman, regimen doon, no? Manang medyo may problema dira, no? Kung iporso yan ang liwat na pag-apply sa iya sini na diverse license.
1: Kaya manti, because it is a privilege, no, ang paghatag sa lisensya sa isa katawo, so magadepende pa ini karon sa LTO ya ko pasugtan siya kung tagaan siya liwat after sa natabo sini, no, nga nakapatay sa tao kag naglagyo pa nga nakabunggo pagid sang isa pagid katawo ra juman na mon. Yeah. So mabalik ni siya sa dati eh, magigid siya sa proseso, but it will still depend sa LTO kung tagaan siya liwat sang lisensya.
3: Oo, pwede basihan pag ganin nila to ang previous record mo man. Kung nga nga na-revoke ang imong lisensya.
1: Mm-hmm.
3: So, kung taon mo, big deal.
1: Mabulubudlay? Oo. Mabulubudlay?
3: Oo, may problema ka gin kung mag-apply ka aliwat, no? Regiman do, no? So, pati mo ning update do sa sining kaso, or sa show cause order nga gin na pagwaya sang LTO 6 batok iya sa kay ex-mayor Patong De Binagasya sa Panwa, sang Kalinog, Iloilo.
1: Mm. Ang isa guro to, Radyuman Mon, balikan ko lang itong vehicular accident.
3: May problema, Radyuman Don.
1: Sige.
3: Amo ni madulog nato ni information para sa pagpangalagad sang programa Target Tanay sa Udto. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyuman Mon, Yeles Kapalian, Tatak Aramen.
0: Tatak RMN.
1: Di, ini mga kabyanan, no? Isa ini kaminsahing na gusto ipalabot sang LTO office. Nga ti ginadisiplina ka mo gilayon. Gone are the days nga ti kinanglanon mo pa yung mag-kulo-complaint, no? On special instances, ang Land Transportation Office, nagamuto propyo na sila. Even may makita sila sa social media, no? Nga may, ano abi, nga may kapaltahan ka, nag-drive ka da, do ala Superman ka da sa motor mo, exhibition ka da sa imo sini nga salakyan, ga drive ka, sige video-video mo sa imo kaugalingon dira. So ginatagaan gila yon sang show cause order na sang Land Transportation Office. Kay manti, the mere fact nga gin video mo ina is a violation already. Kinakita nilang violation mo. No, hindi pwede nga sila ngambal video to yan ako niya, tingaaw, nadakpan ko nila in flagrante delicto. Wala gani, pero ang video, ebidensya. Sa case ni former Mayor Badong De Maragracia, ti very apparent naman na, hindi naman ta dapat niya mag-storya pa da. Kung nga agin dagdagan siya sang 4-year suspension sang iya o kung revocation sang iya sininga nga lisensya. Because sang nakabunggo siya, napatay gito ang pobre. Nalagyo siya, may ara pagid siya, may nabunguan pagid siya nga isa. That is why nga ti given ani nga disiplinahon kagid sang LTO. And we are very glad nga may LTO kita sa buong under attorney Gaudiosoy Duspan nga ti proactive. Madasig gila yon ang hulag ni Labla sa mga reklamo kag subuman sa mga investigation nila moto propio. Because as a government agency, amo man na gina-expect sa inyo sa pumluyo mo na mag-akto ka mo as mandated sa opisina nyo. Di ba la? Kasi may mga ehensya na diya nga makita na nila sa social media na nga wala man gani, nag-aakto sila. Kung lang taon mo, kung hindi papagpalabot sila, makita mo na kung kaysa may ginadala kita nga mga isyo diris dalan, amuning itsura sang dalan, maayo pa, ginabakbak na, may ara man niya nga, hindi na magkaalamo ang dalan sini. Makita mo na sa mga taga-DPWH, sang ilang nga mga engineering district na, pero hulaton pa ya nga kantuan sang tawo o kung tagaan sila complain o kung ang mayor sang Banwa ang mahambal sa ila. Kung baga wala sila galantaw ga pamasa-masa sa ila nga mga social media accounts. Balan ko ang DPWH may social media account na. Ang mga engineering district may mga social media account na. Because as far as I know, it is mandated sa ila. So that maging transparent sila sa tao sa ilang mga ginapang-obra. Tiga pa masama-samang kamuda sa mga comments ang tao da, mga message sa inyo da sang tao. May problema kami amuni sa amon sininga banwao sa dalan amon pagkadto sa barangay amuni. Balaan ko wala. Kaya napalabot na gani kung kaisa sa ila, wala gyapon sila gakto. That's the problem. Nga ato nakita sa iban nga ehensya sa gobyerno, mambal kaguro ti Radyo Mandon bala mo kinanglanon man sang budget na antes sila kayon. Yes, pero namin ko bala nga tiyang balon man kami nila. O pabudgetan ta na by next year or next month or whatsoever. Or for the meantime para hindi mag-suffer tao da pa buhusan ng anay namon da sang pangtambak anay para hindi sila mabudlayan kido sungkaan na yung alagyan da. Those are things yung nakikita na ito nga proactive sila, bla. Nga ini sila sensitive sa reklamo sang tao. Na medyo nadugay-dugay ang kaymati medyo process kita sa LTO, but just the same. Siguro inid na nato ni improve attorney Duspan sir ang speed, bala. No? Kaymati kung karon ara na malanda karon sa lay, ara na malanda karon ng violation niya, and we have complete documents naman, nakasabat na siya, we might as well, basing on our, basing on the evidence, kag-violation niya, we can readily give the verdict, kumbaga, quote-unquote, sa iya, resolution sang iya, revocation, suspension, or iban pada ng mga penalties na dapat niya nga tubangon. Gusto na natin mapadasig-dasig so that people will have faith. Mabalik ang pagsalig sa pumuluyo sa mga ehensya sa gobyerno sa aton. Sa inyo, gali. Because the way karon nga nakita naton ang bangigay dito sa Senado, mga korupsyon sa flood control project, kag iban pa, nagabuhin ang pagsalig sa pumuluyo sa inyo. Madula ang trust sa pumuluyo sa inyo. Public office is a public trust, and when people do not trust you anymore, dira nagasugod ang problema. So you have to win back pangaluyagan mo liwat. Kumbaga kung ara ang inyo, kung mag-asawa ka mo, kag medyo galang-alang na relasyon nyo in one way or the other, you must win back your wife. Pangaluyagi liwat ang tao, kita ko blas iya blang, as in zero ako, nga mabag-on ako. Ariay, kay ang hingyo yasakon ubraw ko. Di ba? You have to bring the trust of the people back. Di sa mga ensya sa gobyerno naton, amo ning gusto naton, diin man nga ensya sa gobyerno. LT4B, DSWD, ay niyang malagahatag sang bulig. Sa atong mga pamulyot, sa ARTA, ganito, no? Anti-red tape administration na. Ngati, may ginpang lista ganito nga mga agencies, nga do kabudlay gidya, hikuto na mga papilis mo da. So, ang ato na daw brahon, ngati dapat ginapadasig naton ang serbisyo naton sa pamuluyo. Ease of doing business. May it be reklamo or follow-up sang ila sininga ginapangayo sa inyo. So, dapat sundo naton ang timeline sang ease of doing business. Nga layi. Nga napasar na ina. So, I hope nga magsulod dira ang aton sining mga kabinan ng mga organization, agencies naton, non-government man o kon mga gobyerno gidyan naton nga agencies. Philippine Standard Time. 15 minuto sa kaligad sa tak ng alaw na.
2: Nga bayang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kahit kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kahit kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulap ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, saboroso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
1: Arimin. Sa aton sini pag panumbalik, grab more reports, more news. Diri sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa target tanay sa udto. This is 6 minutos sa kaligad sa tak na ngalauna, magabalik ang target tanay sa udto.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Super Fiber. Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
6: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
10: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
12: RMN Freedom Run.
11: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagkakulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
12: RMN Freedom Run.
11: Tatak, RMN.
13: D3 Bio.
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio.
15: Ang D3.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
16: Oras sa tak, ala 1:20.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS. This time check is brought to you by iBerry.
19: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
13: Yung may D3!
15: Mga butika!
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
24: Herbal Capsule.
25: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
13: Nance Herbal Capsule.
25: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
26: Life Extension, Vitamin D3.
27: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
28: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
26: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Ang galing! Pang matagalan!
30: Parang tayo lang, han.
31: Everest Appliances.
29: Babe, ano Everest decision mo in life?
30: Siyempre, building a home with you.
31: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
13: Sample Plus Gold.
32: Ako gali si Bal, may lang nasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
13: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
33: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
34: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
35: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
36: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
35: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
35: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
36: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
35: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
0: Tok, tok, tok, Lechon Manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechon Manok! Tok, tok, tok! Lechon Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechon Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Dila nalang subong imo sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabakal, sumang buti ka.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
6: mabaka nga butika.
8: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
9: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
8: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
9: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akon sa iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amuin ni ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
10: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kundi may box in na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
3: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC siya ginatawag. So very happy din ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Supple Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
6: O galing si Gabriel Katuyan.
7: May high blood ka ba sa una?
6: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon din ito iyan. Sa buwan sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at Adlaw-Adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag kinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
12: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
11: Mas klaro na bala mas gigabi?
12: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
14: na nagapanubos ang imo blood sugar.
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DTX 500!
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
17: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
18: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
19: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
1: Santon Plus Gold.
20: Ako galing si Shirley. Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
0: Nagdala diri sa aton sini oras sa 32 minutos sa kaligad sa Tacna sininga ala una. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad diri man sa targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Mandon Dulido.
21: Tatak RMN.
0: I-check to dugo guys si Miss Joy Pantilaga Gursal, no, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenyas sa Chu. Kay tikapon na panagtag na, no, ining mga cheque para sa mga kabaranggayan naton. So that nga magamit ini kay 100,000 to for scholarship and another 100,000 for projects, no. Ang nibalo naton sa mga incoming fourth year students sa mga kabaranggayan, no? So, how they will do about it? Kasi sa probinsya ng Ligad, 5 kabilog ila, no? At 20,000 pesos each. Pero may isa man to kabanwa, nalipat lang ko, ng mga barangay nila, yadugin pahat-pahat nila to into 2,000 pesos or 5,000 pesos para mas madamo, no? Ang mahatagan nila. I don't know if ginatagaan sila leeway ang mga kabaranggayan naton to do that. Pero mas maayo, ina, kay Manti, bisan pa paano, damo, bala, kung damo ang mga incoming fourth year college student sa mga barangay ninyo, no? Bala ko, diri syudad, damo, ginaya. Bala ko na. So, parang matalaptapan ang majority, so pwede man aguro nga tag, butang talang tag 5,000, no? Parang mas madamo, no? Ang inyong makuha, tiyabak mo mag, pila? Mag, apat kabilog, no, it's mas madamo, no, in each barangay may apat ka kabilog yang masubra sa apat, no, kati si isa ka barangay nung una lima lang mo 20,000 pesos, so i-divide mo ng 20,000 pesos may, so this is 6 kabilog sakto mo 20 kabilog, no, ang matagaan ng mga incoming fourth year college student, no, ang dire kuya more on the ano the financial aid para sa mga estudyante natong kay dako nang alibyo kay manti kung gamay ma lang ang income sang ginikanan mo dako nga bulig, no, bisan pa paano makabulig da buhin sang tuition fee mo or makahatag dugang allowance sa imo nga hindi na bala mag si tatay kis nanay mag problema for the meantime, no, sa imo mga pliti-pliti da mga project mo or sa tuition fees mo mabulig-buligan bisan pa paano, no. So anyway, check na duga-duga diri sa ato nga pagpangalagad. 34 minutos sa kaligad sa Tacna nga launa.
22: Nininig nga ba yung ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababas ko gisang Dr. Pinoy nga aton sini nga bone marrow kung sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system, mga kabiyanan. Amo na nga pinasahi gid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkay glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kung sa diin. Kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day, sigurado gid nga madamo kita sang antibodies sa atong lawas. So ano pa? Ang ganahulat, proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian. Mag-inom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Yari na sa atong linya si Miss Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenyas Chu. Miss Joy, si Radyo Mandon, mayang hapon.
23: Good afternoon, Radyo Mandon. Kagmaayong hapon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo.
0: Actually, Miss Joy, wala gito dinahom-dahom kita kapon mga pumuluyo nga ang pagkanto diri ni President Bongbong Marcos. Ihatag yagilayon, no? Ang ining para sa mga kabaranggayan naton nga tag 200,000 pesos each nga kibot lang kita gani nga may private dinner siya with Mayor Raisa Trenyas and the other local leaders sa province together with liga ng mga barangay Erineong, no, so amo na to gali Miss Joy ang natabo sini. May we know kung may mga paano ini igapahat bala naton each barangay may ara But do we really na-identify na bala naton ang 100,000 project component sa mga kabarangayan or ihatag nato ni sa barangay kung anong ila pag-obrahon diri, Miss Joy?
23: Actually, Raja Mandon, may ala nga specific nga project nga intended for this 100,000 pesos nga budget para sa mga kabarangayan. May two options ang barangay. One, pwede nila gamiton para sa solar project, solar lighting sa ilang barangay, or pag-install sa mga closed circuit television. So, may ala sila option, muna, solar or ang CCTV. Installation sang CCTV ang 100,000. Then ang 100,000 ang para ini sa mga scholars, no, para sa mga incoming fourth year students nga deserving.
0: College, no? College.
23: Yes, incoming fourth year college students nga deserving, poor but deserving nga students, Radyo Mandon. May mga barangay, may possibility nga may mga barangay nga waay sang incoming fourth year. So pwede nila ni mahatag sa incoming third year college, no? That's another option kun wala gid sang incoming fourth year college sa ilang barangay. And then may iban pa gid nga mga option man na mahatag para sa TESDA scholars nga may national certificates or mga students nga ara na bala sa fifth or sixth year nga expected nga mag-graduate sa for the school year 2026 or 2027 next year, no. Kag isa lang diri sa mga gin-emphasize man nga hindi qualified ang mga kwan, ang mga a priority shall be given to students who are not members or beneficiaries sang 4Ps program, no, or hindi sila sang recipient sang any other scholarship program. Example, kung member ka mo sang 4Ps, so do parang hindi siya
0: ang parents, hindi, ang mga estudyante.
23: Yeah, so, correct. So dapat amon ang hatagan naton man sang priority. Kag may ara sang GWA or GWA nga kinala nila nga init, no, not less than 85%.
0: I see. So amo na gali. So do iniya subong inamba mo subong do ka very specific, at least may idea kita. Kaginadugo to din imong signal, Miss Joy. Ang mga 4Ps member na ya, ano pwede sila or hindi?
23: Ang priority shall be given to students who are not members or beneficiaries
0: na sila
23: yay. Ng 4Ps.
0: May ara na sila yay.
23: Correct.
0: Miss Joy, may arablas ang flexibility ang mga kabarangayan kay mantibalaan naton nga I think ang guideline is that lima kabilog ang recipient each barangay. Granting for the sake of discussion nga may mga incoming fourth year student, no, sa mga barangay dira. May mga flexibility bala kay tag 20,000 ni sila. May flexibility balang barangay nga abita laptopon ko kay dumadamo giding ako ng incoming fourth year student. I-divide ko na sila pero dapat deserving gini sila kag nasunod tanan ng mga requirements, Miss Joy, pwede ba may flexibility ang barangay nga imuon ko lang abi 5,000 or 10,000 lang kay daw damo gid sila nga deserving diri, Miss Joy?
23: Hindi ko pa ma-confirm Radyo Mandon, no, kay ang initial natin is 20,000 pesos per scholar or beneficiary. About 5,000 students per barangay. But as to what you've mentioned, I will just double-check kung pwede na siya nga mapahat-pahat.
0: Yes.
23: Let's say, for example, tag 2,000 para maka-avail ang pila dira, 50 ka students. So, let's check. No. But, ang initial nga qualifications, priority gids na ang para sa mga incoming fourth-year college students sa barangay.
0: In a way, good ini, Miss Joy, bisan pa paano, no, makabulig kung, especially kung 20,000 ang iyatag, dako na inang bagay, no, sa mga parents, especially sa mga poor but deserving mga students na to. Namak muna si tatay for the first pila ka mga simana, hindi anay manumdom sang alawan sang bata niya. Or pwede ang tunga sina, idugang nila to sa tuition fee, mga bulubuy na ng tuition fee, no, sa mga kabataan nga. So this is a very good idea coming from the national government. May iban pa, Miss Joy, nga ginutek to si President Bongbong Marcos kay Mayor Raisa nga good news sa mga pumuluyo naton sa syudad?
23: Actually, may ala sila nga private launch, no, with the President. Possible na ginhotek, pero wala kita kabati sa ginhotek. Ang walang issue so far, ang gabaran naman doon kay Upod. Yaman not only Mayor Raisa, no? Yaman Upod, ang iban ng mga local leaders dali sa Western Visayas, ang nakabaton man sining check nga worth. Depende sa ilang barangay na dyan man doon. Kung dako imo barangay, so damo man imo ya. Kahit kita dali sa Iloilo City, we have 180 barangay, no? Ang Iloilo City. So, 180,000 times 236 million in predicta magsala. So, bali, ang ininga check, endorse man your turnover mainit sa barangay sa Iloilo City government. Then, ang pag-implement sini, ang kada barangay man, no? Ang pagpangita sa contractor mag-install dira sa ilang mga CCTV or solar lighting. So, ang barangay na ang ginhatagan ni Sang Poder Rajmandon.
0: So may gini Miss Joy, at least na specific, especially ang mga ano bla mga requirements, no, for sinong maayong recipient tira sang 20,000 pesos. Miss Joy, thank you so much. Pasensya sa disturbo sa Sabado.
23: Wag gid problema, Rajmandon, para sa serbisyo publiko. Salamat gid and maayong hapon.
21: Tatak RMN.
0: Si Miss Joy Pantilaga Gurusal sang spokesperson ni Mayor Raisa Trenas Chu. So gin pa specific ito, so may ara pagigaling sa mga test das ka largely. No, may ara to, no? May sa four piece hindi sila hindi sila pwede, no? Mga four piece beneficiary kiti siyempre may ginabato na kamo every month. So pero ini sa mga incoming fourth year student, no? Laki pa dere gani, may ara dito sang may mga kurso abi nga may pipier mo katulad sa engineering, no? Pipier. So kung pipier ka, manugraduate ka, so tagaan ka, no? Sang 20,000 pesos. So do gina trickle down sa idalom sa grassroots gid ang paghatag sini. Because right now nga kabudlay kag kamahal sang tanan, you will need all the help that you can get kung ako gini kanan, no? So balaan ko siguro subungguro do ang akon malang dire to do away sa mga natabo dira sa probinsya sang Iloilo nga may mga reklamo nga ti mga pamilya ni kapitan, pamilya sang barangay health worker ni kagawad yang mga recipient. Pero ang iba nga qualified gid hindi recipient kiti ka very ano mo, no, ka very broad bala ang balon. Lima dapat ang recipient taga barangay sang sining scholarship program o kung ining kwarta nga yatag, no? Ang kada scholar sang kada barangay makabaton sang 20,000 pesos. Pila ka scholar? Lima ka scholar. Sinong kwalipikado? Mga incoming fourth-year college student. Sinong iparioridad? Ang mga estudyante nga nagakinanglan labi ng halin sa pigyado nga pamilya kag pamilya nga wala sang college graduate. Di karon kung kaysa may mga nagalapot sa aton dire nga ti hindi man na siya imol galing kay ti hinablos parinte ni kagawad, parinte ni kapitan, ti amo tong ginabutang nila to sa ngalan sa listahan. I hope dire sa mga kabaranggayan natong sa syudad ihatag tagid sa deserving. Inabalang mga utod naton bala, mga ginikanan nila blang wala-wala gid, no? Pero gakayod bala? Gakayod? Kaya kung wala-wala ka na giti, ara ka guro sa porpis, no? Pero namin ko bala nga hindi man amuna kadako income nila. For example, si tatay nila ya, tricycle driver, jeepney driver, si nanay, gapang labalang, no? May income sila adlaw-adlaw, pero hindi sufficiente gidla. No? Mayara man dyan nga ti, ang tatay, gwardiya, ang nanay, gabaligya lang to sa kung ano-ano to sa dalan. May steady nga trabaho si tatay tuod, pero ti hindi bala makasustinergid. Those are the priorities ako nga paglantaw, ah. Kaya bal ko gani, kung wala-wala ka na gid, puris of the poor ka na sa barangay mo, sigurado ko ara ka sa porpis. Tindi ko na pwedeng mga porpis beneficiaries di. Ang ako ng pangabay sa mga pamuluyo na ito, bantayan ta ni. Bantayan ta. Ireklamo nyo di, idolog nyo di, ipatarget nyo di sa targetan ay sonto, ah. Kaya parang mabalaan tabla. Because kwarta namon nga mga taxpayer ini nga kung magkadto man sa mga pumuluyo dapat deserving ang beneficiaries ini. Hindi para nga gakadlaw-kadlaw mayon ni kay ang bata ko ni ma ano ni noy tunga lang ta haring allowance mong ari di sa ano eh, bakal na mo ni nanay mo grocery kay kumo kapitan ka kay kumo kagawad ka hindi man na pwede luluoy to yung mga deserving gid ti mayon ning guidelines si Miss Joy kay daw nang klaro bla kung sino ang beneficiary hindi sila nga poor but deserving student amula na. So may ara pagigalis ang hindi pagigipwede kay basi poor katuod, pero may purpose ka. Kag may general weighted average gali, dapat 85 something to, bal ni Miss Joy. So maayo ini. Kay para mas specify, o kung basi bag-o niya, wala tuyo sa naligyan sa probinsya, basi bag-o niya. Basi nakita sang gobyerno ta dalilanggit, eh, mas guro mas maayo, specify tani, kito damo galabot sa atong diyo. I-check na bala, no? Kung amugin man na ang patakaran kay kinagligad to kay Kapamalya di Buke, ito ka very general. That is why nag-create ato confusion. Ang mga specifics nga ginambal niya, mga beneficiaries nga ginambal niya, do ka broad bala. Tisubong niya kay Miss Joy Pantilaga Gurusal ginambal sa ito, do ka more on specifics. Yes, poor and deserving student, except 1, 2, 3, 4, 5. Nagatag sa exception. Poor katuod, deserving katuod, pero basi member ka na sa purpose. No? Isa ito. Ano pag itong isa ganin, nalipat ko. No? Pero ang flexibility sa barangay, wala pa rin siya kabalo. Ipamangkot ka pa ni. No? Kay basi ba lang nga, bawa ko doon kadamo, gindi sa recipient ko sa barangay ko, kay kadamo sa mga maalam di. Magaling mga imol ng kabataan ni, o kung nagkayod karabaw ng ginikanan niya. Ano mayo man, imo ko lang guro tag 10 mil. Kay pila sila kabilog diyo. Pulo sila kabilog di. 10 mil guro. Para matalaptapan man to. Kay kung dako barangay mo bla.

Paul, kung pariente man siya ni Kapitan, pero deserving siya, no? For example na, siya karon, ano sini ng pariente ni Cap, pero ti, hindi man sila member sa four-piece. Graduating siya, incoming fourth-year student siya. I-mall man sila. No? Nakasulod karon ng general average niya. So, pwede siya. It doesn't necessarily mean nga kung parente siya ni Kapitan, parente siya ni Kagawad, hindi na siya sulod. It so happen nga parente siya. Pero kung lang taon mo ang requirement, sulod na sulod siya. So, we must also be fair. No? Regarding man sina, ang problema lang da mo ni. Kung pulo kabilog ang deserving na meet ang tanan nga requirements, pero ang pinili nila nga lima, pulonsay tanan pariente sa mga barangay opisyal da, dira kita gurumang problema. Eh, kamo gobras ang listahan mo. Di, for example, may pulo da karon. Di, mapili ka lima lang. Ti mambal karon ni ang kapitan da ka mga barangay. Ti sino pa bibili unta ko ni parente ta butang da. No. Kululuoy naman tong lima. So dapat i-weigh man na ni kapitan, i-weigh man na sa mga barangay kagawad. Yes, Cap, deserving man ni inablos ko. Pero mas deserving ni sila yaw. No? Hatag ta na lang ni siya, hindi na lang paglista nga ako ni inablos da, na istorya ko naman sila. Mas kululuoy ni ang pamilya ni John Artuelo, mambalabiya mo na. So, depende na kung may delikadisa ka. Kung nakita mong objective ka bla. Parinti, takatood, kapitan ako. Pero tito, mayo-mayo pa man ang kita ni tatay ka ni nanay mo kumpara sa iladi. No? Gamay ang kita ni nanay ka ni tatay mo, oo. Pero kumpara mo din sa isa, di o? Mas gamay ni ila. So, dili talang hatag. Hindi lang ka bumangakig. Hatag talang ni siya. Ha? No. Dumangam mo ng istorya bla. Kay parang mabuligan ta to ang less privilege. Amo mo lang ang pangabay naton. Kay basta gani kwarta di kagay pakapot mo sa mga unscrupulous, mga bintahuso nga barangay official, hindi tanan ha. Amo gining resulta. Chaos na sa barangay mo. Kung ako gani ya kapitan, hindi lang mga akig ang mga parinti ko. Ama ko, kay ko mo kapitan ako, bawal ka mo. Hindi, mangita lang tayo iban nga sa lordship. Maluoy ka mo, iatang ko ni sa hindi ko parinti. Kay isuwan ako karon diri. Inaya mga kapitan ni may prinsipyo. Nahuya, may delikadisa, bla. Balaan ko, totoo, hinablos, deserving ka. Pero kapitan ako di. Ako nang panglista di. Pangita ko, mangita na lang ko sang mas deserving. Para maglikaw man ako sa kontrobersiya. But then again, ang ginambal ko amo ni. Hindi bot silingon parente ka sa barangay official, hindi ka na deserving. So, ginahatag ko na sa mga barangay official to on their conscience. Kang ilang delikadesa. Kaya may araman niya gani ang balko nga parente ko, kapitan ako, pero deserving siya compare mo sa iban. So, wala ko ba yung mo, bisan i-questionon niyo ko kay mapinan ko na yung kang ako ni Nablos. Akon pakatlo kung ano da. Kibangod, shoot na shoot ang requirement sa iya. Di ba? So those are things nga pwede natin. Balance yun, kapitan. Balance yun, tani. No? The main point here, likaw kita sa kontrobersiya. Kung magpili man kamo sa inyo sining pariente, make sure nga ma-justify ninyo. Make sure kung may nagreklamo, kap nga aging pili mo, ginablos mo, ang akon bata, yung mas deserving o. Ang income na mo namula ni kumpara sa income ni nanay ka ni tataya. So, mabutang sa kontrobersiya si Cap kay wala siya ginag-obras ang due diligence niya. Wala yung pang-check ang income sa mga parents ni compare sa income sa ginpili niya. So, dapat mangin discerning din mga barangay official ta. Hindi pwede nga may blanket authority na kamo ko sinong pili yun. Balance yun na ton. Then again, make sure nga ma-justify ninyo kung may magreklamo. Because it will create gani isang gamo chaos sa barangay mo da. Kay kwarta nga daan eh. Duga nga.

0: Tanan pa subong sa kabudlay pangabuwi. Tanan subong nga nagapamati sa aton nga pasok ang ila bata. Nagapasalamat na ni. Bo kabay pa. Galing itong kung bagabla, kung damo ka mo do raffle. Para rihubi ka mo nga deserving nga beneficiaries. Do base bala i-raffle. Do raffle lang ang sitwasyon. Bo kabay pa nga ko piliun ni Kap. Do something amo na bla. Kag mga kapitan, barangay official, nugay igi ka mo ha, hindi nyo gid pagtulo tunga onda. For example, sa ngalan sa papel, si Juan de la Cruz. Pero tag gismil lang ka mo. Kaya hatag ta ning gismil. Kululuoy man, wala sa madala. Kap, hindi gid. May baluan gani na munda. Nga ginaamo-amo nyo naman ang style na. Tapat gid ka mo. Wala pa ka muna dudla sa ginubra nyo sa DSWD, ang mga IX-IX to, makalabot ka ni sa muna, mapailan kagi kaso, mangitkit kagi Rias. So hindi na ito pag-ubraw na, kung 20,000, ang ato nang ginambal sa imo, nga ma-justify mo. Kung man nagreklamo karon ng isa ka pamilya, kay pariente mo, mambal sila ti. Yes, pareho kamo sang sitwasyon, pero ang pariente ko, amulan ng income nila ho, kumpara mo sa inyo nga income. Mas makululuoy ni, it's so happen galing ang pariente ko. Gin, usisa ko man ang inyo sa nga sitwasyon sa pangabuhi, pariyo ka mo imol, pero medyo mas imol ining pariente ko, kumpara sa inyo. Majustify mo bala? Siyempre, hindi na sila magreklamo, dugang pa eh. Ay, tuod no? Bisan pa paano daw angat-angat kita sang 500 pesos sa iyang pangabuhi. No? Kumbaga kung next kag San Antonio, blabay 1 point ang abansi. Nakabansi kasi, nakabansi ka 1,000 sa income niya. So hindi ka deserve, kaya ginpili, iya mas nubo ng income. Which is correct. Insakto man. So mo lang pangabay tas kapitan, dapat ma-justify nyo. Kung pariente nyo, ma-justify nyo. But then again, gani, amunin ginambal ko, pwede nyo mang gurumambal ang parinti nyo da. No? Para maglikaw ako sa gamo, hindi na lang ko yung magpili sa inyo. Pangitaan ko na lang ang pagi da. No? Siyempre, masulusunggod tong parinti mo eh. Ara ka ng gilang da, kapitan ka ng gilang da. Pero galik, kung malikaw kaya sa kontrobersiya, likaw ka. Unless otherwise, ma-justify mo gid ang imo sini nga pagpili sa imo parente. Ano nang steal ta? Okay. Lagit kay check ta dugdug ang aton nga small town lottery result diri sa aton sini nga pag pangalagad diri man sa targeta na sa udto. Oy, kanday Parekoy James Carpe, Parekoy. How are you dira Parekoy James Carpe? Subong man kanday Greg Briones Dinosa Jr. Broad Pet Madeira Bistoer. Thank you so much sa inyo sini nga pag-upod diri sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa target tanay sa udto. Ara nang small town ara na. Okay, check na to small town lottery results standby. 2 minuto sa kaligad sa tak na sini akon 2 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 2. Yari na ang small town lottery results sa probinsya sa Iloilo with Ramo Radyoman Mon Kapalian.
1: Yari na Radyoman doon kagsapon sini ng mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo ang resulta sang FTL first draw subong adlaw sang Sabado alas 2 sa hapon Onyo 6 kita to igos 2026 tatan sini mga kautura ng aton sini nga FTL representative subong Mr. Glenn Sunyo ang aton nga registered person Abin Almirante mga members sa kaupod sa aton sini nga draw Ramon Panis Jr., Felix Carbona, kag Ernesto Bari 4. Nagsugod na sa pagkarambula at ang sining 40 ka mga numero sa sulod sa draw machine para sa first draw. Ibalontang at ang sining first winning number sa subong hapon. In 20 seconds, ang at ang sining first winning number para sa mga taga-probinsya sa Iloilo, iyari na at ang pinakaunang winning number.
2: Okay, ito ang first official winning number, number 2, numero 2.
1: Numero 2, Radyo Mandor, nagsatang sila mga tumbalayan sa probinsya sa Iloilo. Number 2, First draw, first winning number na ito. 39 ka mga bola na bilhin sa sulod sa draw machine. Nagkakarambula sa bong. Ibalaw na ito ng aton sin na second winning number and 20 seconds para sa probinsya sang Illinois. First number na ito, numero 2. Iyari na. Ikaduwa na ito ng numero kaso buong hapon.
2: Okay, nga tanong. Sige, hanapin na lawa yung number 28.
1: Numero 28. So, number 28. Second winning number na ito para sa first two sa hapon sa probinsya sang Iloilo sa Small Town Lottery. 38 kabola na bilhin sa sulod ng Roma Shilin. Nagkakarambola pero isa lang ang kuhaon. Isa lang ang kuhaon resulta. In 20 seconds, third winning number naton, Yari Narajimando.
2: Okay na ton, third and last winning number, number 21.
1: Numero 21, nakompleto sa ton siling ang winning number sa subong hapon.
2: Ilo-ilo ata natin sa aloy na kumunikin sa ton first row sa buong Madlaw June 2026, row number 1,321, alas 2 in punto, sa hapon amo ang alas 2, 28, 21, 28, 21, and 21.
1: Number 2, 28, kag 21. Congratulations sa itong sining mga winners. Mga tumalaya na sa probinsya sang Iloilo, kag sa wala papadayon lang sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Brocord, sang PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Moniales Kapalihan,
3: Tatak RMN.
0: Thank you so much sa ka Radyuman Mon Kapalian Bantayan karon sa gabi alas 8 takna sa gabi ang second draw sang Small Town Lottery result sa probinsya sang Iloilo. On minuto na kaligad sa tak ng alas 2.
4: Pahin master ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation ang Nans Super Plus. Ang Nans Super Plus mga kabiyanan mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw nagadami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users gid kay sila nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami users gid kami sang Nan sa Super Plus. Gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang epekto sini kay nami gid. So ipabati na ton ina mga kabiyanan, okay, para kang kamo makabakalman sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikayong lawas. Nan Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sini nga miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagaplana kita lawas, si lolo, kung si lola, abi, masaya nyo gamit ang Nan's Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagiging kusini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
4: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dalaman lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang Nan's Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag mas kuno. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
0: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-iida abilidad nagagamay inaokon ang imo abilidad daw nagadwindolbla. So hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
4: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay, kanami.
4: Si Do ba sini no? Kag ang magamo mo nga kwan, Street of Hormos, mahubas gid mga kabyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goatweed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga J-Junior. No, mga kabyanan, hindi na magkalipata, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure ka gid ya, 124 subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
0: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, doon ka grabe sumong sa iya ka. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadidiri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod. Gano mo? Mm. Pero Master Don, nga rin pasabaw iya ko. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabyanan nga kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiuna para mga pikita. Kung kapilig niya, why man niya sa ano, nung kuwana bino? Bala ka, kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
5: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
4: Grabe ka naman. Ang ato niyang imuon, mga kabiyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo din mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Mm. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
0: Paripol, Aranda. Paripol, kamusta din ang kaldo naton nga Mega Man Gold Coffee Mix? Anyway, sa mga mangungumag rin nato, hindi ka mo magkalipat nga magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Gapangita ka mo sa mga traktora, kubuta. Gapangita ka mo sa mga rice transplanter, kubuta. No? For every 3,000 pesos worth of purchase yung gali, may promo sila subong. May raffle ticket ka mo. Basi ka mo na, mapalaro ng winner sa December draw nila. No? Sa Kubota Philippines Incorporated, kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Bisita kayo sila sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. 8 minutos sa kaligad sa TAC na sining alas 2. Sa atong pagbalik, i-check natin si Radyo Man Mon Kapalian. Ahay, may student ito, college graduate na gani, nakabunggos pa der, patay gid ang pobre. No? Kag subuman sa may Pasig City, motor versus sa trakto, may isa man to ang patay. So i-check na karon mga kawen, kedo kadata kayo, no, do pinipermi na lang may disgrasya, ang masubo lang sini kay may nagakalamatay. So along-along gi kita. Balikan nato nini, mabalik ang Targitanay sa Udto.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santong Plus Gold.
8: Santong Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santong Plus Gold.
10: Goodbye.

0: Chocolate. So when chap malupit, sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na
1: sa mga butika.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikas.
4: Epektibo.
3: DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: Matatas, mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
9: Charm, Fab, Con. Pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo. Sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS! Doble, okay! Maundi hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herb Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Doble, okay! Maundi hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3. Dito ako, believe.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
19: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
21: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
22: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon maka. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
23: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
24: Paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kag dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
28: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
27: Vita D Plus Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
30: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Sad na pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba rin nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangkong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalak at makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
9: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo,
18: isa ka teacher.
17: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
19: Ronel Sorbito
3: kag Radyoman Don Dolido.
19: Don Dolido
3: targetanay sa udto.
20: Nagdala diri sa aton sini oras 18 minuto sa kaligad sa takna sininya alas 2. Pamalik diri sa aton nga pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyoman Don Dolido.
3: Tatak RMN.
20: Check na ito kitugay ha, si Radyoman Mon na kapalian sa mga series of vehicular accidents diri karon sa probinsya kag sudad man sang Iloilo. Philippine Standard Time. 19 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
21: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life ha. Life Extension Vitamin D3. Inope nga mo adlaw-adlaw. Kaya kung may vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
20: Life Extension Vitamin D3, the most trusted vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
21: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magpanapon maginom sang
20: Super Fiber.
21: The fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon. Tanan nga may go nga colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa Balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
20: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal nga rin parekoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
0: And of course, parekoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
21: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: And of course, parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
21: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
18: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
22: Arimin.
0: Naka-standby na, Radyo Man Mon Kapalian.
23: TYRI, Radyo Man, report!
24: Arto man doon napatay git ang isa iya ka bag-ulang na graduar no nga college student dira sa may siyudad sang Pasi patapos ka disgrasya ini nga nakabunggo sa may pader kainasang kagahon no sa isa sa pader sa isa ka balay sa barangay Kinagaringan siyudad sang Pasi matapos nga haling ining grupo sang biktima no nga si alias Ren sa may siyudad niya sang Pasi para sa pag-attend sang party sang ila sining upod or classmate regiman doon. Alindara sa may siyudad sang Pasi, papuli ini sa may banwas sang Kalinog sakay sa motorsiklo. Grupo ini sila, no? Hindi lang siya ang nagsakay sa motorsiklo, kundi iba-iban pagid ng mga motorsiklo na upod ini. May angkas inisyalin dito sa ginalina nila ugaling kay before sa area na tutamuan sa insidente na notisyahan sang iyas ning angkas nga nag-ikes ng iyas ning agi at the same time no vertica dasig so naginyo ini sa upod niya or sa driver kasi ning biktima nga manaog na lang siya nagmasaylo sa upod niya ng mga nagkasunod bang nga motorsiklo. After sa itong insidente nga nagsailo, ining iya sining upod, dito nakagin waswasa niya pagidradyuman doon, according sa iya sining nga mga kaupod, sa pagpadalagan, no? Sa natabuan sa insidente, sa ginbungguan niya pader, sa kilid ng sangkarsada, actually ang balay nga ginbungguan niya, ara sa may opposite lane, no? Kung halin ka di sa may pasipakad, tuko sa may Kalinog Iloilo ang direksyon sa motorsiklo diri iya sa may wala nga porsyon regiman do no tapos dito sinakabunggo sa pader sa balay sa wala na porsyon ang according sa mga upod niya mga 700 meters ang distansya nila sa biktima patapos nga tingin arangka yung iya sining motorsiklo kay posible o ay na makontrol kag tubtob nga bumunggo ini sa may pader regiman do. Una nga nag-responde diri ang Bureau of Fire Protection ang rescue team sang BFP sa may Pasig City Fire Station kung sa din suno sa kay FO1 Jeric Dajan Casamayor nag-deform git no ang ulo sini biktima kag bali ang iya sininga TL bangod man sa kukusugon sa impact sa matabo sa alauna 28 kaina sang kagahon sa may barangay Kinagaringan Grande sa may siyudad sang Pasi. Yari ba lang kabahin sa itong sining interview sa kay Fire Officer 1 Jeric Jan Casamayor sang BFC sa may Pasi City o sa siyudad niya sang pasi Radjuman na doon sa sining insidente.
0: Pero may detalye ka man ah, no?
24: Ah, ano naman yung natabo, no? Rajuma. So, kasi self-inflict yung natabo na incidente. Dira sa may...
0: Wala man sa Kainom? Wala man sa Kainom?
24: Sa Kainom sila actually.
0: So, sa nga, medyo, motor pa?
24: Motor, o. Oh, kung wala man sa helmet, ang biktima. Rajuma na do, no? Pero maluwas sining incidente, may ara pagod, no? Sinigid damang iyang... gana, no? Natabo naman iya sa may barangay Bayan, sa siyudad sang Pasig, Yapon, no? Ining incidente ko sa Indri, duwa ang nakatay Radjuman na doon, no? Kagkita today sa may pag-abot sa atin, sining mga otoridad, gintingwaan, paning nga ma-rescue ining biktima. Ipasa ko na pala sa mes ng video, portion sining video, pag-abot sang mga rescue na tulad yung man doon. Kaya man, ining insidente, natabo ini sa may barangay Bayan, Pasi City, alas 7 kaina, sang aga. Ang involved rin niya sa lakyan, ining motorsiklo, kagang owner truck, iyan isang Philippine Army, no? Ang sa lakyan, nga naka-disgrasya bunggo sa duwa ka biktima, Radjuman doon, no? Kaya man, ang unang biktima diri, ang nagbukas, bala, may, ano nisa, no? Pahinante sang isa iya ka nag-dulong, nag-deliver sa frozen foods. Nagdagdag kuno ang iya sin nga battle butter sa karsada, kagin panaugan niya, kagin lagas, no? Ito medyo nag-porsyon na sa karsada. Siguro doon nag-iilig. Wala ko nag-apakain din sa piyak na porsyon. Doon nag-ligid ang battle looter pagkanto sa piyak na lane sa karsada. Ining truck sang Philippine Army, doon kalin sa may area sang Talinog, Radjuman doon, nagapagtuman din sa piyak na porsyon, no? So, kay may tumong nag-ilig, pagpulot sang sining biktima, nagpaayon pag-ibini or dito man siya nagkadto sa porsyon man iya na dito man nag-agi ang truck kag naglikaw na gali. Kaya man nakita na nga sa punta nung nagpulot siya bala sang bottled water, no? So, naglikaw ang truck pero naigo ini siya sa... fender, sa front fender, sa may right side. Pagkatapos, pagkabunggo sini sa iya, may ara man sang kasumalang pagid ng tatlo ka motorsiklo, pagkadto naman niya sa opposite direction. So pagkabunggo, nagkadto or nagpaayon to ang driver, malikaw pagitani, pero ang katatlong motorsiklo nga nagasunod, na nagbiyahe, nasalapay pagid na Radjuman doon, no? Nabungguan pagid, no? So, patay man ining biktima, kaduha iyang biktima nga i-confirm sa aton, sang aton sining Pasig City Police Station, Radjuman doon. I-try ko pala kung no, okay man ang audio sini, no? Sa aton sining interview sa kay Police Senior Master Sergeant John Harsley Fajardo, investigador sang Pasig City Police Station.
1: Sa may barangay Bayan. Biktima, matapos naging dala iya sa may Don Valerio Taxi Hospital, Rajuman. So, so makuan, madimalas, kining biktima, tapos nga natabuhan kay Tignidyo kalsada, nakita ka dala, medyo may kumbagal o naan dala. Isa mga siguro sa taksyo, kasi alas ka is, alam sa akin, alam sa akin, ito nga medyo masanag-sanag na, galing bagus na sang circumstansya na naghulog tong bottle water sang una iyang biktima nga dinagas niya sa kartada tapos nagdigtaw ang salakyan na ibo siya kag nagtapuan man wala pa kung po sang driver nang nasakit pagit no, sa ulihing nga portion sang truck ang isa ka rider naman sa motorsiklo nga nampatay man iya Rajman na doon. Nakakita na doon. Dara, sinarevive pa da, no? Ang mga biktima. Pero si Dumanas. Pero sa subong, ginang storya na isang katapusang Philippine Army, ang driver, at isang police station, nariglo nila, no? Nag-storya na ito sa tuwing tuwatan ng iya ka pamilya ng kasi distrasya, no? Kaya man siya nga yung nagpulong, tingin sa Betia, na incidente kung nagtuyo na matabo ni Rajuman doon. No? So, maning mga natubuhon, may tapo sa sudat ng Pasilan, tatlo ka patay sa duwa ka incidente, duwa kasiparadong incidente, kainasang kaagahon, kainasang aga pasado, alas 6 siya sa aga Rajuman doon. Maning madulo na ito nga information para sa pagpangalagad sa programa, targetan ay sa utpo.
24: Kasama mo sa DYRI, Aramel Iloilo, Radyuman Mon, Yales Caparian, Tata Caramel.
23: Tatak, RMN.
0: Nagdala diri sa aton sina oras 35 minutos sa kaligad sa Takna sininga alas 2.
21: Ang ininga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginadawag nga D3
0: Bio.
21: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kun mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
0: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 pants combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero mali, Dr. Ramil Uy, din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
21: Dili tara nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
0: Mighty kasama, C.
21: Mighty C ang aton nga vitamin C kay non acidic kag alkaline, indi ni mapdi sa tiyan kag non acidic siya gani Master Don. That is why nga indi magka magisi ang lining sa tinay o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga-produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
0: Ang Mighty C parekoy sa ngalan pa lang na mo malan
21: nga. Very mighty.
0: Very mighty gid, no? Pero arang yun sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado, pero suggestion ko pagin sila pa rin ko. Kung mag-Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
21: Correct.
0: Kadamo na sa mga malapit sa akon pa rin ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba na nga mga pre-diabetic na parikoy. Ang bako, wala may madula sa inyo. Tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
21: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
0: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari naman naton nga turista with Radyoman Lynette Yulatriz.
2: Ginpakigbahin sa ilang longa tourism advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila ka mga rason sang stress sa industriya sang turismo. Sunod kay Manikan nga may mga factors nga nagatugas sang stress sa mga empleyado sa nasambit nga industriya kag nalakip diri ang job insecurity, mabugat nga mga ulbrahon kag malawig nga oras sang trabaho. Dugang pa diri sunod sa iya ang pagkontrol sang emosyon sa pihak sang madamo nga mga problema sa personal nga pangabuhi kag conflict sa mga kaugdanan sa trabaho. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: 39 minutos sa kalagad sa tak ng alas 2. Yari naman na itong trivia with Radyoman Rezzy Bordon.
4: Nagagwa sa isa kapagtuon nga ang mga babae nga nagalakat sang isa ka oras sa isa kadlaw ang makareduce ang risgo sang breast cancer by 14%. Sa mumanya pagtuon, ang mga babae nga nag-exercise ang todo sa isa kadlaw ang may 25% nga lower risk sang breast cancer kung ipaanggid sa mga least active nga babayi. Apang sa una nga pagtuon, matuod nga ang active lifestyle ang makareduce ang risgo sa balatian. Ang bago naman nga pagtuon ang nagasuggest nga mag-focus sa moderate exercises kaangay sang paglakata. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Rezi, Daniel Subordon. Tatak, RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Hoy, langala na gina itong atsyempo din sa itong pagpangalagan.
0: Ooh, yeah,
1: may on-site registration kita dito gyapon sa may Festive Mall.
0: Ooh, yeah,
1: ara dira nga aton mga radyo man personnel.
0: Kasama mo ta sesta.
1: Anyway lang ala na gid nga aton nga tiempo makabenan register na para sa aton sini nga RMN Freedom Run sa palabuto na ini nga June 12 Biyernes nga adlaw. Sangalan na gid lamang sa ako nga partner kay Radyo Mang Ronel Sorbito kag sangalan sang hustisya kag kamaturan. Sa wala nagabago kag padayon nga numero 1. Ini naman si Radyoman Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Community.
6: Community
5: health alarm. Kaupo di Papa G.
6: Runs Herbal Capsule.
7: Partner,
5: ano pinatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di pahalad mo, partner.
7: Uy,
5: nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo?
7: Uy,
5: do spider and joe mama na, partner?
7: Partner, basing na batyagan mo nga ina.
5: Liver cirrhosis?
6: Runs Herbal Capsule.
5: Ano gid ba lang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
7: Of course.
5: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo ka gid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
7: Oo,
5: ate gwapo.
6: Runs Herbal Capsule.
5: Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oak, vitamin E,
7: growers yes,
5: garlic,
7: mushroom
5: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
6: Nance Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Make-up Herbal Capsule.
5: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
6: Make-up Herbal Capsule.
5: Partner, hindi anay bala mag-give up.
7: Oo, lapit ka na lang mag-retire pero baskog ka pa na iya.
5: Luya na gid ang uraraw.
7: Sus, wala problema, partner.
5: Maidiyahan na iya nga magbaskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
6: Megaman. Megaman. Herbal Capsule.
5: Inabalik kini ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mang nguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
6: maca,
5: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
6: Megaman.
5: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol ka slapro.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Nance Liniment Oil.
5: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
6: Nance Liniment Oil.
5: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amon ang problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nance Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
6: Nance Liniment Oil.
5: Yes, partner.
7: Tibot ka no?
5: Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
6: Nance Liniment Oil.
5: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa rawas.
7: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
6: Nance Liniment Oil.
5: Pain reliever na. Mosquito
7: mosquito repellent pa.
5: Mabakal.
7: Sa mga butika.
6: Nuts Corn Coffee.
7: Partner,
5: daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sa agad kay pangilay man.
7: Ha?
5: Wala ka nagapangilay?
7: Ah, napas mo yung mata mo.
6: Nuts Corn Coffee.
7: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posibleng nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
6: Nuts Corn Coffee!
7: Kung magsigisigi na, partner, basi bala kung mahulog na gin sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuts Corn Coffee.
6: Nuts Corn Coffee!
7: May vitamin A,
5: vitamin B,
7: vitamin B12,
5: vitamin C,
7: vitamin E,
5: potassium,
7: magnesium,
5: iron,
7: zinc.
5: Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system,
7: good blood circulation,
5: kag good eyesight.
6: Nuts Corn Coffee.
7: Wala caffeine.
5: Enjoy ka na?
7: Healthy ka pa.
6: Nuts Corn Coffee.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Remind.
7: Herbal Capsule.
5: Pagkaon sang aton utok,
7: may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria.
5: Nagapanami cognitive function.
7: Kag blood flow sa utok.
5: May ginseng pa
7: nga nagapa-improve sang mental clarity.
5: Nagapadula sang pagkamalipakon.
6: Remind. Herbal Capsule.
7: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind. Herbal Capsule.
7: Also available.
6: Remind. Choco Mix.
7: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase.
5: O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco.
7: Pero parehas ang epekto sang capsule mo.
6: Remind.
7: Choco Mix.
6: Mega Man.
7: Cold Coffee Mix.
5: Yari ng kape para sa matuto od nga mga lalaki.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang nabing-labing bangod ini may ginseng,
7: tungkat ali,
5: maka,
7: kag soft palmetto
5: nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
6: Mega Man Gold Coffee Mix
5: nagabato sa pulao.
7: Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho,
6: mag Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
2: Cellphone Plus Gold.
9: Wilson Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
2: Pinahusa.
10: Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Cellphone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
13: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga.
12: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin natin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman law-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: sa mga butika.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh May Alibyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
10: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santon Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw,
10: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santon Plus
10: Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kipot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kasok gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangkong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
11: Ang Physio
10: yung may D3.
11: D3 Bio.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko all three.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Maayong adlaw, Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sabiin. Aton pag-aistoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw, aton pag-aistoryahan ang presyo sang kuryente. Bangod, hindi man lipod sa ihibalo sang ating mga consumers kag because sang aton nga mga nagkaligad manabi nga mga episodes ginaistoryahan naton kung kamusta ang merkado sang kuryente because makitantaman sa mga balita plus ining announcement natin sa ating mga Facebook page ining about sa red alert status kag yellow alert status nga nagatuga manabi sang ining manual load dropping o kun rotational nga power interruptions diri sa bahin sang Iloilo City because manabi sa kakulang sang supply sang kuryente plus ining constraints sa bahin sang aton transmission side. Subong adlaw aton pag-istoryahan kag kamustahon ang presyo sang kuryente because knowing nga tikit antagid right now ang trend sa pasaka sa presyo sang kuryente right now lang taon naton ano ang current nga status kag kung ano bala ang ginaubra nga tikang sang More Power agud nga ti mahagan-hagan ang epekto sini sa bahin sang aton nga mga konsumidor. Subong adlaw mangin kaupod naton mismo ang engineer sa bahin sang SESRA kun Energy Sourcing Department sang More Power agud nga ti matalakay kag maistoryahan naton ini subong nga adlaw. Good day Sir Justin.
1: Good day Ma'am Angel.
0: Good day, Sir Justin. Na subong adlaw ang aton subong diri nga topic is very important in ways, abi, ukon sa pangadlaw-adlaw natin nga pagpangabuhi because energy is or ang kuryente is very important sa kadahulag natin, Sir Justin. Right now, we want to be transparent sa ating mga consumers kundi para maintindihan nila ano ang gakatabo sa merkado, Sir. Sa bahin sang SESRA o kung department, Sir, sang Energy Sourcing Department sang More Power, Sir Justin, kamusta ang presyohanay sang kuryente, Sir Justin?
1: Ang presyo hanay sumong sa merkado is taas-taas kid. Dako gid ang effect kang mga alert subong, especially kay kulang gid ang supply, especially sa Cebu Negros panay nga area. And so maskin naka-yellow alert ang Visayas, ga manual load drop kita. Ang effect sini is ang gakalabot sa maximum price ang merkado. So, nga expect kita nga ang mabilta sa mga next month is mamahal gid sa compared sa last month.
0: Okay. Sir, just when we say nagdoble gid ang presyo sa kuryente, like last time story hana, ito usually mga 30 pesos and above gid man siya, mga around 30 plus gid man ni sir, ang do naglabot sa muna nga peak, Sir Justin.
1: Yes, ang sa merkado, ang minimum sila is negative na siya, negative 10.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung maabot siya ng maximum, ang maximum niya na is 32 pesos per kilowatt hour.
0: Naglabot sa mo na nga point, Sir Justin?
1: Yes. Mostly during afternoon, kung manugdula ng mga solar, since wala tayong mabulo sa ila, naka-maximize naman ang ibang planta. So, naka-under ang mga diesel.
0: Mm-hmm.
1: Mag-under ang mga diesel, mahal man ang ila presyo. Mm-hmm. So, gaabot niya sa maximum presyo, price na merkado.
0: Subong sir, sa nag-red alert status, yellow alert status, naglabot sa 32 pesos per kilowatt hour ang presyo sa kuryente or naglapaw-lapaw pag Sir Justin?
1: Based sa the data nga na nag-abot ginalangid kaaga, may mga times nga galapaw pa tungod sa tungtang may mga losses kay may patong mana sa and the congestion cost sa mga linya.
0: Mm-mm. So, bali, grabe, sir, no? I mean, usually, like, negative pa ang presyo ng kuryente. Right now, nag 30 pesos plus per kilowatt hour. Per kilowatt hour, gina-emphasize na, no? Kay usually, ang atong din nga rate is like around 11 pesos per kilowatt hour. Kumbaga, ang atong usage ng kuryente. But on the generation side pa lang siya, ha? Naglabot sa 30 pesos plus. Hindi na siya sa parts ng distribution generation kung sa diin dira natin ginabakal ang kuryente. So dira pala nga side because of the outage, tama Sir Justin, sa pila ka mga planta, nagmahal pagid ni ang presyo sa kuryente, sir.
1: Yes, kay ang Lauay pa is ang nag-outage kid is ang tatlo nga pinakadako nga planta sa
0: major
1: Visayas.
0: Okay.
1: And sang mga sang 28 lang ata, May 28, nagsunod pagid ang isa pagid. So, apat na kadakong aplanta subong ang naka-out. And since shortage ka supply, masunod gid ang based sa low demand and supply. Since summer nga gadako ang demand ta, dako-dako gid ang demand ta subong. Plus nagnubo ang supply, eh masaka gid ang presyo.
0: So kung baga Sir Justin, ligad yellow alert status to medyo mabalta, thin or manipis lang yes. ang margin between the supply and demand, but right now because of the summer season plus outage sang mga planta, dug nag-spike gid ang demand yung hindi makasustener ang supply
1: yes,
0: nga naga
1: nga nabilin. Ang nabilin yes. ng supply is hindi gid ka sustener mo na gaka MLD ta kada hapon sa for pila na ka weeks.
0: Mm-mm. So may nabatian ko which is like validated man siya nung sa pila natin ka mga sources no. This is one of the longest based on their like experience sa muni nga industry right now no. We will not go back sa history pa gid pero like recently no, amuni ko na ang pinakalawig nga yellow alert status nga do na experience hanta for how many years. Ligad yabi inadlaw lang subong yellow alert status lifted dayon pagka next day. Right now do every afternoon Sir Justin may mga yellow alert status. So do medyo kung ako consumer, mapamatian ko nga may yellow alert status, do medyo ma-feel ko ang kabalaka on my end because once mabatian ka yellow alert status, masaka ang presyo sang kuryente. It is because sang law sang supply and demand. But Sir Justin right now on the month of June, kay tisubong may reduction pa kita for month sang May. Yes. However, on the June, sir, are we expecting sa pagsaka sa presyo ng kuryente, Sir Justin?
1: Yes. Ga-expect kita ka medyo dako-dako nga saka presyo. Sa generation pa lang subong, sa mga data pa lang. Kay di pa man kompleto ang data, so parang preliminary data pa lang. Pero sa generation pa lang, 2 pesos na.
0: Ang presyo or ang pagsaka? From what price, Sir Justin?
1: From 5.6 natin last month.
0: Mm-mm.
1: Ang preliminary namin subong is mga 7.7.
0: Generation side pa lang, may 2 pesos lang increase, which is pass-through charges ina siya. Binaklaro to, no? Pass-through charges ina siya on the generation side pa lang na siya. 2 pesos. Transmission side, Sir Justin.
1: Sa transmission, wala pa kami
0: data. Ganyan nakuha.
1: Pero may possible increase kaya nagtaas ang demand. Pero possible man nga since taas man ang demand all throughout, nagtaas man all throughout. So, nagtaas man natin ang energy consumption. And ang rate sa transmission is ginabase sa di ginabase ta sa energy, total energy consumption.
0: So, wala pa?
1: Aton. So, hindi tapa mahambal git kung masaka siya muna.
0: Okay. So, per generation side, yes sir, sure ball na nga daan?
1: Sure na git siya.
0: 2 pesos. Right now, initial pa lang ni initial tama, sir. 2 pesos.
1: Hindi pa kompleto.
0: Pero sure ball niya siya nga increase git ya ang do. Like, do parang right now is like overview with the data what we have
1: yes,
0: right now.
1: Yes.
0: 2 pesos, ari sir, distribution side, may increase kita kung wala?
1: Distribution, wala gina eh.
0: Amo gina
1: ang maka-increase lang, may increase lang sa distribution if ever may gin-release si ERC ng order.
0: Approval.
1: For us to adjust sa aton mga DSM rates.
0: Pero wala, never pa in 4 years, Sir Justin, tama?
1: Yes, currently ang nag-change lang sa ligad is kay may gin-pa-refund ang ERC. So, amo lang na ang current change for the past 4 years.
0: Pero other than that, wala sang pagbago sa distribution charge. Plus right now, nga wala itong ginalauman, Sir Justin, no, nga magsaka ang presyo sang kuryente from the generation to transmission side. But on the distribution side, sabahin sang more power. Ginaklaro na ito nga wala sa pagsaka sa presyo sang kuryente. And Sir Justin, because we saw nga upward ang trend sa presyo sang kuryente, on the end sang more power, sir, ano ang mga tikang natin? Because our consumers nag-expect, or like kita on our end, proactively, no, nag-ubra kita sa mga tikang para nga hindi kumbaga matamaan ang ating mga consumers. Right now, Sir Justin, ano ang mga measures ang ginubra sa more power? Agad nga, mahagan-hagan ang kumbaga masakit nga epekto sa part sa mga consumers natin, Sir Justin.
1: Yes, sir. Sa part naman mo, sa part natin, is nag-send kami request sa ERC for requesting for staggered payment sa I'm aton nga IMAP billing. Mm-hmm. Kay okay man ang aton nga mga contracts. Naka-maximize na sa atong contract. So
0: bilateral natin
1: yes,
0: na contracts.
1: Yes, bilateral ta ang kung may change man, kung may changes man sa rate ka atong mga contracts, mga gamay lang man.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakadako gyang effect is ang sa merkado tungod gani sa gasunod siya sa loob supply and demand.
0: WSM.
1: Yes,
0: sa WSM.
1: Sa WSM. So, correct. Ang amon nga gina ano subong is maka-request tatani na mas staggered lang na yung payment.
0: Generation side.
1: Sa generation side, sa IMAP tanga bill.
0: Parang mag-ayo kita staggered payments, sir. But silingon, staggered money ang parang pag-pay sa at ng mga consumer sa generation side, tama?
1: Yes, ang i-bill ta sa customer is naka-staggered na. The, kami na mismo ang makompute ka bagong rate based sa
0: staggered
1: if ma-approve
0: niya.
1: If ma-approve ka ERC na naka-staggered na ang bill naka-spread na ang bill ta sa IMO.
0: Mm-hmm. Sa atong mga consumers no iningi na pahibalon sa Justin nga ang more power o kung kita diri sa bahin sa more power nagpadala kita sang sulat sa bahin sang like mga regulatories kani para nga ti makaayo kita for staggered payment because kumbaga kita ginahatagan man sang bill sang generation side kung pila ang aton balaydan sa ila sa amount of energy nga gin-supply naton sa inyo sa amon nga mga konsumidor. So this time ang ginubra naton sa bahin sa more power nagpadala kita sang sulat nagayo kita if we can do this kind of payment, staggered payment, para nga ti hindi tuman kasakit sa bahin sang atong mga consumers ining epekto sang kakulang sang supply diri nga naglabot sa aton diri sa bahin sang more power. Pero Sir Justin, no, are we positive about this one nga look into ini siya sang atong mga regulators, Sir Justin?
1: Yes, since nag-start ang conflict sa Middle East, may aragin issue si ERC nga order nga gina-require niya ang mga DU na mag-submit ka mga reportorial requirements if ang iya nga blended generation rate is magsaka more than 1 peso. So
0: okay.
1: ginabantayan man kay ERC ang sitwasyon sa mga market.
0: Okay. Sir, just naka-effect pag din Sir Justin nga na-lift ang MAP, modified administered pricing the last time. So, doon medyo expected na nga sir nga doon magiging upward ang trend, Sir Justin.
1: Yes. Kaya ang modified administered price is does not reflect the actual market situation.
0: Oo, doon medyo yes. Way kay 2 weeks.
1: Historical lang siya. Based lang siya sa historical. So,
0: nakabulig siya tani, Sir Justin Ligan.
1: Nakabulig siya. Pero ang balik yaman na is ang mga supplier
0: mabawi gid
1: na sila.
0: Mm-mm.
1: Amo na ang gakatabo subong na after ka MAP na notice gid namon nga ang
0: presyo
1: and ang mga bids ka mga atong mga supplier is nagsaka-saka gamay
0: okay.
1: Compared sa previous nga mga bids nila.
0: Okay. So sa mga consumers no, ining aton right now nga ginaubra nga pagpabalo sa inyo ano ang sitwasyon sang merkado is something nga bulig man on the end sa mga consumers because we do really understand kay kami man consumer man sa mga amo sini nga sitwasyon ang epekto sini sa ating nga pag-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa negosyo Sir Justin sa imo nga mga renta nga balay din sa boarding house apartments nimo. So things like this is ginaistoryahan nat ang good nga ti maintindihan nga mi ara gid man sang pagsaka sang kuryente and we would like to emphasize Sir Justin nga hindi lang ini sa bahin sang more power but all other distribution utilities nga tinaka experience sang same set sentiments sabi like transmission side plus generation side nga nagsaka gid ang presyo hanay sang kuryente and of course we do really appreciate Sir Justin no ang efforts ng SESRA naton to find the best price sa amuning sitwasyon. But of course, we would really like to emphasize nga generation side, nagahulatin kita sa kung ano ang mangin sitwasyon because kita, kumbaga, kita nga bulante, nga nagabaligya sang produkto sa ating mga consumers, sa ating mga konsumidor, nagahulat kita sang supply from the generation side para nga di kalidad sa gihapon ng kuryente nga makalabot sa aton nga mga consumers. But of course, Sir Justin, any messages sa ating mga consumers agod nga ti maka kumbaga makapangaman man sila with the situations kay ti right now expected na nga daan ang pagsakas ang kuryente. Ano sir ang mga ma-advise natin sa ila nga ti abit check sang mga news, things like that, Sir Justin?
1: Sa mga consumers ta ang gina-expect agad nga magdugay-dugay pa ni kay based sa last data nga nakita namon ang mga dakong power plant ang isa sa July pa makabalik. So tipid-tipid ta na eh kay hindi ta pa mabalaan ko, hopefully makabalik sila mas early pero based sa ilang declaration is July pa gid. And thankfully start naman mag inulan ulan subong habagat season is nagsulod naman so makapanubog ini ka aton demand so and since mas lamig no na mag aircon makatipid-tipid kita so amon lang gid ang unahon ta subong is makatipid sa paggamit ng kuryente kay hindi ta pa mabalaan kung asta saan ni amang sitwasyon niya.
0: Okay, Sir Justin, thank you very much, no? And of course, at nga mga consumers, ang atong din nga tingin na pabalugid nga ang more power kita sa bayan sa more power, nagatinguha agad kita agod nga ti makapangita sa pinakabarato nga presyo sa kuryente. Just like what Sir Justin said, nga ti na-maximize na nato ng ating bilateral contracts. However, ang presyo gid sa bayan sa merkado sa kuryente, tama, gid kataas. So right now, mitikang kita ang ginubra pag pagpadala sang sulat sa bahin sang ERC. But of course, right now, pahanumdum gin nato natong mga consumers. Kaya ti isa loss ang supply and demand sa gihapon. Kita nga bilang consumidor, kita ang foundation with this one. But of course, ang aton ring pahanumdum sa ating mga consumers nga ti bantayan sa gihapon kag pamatian ining programa sa More Power. Agud nga ti mahangpan naton tanan kung ano gid man bala ang nagakatabo sa bahin sang generation, transmission side kag distribution side which is sa bahin sang More Power. And of course, saliwat madamo gid niya salamat sa mga konsumidor sang More Power nga tinagpamati gid subong adlaw sa ating nga topiko because this one is very important sa pang-adlaw-adlaw natin nga pagpangabuhi. And of course, ginalauman naton nga by the end of July, if that's the case, June and July, makaamat-amat na kita bawi sa amusini nga sitwasyon. Again, nangin kuupod natin subong adlaw si Engineer Justin Lunar, ang supervisor sa bahin sang SESRA, ang Energy Sourcing Department sang More Power. Agud nga ti istoryahan ining nasambit natin yung topic. And of course, sa masunod naman yung semana, updan ninyo kami. Agud nga ti istoryahan ta ang dugang update, especially sa merkado sang kuryente, no? Ano sining epekto sa aton, kag kung ano bala ang mga latest updates in. Again, this has been your host, Angel Pichilier-Tan, for More Power at your service, bringing more to life.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing,
4: may Santong Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulog?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulog. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulog. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
11: Mga butika.
3: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
15: Parang pila na may mong sugar?
14: 136 na lang. Naaminig ko kaya akong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
11: Mga butika.
17: Ba,

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Con doble OK. Maldi Hinatasa Supplemento in 1.
2: Santo Plus
0: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus
0: Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1
0: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Con doble OK. Maldi Hinatasa Supplemento in 1.
2: Santo Plus
0: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santo Plus
0: Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1
0: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Red Bell, among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Ako Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kasi ang una yan, niwang-niwang sa apel, wala git ko gana magkaon. Kag sa adalang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
10: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
14: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko ng solusyon, ng kipok na ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas,
4: pinagaling,
1: pinahusay. Samphone Plus Gold.
5: Makigiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Salamat, iho.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: GTX 500!
12: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
13: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
14: Sa GTX 500.
12: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
14: Subong kamusta?
12: Uy na, halin sa nalit kami sa GTX 500. Ay, nagyo ginibatsa.
11: GTX 500!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: Ako si Jomer, kutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
17: Oras tatak alas 3:30.
18: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
19: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas lusi, manyapon ka alas.
20: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod mag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang carrots.
22: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
1: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kaningin tayon ang ako nolo.
19: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sa tingin nga, mabalaan yung mga flowers nga damong
20: probiotic.
19: Ano na yung isang
1: maitukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
23: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
20: Gusto.
23: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
20: Mm.
23: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba, may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na, kay kung wala ginaguro, sigurado.
20: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
23: Sigurado maintindihan sa mga, no? Mga...
20: May edad-edad na.
23: Hindi, mga mekaniko.
20: Ah, oo, siyempre.
23: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
20: Hosto. May mga...
23: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sa problema ang gitawag mo, cartilage. Posto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sa sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C. Agod nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500. Gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubor sa imo blood sugar, nagatilo sa imo dugo, kag nagapapakot sa imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulig.

0: Mark GTX 500 na kamo. GTX 500. GTX 500.
1: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang hubo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambalidok na masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sa sakit sa tuhod. Di DTX 500, MITC, or pure silang sa GP. Ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod daw.
2: Kay wala kag-inom di TX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 MITC or pure si dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa. Gain ka sa sports, no? Dayon kalit lang untat. Kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sa sakit sa tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GPO, mataas nga level sa free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gitawag, inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gitawag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gitawag cartilage sinisin. So ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MITC, or PRC. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gitawag matamis. Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni sa gitawag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
1: So sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag MITC, agod dali ka maka-recover.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MITC.
2: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas. Nabankrap na. Di, mahulat ka pa nga mabankrap na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. No? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise. Piskan lakat-lakat lang. Amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MITC or Purcy.
0: TTX 500. Makabulig sa pagtilo sang imo atay. Pagi sa pagbuhat sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. TTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa TTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sang imo atay. Mag TTX 500 kada adlaw. TTX 500.
2: Ang TTX 500 ang may Charantin extract from Amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or PureC adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nga nagaburon na blood sa GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MyTC ka kada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag MyTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag MyTC every day.
2: Kadamo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MyTC na, or PureC adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita na sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika
0: Diopress. Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor, nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo sinula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
1: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Huwag mo kung naghahabon ng habon.
4: Uy, easy.
2: Kasi bumbahan tadi.
1: Nabi ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergothionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag nga DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga, because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
3: Mm, puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
7: Correct. Mm-hmm. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niya magniwang, DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapanami pa ni sang imo blood flow, nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awon si General Bago, nago lang na siya.
3: Ang sekreto niya?
1: Milig siya taguay?
2: Once pa nago si General Bago, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pre-edad, sir boy?
1: Dising ako nung, dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 lang tumo. Wala 19
7: na. Kampiyon ni
2: Magpito. Kabla ka ambipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga makugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kadto ginadikar, Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
3: Maligo ka daw adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo.
1: Basic. Ginaya.
2: Ang paligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoy sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
8: Talk ni Doc.
4: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ah, ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Ramil.
2: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabakal lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na, lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-topdeki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3 Bio ng bilog ko ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
9: O si Karen, damo isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako to March ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio with Visio!
10: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sa klinika sa San Carlos City.

0: City, Clínica de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boyce, kasi kung ginakagata ba lang mag-tumarta.

0: Bakterya no nga ra sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang D3bio, sir boy, may ra sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga chan. But sino nga hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga chan. Kag hindi lang ina, sir boy, may ra kag sa ginatawag acid reflux, syempre ma-damage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3bio, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, sir boy.
1: Gabi ang D3bio. How does D3bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sang imo stomach acid, gapadipis pag yun sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3bio. Pero hindi niya matawaran sa D3bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3bio do this? D3bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3bio sa imut chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3bio ka everyday.
2: So kung pala inom ka D3bio, ang lauric acid nga halin sa D3bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
3: May mudo.
2: Tungod kay nga man nakainom D3bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3bio. Kay halin pa lang sa baba from head to toe, mabuligan gid ka sa D3bio.
1: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang D3bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
5: Suryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3bio. Abin yung hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3bio, Sir JP. D3bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut. Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3bio at nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? isli na na ang imo nga plain nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
3: Ato sa rekom sa karag.

0: announcer.
1: Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyaan na to pa. Matyag, isa na nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nagaluyaan ang ginabat sa Sarawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagot ka. D3 Bio. Jose Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnami ang aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung tahubag, no? Sa aton nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
5: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ni nga hundreds of kwani, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, di nga laki mo bata, sige man kaon, grabe, pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lula, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3 Bio na. Agod ma-absorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
6: But there's more pagid no Japan. Ang D3 Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
2: D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatak, sumagabot ka. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayong gid. So madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: TTX 500.
12: 27 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo
14: blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500.
15: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
16: Ako si Anna, mga taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
11: Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Ano bala ko nung rason niya may dugo sa imuhig ko?
5: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, sporty lash, malapit sa imo nga ginaguan sa ato nga pagpamungkin. Salamat yet sa oportunidad niya ginahatag sa ato ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Kaya sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa ato nga lawan.
3: Dr. Pinoy, Squalene.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng char.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
5: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
4: Mabakal sa mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
14: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
16: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
17: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nagabot pagani sa 320.
16: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
17: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
18: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Oo, ikaw! Nakapanghimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
0: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
2: Ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
0: Ang immune system,
2: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra?
0: Mag-Dr. Pinoy's Kwaling Capsule ka na.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
6: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may BCO.
4: You're my D3.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
10: Good morning,
11: Bar Blue with powerful stain-away enzymes.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing,
4: may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
2: Santhol Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santhol Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sang Santhol Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santhol Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kumpirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
9: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
8: Mas klaro na bala mas gigabi?
9: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinanakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Also available.
6: Remind Choco Mix.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
9: Charm Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lobang. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Banggang kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
11: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
12: Ay, nako, iho. Grabe gid ang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan. Dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uli ng sakit.
14: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di ba la? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
0: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
0: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: you need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
10: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
1: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Be MX Extraordinary with MX3.
5: Ang lamig!
19: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
20: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
19: Siyempre, right here with you.
5: Oh.
20: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Busog-busog ikotulot.
23: Ako man, bro, kalot.
22: O, ito yung bro, poste.
23: Busog-busog, eh.
22: O, tila ka tata. Bayari na tutulilot.
23: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
24: Yes, sir.
23: Ay!
22: Ano nga ay?
23: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
22: Alam mo na matuon na yun. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
23: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na.
25: Kita mo, nagid ko nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
22: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
23: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
22: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
23: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
22: Ba? Uy, hala.
25: Ba man, tanga? Hala, tanga matuot.
23: Shhh! Diskarte lang na iya!
22: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
23: Hey, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
24: Sir?
23: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
24: Ay, tanga na, sir.
23: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga paggawin ninyo!
24: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
23: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
24: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid.
23: Ay!
22: Kalot, hap, tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, tagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulok?
2: Nako DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulok. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kaysang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
5: Supple Plus Gold.
7: Bakal sa mga butika.

0: This was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. D3 Bio.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus,
11: herbal capsule. May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ersisyo.
12: Santum Plus, herbal capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus,
11: herbal capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw,
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ersisyo.
12: Santum Plus, herbal capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus herbal capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas ng antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500,
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.
6: Galubog ba ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
7: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
8: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga pharmacy nga lapit lang sa imo.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Edisyon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot Kagtulilo.
1: Pao, do pag-ong classroom ta ba?
2: Excited na ako nga may klase ba?
3: Aring kay, Ing-Ing. Basta kung may klase na, dugay-dugay naman ka mo absent, ha?
2: Ma'am Park!
3: School na ka mo bala? Grade 7 na ka mo. Dapat mga responsable ka mo sa inyo nga pagtuon.
4: Ma'am Park!
3: Oh.
4: Kumusta? Ay, aba, kanami sa classroom mo ba? Daw pariyugit ka guwapas ang maestra, taba?
3: Ha? Tuli, Lord? Ay, din gani ang classroom nyo?
4: Ah, so punta kami, Ma'am Park, sa sinima niya building.
3: Ote, tapos na ka mo tuya brigada, eskwela?
4: May mga bago pa man lang to nga nag-alabot, pero wala naman tumayo ulo brahon kay gintapos na namo ni Ma'am Charot.
3: Ay, gali. Mayo man eh. Ay, sino galing advisor mo to, Lilo?
4: Si Ma'am Charot.
3: Ah, uy, buot na siya.
4: Ah, gali.
3: Pero kung mapuno na bala ina, bantay gid ka mo kay daw tigre na pro.
4: Ay, ay, ay!

0: Ma'am, wala naman di nilimpiyuhan sa guwa sa kagsasulod classroom mo, ma'am. Pwede mo na lang ni maapirmahan kay mapauli na ako, ma'am.
1: Pero hindi pwede. Kay unfair man na sa iban nga sila yan nagabrigada, pero kamo ya makadto lang diri kag pachikan nyo lang ya ang form sa bata mo nga buot silingon nakabrigada na.
0: Ay, ma'am. Ote, paano ang paobra mo sa akon, how?
1: Ay, sir, dapat siya nga ang bata mo yung ginpakadto mo diri. Hindi kay ikaw ya ang maobra para sa iya.
0: Di, ma'am, araw. Oh, araw, may tatay man agani, oh, oh. Hmm? Ato?
1: Diin?
0: Ato bala, oh, ang nagapaning hawak, bala kaga nagatalikod sa aton, ho, ato, nana.
1: Ah, ina. Oh. Ay, hala, si Tulilot, ina. Uy. Classmate, ina sa bata mo, sir. Estudyante ko pa, ina.
0: Ano? Ay, domo amula na kami galiidad. Estudyante pa na siya. Kikuyang naman, ma'am.
1: Sir?

0: Bro Tolelot! Paano sa imo, ah?
1: Eh, Bro Gusteng, ano nang ginliklik mo sa kamot ko?
0: Sala na kalibo.
1: Ha?
0: Oo, imo lala.
1: Ay, abong.
0: Gulugas tuwa lang, base kung may background ka para sa eskwilahan mo. Hindi pa gamita pang data.
1: Ba? Bro Gusteng?
2: Tolelot!
1: Bro!
2: Pag-uwi mo, rikta ka rin sa karinderyan, Winslet, ha?
1: Oo, Bro Galot!
3: Eh, Karoni Bunggo, taka nga, bata ka!
1: Eh, ma, nanay mo na ni Burnok.
3: Ano gani? Ano ko sa loko na
0: yun? Uy.
3: Hindi na yun, sakit na bala ang ilugon.
1: May ilugon si nanay.
0: Uy, ano nang mag-iloy, bro?
3: Gani man? Ay, gaga ko! Ito yan, nagasumbaganay ka mo sa classmate mo! Kasarang ka na, ha?
1: Ay, ala. Nangita si Burnok kontra?
3: Ay, karun binali pa ka!
0: Ala, magamo ni Galinga Sugid. Ikaw gini Sergeant at Arms ang classroom ninyo, Bro Tolelot, eh. No?
1: Kahit man.
0: Ikaw ang maidad sang sa ilam.
1: Ay.
2: Hindi na lang tayo bumati sa maestra mo, eh. Mabantay ka na lang sa nag-pinasawin as classmate mo.
1: Ay! Bro Galot!

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Sherry. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay
5: D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
12: TGX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan tong score gani? 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
12: TGX 500.
15: Nance Corn Coffee.
16: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay,
15: ang Nance Corn Coffee
16: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
15: panghuna-una.
16: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
15: para magpabiling ka nga healthy,
16: focused kag energized.
15: Nance Corn Coffee.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa gani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
4: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin ni ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang labo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by iBerry.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako galis si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi.

0: Ay, nasalamat. Natapos na gidman floor wax ang salugta.
1: Ah, Ma'am Charot, may olobraon pa ta, ma'am?
0: Ah, nga ato Lilot, may laktan ka? Ay, okay lang. Ari man ang iban mga classmates.
1: Ah, wala ko sang laktan, ma'am. Ah.
2: Ma'am, do tatay mo pala si Tulilot.
1: Ma'am! Ano? Magtatay-tatay mo ka.
2: Ma'am! Ala! Grabe, tigulang pala siya sa imo. Bala mamalang tawos.
0: Ay, hoy. Kamu ha? Hindi ka mo mag-amusin na. Gusto ninyo nga ipatawag kung mga ginikanan ninyo?
1: Ay, sinulit-sulit pa nila.
0: Ate, ano ka may edad na siya? Malain mag-eskwela ang isa ka may edad na haw? Mas maayo na gani, nga bisan may edad ka na, nagapaninguha ka pa nga makatapos.
1: Ma'am Charot, okay lang nasakon, ma'am. Hindi man ko masakitan, kay matuod man ang ginapangambal nila to'y sakon.
0: Oo. Matuod nga may edad ka na, Tulilot. Pero hindi maayo nga gawi isang bata ang mang bully. Dapat respetuhan ninyo ang classmate ninyo. Naka-inchende ka mo, ha?
1: Riya ka mo! Ay!

0: Nay, malaman na ta, Nay. Mabakalat ta sa mga kinahanglanong ko sa eskwilahan.
1: Wala pataga ni Kwarta Burnok. Ano ang ginadali mo man?
0: Ha? Kung panahor ka ni Dasi kaya, Nay. Kung galastuhan ka ni sa eskwilahan kahinay sa imo.
1: Ano? Nukay ka na ha? Kibasi kong bawi ang panta ka. Pero di ko wala!
0: Aho! Hindi ka mang siling, naging pwede mo na inubaka lang mo yung school supply.
1: Bulno! Hindi ka kin mag-ipos!
0: Okay! Okay! Okay na! Okay na!
1: Lakot niyo! Nukay ka ba yung traha? Kaya mga buhay ko na!
0: Nanay!
2: Ano sa kaya?

0: Bro, kalat. Matapos ng brigada, bro. Dasun si mana klase natin, ano? Ready ka na?
1: Ay, ay, ay! Sa pagkamatod, bro, gustong hindi pa, eh.
0: Nano?
2: Klase nyo na, hindi ka pa handa, ya?
1: Bro, kalat. Paano ko manginhanda kay Bisan Bullpen? Wala pa ko nakabakal ya!
0: Bro, to Lilot.
2: Lilot?
0: Ito ba na itong ginatago sa iyo mga kwarta na legal godlaw, bro? Why not bilhin, ha?
1: Akon, bro, gusteng.
0: Wala
1: na.
0: Uy.
1: Nagabakal man ko, Bipa, mauna mo ni Ma'am Charot tapos brigada?
2: Yeah. Kapag-unboy glisi mo to Lilot, ha? Ang maestra mo pa yung ginasakop mo kasi yung may obra, ikaw estudyante ya pa lang.
1: Ay, ay, ay! Bro, kalat?
2: Wala pa gahali, napasikat ka na?
1: Ay, ay, bro, kalat?
2: Makuha na pa lang matasan mo!
0: Isakto na, bro, tuloy lang, tusto na!
2: Makuha!
0: Tipid-tipid ka, anay gamay!
2: Wow!
0: Wala ka pala yun, sabi ginasalikat, bro, ay!
1: Ay, kali?
0: Samtang hindi ka makagasto, himuago to makatapos ka!
2: Hindi ah! Damo tayo nga mabuli sa iya! Libuton tanay asang pangayo kung wala tayo kwarta.
1: Pangako ko sa inyo mga bro.
0: Ah.
1: Apamati ka mga duwa.
2: Oh, gani.
1: May school agit kuya maayo bisan wala kuya kwarta. Basta aral lang ang mga duwa sa likod ko. Inama lang mas imamasindigan ko kung kinanglan ko ka mga duwa.
0: Mm-hmm.
1: Salamat git sa inyo mga bro sa bulig ninyo sa ako na malangga ko git ka mga duwa.
2: Ay ay! Bro! Ang isimuhin mo, ano pa kami sa landi

0: 1-800-334-59.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
7: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Hello, anak.
11: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
16: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Dr. Pinoy Squalene

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ethereum Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kamakang sumanguti ka.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Ang husay!
11: So easy to use? Everest Washing Machine.
12: Hun,
11: sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Alas 5:04.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia, ipaydipaydig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, na anti-aging.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Okay, so

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kumpare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kuno ni sa arthritis. Motungagin adlo-adlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala na katake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB 254286 Series of 2026.
6: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O galing si Ariel, nagkantosiretis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama.
9: Yan ba yung tiyo ko?
8: Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa lakot tugon na. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mamakal sa mga butika.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Jack malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka!
3: TTX 500! Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500!
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Char! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng char!
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si May Nano.
9: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
8: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Gigan.

0: Lakad na pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, makalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, makalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve?
9: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: sa mantsak malupit, sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Parang sumabuti ka.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagat iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycologen, kag-glutathione.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
6: Herbal Capsule.
5: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginipamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubalakay. Matama to na dula ang bukol.
3: Sangkong Plus Gold. Maka sa mga butika.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko all sir, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tam.
1: Mighty C, mabasa mga butika.
3: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Nons Liniment Oil.
4: Kaspan?
1: Wala problema.
4: Nons Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nons Liniment Oil.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilang mo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
6: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer,
5: grabe,
6: GP,
5: no?
6: Sa acute appendicitis. O kon gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag maprevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
5: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
6: no? Nubo lang.
5: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
6: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
5: Grabe, ano?
3: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
7: 470.
5: Saan ka nagsugot inom na DTX 500.
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500!
6: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kong nakapreparar ka. Ibagid kong nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
5: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
6: Dapat causing, hindi ka constipated.
5: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
6: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
5: Kag Pure C, ano?
3: TTX 500.
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakablo sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
17: Anong gusto nyo?

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal.
1: Problema gid kong ulo, kung kanami sa
2: Samsung Price, Samsung Rusukan. Kasabtul, mabibili sa mga butika. Sa capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makaksisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras na naman iilo-ilo, alas 5.32 sa hapon.
9: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
10: RMM News and Public Service.
9: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
10: RMM News and Public Service.
11: News and Public Service.
8: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Sabado, petsa 6 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Welcome sa aton siring pagpangalagad subong hapon. Sangalan sang serbisyo publiko kag sangalan

0: Rajuman Magi Malariado. Ako si Rajuman Moon Iales Kaparihan. Sa subong hapon magadulong kita sa ginandan sa mga balita kag impormasyon. O padangatan sini nga RMN News Team. Maga-check kita karon sang mga updates sa mga balita, particularly sa mga disgrasya sa Dalanon. Tatlo ang patay, no, sa sining magkatuhay separado nga vehicular accident sa may siyudad sang Pasi kaina sang aga mga karadyuman. Sa dito kaina ang ining pamatanon 19 anyos nga nagadala iya or 23 anyos nagadala sang motorsiklo nagsilibrar matapos nga tinaggraduate, no, sa ila sining kurso sa may Pasi City College. Kag nagpuli na padulong ko tanis may banwa sang Kalinog Iloilo, na bangod sa kadasigon sang pagpadalagan sang motorsiklo mga karadyuman, nagbunggo sa paderdera sa may barangay Kinagaringan Grande, kag patay gid ining nasambit iyang biktima. Kay naman alas 6 pasado na sang aga manug alas 7 na mga karadyuman, duha man ang patay sa may barangay Bayan sa siyudad Yapon sang Pasi matapos nga disgrasya nga nabungguan sang isa ka army truck mga karadyuman ining mga biktima, no, the portion abi ni medyo ano gan idolikuon nga karsada, no, tapos ang karsada hindi siya bala tadlong, no, medyo nag-slant, no, ang iya sining surface mga karadyuman. Disgrasya nga nabungguan una ang driver sang isa iya ka delivery van padulong kung tani sa Kalibo, no, nga madulong sang frozen products kag matapos nga nagbakal ini sang bottled water sa isa iya ka drugstore, nahulog na nabuyan niya, nahulog, no, pagkahulog ginlagas at kay nagligid dito man nagtupa sa porsyon kung sa diin na yara ga agi ang salakyan sa piyang kakarsada. Naglikaw ining truck pero pagtindog sang lalaki nga napudyot yang iya sining bottled water, dito man nagdiritso sa gin likawan iya sang army truck, no, rason nga nabungguan ini, no, ang masadya kay paglikaw niya nagcounter sa di sa piyak may sumalang man nga tricycle, isa sa tatlo ka tricycle nga nasumalang sining army truck, nabungguan pagid liwat o nabungguan pagid, no? So ang mga biktima bangod man sa impact nagkalamatay gid. Ibaloon ta nagkaroon ng dugang nga information mga karadyuman. For the meantime, i-check tanay nga ton si Reconexyon sa Pagas sa Ililo.
1: RMN News Panahon.
0: Punta sa piyang kalinya, Engineer Uli Cuenca sa Pagas sa Ililo. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Ililo.
2: Yes sir, mayong hapon sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest sa update sa subong adlaw, June 6, year 2026. So sa karon nagwa na ining bagyo nga gina-monitor naton, no, si bagyong Esther. Uli naton ni siya si Platan 680 kilometers sa northeast of Bitbayat, Batanes outside PAR. May maximum sustained wind din siya 55 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin na sa pagmadla sa galabot up to 70 kilometers per hour. Padayon ini nga nagapalayo sa Pungsod, Pilipinas sa direksyon nga eastward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Wala naman ini siya sing direktang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod naton. Southwest monsoon or habagat ang nag-aepekto sa northern kag central Luzon. Dili sa ato sa western Visayas, so generally mangin maayo man aton panahon, pero yara sa gihapon, no, ang isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat panag-uob dala sa ning mga localized thunderstorm. Kasarakan natong hangin, di ka nabagatnan, nakatungdan, panabagatnan, magdala ini sila sa nga kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton, yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Adlaw naton magatunod dala sa East Jess kag magabot laki ni siya alas 5:27 buwas aga. Tiyagam mo natin latest sa update tuloy hindi sa ilida pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Sir Rolly, sir ba yung hapon liwat sa imo?
2: Yes, sir.
0: Sir, magot na kita kung nagasigi pasubong ang pagtaas o sa aton sining heat index sa palibot sang Western Visaya, sir?
2: Well, kung lang taon natin, sir, for the past day, sir, medyo nag-anubo-nubo no, ang heat index monitoring natin. Although, hindi man siya totally nga manubo, no, from time to time may mga posibilidad sa gapon sa mga 40 degrees Celsius, but most likely all throughout the day naging 39, no, ang mga 39 to 38 ang degree, ang heat index naton, so meaning nagamat-amat ini siya bugnaw na, no, kaya mga pag-ulan nakita nga na experiencean kung hapon kagahon.
0: Kay na sir, mga pila ang peak naton, sir?
2: Well, kaina sir, naka-record kita sa 42 degrees Celsius, no? So mga alas 2 ini siya na-record na.
0: Okay, gahampak pa kita galigyapon sa sobra 40, no? Sige. Anyway, madamo giging salamat, Engineer Rolly Cuenca, sir.
2: Yes sir, thank you kag mayong hapon, sir.
1: RMN News, panahon!
0: Nabat yan ang atong sininga koreksyon sa pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Cuenca, mga karadyuman, no, sa dalagan sa atong sininga panahon. Subong iyang adlaw sang Sabado. Wow, ang indinggali subong sang numero, no, sa atong sininga mga kalendaryo, tatlo ka sa ace. No? I don't know if... may manain ini nga rotation ngati ang balila numbers mo, no? June is the 6th month sa bulan sang okon sa tuig 2026 kag tipit sa 6 kita subong, no? Ang ending, no? Mga karadyuman, tatlo ka 6 ang ending sang aton sini nga pitsa sa kalendaryo subong iyang adlaw. Nonetheless, padayon kita nga magpangamuyo o maghalong, no, sa tagsa naton ka mga ulubrahon, no, biyahe kita, no, dapat nakahalong gid kita mga karadyuman. Amot kung coincidence ni nga aga pa may mga aksidente na dito sa may syudad sang Pasay, no, kag sunod-sunod, no. Alauna sa aga, tapos ang isa manog alas sa 7 naman sa aga mga karadyuman, no, lunsay pa patay ang mga biktima.
1: Arimin.
0: Sige, pero dugang at nagkaroon pinag ka mga information, pabati ito nagkaroon ng interview naton sa pinakaulihi iyang aksidente, no, dala sa may area na sang barangay Bayan, no, ining nabungguan sang army truck mga karadyuman kaina iya sang aga. Check ta sa dili madugay, report unahon ta si Rajuman Marjorie Herbomiani, himbalon ta man sitwasyon sa aton siringa palibot subong hapon mga karadyuman. Sa ka or duwa ka adlaw bago ang pagsugod pag-umpisa sang klase sa mga brutuan pampubliko, high school kag elementary mga karadyuman diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta ang aton sininga mga dalanon, no? Nagbakal na bala ang nasa school supplies, no? Mga ginikanan daw sige-sige nang binaklanay subong mga karadyuman sa mga ginikanan sang school supplies sang ila sini nga kabataan. I-check tanay ang aton sini koneksyon upod kay Rajuman Marjorie Herbo Miani, sitwasyon sa aton sininga palibot subong hapon kag mga balita na tipon sa RMN News Team.
1: TYRI Rajuman Report.
3: Rajuman mo, nag-amat-amat subong to pa ang manipis nga talithi, tawag ni dabu-dabu, dabu-dabu. Ang drama tanabla kon hapon. Ang dabu-dabu mo. Nagato pa ang manipis lang gid nga dabu-dabu subong ang hapon. Rajuman mo, diri sa palibot sa nga syudad ang kilala mo to gani bago lang ito car wash, mo kadto namin machimpo kay ina. Ngari nag Ari na naman.
0: Kita ko to kay ina, bedo medyo hindi na puti ang kulor sang sakyan, no?
3: Gani nagalubas.
0: Car wash, pa-car wash gid.
3: Tapos wala tas ginulan. Miso, nag-ulan din siya, pero importante na kuha ta to ay mabasila ko. Hala, ano na, ang color ka, ano, Dalmatian type. Hindi na sa'yo puti. Pero nipis man lang subong, ang panalithi actually nagaguom ang do nagadulom-dulom kay ina pero do ma sense tawon bala nga hindi gitama ka kumbaga do kalmado nga pagtupa sang dabu-dabu o kon talithi ra juman mon para maintindihan sa aton yung mga kauturan. So medyo halong-halong lang sila. Hindi pa man mabasagi ang dala noon, pero kung magsigisigi ka magburubas kog karunti, amon lang na eh. Pero abi mo, mga amon nga klase kapag tupa, medyo delikado ni. Grabe daan ang init kay ina. And then masulay ka subong.
0: Yes.
3: Pagsunod adlaw ni trangkaso ni mga dangtan, pero ti kakalain man abi pagtupa sang Lunes back to school back to regular sa tanan-tanan diri sa syudad kag sa diin man nga bahin sang Western Visayas tapos gapisngo ka imo ya.
0: Yes.
3: Kalain maguro mo first day of school absent ka ra juman mo no.
0: Okay.
3: Pero ti oo, pero ti way man gid ano ana kita natong dunog sa naaw man subong mo na may panalithi kag may gagmay ka tama as in tama gid ka gagmay kita mo nang do green sang kalamay do mo lang gid ra juman mo hindi dalagko nga ano do way na gani madugangan nagpuro pa batiyag lang nga ti rainy season na gid man subong nga bulan ra juman mo sa detalye sang aton nga balita. Ginpasakaan sa sampaw-sampaw nga kaso sa kapulisan ang lalaki nga nang haboy sang botelya kag nag-hostage sa iya kaugalingon kahapon sa Project 5 Barangay Suok Arevalo no bangod kay ti nasobrahan ini sa paghampang sang Mobile Legends sa kon ML kag scatter gininago ini kay Alice Irvin 31 anyos anay delivery rider residente sa nasambit ng barangay ang pagpasa sang kaso gin confirm diri ni Police Captain Michael Tuburan hepe sang Arevalo PNP pahayag ni Tuburan nga ilagin pasaka nga kaso amo ang alarming scandal, disobedience to an agent of person in authority, kag threat last 9:40 kaina sang aga sa Iloilo Prosecutor's Office. Dugang panituburan nga ginahulat na lang nilang resulta sang psychological evaluation sang suspect kag makita man sang kapulisan radyuman mo nga ara ini sa insakto nga paminsaron. Sa karon preso ini sa Arevalo PNP na naibaluan nga ginpahayag sinikahapon sa negosasyon nila sang kapulisan nga nagpangayo ini radyuman mo sang computer kag motor sa iya Iloy nga ara sa abroad apang wala ini mahatag sa iya nga isa sa mga rason kun nga ang naging hostage sini ang iya kaugalingon. So sa karon preso pa ini siya sa Arevalo Police Station. Amo na madulong naton nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyuman Marjorie Herbo Miyane Tatak Areman.
1: Tatak RMN.
0: Madam Ogid nga salamat Radyuman Marjorie Herbo Miyane. Ang oras nato na 5:45 na sa hapon. Mayong hapon sa aton siring mga listeners. Subong nga nagtutok tiri sa aton siring nga pagpangalagad Margie Cubillas. Mayong hapon gid dunoy si Lubrico. Salamat man sa pagpamati. Sa kay Imbong Siloveres. Sa Lisel Capada, mayong hapon gid. Sa kay Kasa Raimundo Munding Montalbo, no? Sir Munding, no? Raimundo Munding Montalbo Belga Montalbo Jr. Dira sa may Alawod Barutak Nuevo Iloilo. Kay Ma'am Lisel Capada, sige, salamat kid sa pagpamati. No, Eunice Kimba, thank you man sa pagpamati. Tutok Brickshow pa rin nyo kay Sir Rocky Penuela. Good afternoon, no? Kay Kaspar Jo Umayaw. Sa kay Tita Sonia kay Tita Ros dira sa may area iya sang barangay na Serek Binabista Gimas sa pamilya Gabor, no? Salamat gid no sa pagpamati sa Girhin family, no? Thank you gid, no? Dira sa may Wanico Banati Iloilo. Salamat gid sa pagpamati. Hi me family, no? Si classmate na to kay na Michael Jaime na ganing rango mo mate, no? Police ning classmate po tandos. Matandos ni nga police, no? Sa kay Police Officer Michael Jaime. Sa iya sini nga pamilya, no? Salamat gid na sa pag pamati. Pemski Loria Pastrana, thank you gid, no? Sa pag tutok man sa kay Kasjan Pirotso Sumagay Say dala sa Paho Pututan nga gadulom ko nung kalangitan to sa ila sa may area sang Paho Pututan, no? kay Sir Rems sa Christian Valenzuela Bilasa, no? Mayong hapon gid sa kay Mrs. niya kuno. Nara sila kuno sumong sa may brutak ni bukod damol ulan. Was-was ang ulan dito, no? Salamat gid, no? Silong lang kumanay, no? Budlay magkasakit kita karon na dason nga semana klase naman nga daan. Kay Kas James Carpe sa Dumanga, Silolo, Sir Stephen Panega, thank you gid sa pagpamati. Kay Kas Rex Galliardo, no? Mayong hapon gid sa may Pandak Pabia, baskog man ang ulan sa may Pabia area sumong, no? Kay Gonzales Nuki Galon, no, dira sa Gimaras, no? Salamat gid sa pag pamati diri sa aton sininga pag pangalagad. Standby kay pabati ta lang aton sininga interview sa kay Police Master Sergeant John Harsley Fajardo sa Pasay City Police Station. May kaangot sa sining disgrasya nga pagkabunggo sang salakyan air truck sang army sa duwat tanan ka mga biktima, no? Isa driver sang sining delivery van sang frozen products sa padulong ko tani may kalibo, kag ang isa ang rider sang motorsiklo nga nasumalang nga nag-counter sa may karsada dira sa may barangay Bayan, siyudad sang Pasay, pasado alas 6 kaina sang aga. Pabati ta bala investigation sang pulis naton kung ano ang natabo nga ang nabungguan ining duwa ka mga biktima mga karadyuman.
4: Bale, kinasaga sir no mga 6:54 a.m. Based man sa nakuha sa CCTV footage man dito sa sinang natabuan. Pare ni ang victim nga first victim ni siya si alias Leonard, taga Ililo, taga Haro. Bale, ito ba delivery siya tani sa ruwa sa parte, aklang na sang posin prada. Nagbakal sila sa may an-an drugstore sa may bayan, sang tubig.
5: Okay.
4: Hindi man ang elferya, pagbakal niya, nang mapasaka na siguro sa salakyan niya, ang battle looter, ito yung iyang bakal na hulog. Pag hulog, ligid sa katungan sang highway, kinlagas siya.
5: Ah, okay.
4: Paglaga siya, ano man, nga may ang ATV call lang, Kia, top career sa army.
5: Oo.
4: Alin sa Rino, gawin sila, warwati. Pero may, ano sila mo, may medical mission, ano yung event, yung activity. Nag-approaching man, pagkita rin isang ATV personal driver, yung kaya kanina nga mag-evade bla.
5: Oo.
4: Naglapos sa piyaka sa positli na sa nag- parang counterflow na siya para makalipas sa itong first victim ta. Bako after na napulot ni isang victim ang battle water, nag-continue sa tabok po dito sa direction mo sa vehicle.
5: Okay, oo.
4: Pag ito, naigo sa isang right side front fender, bla. Pag ito, ya, nagtabok po siya tungkol sa impact siguro. Ang vehicle nga asang EPS na gintay pag isang driver yung maneuver ang slack yan, hindi siya wala maranuver. Pero nga pag ano ya, may kasugata ng motor sa may

0: Lang kung ano, kalawas. Ang sa motor is mga lawas man. Hmm. Kaya makikita ko ito, doon naka-helmet na siya siguro. Kaya may mga internal, according to libido, internal bleeding.
1: Hmm, okay. Ano naging IFB nga sa lakyan, sir? Ano niya sir?
0: Ang tama ano lang, Kia, truck, trooper, lang, trailer lang. Anong daw, binakargaan lang sa mga trupa, lang, magka.
1: Okay. ESL ano, Base Army, Army ni?
0: Oo, Army, Army.
1: Okay. Ako, gali, no? Sige. Okay. Anyway, ang driver, sir, kamusta, sir?
0: Ang driver, ang vehicle, subong, Aris Station, sir, pero Aris naman subong ang pamilya. Why
1: mas ang... Nice sila.
0: Pisa niyo ba yan? May initializer ba sila, paan masitol ba sila?
1: Okay.
0: May mga ano sila sa arrangement na may mabulig ang PP tapos daw.
1: Okay.
0: Hindi na daw mapat daw may pinasayin na isang tao lang masis sila kung anong panang lalo sa malupong mga
2: biktima. Kabahin sa pagpayag ni Police Master Sergeant John Harsley Pahardo mga karadyo man. Naporsyon sina isang video kay Inas Magabot ang Bureau of Fire Protection o kita nyo sa Facebook page naton mga karadyuman matapos nga gintingwaan pa no nga ma-rescue sang katapos sang Bureau of Fire Protection ang duwa tanan ka mga biktima proti disgrasya gid no way nagid matabangan don say the don arrival sang gindala sa may Don Valerio hospital dira sa may siyudad iya sang Pasi mga karadyuman. Arbebin. So, managani ang balta kinanglan mangin alerto kita sa tagsa kation, no? Kay kagisa magulpi lang may masumalang kita nga daw hindi kinan dance dala noon nga resulta sa pagkadisgrasya mga karadyuman tikon kisa mabutang ikaw sa alang-alang kag ining mga tawo ngani nga yara sa palibot man sang karsada. Balinla kung bisan kabalo kasang defensive na driving kon ang sitwasyon karon mabudlay na balang alikawan kinanglan mo magdesisyon sang madasig no parang makalikaw ka sa disgrasya pero ti tanawa no disgrasya gid iti duwa ang na ulamin sa sining aksidente kag patay mga karadyuman. Sige, ang oras naton alas 5:55 na sa hapon sa Kaiser Stephen Panega mayong hapon kas Broadpit Madeira Bistuwer maulanon nga hapon dara sa may area sang Haniway no sa pamilya Bistuwer Madeira Armada Alihero Duermo Bursilio salamat gid 24 oras ka nagapamati sa kay Jasmine Galilea Fakultad kay Maria Julie Trotso no from Cas Broadpit Madeira Bistuwer salamat gid no sa pag pamati diri man sa aton sining pag pangalagad subong iya nga hapon and of course no kay na game 2 sang NBA finals sa tunga sang San Antonio Spurs kag ang New York Knicks no ang resulta is 2-0 na matapos nga nalutos liwat sang New York Knicks ang San Antonio Spurs mga karadyuman. Home court pa sang Spurs niyang ginhampangan kay ina pero te wala gid no wala gid gin swerte iya ang San Antonio nga madepensahan kag ma enjoy ang ila sini nga home court advantage no grabe abi man pampangon ining grupo ni Jalen Brunson no sa New York Knicks perte no ang mentalidad bala no sa mga hampang sa ipitipit ang clutch bala nga tawag nila ara sa New York Knicks kaina ma-overtime na tani by pala ganitong score by 104 pariho no ang problema kay si Victor Wimbanyama si Wimby hambal nila ang iba nambal na si Baby Wimby no nagsala ang iya

0: ning desisyon ang gadaga ng upod niya, siguro miscommunication man, kay iti nagalagas na sang oras, ginhaboy niya, abi niya nag tulok ang upod niya siya, rin karon kay talikod, gari kung why gid ka hibalo, in itsa niyang bulan, agaw pa sang kontra na convert mga karadyuman sa puntos, no? Na dito git disgrasya git na nakuha sang San Antonio sang New York Knicks ang kadwa nila nga kadalagan kag sa home court pa sang San Antonio Spurs. Magamo sini kun magsigi-sigi mag-transfer dito sa home court na sang New York Knicks sa game 3. Base kung matuod ding ambal nga i-sweep sila, no? Sang New York Knicks, mga karadyuman, kay manti ang Cleveland Cavaliers, no? Sa Eastern Conference Finals, sweep man, no? Why gidya kabangon ang Cleveland Cavaliers, mga karadyuman, sa Eastern Conference Finals, no? Sa batok iya sa New York Knicks. Mga may dalag ko bining Knicks madasig maghulag, no? At the same time matanda, no? Sa tira may mga fade away kag mga floater bala ni Jalen Brunson, no? Actually manami man kaina, no? Nagtinguha man ang San Antonio Spurs. Galing kay daw kulang sa clutch, no? Daw ang bali natin bata pagid man si Wimbanyama, no? Si Wimby. No, amot magano ni sila ni Wimby, ah. Bata bala ni Chris Aquino. Layo guro kay titaas niya si Victor mo. So, pareho lang ang tunog sang ila sining ngalan. So ginlango-lango sang iban kay ti daw bata tuod magdesisyon pa lang alang pagida. Mo kay nga supporters ang sports ang galungo kag ginabasol si Victor. Yung kanta, no? Ang ambal sang New York nang tukar ang ila sini nga popular bro nga kanta nga New York, New York, no? Kanta nga Start Spreading the News. Itip ang San Antonio Spurs sa second game. Kaya nina sa dasun mga simana nung ampang nila Lunes or Martes liwat, no? Ang game 3 na sa NBA Finals kon hindi pa di ka bawi ang San Antonio for San Antonio Spurs mag 3-0 na daw malayo-layo na ni sa tigi kag wala na kita sang game 3 pa iyang paabuton, no? Though easy road to championship na ning biyahe iya sang New York Knicks kon matabo mga karadyuman. Sige, standby na kamo sa mga dalag ko nga balita lokal sa RMN Evening News kay Romel Palmares, mayong hapon gid. Alma Agenga, no? Thank you gid no sa pag pamati kapag tutok kami diri sa RMN Iloilo. Hoy, boss gali nga sa Lunes gali, no? Balik na si Tio Pancho sa iya sining time slot mga karadyuman, no? Gamatamat naman kita linong nga klaro galing kay nag ano naman no nag amatamat naman saka ang presyo iya sang petroleum products, no? Sa masunod iya nga Lunes nga adlaw kiti umpisa naman sang klase, no? Sa mga ginikanan sa mga estudyante, good luck, no? Himalaon ta ang pinaka-latest man later nga update sang enrollment diri sa may palibot sang Western Visayas. Sa ngalan na gidamang ni Radyuman Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Iales Kapalihan.
1: Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char!
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablo sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
1: DTX 500.
6: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500.
9: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Ban, dermi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa matag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
14: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a health.
3: No worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Babcon, bangong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablum sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
1: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
1: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
22: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
23: Adlaw kita sa buong sang Sabado, Hunyo 6, take this meal 26.
22: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
23: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
22: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
23: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danyosa Bordon.
1: Headlines.
22: Sa mga mga dalagkuan nga balita sa balita lokal, Iloilo City Government ginplastar ang pagsulundan sa pagtumod sang benepisyaryo sa scholarship grant sang bawat barangay makikinabang program.
23: Tatlo ka mga tao patay sa magkatuhay nga aksidente sa Dalanon sa Pasig City.
22: Balita international, US ginatake ang Iranian sites matapos maglunsyar ang Iran sang drone.
23: Sa showbiz, The Script nagdugang sa ikatatlong Manila show para sa The Man o kung Man in the Arena Tour sa Marso 2027.

0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08 kagkaroon na sa detalye na sa aton nga mga balita. Ginplastar sa opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ang pagsulundan para sa bawat barangay makikinabang program nga may pondo nga 200,000 pesos. Kahapon, personal nga gin-turnover ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang among pondo kay Trenas kag barangay Iloilo City President Maria Irene Ong sa private lunch sa isa ka hotel sa siyudad. Sino kay Mrs. Joy Gorzales, spokesperson ni Trenas, sa tagsa ka barangay, mga beneficiaryo sa 100,000 pesos nga scholarship grant ang lima kapigado nga incoming fourth-year college students. Apang kung wala, mahimo ini ihatag sa incoming third-year college students sa Texas Scholars nga may national certificates o kung sa mga estudyante sa fifth o kung sixth year nga ginalauman nga makatapos ang academic year 2026 sa 2027.
1: Ang check if endorsement or turnover may isa barangay sa Iloilo City Government din ang pag-implement sini ang kada barangay man no ang pagpangita sang contractor mag-install dira sa ilang mga CCTV or
0: pahayag pa sa spokesperson hindi pa maathag kun mahimo matunga sang barangay official sang 100,000 kaso sa masobra lima ka estudyante sa ila na sakupan samtang para naman sa nabilin nga 100,000 pesos mahimo magpili ang barangay kun igasto nila ini sa pagpatakod sang solar street lights kag CCTV cameras.
1: Ang ini-check is endorsement or turnover ng isa barangay sa Iloilo City Government din ang pag-implement sini ang kada barangay man no ang pagpangita sang contractor mag-install dira sa ilang mga CCTV or
0: ang kabayan sa pahayag ni Mrs. Joy Gorzala. Ang ini nga bahin ng mga kay-radyo man na ginadulong sa inyo sang super fiber pinakamadasi kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon na pangwantraman ini sa constipation kadako ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamang kutanon mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pamaaw kag super fiber and sa panihapon. Super fiber pambato sa colon cancer.
2: Sa iban pa nga balita lokal, duha ka taong napatay matapos masagairan sang service vehicle sang Philippine Army sa Barangay Bayan, Pasay City, Lasay, 52 kaina sang aga. Ang mga biktima mo Sanday alias Leon, 49 anyos, driver sang wing van kag alias Roger, 26 anyos, residente sang Barangay Nueva Union sang among syudad nga nagamaneho naman sang motorsiklo. Sunod sa report, halin sa Iloilo City ang wing van kag padulong kontani sa kalibo agod mag-deliver. Naghapit ini sa Tsangge agad magbakal sang tubig kagsang nagsaka sa iya sarakyan na dagdag ang bottled water gani iya ini nga ginpulot samtang natabuan naman nga nagapadulong ang sarakyan sang Philippine Army nga halin sa Kalinog agad magpadulong sa Hamindan Capiz. Nagingagaw palikaw ang driver sang government vehicle apang nalabot ang driver sang wing van bangod naglikaw naglapaw sa pihak nga lane ang service vehicle kag nabungguan ang nagapadulong nga motorsiklo. Giningagaw padala ang mga ini sa ospital apang wala opo o kundindek larar nga dead on arrival. Ang ininga bayin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis sa softness ng supat. Gani kun ining magadubo, madaw man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton yung supat, gani mas batang itsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Gindeklarar nga dead on arrival sa Don Valerio Palmares Hospital ang 23 anyos nga si alias Ren, na college graduate sa Pasay City College. Kagtumandok sang Kalinog Iloilo matapos nga nakabunggo sa pader, ginamaneho sini nga motor sa barangay Kinaringan Grande, Pasay City, Launa 28 kaina sang kaagahon. Sunog kay Fire Officer Juan Jarek Jan Casamayor sa Pasay City Fire Station na abtan pa sang ila personnel na ara sa kilid sang pader ang biktima sakay sa iyang motor motorsiklo kag may patal nga pilas sa ulo. Gilayon nga ginala ang biktima sa ospital sa BFA Pasig City Rescue apang wala na inis ang kabuhi matapos nga na-deform ang ulo sini kag nabali ang tiil. Suno kay Kasamayor, agin pangayag sa mga kaupod sini nga nagaselebrar sila kaupod ang biktima bangod bag-o lang sila nakagraduate. Halin pa sa syudad sa Pasig papauli na kontani sa Kalinog Iloilo ang grupo sa natabo ang aksidente. Bangod nga nakainom, agin pangayag sa mga upod sa biktima nga madasig ang dalagan sini kag nagaikis sa dalan. Bago natabo ang insidente, nanaog ang angkas sini sa motor kag nagsaylo sa iban nga motorsiklo. Pahayag pa sa mga kaupdanan sa biktima nga 700 meters ang distansya sa ila tubtob nga nabunggo ini sa pader sang isa ka balay sa natabuan sang aksidente. Ang ininga bahin mga ka-radyo man na ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo. Diabetes, hypertension, kag mahiko nga dugo. Ari nang solusyon is Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic. Sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ginpasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso sang kapulisan ang lalaki nga nagpangaboy sang botelya kag nag-hostage siyang iya kaugalingon sa Project 5 Barangay Sook Arevalo Biyernes sang hapon bago na sobrahan sa paghampang sang Mobile Legends sa kan ML kag Scatter. Gininago ini kay Elias Irvin, 31 anyos, soltero, anay delivery rider kag residente sang nasambit niya barangay. Inigin kompirmar ni Police Captain Michael Tuburan, hepes ang Arevalo Police Station. Pahayag ni Tuburan nga ilagin pasak ang kaso nga alarm and scandal, disobedience to an agent of person in authority, kag threat, less 9:40 kainas ang aga sa Iloilo City Prosecutor's Office. Dugang pa ni Tuburan nga ginahulat na lang nila ang resulta sa psychological evaluation sa suspect, kag nakita man sa kapulisan nga yara sa insakto nga paminsaran sa Irvin. Sa karon priso siya sa gihapon sa Arevalo Police Station. Nahibaloan nga ginpahayag ni Irvin sa kapulisan nga nagpangayo ini sang computer kag motor sa iya Iloy sa abroad apang wala ini mahatag sa iya nga isa sa mga rason kon nga gin hostage sini ang iya kaugalingon. Ang ininga bahin ginatulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus, mas gin perpektibo kag mas gin pabasko gintinga mang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas mangaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahin, pilason ang magulang matapos gintiro sang improvised hole and gun sang iya manghod sa nabukid nga bahin sa barangay Atimunan Haniway kahapon sang aga. Ang biktima ginhinago kay alias Romeo, 46 anyos. Samtang ang suspect amo si alias Romnick, 36 anyos kaglunsay residente sa nasambit nga barangay. Base sa investigasyon sang Haniway Municipal Police Station, nagbaisa yung mag-utod kabangdanan yung nagkuha sang holing gun ang suspect. Kagintiro ang iya magulang na igo sa walang sagang. Gilayon ini nga gindala sa ospital samtang wala naman nadakpan ang suspect. Nagpahayag ang mga natungdan nga ilan na lang areglohon. Magpamilya ang natabo. Ang ininga porsyon na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea ang alkaline nga baramin sina gabuli gagod makontrolar. Ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Himan ini ang may ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kag isa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika di Alternatibo Medisina sa Wanchung Building San Jose Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bilang nga nagatiga, masami bilang may hangin ang imo nga tiyan. Base may diferensyo ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga kay Radyo Man, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
2: Sa katapusan ng balita lokal, aluwasak ang bumper kag naidalom nga bahin sang puti nga Toyota Fortuner matapos naging salakay siniyang barrier sa Halandoni flyover pasado launa kaina sang kagahon. Santo sa saksi sang insidente, nagdiretso ang salakyan nga halin sa distrito sang Molo padulong sa city proper apang nakabunggo ini sa mga concrete barrier. Luwas naman ang mga biktima matapos nga naglupok ang airbag sang salakyan. Sino pa sa mga nakakita, hubog ang mga sakay sa salakyan sang natabo ang aksidente. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga iralam makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa asu kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
4: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
0: Ginatake sa US forces ang Iranian coastal radar sites matapos gin-shockdown ang drones nga ginlunsyar sang Iran padulong sa Strait of Hormuz sunod sa US military. Nagapati ang US military nga ginatarget sang Iranian drones ang regional maritime traffic. Ginpahayag sang US Central Command nga sunod nga ginatake sang US ang surveillance sites sa Goroka Kizem or Kizem Island nga lunsay yara sa Strait of Hormuz. Sunod naman sa Revolutionary Guards Corps sang Iran, naging target nilang US bases sa rehiyon na gamit ang missiles bilang balos sa US strikes. Kaging panukpan ng 4 tankers nga tuyo nga magtabok sa strait nga wala sang pahanugot. Ang balitang international na ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthmed Pharma Corporation. Kag mga karadyo man, Nance Liniment Oil, pinaka-epektibo.
4: Bayong Dagat.
0: Napanghaplas herbal and Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po ay palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man panghaplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik na nagidugo ng pilas. Iya ini po ang tutunokon patugunon, no? Buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthmed Pharma Corporation, aprobado sing FDA. Mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
4: Balitang Showbiz.
2: Matapos mag-sold out ang duha ka shows, nagdugang ang The Script sang third night sang ilang Man in Arena Tour sa March 2027. Sino sa organizer Hiwato ng third show sa March 20, 2027 sa SM Mall of Asia Arena. Samtang Hiwato ng una kag ikaduhang show sa Marso 18 kag 19. Nagabalor ang ticket sang 1,650 pesos tubtub 10,900 pesos depende sa section kag mangin available ini sa Hunyo 13. Ulihin nga nag-perform ang The Script sa Pilipinas sang 2025 sa ILA Satellites World Tour. Ang balita sa lawas sang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. O kung ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed the Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
4: Kabloom!
3: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
4: Kabloom!
3: Testingan na ang Charm Fab Coin. Bagong?
4: Kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Man Resig, in-greet natin ang Dolor family, Adoliete family, dira sa may bagwas ng Dumanga, si Irma Joy, dira sa may Fabio Luxalor and Spa sa La Paz, si Tadidang kag Norbing Acero, kay Talulu Medina, kay RV Ortales, yung nagkatutok dali sa atin ng pagpangalagad, kapila niya ko hambalan, i-greet mo ako mama, subong ko lang na dumduman. So kay RV Ortales sa Police Regional Office 6. Happy, happy listening, sir. Ginagreet man natin si Maninoy Kadadje de Lima. Congratulations, Maninoy, sa inong gublanj masyad. Happy, happy listening. Kay Police Major Eduardo Chacon. Kay to Pablo, si Pablo Inasala, nagkaong kutuligid gabi, Radyo Man Resi. Siyempre, solo-solo ko lang. Kag si Pre Ray, sa Ray Aircon Repair, bala. Alam mo, ako lang isa nagkaon. Haba ko ay ako tupad, nagtupad ako sa iya. Siguro nahuya matay malaam nga hindi pagbayad ng kinao. Oh, hindi ko intention magpalibre ha. Kaso kay Tekin Biden mo, thank you. Migo ni Papa, happy, happy listening. Kay Police Major Roy Tayona, kay Maninay ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle, sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, nakatutok dali sa aton ng pagpangalagad. Kay Lola Melania Padernal, sa di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa, sa Biyahera Taxi, kasi iban pagid ka nakatutok. Happy, happy listening.
2: Sa ating Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Tita Nieva Paniada, Romeo Soberi, Araman, si Embong Salovere, Sabina Gora sa Caldito, John Perotso sa Magaysay, Buds Tagalan, Gonzales Nukigalon, Bong Winda Francisco, kag Annalyn Montalban. Sa iban pa natin natag palamati, mayong gabi kay Marina Hector, sang Tatoy Manokanan Seafoods, at kay Marina Maricho, mayong gabi.
0: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
2: Saliwat, adlaw kita subong sang Sabado, Hunyo 6, take this meal 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
2: Radyo Man Jason Renzi Kabatania.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliino.
2: Radyo Man Rezi Danio Sobordo.
0: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga hindi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Alas 6:26.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. By MX3.
4: Pipayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 bio. Ang D3 bio.
6: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
7: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ifinite Max Alaga. Max Protectado pa unique.
0: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Hello, anak.
4: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang hambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
11: Wow.
10: Kaya gusto yung pag-diyan mag-niwang, kayo pariyo ko no sa ako, hambay ko kanami, nag-ilang sa lawas mo. Tapos, yung compute ko yung BMI, nasa normal, malang siya BMI, hambaya niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: pagkaroon sa katapusan ng bahin sa aton sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan Sumpa sa Aswang.
1: Oy, Conchita! Baw maayo kay nakalabay ka?
2: Diding? Nga?
1: Ay, kumustahon ko lang ang kanding agin bakal sa akon kahapon ni Banahon mo. Eh, basiluyag niyo dugangan? Damo, pakudi kanding ah.
2: Ate, sige. Silingon ko lang si Murio. Mapauli na ako.
1: O, eh, madali lang.
2: Ha? Nga?
1: Naano inang tudlo mo? Eh, napilas bala ina?
2: Ha? Oo. Napilas ang kutsilyo sa may ginkiyad ako. Nagasakit gani eh, nagangot-ngot.
1: Amo bala?
3: Sariling!
1: Oy, Nonoy! Ikaw gali. Oh. Ay, ano, Tani?
2: Sige, malakat na ako, Diding.
3: Uy. Naano to si Chay Conchita? Eh, nga doon, nagadali-dali gadya ho?
1: Eh, nagangot-ngot sigurong pila siya sa tudlo eh.
3: Ano? May pilas siya sa tudlo?
1: Oo. Napilas ko no siya sang kutsilyo sang nagakiyad siya sang lulutuon niya, guro, eh.
3: Hindi. Hindi yan. Si Chay Conchita. Amo ang aswang.

0: Anong saling mo, Nonoy? Si Chay Conchita? May pila sa tudlo niya?
1: Oo. Amoy naging saling ni Chadiding.
0: Ano?
1: Oo.
0: Tingala ko man niya sang nalabyan niya kami kay Inas ang anak mo. Ginatago niya ang kamot sa sulod sang bayo niya. Tapos, sa nagapalapit siya sa amon, wala untat ang hilibiyong ni baby. Kagsang naglakat na siya, Noy. Naguntat man balang hibi niya.
1: Ano?
0: Oo.
1: Kunin mo. Siya. Siya ginangaswang Gracia. Gani kinahanglan ko siya katuan sa ilasubong. Antes pa magdulom. Sulangon ko siya.
0: Nonoy!

0: Ano ang siling mo, Conchita? Nakita ni Diding ang tudlo mo?
1: Oo. Tapos nagabot si Nonoy. Amo nga naglakat dayon ako. Ambot kong ginsugit siya ni Diding ang natungod sa pilas ko sa tudlo. Kabay pa nga wala lang. Kabay pa!
2: Sayo, Chita.
0: Ba? Oh. Si Nonoy.
1: Murio, hindi yan. Nahibalaan na niya nga isa ako kasong.
0: Ha?
1: Hindi nga ako nagatakis sa ila.
3: Nay, Tay! Ako na lang mabre!
0: Hindi, Runa. Ako na mabre sa puerta. Ako na matubang saya. Ako, Chita, Day. Magpanago ka. Hindi pwede nga makita ka niya. Hindi pwede!
1: Oo, Maria!
2: Tay!
0: Oy, Nonoy, ikaw gali.
4: Oo.
0: Ay, nga tani, may kinanglan ka?
4: Oo. Ara si Chay Conchita, Choy. May kinanglan lang ko tani sa iya.
0: Ay, wala siya diri. May ginkad doon to sila sa bata namon.
4: Napiho ko. Ginatago niyang iya sawa sa akon. Conchoy, hindi na bala pag-i-deny. Nakita ko good bala si Chay Conchita nga nagsulod diri sa balay niyo mong. Kaga, wala man siya makagwa gani. Gani, hindi na lang siya bala pagtagwa sa akon, Choy. Wala man ko sang buhaton nga malain sa iya, ha?
0: Ha? Ah? Wala ko sang dapat nga ipaathag sa imo. Maghalin ka na. Sagang mong puwerta sa pagsira ko, pasudla ako, Choy! Ha? Tay! Opa!
4: Runa!
2: Okay.
4: Habi ko ari kung naglakat ka mo sa ngiloy mo. Siling ko, gidi. Ginatago ninyo si Chay Conchita sa ako. Sadiin siya! Chay Conchita! Magwa ka na dira sa ginapanaguan mo! Kung hindi mo luyag ang matalahig ang mag-amay mo sa pagkaaswang mo! Magwa ka dira!
0: Hindi! Hindi ka magwa, Conchita! Hindi, Ged!
1: Aari ako!
0: Kasi ka lang hindi magwa!
1: Nay!
4: Mayong katahuran, Chay Conchita!

0: Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilangin mo blood sugar sa una.
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko ng pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer,
2: grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500!
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
2: Mm-hmm.
3: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kong nakapreparar ka.
2: Mm-hmm.
3: Ibagid kong nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert di ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: TTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Pamakal, sumanguti ka.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Ang husay!
11: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number one!

0: Nonoy, ote, nakita mo si Chay Conchita? Siya ginman balang aswang, hanoy?
1: Oo, hoga siya, siya. Si Chay Conchita, isa ka aswang. Kag siya ang nagapanghalit dire sa lugar ta. Siya man ang nag-atake sa aton. Kag nagtuyo nga kuhaon ng aton anak.
0: Ano?
1: Oo.
0: Ote, ginbogno mo siya? Nagmadinalagon balang pagsulang mo sa hiya?
1: Oo, hoga siya. Kag amunay ning mangin katapusan niya.
0: Nonoy, kinahanglan niya pabalo nato ng mga kasilingan ta. Sulungo nato ng balay nila, noy. Kag sa tiyon niya ini, hindi na siya makapalagyo pa, hindi na.
1: Hindi na kinahanglan, Gracia.
0: Noy?
1: Tungod sa pagsulang ko sa iya, magaantos siya nga magaantos. Asta amoy ni mangin kabangdanan sang iya kamatayon.
0: Ama! Nonoy! Nonoy!

0: ingot ng tudlo ko. Doon nagalatay ang kasakit sa bilog kong kalawasan.
1: Kunchita, nasilingan ganing hindi ka magatubang sa iya. Pero wala ka ginamakil sa akon. Tani na lagyo ka na lang.
0: Hindi ko mabatas nga pati kamos ang anak na madalahig sa pagkaaswang ko. Tungod sa ako nag-aantos ka mo. Ganin di ako layag apaantos ang pagid ka mo.
2: Nay! Nay! Ano na sa mga kailan?
1: Hindi na mag-aayo ang pilas si nanay mo. Magalala na lang ina nga magalala ang pilas niya. Asta nga.
2: Ano, Nay?
1: Gumapatay siya.
2: Oh, ano?

Si nanay, pila na kadlaw ang antusiya sa kasakit ni Iyan na batsyagan. Kung mapatay man lang gali siya, kaya nga pa antusan pa siya sa subong sini. Amo bali ining silot sa iya. Naluoy ako kay nanay. Hindi ko mabatas ka kaya makita nga nag-aantos siya. Oh, gusto. Nagkakatulog na si tatay. Kantuan ko sabong si nanay.

0: Nay.
1: Rhoda, anong ginabuhat mo, Tere?
0: Nay, Nay, naluway na ako sa iyo. Kay balo ako nga nakapuwi ka na. Kaluyag mo na magpahuway. Kani pa ba iya ko nga buligan ka, Nay?
1: Ano? Hindi. Hindi ako magsugot.
0: Sige na, Nay. Handa naman ako eh. Kaya magsugot ka na. Hindi ka magkabala ka sa ako. Masarangan ko pang hapila na kaugalingon ko. Kani sige na, Nay. Basta na nga pag-antosin eh. Isahilo na sa ako na pagkaaswang ko.
1: Oo. Oo.
0: Ako, Nay. May nagawa nga itong napiski sa baba ni Nanay. Ako ni nga tumlon.
2: Kunchita!
0: Agad makapauwi na si Nanay! Nagsugot ako!

0: Nito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano pag iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may VCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi simple pag-abot sa imong gut, ma-produce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Correct.
2: Mm-hmm. Imagine la. Lang tawab lang kung ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayon ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
4: Oh.
2: No, pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B complex.
2: Tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, amatama na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3. Wala sila mo na.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Ito kaya arang bisyo
4: mo. 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang sa.
4: May vitamin D lang sa.
3: Tapos one check.
4: Isa lang check. One check.
3: One check
4: lang siya. Gaano na lang. One check.
2: One check. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Kompatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bacteria
3: kagaw
2: tanang klaseng kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kagdugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining, sunog.

0: inyo nami gidya nga ditribayo git. Ining ditribayo, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga ditri. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
1: Ulo, no?
0: Number one, antiviral.
1: Antiviral.
0: Antiviral ang ditribayo because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga ditri? Mm-hmm. Wala.
1: Wala.
0: Pero ang ditribayo, ara.
1: May monocaprin siya?
0: Check.
1: Wala.
0: Check.
2: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
0: So sa mga kautura na munda, nami, ditribayo gid kumpara sa plane niya dito.
3: Ditribayo! Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Ditry na mo patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
5: Ditribayo! Health News! Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto. Bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gagawin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
2: Mag-Super Fiber,
0: the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Alas 6:56.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
12: Kag mga pinalangga namon nga tag panamati, diri naman nagtakop ang aton sibilanon sa simana nga ini. Kabay nga nakahatag kami sang kalingawan kag kakugma. Ini naman ang inyong Ginoong mistikong nagasiling. Madamo gi nga salamat sa inyo.

0: Ligan, kita aktif di Jakarta Ma, Tiam Basin Tio ko, to Marco Sang, May DC, Alkaline, Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa May DC.
1: May DC!
2: Mabaka sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: TKX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TKX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: TKX 500.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char! Fabcon, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bango kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si May Nano.
7: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
6: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mga butika! Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mahigpo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500!
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
12: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
13: So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
12: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba.
13: Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayigid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika. Goodbye.

0: ng chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, yana ka, at gaganda ka pa.
8: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
7: Megaman.
8: Herbal Capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
10: Isipan ninyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligad sa Takna, sining alas 7, sang gabi.
11: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra di honor, palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyo mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyo anchorman.

endorsement or sinoverment ni sa barangay sa Iloilo City Government that ang pag-implement sini ang kada barangay man no ang pagpangita sang contractor mag-install dira sa ilang mga CCTV or solar lighting, so ang barangay na ang ginhatagan ni sang poder. Ang priority shall be given to students who are not members or beneficiaries sang 4Ps program, no? Or okay. Sila sang recipient sang any other scholarship program. Kag may ara sang ano, GWA or GWA nga kinala nila nga init not less than 85%.

0: Ginatuna na sa nga bago nga Senate Majority Block or Dagat Salian Block ang mode nga posible gamiton para sa pagdeklarar sang special session sang Senado. Padumduman nga una naging pahayag ni Acting Senate President kag Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian ang posibilidad nga pagpatigayon sang special session agod nga maaktuhan ang mga nakapinding nga mga hagna matapos ang deadlock sa Senado kag ang kahigayunan nga maka 13 B nga numero sang bago nga mayoriya para formal na nga makaangkon sang Senate President. Sunod kay Gatsalian, mayara sang duhag ka mga mode o kung pamagi para sa pagpatigayon sang special session. Una diri, amo ang mahimo nga maghisugot ang Senado kag Kamara nga magpatigayon sang special session nga bisan wala na ang approval sang Office of the President. Kinalimbawa ni Gatsalian na natabo sa itong nakaligad niya Disyembre nga na-delay ang pagpapagon sa 2026 National Budget kag nag-extend sila sang adlaw para nga makasisyon kung sa diin pagkatapos na sang Pasko na aprobuhan ang National Budget. Ikaduha diri nga pamaagi sunod sa iya amo ang presidente mismo magdeklarar kag magmando sa Kongreso magpatigayon sang special session. Samtang una na nga napamangkot si Senador Alan Peter Cayetano or nagpamangkot kon magatambong bala siya sa tiyon nga ipatawag sa special session kag ang sabat sini depende ini sa kon ano ang tinutuyo sang Gatsalian Blast. Weekend ang Senate President sa Gihapon yun istoryahan. Wala pa ni ma-resolve. Sinugid ba lang Senate President subong? May Senate President bala kita or bakante ang posisyon sa Senate President? Abi magparahuway ka mo, no? Kay Domingo man buwas mag-sirimba ka mo. Kung hindi ka mo mag-araraso.
1: Lumang buhay ang radyo at serbisyo. Paghatid ng balita at komentaryo.
0: Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapakalaga na ang palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama Sabado na kita pitsasay sa bulan sa Hunyo tuig 2026 labing una sining Sabado nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
3: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
4: Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga aton pag-istoryahan karon nga gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama.
5: RMN.
0: Senador Alan Peter Cayetano nagpresko na naman sa Facebook pero talalo pang doon nga dako gid ang nabulwat sa iya sining mga live views. Or ang mga nagalantaw sa iyang live views, grabe ang pagkulpa. Kagkalabanan sa mga nagalantaw, sa iya na nagabuyayaw. Pero may advice siya kay Senador Sherwin Gatsalian, mga kasama nga wala nila ginakilala nga leader karon sang Senado. Although nga may mga statement sila nga may take over, no? Nga na take over.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Maghalong ko no si Senador Gatsalian sa pagpagamit sa Malacañang.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Gatsalian, wala matumbag sa sining mga isyo karon sa Senado mga kasama sa inagaway sang posisyon. Sino gid bala ang matuod nga Senate President? Sino gid bala ang matuod nga yara sa majority? Mga kasama, sundan ang kasugpon sa aton makahalawat-hawat nga sugilanon diri sa Senado sa kasaysayan 11-11.
2: RML, palabra di honor.
0: Kay kun pamati anong kampo ni Gatsalian, no? Sila ang legitimate nga majority. Kon matian mo anto si Cayetano, sila nga ako gihapon ang Senate President. No? Although technically pwede kay wala pa 13 ang kontra, galing ti hambal sang iba naman, sila tina-declare na to ang seats nga vacant sang 12 majority.
2: RML, palabra di honor.
0: Ante mo panakaroon ang ginaistoryahan na mga kasama, no? Sinogid pala ang matuod nga majority. Ati, base masulbar ini, pagi sa special session, rodamo sa nagahin subong sa social media, sila nila doon may malumpat nga isa pa, daw J ang initial sa ngalan.
2: RML, palabra di honor.
0: Daw J ang initial sa ngalan na mga kasama sang malumpat, no? Di damo tayo nag-jump into conclusion. Sino? Si Jark Villar? Si Jamil Villar? Di tanawon ta na mga kasama eh, kung may malumpat mga kasama, no? Pero damo nag-hambal sila nila, di damo na yung mga institusyon kag mga legal luminaries, mga groups, organization ang nagkilala ya sa liderato ni Gatsalian, no? Like IBP, ang Malacañang, ang Senate, no? Kag iban pa. While ang nagkilala lang iya sa Cayetano group nga sila ang majority, si Harry Roque, ang mga Duterte vloggers.
2: Panlabra di honor.
0: No? Te amo na karon ang sitwasyon sa aton sini nga Senado mga kasama, no? Ginamonitor nato na kag ginabasa man ang ila sini nga mahulag. Dire lang kita iya susto, no? Why kita di sa naapinan kung sino man. Ang kamatuoran lamang ang aton kag ang husto. Kung magkomentaryo kita di against kay Bongbong Marcos, mahambal man ang mga bango, siya bias ka. Karon kon birahon ta naman si ang mga Duterte group, hambalo naman siya, bias ka, nakabaton ka sa malita. Ay yati, pinananti kong maulo nyo karon. Kung sino lang da ang husto, kag kon diin ang katarungan, kag diin ang maayong padulungan sa aton nga pungso dira kita. Ay ang aton loyalty, hindi dapat sa tawo, hindi dapat sa politiko, ang aton loyalty, dapat sa diin! Sa bandera naton, sa flag ta, sa aton sininga pungsod mga kasama.
2: RML, palabra di honor.
0: Si Senador Loren Legarda nagpagwa man sa iya sininga video statement nga nagapanindugan nga siya gihapon ang Senate President pro tempore. Sa piha kamain sa local scene, kulang sininga mga classroom sa Western Visayas naglabot nagalabot pa sa malapit sa Ismail suno sa DepEd. Okay. Size meal, magtag 1 million per classroom, no? Isa ka million, makapatindog ka na sa isa ka classroom, mga kasama. Husto, hindi? Basta wala lang komisyon, wala lang kupit. Pag-una na! Di kung 6,000 ang aton sining backlog, diri sa Western Visayas, size meal ka classroom, magtag 1 million per classroom, 6 billion malang na mga kasama. Pila ang flood control project sa aton mga congressman diri sa Iloilo, no? Diri sa syudad nga daan sa Luzon District, mga 4 billion sang 2025. Sa probinsya halos tag 4 billion man kada distrito, ti ibutan tala lang tag average lang sila tag 3 million sila tanan. Anong ka distrito ni? Isa ka Luzon District sa syudad, 5 sa probinsya. No? So anong tanan times 3 billion pila? O ributan tala lang 2 billion kay ti ang iba nabi billion taman hindi taman pag ubuson abi nga wayid sila flood control project. O infrastructure project mga kasama. Himuon tala lang 2 billion. No? Ang 2 billion i-allocate sa pagpatindog sang mga classrooms sa Western Visayas, Tiloilo pala nang alumaker, no? city and province. Ti, kun may tag 2 billion kita nga ma-save abi halin sa ila nga mga flood control projects or infrastructure projects fund, mayara kita sang 12 billiones halin sa ilang anom. Di ba? So enough sa isa ka tuig, enough para makasulbar sang kulang tanga classroom.
2: RMN, palabra di honor.
0: Tingaway sa may nagsuwa tulod sina nga senador ta or congressman abi or LGU executive ta, local government unit chief executive naton. Ngaway sa may nagduso sina. Ngaway man ginaduso sang DepEd. Way man ginaduso sang regional director ta di sang una nga puro lang vlog ang iyang obra. Di bla? Isa lang ka tuig, sulbar na ng 6,000 ngayon niyo. Bisan hindi na gani, 2 billion ang ibuhin naton sa mga allocation, no? Sang mga congressman ta, sa tag sa katuig, bisan 1 billion na lang. Sa bilog ng Western Visayas, ang congressman ta sa Western Visayas, so ilabot party list, ang mga district representatives naton, mga kasama, no? Diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, anom, Guimaras, pito, Antique, walo, plasang apat sa Aklan kag Capiz nagduwa-duwa, 12 kabilog ang congressman ta. Ang district representative naton diri sa Western Visayas sa Islasang Panay kag Guimaras. Kaya Negros ubong laina, no? NIR na sila, Negros Island Region na sila, isa na sila ka region. Upod sa Sikihor kag sa Negros Oriental. Ti bisan magtag 1 billion lang sa annual allocation kung ano man ang pagtawag sinada nga infrastructure project para sa flood control, para sa tulay, para sa karsada. Sa aton sining mga district representatives, may 12 billion kita nga makuha mga kasama sa isa ka tuig lang. That is more than enough para makabatindog sang classroom sa bilog ng Western Visayas. Tingaway sa may nag-oobra sina! Abi, pakta nyo abi mga kasama. Ngaaway sa may nag-oobra sina. Nga wala nag-i-invest ang aton yung mga politiko sang pagsulbar sa classroom backlog sa aton sining mga eskwelahan. Nga wa nila gina solusyonan ang kakulang sang classroom. Oh. Sabat!
2: RMN, palabra di honor.
0: Letter A, why sila dako nga makurakot? Letter B, hindi sila gusto mag-alam ang kabataan. And letter C, all of the above.
2: Palabra di honor.
0: Nan, amo na mga kasama, no? All of the above, letter A or letter B, no? Ti ang mga proyekto nga ini, mga kasama, no? Amo na dapat ang ginaobra sa aton sining mga politiko.
2: Palabra di honor.
0: Sa pihagkabahin, Iloilo City Government, ginplastar na ang pagsulundan sa pagtumod sang beneficiaryo sa scholarship grant sang tag sa sini ka mga barangay or sa programa nga bawat barangay makikinabang or BBM nga mayara sang tag 200,000 pesos kada barangay para sa lima sini ka mga beneficiaryo tag 20,000 kada isa sa ila. Pero may iba nga barangay yung tunga-tunga nila, no? Tag-Georgie's Mill lang kada isa. Para damo makambit. Lalaki naman nga naghahaboy isang butili akang nag-hold up sang iya sining nga kogalingon sa Arevalo. O grabe gin hold up niya. Abi ko gin hostage, no? Gin kasuha na sang kapulisan. Sampaw-sampaw nga kaso ang gin file sa iya mga kasama. Bago graduate naman sa college nga motorcycle rider nga nag-celebrate mga kasama kay ti bago lang ka-graduate patay matapos nakabunggo sa pader sa syudad sang Pasay ay ginadala nga motor. Masobra naman 1 million nga balor sang syabo na kumpiskar sa drug buy-bust operation sang Pututan Municipal Police Station. Kag dito man sa Pasay may duha pagid kapatay bangod lamang sa bottled water mga kasama na hulog sa ginasakyan nilang bottled water linagas nila ay sus may nagapadulong ang salakyan na bunggoan sila patay mga kasama. Kaganom na lang kadlaw, RMN Freedom Run na mga kasama.
2: Sa tao na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, humani mga topic ko na itong karong agabi diri sa itong pagpangalagad. Kaya siyempre, pasiplatan taman karon na natabo sa Game 2 kagina sa NBA Finals. San Antonio Spurs kontra sa New York Knicks. 2-0 na. Lubong na sa 2-0 ang very promising a team nga damo sa nagalaom nga amo maga-champion. Because sila ang may second best record, win-loss record sa regular season sa National Basketball Association. That is why sila may home court advantage kontra sa New York Knicks. Pero subong nalubong sila sa 2-0 going into Game 3 and 4 sa home court sa Knicks sa MSG. Madison Square Garden. Gendolong kaginboy lugaan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko ka bala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, e D3 Bio mo na. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL. Isa ini kamayo nga klase sa mantika nga gahimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa atong nga metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsume sang sobrang atambok sa atong lawas sa agod. Gani wala sila nagabara sa atong kaugatan, amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payuhon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX-500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang antap naon ang pagtuhaos ang cancer cells sa aton sininga lawas. Mga kasama, no? DTX-500, manami nga proteksyon para sa imong kidneys, tugas sa diabetes. Ganin din na maghulat pa nga bagubang imo sininga kidney bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX-500 na! DTX-500, isa ka kapsula, doha tub-tub tatlo ka beses sa isa kadlaw, upod ang exercise ka diet, ha? Bye-bye diabetes ka na. DTX-500, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mighty C na nasilic alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto may natural nga antihistamine properties gani makabulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies kag skin diseases. Mighty C na nasilic alkaline nga vitamin C para sa marami kag-epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C na nasilic alkaline nga vitamin C, D3 Bio, kag DTX-500, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag subong man sa Sara Iloilo.
2: Palabra di Honor.
4: RMN News, Panahon.
0: Yari na pinakauli nga dalagan sa panahon, di na bala ining bagyo nga si Esther. Kay daw magulumo na itong panahon, grabe ang pag-itom sa kalangitan subong hapon. Puwerte ka damol sang galom. Amot ko nagtupa na, son, duway man, no? Duway man nag-ulan. Daw nagpulo pa na liti lang. Abi, check natin sa Pag-asa Iloilo, si Karadjuman Rolly Cuenca. Karadjuman Rolly, maayong gabi, si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
5: Yes sir, mayong gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Muna itong latest sur update sa subong adlaw, June 6, year 2026. Sa karon no, ang ginamonitor naton nga si Bagyong Esther, nagwaan na inisya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton inisya na si Platan 680 kilometers sa northeast sa Bitbayat, Batanes, outside PAR. May maximum sustained wind din siya nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasenes sa pagmadlo sa galabot up to 70 kilometers per hour. Nagahulag din siya eastward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Wala na inisya sang direktang epekto din sa aton sa pungsod, apang ining southwest monsoon or amihan ang nag-epekto or habagat ang nag-epekto sa northern kag central Luzon. Diri sa aton sa may Western Visayas, no? So generally mangin maayo man aton panahon, may mga posibilidad lang kita sa mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat panagoob, dala sa mga localized thunderstorm. Kasarangan aton ng hangin, di ka nabagat na nakatungdan pa nabagatnan, magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Aton nga adlaw, nagtunod dala 6 Jess, magabot laki ni siya, la 5.27 buwas sa aga. Kagamon natong latest sa update, lindi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Karadyo man, Rolly, inang localized thunderstorm, do grabe gid ang galom nga ginadala niyang subong hapon. Makaresultayahan ini sa mabaskog nga ulan kag basi magresulta sa pagbaha.
5: Well, sa karon sir no, ang mga localized thunderstorm naton na particularly dinhi sa Iloilo, Palusaw na ini siya no. So, ang mga pag-ulan natin sa karon na yara na sa may Negros Island, no, particularly sa Negros Occidental. So, may mga naka-receive kita sa mga mamunog ang mga pag-ulan, pero more likely sa mga central portions ang Iloilo province. No. So, ang sa Iloilo City, mga portion lang siya, and some are heavy to light to heavy ng mga pag-ulan. Mm. But sa iba niya portions ng Iloilo City, mga light rains lang.
0: Oo, tama. Okay, damo nag-feedback na rin sa third district, no? Grabe ng inulan subong, no? So, central parts ng Iloilo, amo ning maulan, no? Although nga daw gagoom-goom kita, di. So, ay man dapat kangawaan sila. Kaya doon, pertingin kayo tumitong sa galoom subong kasi Sidmon na, sir, no? Nga basit mag-resulta bala sa grabe ng pag-ulan?
5: Yes, sir. So, sa karon, based sa aton niya radar image, palusaw naman ining mga ulan, pero possible may mga expected upcomings pa sa gapon, sir, ng mga isolated, no, pero hindi man sila mag dugay mga 30 minutes to an hour, malang mostly duration sa mga localized thunderstorm natin, sir.
0: Okay, no. So daw, ari na gid man ta sa tigulula, no, dire na ta sa tingulan na kita, rainy season na kita, karadyaman, Rolly.
5: Yes, sir, nag-onset na kita sa rainy season natin, sir.
0: Alright, sige. Kagang hangin naton, kwa na, amihan?
5: Habagat na ng hangin natin, sir.
0: Habagat pa? Pero yes, ang sir, balod to sa kwan, sa Boracay, sa Station 1, 2, and 3, blag. Grabe na kablag ko isang balod. So, habagat pagaling Japon?
5: Yes, sir. So, sa most like ang western section, sir. So, ang Antique, dala na kung kaysa ang Boracay, kag ang south portion sa Iloilo, sir, mabalod na ang mga kadagatan na most.
0: O, sa ang iasining nga daw... ang Boracay, di ba daw gapalabag ang beach niya, Station 1, 2, and 3, daw west part, no? Sa western part. So, yes, kung sir, west part ka, habagat. Ah, okay, habagat. Gali, ho. Kay kung naabi ko, north, no? So, that is why, are there sa eastern part sa Boracay, there sa side niya sa piyak sa mga ilig-iligan. Ara na dakaroon na damo nagapraligo, kagantanan nga mga water activities, dira na. Kay medyo baskog ng balod to sa piyak. Habagat kili Japon, hindi pa amihan. Kung mag-amihan, amo na yung Station 1, 2, and 3 dira nga beach, amo nang kalmado ang kwan, ang iyang balod, no, kay amihan ang hangin dito naman sa piyak yang mabaskog, karadyaman, Rolly.
5: Yes, sir. Kung diin ang kung sa amihan nato ng eastern side ang mabalod, pero habagat nato ng western side ang mabalod.
0: Western side, western side or southern side, no. So, yes, bali ining habagat, bag-ulan ni sa nagsulod or dugay na?
5: Actually, dugay na niyang habagat natin, sir, nga nag-onset, no? And then, kaya ang habagat din natin, habagat season natin is more nag-focus sa hangin natin, sir, no? Sa direction ng hangin natin. But ang rainy season natin, isang criteria, isang pag-ulan sa western side ng country natin, sir.
0: Okay. So, asa saan o ning habagat mag-prevail?
5: Well, most likely from October to November na, sir, ang habagat natin, sir, nga season, sir.
0: So, hasta pa November, gili, no? So, madugay-dugay pa. Okay. Sige. With that, Karadyaman Rolly Cuenca, sa pag-asa Iloilo, madamong salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir, and happy weekend.
5: Yes, sir. Thank you, and happy weekend, then, sir.
4: RMN News, Panahon.
0: Nabatihan pinagkaulingan dalagan sa panahon. Halin sa itong pag-asa Iloilo, with Karadyaman Rolly Cuenca. So, localized thunderstorm malang ang aton sininga weather condition dere mga kasama sa Iloilo. Kagiban nga parte sa pungsod, no? Pero sa mga Ilocos Region, Zambales, iya, mga Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, and Batangas, sa southwest monsoon ang nag-apikto sa ila. Sa ibang bayan sa pungsod, kalagip sa aton dere sa Iloilo, kag Western Visayas, localized thunderstorm, pero... pamatsyagan lang, no? But hambal sa pag-asa, hindi pagid man enough ina nga makatugas ang madamol nga pag-ulan nga magaresulta sa pagbaha. Pero there are possibilities nga bahit basi tumupa ang mabaskog sining ulan, no? Kay kaitom gid sa kalangitan naton subong, grabing ngurob niya daw akig mga kasama, itom-itom ang galom, no? Ti kon magamon aga ning itom ang galom, kag wala hangin, laban-laban matupa yun na. Pero kung may hangin, palidon siya mga kasama, posibleng matunaw pa.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: San ba ay saragalupad naton yung mga balita? Gindulo naman kag inboy lugan, idigapahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa naman nga klase sa balatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov, FDA is approved kag Philippine FDA approved. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan yung mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras, kag subong man mabakal man sa pinakabago na Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, mga kasama, no, dira sa Jordan, Guimaras. Life Extension Vitamin D3. Kag subong man, Vita D plus Coffee Mix, may Reishi Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kag kilalaman nga mayara sa madamo sini nga immune boosting properties ang tag sa kasasya isang Vita D plus Coffee Mix. Mayara pagid ini sa 200 dayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala da miracle vitamin hormone. Vita D plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakauna kag pinakamanamit nga kape nga may vitamin D3, mabakal sa mga botika, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, yari na ito nagalupad ng mga balita. Mga kasama, upod kay Rajman, Joylin, Tamayo, para onda sa aton nga Tokmo News.
6: Tokmo News.
7: Yari ng aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuin niyo kolon paagi sa doadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber habakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nag-apelar si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senator Alan Peter Cayetano nga ipabili ng iya composure sa tunga sang pag-agaway sang liderato sa Senado. Ginilhero sang 12 ka mga senador si Gatchalian o kon Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore matapos siwat nga nag-convene ang Senado sang Hunyo 3 nga naghatag sang ligwa sa minority bloc-led senators nga nagtambong nga ideklarar siya bilang acting Senate President. Base sa kaso nga Avelino versus Cuenco, binpayag ni Gatchalian nga nakita sa Supreme Court nga ang absolute majority of 12 sa 22 ka mga miyembro ang makakonstitute sa constitutional majority para sa isa ka quorum. Samtang insister ni Cayetano nga siya ang lehitimo, legal kag moral nga Senate President. Sa dugang pa nga balita, naglangulango si House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon may kaangtanan sa pahayag sang 18 kaanay mga Marines nga nakabaton siya sang maleta nga may kwarta sa isa ka news forum sa Quezon City. Nagdala si Ridon sang maleta nga may unod nga paho kag wig apang wala sang kwarta. Lakip ang Bicol Saro Party List representative sa mga personalidad nga nalawagan nga nakabaton sang maleta nga may unod nga kwarta. Liwat na gitpanginwala na Ridon ang alegasyon sa ginsiling nga hindi magpatublag ang House Prosecution Team. Ginsulit man na Ridon nga nakahanda ang House Prosecution Panel sa pagsugod sang trial sa Hulyo sa idalom sang sinuman nga liderato kag sinuman nga presiding officer sang Senate Impeachment Court. Sa dugang pagid nga balita, makahuluya kag malayo sa realidad si ex-Senate President Alan Peter Cayetano. Ini ang reaksyon ni Senator Pancilo Ping Lacson sa pagpamilit ni Cayetano nga siya ang maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangod para sa iya, siya gihapon ang Senate President. Ginmansyonar ni Lacson nga ang uli nga pagbag-o sa liderato sang Senado sang Hunyo 3 ang nagakilala na sa executive branch sang House of Representatives ni reiterado nga Supreme Court Justice 1987 Constitutional Commission Delegate Adolf Azcuna anay Senate President Franklin Drilon kag iban pa nga mga anay leader sang Senado. Ginpunto pa ni Lacson nga ginkilala man ini sa Integrated Bar of the Philippines, mga dean sang law schools, mga propesor sang layi, kag mga political theorists. Natabo ang pagbago sa liderato sang Senado sang Miyerkules matapos na magupod si Senator Francis Escudero sa 11 ka mga miyembro sang anay minority bloc posisyon sa amuman nga adlaw. Sa namensyonar nga desisyon sa Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco, gindeklarar sang bago nga mayorya nga bakante ang tanan nga posisyon kag gin-elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President. Dugang padari nga ginamyandaran sang Senado ang rules on impeachment pinaagi sa Senate Resolution 430 nga magapanugot sa isa pa ka senador nga ma-elect paagi sa mayorya nga boto bilang presiding officer sang impeachment court. Sa idalom sa amyandado nga patakaran, ang Senate President ang magapamuno sa impeachment trial, magluwas kon ang Senado paagi sa mayorya nga boto ang mag-elect sang iban nga senador bilang presiding officer. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi ari ang mga tinaga ni Thurgood Marshall. Where you see wrong or inequality or injustice, speak out because this is your country. This is your democracy. Make it, protect it, and pass it on. Kag amuyad to managalupad nga balita sa mga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
6: Talk More News.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kid, Rajuman Joylin Tamayo para Onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Talk More News. Bago lang gid mga kasama, may jeep nga naglapaw sa concrete barrier dira sa Kwanmula, no? Sa anong tawagan ni Senado sa may Mega World, no? Sa transport hub. Diba medyo elevated na ang transport hub mga kasama do, tagahawak gawa kata ason sa transport hub da. Lumapaw ang isa ka jeep. Ay, way guro matulupang dance ang driver nga medyo taas na spiak nga lane.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Nagagawa lang ang jeep ah. No, gintistingan niya lang kung masarangan sang tiyan niya.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, no? Amo nang bago lang, no? And hopefully, wala lang sang mga kwanma, no? Sa mga pasahero nga na pilasan na mga kasama.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Bago lang, nag-press ko na naman si Senador Alan Peter Cayetano. Although I'm on media, guro nag-cover. Ati, nagkuha na lang yun, nag-Facebook live siya mga kasama, no? Ang balasang mga kritiko niya, nag-live selling naman siya. Igan panindugan din rin ni Senador Alan Peter Cayetano nga siya ang Senate President sa gihapon. Bisan pa nga gindeklarar ini nga bakante kag indi na siya Senate President kaya ang mga posisyon gindeklarar na sa Gatsalian majority nga bakante. So dala dira ang office or ang Senate President. Ang wala na galing, wala lang sila nag-elect sa Senate President kaya gina-admit man sa Gatsalian majority nga to elect the Senate President you need a majority votes of 13, no? Out of 24 senators. Kaya ina-enshrined sa aton sininga Constitution, 1987 Constitution, kagbisan sa itong 1935 Constitution, no? Kaya nga itong Constitution, kapila na inigin bayluhan, 1935 Constitution, ginislan ini ang 1935 Constitution ta daw ang aton sina nga form of government to parliamentary pagani mga kasama, may prime minister kita. Ginligwat ina ni Marcos, di ba? 1970s, no? 1972 Constitution. And then sang napahalin si Marcos, paagi sa EDSA People Power Revolution, naghimo naman si Cores ng bagong Constitution through a constitutional convention amo na ni ang 1986 Constitution. Husto sa mga abogado ko pamate. So alin sa itong 1935 Constitution, katatlo na, tama, no? Kung husto nga akong recollection, katatlo na, ginbago nga itong sininga Constitution, no? Kaya isa sa gina-argue sa mga nag-aapin kay Senador Alan Peter Cayetano, silinga sa lang inyong interpretasyon sa Avelino versus Cuenco Supreme Court jurisprudence. Because 1935 pinang-konstitusyon, no? ang nag-cover na iya subong sang Senado is 1987 Constitution. Yan. Pero, kung lang tawon nimo, inang provision about sa quorum mga kasama, wala man ginbago. Halin sa itong 1935 Constitution, amo man gihapon ang interpretasyon, no? Ang aton senador, 24 man gihapon. So wala yung naginligwat. Ang ginligwat lang dira, mga kasama, amo ang mga Bill of Rights, no? Tama, no? Kay grabe ang human rights violation sa panahon ni Marcos. Bill of Rights, ang aton sining form of government, no? Dira lang, may mga ginpang bag-o mga kasama. Yan bali, Senador Alan Peter Quintano, kay Senador Sherwin Gatsalian, sila niya pwede mag-istorya ta? Kay sila niya kung basihan tala ni satag-satag sa ka-interpretasyon, hindi niya ma-resolve. Siya istorya ta? Kay base sa akon nga ginuyatan, sila ni Senador Quintano, base sa akon nga ginuyatan, Constitution, Senate Rules, kag Bible, sila niya naghahambal di raya, legitimate ang Senate President. Legitimate ang Senate President nga siya, no? Si Senador Cayetano because he was elected by 13 senators nga under the Constitution, a majority of its House shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members, mga kasama, no? And the minimum of 13 of the 24 senators must be present to have a valid session, no? To constitute a quorum.
2: RMN, palabra di honor.
0: Tigali ang gina-argue naman sang kampo ni Gatsalian, no? Nga para, no? Nga nag-session sila because nagakapiang na ang Senado sa hindi pagtambong sang grupo ni Cayetano. So that is why gininterpretar nila ining Abilino versus Cuenco, no? Kay isa man sa mga rason kung nga agin desisyonan ini para hindi mapiyang, para ma-avoid ang pagkapiyang sa Senado, no? Kaya nga ito niya Senado, iya di rin mga kasama, 24 senadors to, ay waki. Wala sang waki, so there is a possibility nga mag-tie ina siya. So wala sang may ma-break sang tie, kay wala waki. Diba? Although, ang ISB naton, sangguniang bayan, sangguniang panalawigan, city council, wala man na waki. No? Even number man na. Galing, may presiding officer sila yung vice mayor nga pwede ka break sang tie mga kasama. Sa bahay niya sang Senado, ang ila presiding officer, isa man nila kamiyembro. No? Dira man mahalin sa 24. Unlike iya sa US, nga isa man sa ginbasihan ta sa atong konstitusyon, kag sang form of our government, ang ila siniyang presiding officer, sa ila Senate, ang vice president. So, in case of tie, arang vice president to break. Diriya sa aton, wala mga kasama kay isa sa mga nag-serving a Senate President ang aton man nga Senado mga kasama. So amo na nga gin-interpretar sang Korte Suprema sa tong 1949 sa Avelino versus Cuenco case nga para, no? Para hindi mapiang ang Senado. Hindi maparalyze ang Senado pagi sa walkout, sa boycott, gin-clarify sang Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco jurisprudence kung paano i-calculate ang quorum.
2: RMN, palabra di honor.
0: So, kung may mga sitwasyon nga kasubong sina, nga may mga nagahungod nga hindi magtambong para maparalyze ang Senado and naparalyze gid ang Senado. Wala sila sang may nahimo. Sadto nakaligad kag semana Lunes kag Martes. Oras ang kwa, no? Sinilang, no? Lunes kag Martes, no? Oo. Sang June 1 and June 2, hasta June 3. Wala ganit sa may nahimo. Wala sang napasar nga mga resolusyon or mga bills. Like ang naturalization sa aton sining basketball player kag volleyball player. Ang hagna, ang bill nga hindi pwede prisohon ang pasyente, no? I-detain sa ospital kung wala sa kabayan. Wala na aprubahan. Kay wala gani sang kurom. Bangod, ginahungod sang majority nga hindi magtambong para hindi makatransact sang business ang Senado. Kag malikawan ang pag-ilis sang liderato kay wala sila sang number to counter the number of Dagat Salian Black. Kiambal sang Korte Suprema sa jurisprudence sa tong 1949 sa Abilino versus Cuenco, mga kasama, nga para hindi ma-paralyze, no, the doctrine on quorum to prevent minority lawmakers from paralyzing the Senate by walking out or pag-boycott, the court clarified how a quorum is calculated, no? Ti gin-cite dire ang mga terminolohiya, mga tinaga nga beyond coercive jurisdiction. Ang korte, ang Supreme Court during the time nag-rule nga mga senators nga outside of the country or otherwise legally unreachable by the Senate's power to compel attendance, no? Hindi siya masarangan sang poder sang Senado nga yudyudon, bakiton, pasanon, kargahon para magtambong. Kaysa mga LGU, mga kasama, stated in under the local government code nga kung may mga gusto magparalyze ang sesyon, kagara ba lang sila sa vicinity, sang munisipyo, or sang city hall, or sang capitol, pwede sila ipadakop sang majority or sang group nga present. Pwede sila ipadakop sa sergeant at arms or sa police.
2: RMN, palabra di honor.
0: Yamo man sa Senado, no? Kung beyond the coercive jurisdiction sang Senado, ang isa kamiyembro or ang pila kamiyembro, galing diri na specify gid ang tinaga nga out of the country, mga kasama, no? So, i-deduct ina sila sa total number of members kung mag-calculate ikaw sang quorum. Hindi mo na sila pag-ilakip kaya hindi sila mabalot-bot sang poder sang Senado pakadto sa session hall, no? So, kuwaon sila sa equation sa pag-compute sang quorum kung sino lang ang arada within the coercive jurisdiction of the Senate. Amo ina ang isipan dira kuwaon ang quorum, mga kasama.
2: RMN, palabra di honor.
0: So ang ginargyo sang Gatsalian Group, siling niya tiining si Senador Bato beyond the coercive jurisdiction or coercive reach sang Senado. Si Senador Jinggoy beyond balas ang coercive jurisdiction sang Senado. Ang sabat sa mga pro Gatsalian analyst, siling niya, oo. They are beyond the coercive jurisdiction of the Senate. Hindi sila pwede mapasaan sang Senado, sang Sergeant at Arms, kay si Senador Bato hindi makita. Nagapanago. Kagbasi adto na gani sa abroad. Ikaduha, si Senador Jinggoy hindi mapasaan sang Sergeant at Arms. Masilingati, guwa kada sa prisuhan mo, no? Sino ding nagapriso sa imo? Ikaw? Jail guard ka sang BGMP, aring isa ka sa puti sa imo. That would be illegal and physical injuries. So hindi mo na da makuha unless nga i-allow sang korte, mga kasama, no? Because non-bailable, hindi mapiansan ang iya sini nga kaso, plunder, no? So dira nagasulod naman ang argumento sang Gatsalian Group nga beyond the coercive jurisdiction. So that is why, because ang duha ka member, si Senador Bato kag si Senador Jinggoy,

0: from. So amo na nga gin-resolve ini sa Korte Suprema sa atong 1949 sa Avelino versus Cuenco case, mga kasama, nga kun may mga amo sini nga sitwasyon nga ang pila ka miyembro like minority or majority hungod nga wala nagakadto sa sesyon para hindi makakorum ang computation sang quorum sina amo nga konsin o lamang ang ara dira within the coercive jurisdiction of the Senate, within the coercive reach of the Senate, dira ka lang mabase kag makompute sang quorum. Q-U-O-R-U-M. Quorum. Teka ron, kay si Senador Jinggoy, kag si Senador Bato, base sa paglantaw sang Gatselian Group is beyond the coercive jurisdiction of the Senate. So ang basihan lang sa pagcompute sang quorum, amo ang 22. So ang 22 divided by 2, 11. Plus 1, 12. Amo ina ang simple majority, quorum.
1: RML, palabra di honor.
0: Kaya ang quorum under the local government code, natunan ko po ini, isang escape lang ako. 50 plus 1. 50% plus 1. Na, amo na ang quorum. The total numbers of the member of the Sangguniang, of the Senate or the House, divided by 2 plus 1, amo ina ang quorum. Kay kung wala ka quorum, illegal, invalid, ang mga business nga i-transact ninyo da, void, mga kasama. Wala pulos, wala serbe, wala validity, kay wala ka mo quorum.
1: RML, palabra di honor.
0: Diyo galing ang ginahambal naman sa Cayetano Group, siliya sala ina ang inyong interpretasyon, Gatsalian Group, sang Avelino versus Cuenco, sala ang paggamit ninyo, kay sadto nga time, 1935 pa nga konstitusyon ang ginabasihan. Subong iya 1986 na ang aton nga konstitusyon.
1: RML, palabra di honor.
0: No? Tindi husto ang inyong abalasihan, no? That is why, gabalik sila sa konstitusyon, nga ginahambal sa konstitusyon, nga para makakurom, para maka-elect sa Senate, para maka-ili sa mga opisyal sa Senado, Senate President pro tempore, mga committee chairmanship, dapat may 13. Tigaling ambal naman sa ibang ka mga abogado, like nabasa ko ang post ni Attorney Jeremy Moreno, isa ka legal expert, isa ka law professor sa University of San Agustin, silingya nga ang mapais pagkita sina kay ang ina nga provision sa konstitusyon has already been interpreted by the Supreme Court. Kung anong buot silingon sina. Amo nang ginterpretar sa Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco, no? Nga pwede ka quorum ang 12. Kung may pila ka mga members ng Senado nga out of coercive jurisdiction or beyond the coercive jurisdiction or coercive reach of the Senate.
1: Palabra di honor.
0: Gen dolong kagin boy lugahan di kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinagkabago sini kag epektibo nga produkto para sa irregular o normal nga pagpagwa sa aton sining higko. Ginhimo gikan sa nagkalilain kag puro nga ingrediente nga galin sa oat fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga cordyceps mushroom kag lain-lain sini nga klase sa mga beri sa gutagaan sa nagkaigo. Nga pagabli ang aton sini nga chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract mga kasama o kongat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa aton nga chan kag colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Yari na, istiyal naton sa probinsa sang Iloilo upod kay Radyoman Mon Kapalihan.
2: Yari na, Radyoman Henry. Ang atong sininga resulta sang STL subong nga gabi, alas 8, second row kita.

0: Hunyo 6 to 2026. Atin sini nga second draw, atin sini nga draw team head, ginapunan ni Sheila Marie Magalion. Atin sini nga draw official specialist Jorlyn Chris Argilies, kagaton nga SL representative Mr. Glenn Sunyo. Sa subong nga gabi, kaga sugod na sa pagkarambola nga atin sini nga 40 ka mga numero sa sulod sang draw machine. Para sa first winning number sa subong nga gabi, second draw sa resulta sang FTL sa probinsya sang Iloilo. 20 seconds. Sumero na to na pinakaunang winning number sa probinsya sang Iloilo. Iyari na ang pinakaunang numero.
1: Our first winning number is number 29.
0: Numero 29. Number 29. Nagatong sining registered person. Mr. Ramon Panes Jr. Kaupod sa niya, sini mga members, Abin Almirante, Ernesto Baricotro Jr. kag Mabel Gamero. Second winning number, another 20 seconds sulod sa draw machine, 39 pa ka numero. Nagkakarambola sa sini nga mga tinion, nagyari na, ikadwa na itong numero.
1: Our second winning number is number 25, numero 25.
0: Numero 25, number 25. First winning number na ito, sa subong gabi, 29, 25, 29, 25. Standby sa itong siring mga kauturan, katatlong numero na. Third winning number, 20 seconds, sa 38, so iya ka mga bulang na pinili sa, sulod sa draw machine. Subong nga gabi. Our last winning number.
1: Our last winning number is number 21. Numero 21.
0: Numero 21. Nagkompleto sa itong siring 3 winning number combination sa subong nga gabi.
1: Official winning number combination sa subong nga gabi. June 6, 2026. Your number 1,382. Second draw ATM or numbers
0: 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29, 25, 21, 29 gawa. Director Dre sa STL Draw Court sa PCSO, Kagsang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Moon, Iyalas Kapalihan, Takarmen.
2: RNL, Palabra de Honor.
3: Salamat kayo, Radyuman Moon, Kapalihan. Resulta ng STL sa probinsya sang Iloilo, 29, 25, kag 21. Bawo taas kag kabos ba? Sa ginahuptan nga numero ni Cash Jesly Lauro. 29, 25, 21. Sa mga nagdaog, congratulations! So wala, sige tayo lang kayang inyo tayo nagakadto sa Kawanggawa.
2: Palabra di Honor. You deposit the money in the bank. Upod kay Radyuman Henry Aspera Lumawag.
3: Biyerde naman, hambal ni Cash Jesly Lauro kay kasamang Garigaba Richard Cas, Nicolay Sumis, ni Isel Blancada. R.A. Car Display, Pare Motok! R.A. Car Display, no? Good evening, Pare Motok. Kag-condolence ngid, no? Ni Isel Blancada, Carigaba Richard, Margarito Maraminto, no? Si Gregorio Hinilan, good evening. Si Kasi Bandinuibo Sudario, Day Kas Mel Gargaran, kasamang Berna Suchar, Nina Pinyalbert, si Sardal, Lisel Kapada, good evening, present kid, no? Si Banoy Gonzales, present, Chilet Perez Nabael, Abi ko Sir Henry, Ari Imo, para mahakwat.
2: Palabra di Honor.
3: Si Paul Slee, present man. Si Imbong Siluberes, Francis Mapa, present man. Ninisal Blancada, ara na, no? Si Cas Laura Sumagaysay, good evening. Si Brad Pitt Madera Bisto R, Cas Arnel Saunoy, James Carpe, Prio Delgado, Laila Nerviol, good evening. Tata Carmen, Florencia Sukaldito Kalimpay, present man. Si Kasamang ibang din Nuevo Sudario. Casmere Ricabar, good evening. Larry Odilmo Senior, good evening. Si Jeanette Lopez, present man. Cas Jojo Borsilio Malio, present man, no? Si Cas Maritalia Michelina, Nancy Paskin Haliares, Eunice Kimba, present man. Si Rebecca Baranda, si Jukar Abaygar. May disgrasya subong sa C1 sa C1 Road. Bunggo anay motor subong. Bao motor naman.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Sige, thank you kay kasamang Jukar Abaygar. I-check na mo na Kron, no? Rajaman Marge, no? C1, no? Diyan nga barangay ka, sila sa Lanet area. Motor na naman. Bao, mga nagamulotor. Ay, pagharalong ka mo. Hindi ka mo si Iron Man, ha?
2: RML, Palabra di Honor.
3: Si Bernadette Caba sa Binagora Sokal dito, no? Rosel Gayapa Gumilya, good evening. Eunice Kimba, no? Ang iban karon balikan naton mga kasama, Noemi Aquino Sanchez, Nancy Paskin Haliares, no? Ara na. Balikan tayo iban karon yung mga estudyante naton, may inisyal ang tanay kiti Isabado, damo tangadan utang.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Si Kwan Ngali, no? Si Judge, retired Judge Berlin Deloria, no? Kag si Mr. Alex Asuncion or Alex Scorpion, no? Tama. Good evening, no? Nagapamati, you know. Nice meeting you, no? Retired Judge Berlin Deloria. Oh, nakibot kita, may nagbugno sa ato.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Tudlo Galicia. Sige, amo na si Henry lumawag, oh.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Si Judge Glober J. Hosalero, kag si Mrs. Nyambar Jury Hosalero, may dayad nga gabi. Si Mayor Buboy Puyo sang Kabatuan, kag si Mrs. niya, no? Si Ma'am Kate Puyo. Si SB Buboy Bilasa sang pabiya, kag si Mrs. niya, no? Si Ma'am Helen nagapamati. Siyempre si Attorney John Bales Lamparero, number one SB member sang Kabatuan, kag si SB Ray Canindo dira sa Sara.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Si SB Boy Amantillo, no? Dira sa Batan. Si Attorney Babgat Katoliko, good evening gid, no? Kay Attorney Flynn Aguilar, no?
2: RML, Palabra di Honor.
3: Hindi kawasin ning aton komentaryo ni mga abogado gali kag mga judge ga pamati,
2: oh. RML, Palabra di Honor.
3: Ito gusto man ang komentaryo ta kag interpretasyon sa ang Doctrine of Quorum sa Abilino versus Cuenco.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Yati gina kwan gede, no? Gina-establish gid kung paano interpretaron ang constitutional majority sa mga members sang Senado kung mayara sang isang missing or incapacitated or another term is beyond the coercive jurisdiction sang Senado.
2: Palabra di Honor.
3: Gindolong kagin boylogan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa atong lawas ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan sobra nga sugar cholesterol uric acid asin fats creatinine kag iban pa ang kulang vitamin A vitamin B vitamin C vitamin E potassium iron calcium magnesium zinc kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule may turmeric saluyot balungkay margoso with grass barley grass kag vitamin C gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dokiko Alternative Gag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Pag balik ta mga kasama, aton sining nga tingog hiligay nun, kag-report ni Rajaman Mon Kapalihan. Parte sa kulang sining nga mga classroom sa bilog nga Western Visayas. Mga kasama, mga size meal ang kulang nga classroom. So din maklase ang mga public schools ini ha, public schools. Din maklase ang mga maestro kag mga maestra sa idalom naman inyam. Kun may inyam pa.
2: Palabra di Honor.
3: Kaya ang bold sa aton pundo adto sa flood control. Gani na control gid hindi ang flood kundi ang pundo.
2: Palabra di Honor.
3: 8 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, bye!
10: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
15: Hey, so Dr. Marpa, kag satanan, may radyo.
13: Vita D Plus Coffee Mix. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
16: It's

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko all sir, hindi gid ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibog it katam.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
3: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa suplemento in one.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule,
3: ang suplemento 2-in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa suplemento 2-in-1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule, ang suplemento 2-in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
6: Nons Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nons Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan.
7: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
6: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nons Liniment Oil.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DDX 500!
3: May powerful compound!
2: Nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DDX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbisha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
6: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santhon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santhon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santhon Plus Gold.
7: Mega Man, Herba Capsule.
8: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Mega Man, Herba Capsule.
8: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Mega Man,
8: mabukal sa mga butika.
9: Gigan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako ganay si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin para sa lumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
10: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: TJX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Dinadala sa buong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500.
14: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 19 minutos na lang nakaligad or 19 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
15: RMN, Palabra de Honor.
14: Na estudyante tayo nag-upload ko ron, dili sa atong sila Facebook Live, si kasamang Nicolay Sumes, Kaslisel Kapadahino Sumagaysay, good evening, si Rosy Cristo Sumoromero, Lorenzo Sumabong Garzon, Randy Hagorin, Ronald Vipinusa, Maria Cristina Jordan Fuentes, good evening gid, no? Si Moises M. Molina, Stila Inalisan Maraminto, and Emmanuel Maraminto, gapamati gid, no? Si Kasima Soplente Taasan, good evening. Kas Margie Cobillas, Doña Margarita Margie Cobillas, Biuda de Erdogan. Si Kas Mayla Hagukoy Gansha, good evening. Si kasamang Stephen Paniga, Sir Cyril Condino Jocarisa, Engineer Francis Inayhinay, Sami Conbucar, Marjo Humayaw, good evening. Si Don Manuel Ventura, Biudo de Villanya Trump, good evening. No? Dalin Hermoino sa Mora Haberli, Mama Bernadette Labis Pitson, good evening. Si Angelito La Plana, good evening. Watching kami diri sa live news sa Maaw, Bago City. Uy, ang Maaw, dako nga barangay na kas, no? Ang mga ang kwansong una, di ba? Ang mga sugar mill, no? Mga arong tawagan ni sina sa kwan, sugar mill, mga galingan sang tubo. Isa man na sa nagpa-syudad sa Bago mo, no? Ang Bago, by the way, mga 196,000 ang iya silinga population, mga ligaran pa ni lima katuig, pwede na ni ka-aspire kagka-apply like kabangkalan sang cityhood, no? Ah, cityhood. Sang HUC status, highly urbanized city. Sila sang Ormoc. Sila sang Toledo City sa Cebu.
15: RMN, Palabra de Honor.
14: Ang Roja City, do, mga 179,000 pa lang. So, layo pa. Mga after 10 years pa guro or 15 years. Tapos, duway, gidya may madugang city di sa aton sa, kung ano, sa Panay, no? Ang mga first class municipality subong, ang Malay, Aklan, gabay for cityhood. Ang kwan yan, si Mirara, pwede mag-city na nimo. Si Mirara, ang Kaluya, Antique, pwede na yung mag-syudad. No? Ban, grabing income niya, mga 4 billion. Siyang pinakamanggaranon ng banwa sa bilog ng Pilipinas subong. Parang ang Antique, may syudad man. Galing ato si Isla, layo.
15: RMN, Palabra de Honor.
14: So ang Malay, Kalibo, nag-apply silang Kalibo, galing, hindi qualified in terms of population and land area, no? Pero by income, pwede na siya. No? Ang San Jose de Buena Vista, buti kayot-kayot man nga banwa.
15: RMN, Palabra de Honor.
14: The only first class municipality sa Antique, mga kasama, kwa no? Do Kaluya lang gid. I don't know, si Balom, kung first class municipality kagamtik, no?
5: Direha sa aton sa Iloilo, damo sang mga pwede na mag-syudad, no? Galing tiyan mo na, ang kulang, ang income, qualified na, pero ang kulang, population and land area, no? Parehas ang uton. By income, mga kasama, pwede na ganyan siya ka-city, component city, no? Sa income, no? Galing land area niya kag-population, hindi kaigo, no? First class municipality na ng Uton, ang Mayagaw, first class municipality, Tigbawan, damo na ito, first class municipality din rin, no? Haniway, Kalinog, Lambunaw, Pututan, no? Sara, Dumangas, Pabia, no? Santa Barbara, Kabatuan, damo ito, first class municipality, no? Mga kasama, galing tito, way to go pa. Para mangin component city. Actually, Lambunaw, pwede na. By land area and income, pwede na siya mga kasama. Population niya doon, mga 81 na, no? Ang Lambunaw. After Pasi and Uton, or Uton and Pasi, Lambunaw, dayon ang doon may pinakadako ng population diri sa ato.
13: RML, Palabra de Honor.
5: So, good evening, Landa, no? Sa Maao, Bago City. Si Eunice Kimba, President Man. Ginatami ko ito lang happy birthday kay Kitching Aliado sa barangay Baak Tuenyas, no? Hambal ni kasamang Nancy Pasquin Haliares. Si Siko, good evening sir. Ginatami ko lang si Nelson and Manswita watching sa Tubungan, Iloilo. Casfi Kapada, present man. Cas Rose Palomo sa Binagura Sokal dito. Maribek Cercado, no? RMN Fans Club Singapore Chapter, good evening gid, no? Daimel Suplente Malones, Milani Lagarto Paunon, Nina Pinyalbert, Isaya Portadera, Doris Giharno, good evening. Si Casros Palomo, watching from Taipei, Taiwan. No? Si kasamang Tilly P4, dira sa Tennessee, USA, good evening. Si Engineer Jan Chong Koda, no? Gapamati man. Si Fritzio, dira sa New York. Bao, lipay ka na kay daog ng New York next month. Doon may iwat-iwata na ni ang San Antonio Sportsman's home court nila. Ay sila kadaog. Si kasamang Los Torntorn. Good evening, ma. No? Ma'am, kagay Colonel Torntorn. No? All the best. Adrian Gumape, dira sa Hawaiian City, Negros Occidental. Sonico Vic Carmona, Kim Ibon Ferrares, President Man, Romeo Romero Argel. Good evening. 24 hours gid kuya sa inyo tanan. Good luck and God bless. Nonoy Argel. Thank you, Gid. No, Ninisel Blancada. Good evening. Ima Suplente Taasa. No, ara na. Si kasamang Tilly P4. Floor Kahilig, present man. Si Sky Cruz. Gispal. Good evening. Sige. Kag si kasama Eleni Tela Pastura. Subong man. Sakay Nanding Amora. Dira sa Poblasyon Ilaya San Enrique. Kay Jan Pirotso Sumagaysay. Brad Pitt Madera Bisto Air. Good evening, Gid. No? Si Shahil Jose Alexander. Good evening. Nalipay siya kay nakatimalos siya sa San Antonio Spurs pagi sa New York Knicks.
13: RML, Palabra de Honor.
5: Si kasamang Ralph Dasaluntao, nga sigurado ko nag-celebrate man, kag gusto gid magpa-shoutout kay Shahil Jose Alexander. Kasamang Maria Minda Sustinto si Cor, may rayad nga gabi, kag mga taga New Lucena da, mamera tumami sustiger. Ludi Labayno, Mario Alitre, pagito magbanwa kag ang bilog niya nga pamilya sa Kabilawan New Lucena, kag subong man kay Bukay Suelos, ang bilida New Lucena, nagpamatigid sa ato. No? Kasamang Romeo Ramos sa Senior, good evening. No? Kagiban pa naton nga mga estudyante, Sir Arnel Noel Hiliada, good evening man. Si Kap Arnel Asturias, sa barangay Punong Lapos. Prio Delgado, si Nurse Nida Madersi Celeste, Nurse ng Buhay Mo, kag ang Visayan Surety Insurance Corporation sa pagpanguna sa branch manager, si Ma'am Gretchen Tamayo, kag subong mga staff dira, si Jeneline Talamor and Julian Galon.
13: RML, Palabra de Honor.
5: James Carpe, no? Kasama ang Jonah Vasquez, si Emerson Kilayco, good evening. Si Ahada Malot Ramos Quirante, pagli, Tolentino, no? Kagihado Jose Tolentino, dira sa Kabatuan, no? Sa Jus Marlitsunan, si Ahada Malot, ya, sa Kwan Ini, no? Sa may Singapore, no? So, upod dira kanday kas Ason Pineda. Good evening, no? Charis Rizano, Ami Billiones, good evening.
13: RML, Palabra de Honor.
5: Ang batad ko naman, first class na ini, ah. Hambal ni kasamang or ni SB Boy Amantillo by 2040.
13: RML, Palabra de Honor.
5: Yari na aton sining tingog hiligay noon upod kay Rajuman Fea May Otero.
16: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
17: Ining binalaybay, ginatiguluhan, paghiliusa. Sa nagakalatabo subong sa aton mahal nga nasyon, nadumduman ko halin sa pancharatantra, isa kasugilanon. May mga pispis nga samtang nagatuloka sang lamiga sa talon, nahulugan sang lambat, gani na bilanggo, hindi makalupad sang tayoyon. Manog pangayam basi maabot na, asila tanan kinulbaan. Gani naglinupad sa lain-lain nga dulong, tinutuyo kahilwayan. Apang ang ila paglinupad isa kabuluhaton nga wala na puslan. Kay sila nag-ina-iya-iya, nagsinaparanay, wala nagsinapakanay. May nahuna-hunaan ang pinakamagulang sanggapispisan. Samtang naglinupad-lupad ang mga nahadlok nga kaupdanan. Maghumlad kita sang pakpak, may kakusog, maglupad kita isa lang ang padulungan. Agod makagwa kita sa sining mapinot nga bilangguan kag kahimtangan. Naglupad ang tanan nga mga pispis pa ibabaw sa isa lang kadulong. Ululupod sa pagpanikasog, ululupod sa pagantos, pagbatas kag paghalong. Amat-amat sila nga nagsaka, nagsaka dala ang lambat sa kahanginan. Madinalagon nga nahilway sa lambat, naglupad sila sa kalawasan. Mga kauturan, kaangay man sining sugilanon sa mga kapispisan. Ang sugilanon sang paghiliog yon sa aton katilingban. Nga kun kita magpangabudlay sang tampad kag maghiliusa tanan. Aton malampuwasan ang palaligban kag malambot ang kadalagan. Ining tingog giliginon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni Professor Leo S. Padilla. Anay talos pangulo sang sumakwelan Iloilo Incorporated kagin paambit sa kahanginan sang iatiayon nga si Dr. Eleonora B. Padilla sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
18: Palabra di Honor.
5: Salamat gid, Rajuman Fea May Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Mayara lang kita anong kadlaw mga kasama RMN Freedom Rana ha, hindi magkalipat sa pagpa-register sa wala pa nakapa-register, no? Kay gamay na lang ang mga slot nga bilin sa 5 km, 10 km kag 20 km RMN Freedom Run dalagan nga may kausa June 12 sa 23 launching anniversary sang RMN angot man sa pagsulog ta sa aton nga kahilwayan sang pungso.
18: RMN Palabra di Honor.
5: San bahay Rajuman Mon Kapalihan, gindulo naman kagin Boylugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang non-slenement oil, ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Non-slenement oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pila, siya ini patugunon pontaton, patuloy lang sang non-slenement oil. Mabakal sa mga butika aprobado sang FDA kag produkto sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa mga mangunguman aton da mga kasama no nga wala pa ka bakal sa mga Kubota products no, may planong magbakal sang mga farm equipment, so Kubota products ang inyo pili ang mga kasama kag mga genuine spare parts, oil and filters sang Kubota sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si mga si Sir Earl John Podadera. Naton mabakal ko traktora kaysa katag sa ka 3,000 pesos worth ang inyo sining pagbakal sa Iloilo New Agri Industrial Marketing General Services Incorporated sang Kubota products. Mayara kamo sang isa ka coupon kag makapasakop kamo dayon sa Kubota kagapay sang mauma para sa masarag agrikultura raffle promo kung sariin ang grand prize traktora. And then ang mga pila pagid ka mga premium trans planter mga kasama no? Or a harvester, traktora, harvester, power tillers, diesel engines, or hindi gani mga implements, mga kasama. Then may mga oil and filter sets pa, no? Ang raffle hasta inisal, ang promo period hasta sa December 5, 2026, 2 p.m. ang deadline sa pagulog sa interest. Kapag 3 p.m., pati gayunon dayon ang draw sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac, Nuevo, Iloilo, mga kasama. Ganun pang ginahulat ninyo, pamasyarin nyo na Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated para makapasakop ka mo sa kubuta kagapay sang manguma para sa masanang agrikultura, para makadaog kamusang truck. Tura. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page Iloilo Agri, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, or magtawag sa cellphone number 0909-928-6861, 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
19: RMN Palabra de Honor.
5: Mabukas na ang klase sa kadamuan sa mga public and private schools diri sa bilog nga pungsod Pilipinas sa Lunes, June 8, 2026, mga kasama. Pero sa gihapon, ang problema, kulang nga kwarto. Actually, bisan maistraga ni kulang man gihapon, di ba? Damo sa nagakalapasar kada tuig, tagduha magwa ang board exam kada tuig. No? Tingaway na ginapangkuha ka ginapobra sa gobyerno. Ang LGU gabulig pagani pagi sa Special Education Fund or SAF. Tingay hindi nato ni na masulbar ang problema sa kakulang sa manunudlo, kagakulang sa mga bulutuan. Nagkadako malang sang mga kwarta nga nagakadto sa korupsyon.
19: RMN Palabra de Honor.
5: Check ta si Rajuman Mon Kapalihan.
20: DYRI Rajuman Report.
21: Rajuman Henry, sa pagbukas iyasang klase sa Lunes nga adlaw, may iyara pa sa gapo, no, sang madamo nga kulang nga mga classroom sa palibot iya sang Western Visayas, na ining santo interview naton sa kay Mr. Hernan Escolar, ang Public Kukon Regional Information Officer sang DepEd 6 Rajuman Henry, no, kay tikasunod sa siningkit patigayon na paghiwat iya sang Brigada Eskwela Rajuman Henry kag enrollment, no, sang sining semana makit-an nga may mga needs pa nga kinanglanon, no, ang tagsa ka mabulutuan kay isa diri sa mga nabisitahan sang eskwelahan sa may siyudad sang Iloilo sang sining pagkatigayon sa Brigada Eskwela, ang Mandurriao National High School, kung sa diin, mga 25 classrooms pa, no, ang ila siniya nga kulang Rajuman Henry. At the same time, no, kinanglanon pa na mag-put up agad sa dugang ng mga facilities para nga malabot ang ratio nga 1:40, no, isa ka manunudlo sa 40 iya ka mga estudyante sa sulod sang isa iya ka classroom Rajuman Henry, no, pero suno sa kay Mr. Hernani Escolar nga ining kakulangan sa classroom na hatag na initanan na lista na ini kag ginapasa na sa may central office sang DepEd kag tiyara na sa ila ang pag pangita sang paagi sang pundo kon paano ini masulbar, no, mga 5,000 plus dari sa may Western Visayas tikon sa iban pagikik sa bilog nga pungsod medyo dako-dako pa Rajuman Henry. Yari ba lang kabahin sa at noon nga interview sa kay Mr. Hernani Escolar in preparation man, no, sa sining pagbukas ng klase kag sa mga nakita nila nga mga kinanglanon pa nga idugang para man iya nga mangin komportable ang estudyante sa pagbukas ng klase sa masunod na semana. Si Mr. Hernani Escolar.
0: Actually, in terms of facilities, ni Atong Malikawan, no, kulang it sa aton sinadiri ang mga facilities sa Region 6. It's true also nationwide, isang classroom. So, padayon kita, nga nag-coordinate no, sa central office, kati sa ila sinagahalin mo ang guidelines, no, kung ano gani, kung ano, kagsadiin ng mga lugar, no, mag-construkan sang, o pagpatindugan sa aton sing mga classroom. It's because nga sila sinino nag-provide sang guidance as to that. But kita ya sa regional office wala kita ya nagauntat no kag wala kita ya naga untat sa pag ano sa pag remind or pag follow up sa sining mga needs no sa aton sining eskwelaan. Kiti currently based on the data that we have based on the master plan sa aton sining mga engineers we need around 5,696 ka mga classrooms no sa Bugo sining Region 6 and all of these were properly reported na no sa ito sinisamay central office so it's up to them no a good sining mahatagan ini sa necessary budget maybe this year or next year and also we are thankful man yati liti nag-sign no sang MOA ang aton sining DepEd central office together with the LGUs a good sining ma-facilitate no ang pag-construct sang aton sining mga classrooms though the LGU will take nas pag-ako namo no sa information na receive namo though the LGU will be the ones no nga mag-provide sang resources sa pagpa-construct but DepEd will still determine the specifications kag ano sini ang manginitsura no sang sining mga classrooms kani kiti we have a blueprint no for the construction of each and every classroom no there is a my Region 6 and also nationwide standard din na siya bisermon eh nga blueprint sa aton sini nga mga classrooms.
3: Okay.
22: Kabahin sang pagpayag Rajuban Henry ni Mr. Hernani Escolar no sa sining kakulangan pa sang mga classroom nasa may palibot sang Western Visayas sang sining Brigada Eskwela ginobra lang diri ginusabulig sa mga NGOs no kag ang pila ka mga kabaranggayan mga grupo iya Rajuman Henry ang pagpangpinta sang mga classrooms no pagpanglimpyo sang palibot no kay para nga pagsulod sa mga estudyante sa Bulutuan sa Lunes madiretso na lang sila sa instruction kag sa amat-amat nga pag disseminate sang ila sininga mga schedule sa tulon-an no kay man sa subong nga tuig magasugod man ang pag-implement sang 3-term school calendar kung sa nagigad mayara kita sang 4 ka quarter sa subong ang gin obra ay 3-term school calendar kung sa diin ang una sininga bahin instructional block sige-sige ining learning no wala sang disruption wala sang hampang ining mga curricular activities no kay gin separate ininila gin butang ininila sa end of term block Rajuman Henry no para dira na ang mga co-curricular activities sabi no like ilampang sa Brutuan gin separate na ina so sa instructional block ang ambasan din pet medyo ma lawig-dawig ining tion sa pagtuon iya sa mga estudyante kag sige-sige ka after sang sinang instructional block mag-aubra na gilayon sang matagan sang tion sa end of term block na maka-compute sang grado for that quarter or for that term ang mga manunudlo no kag atagan man sang tion dira ang ila sining nga mga schooling no kon may kinanglanon nga i-follow up pa kag ikumpletuhon ang mga manunudlo dira ina tanan na butang sa may end of term block kalakip sa mga hinampang sa sulod iya sang eskwelahan pila ka mga device o strategy nga ginuobra sang mga eskwelahan ang pag schedule no sang klase sa nanari-sari iya nga mga year level or sa grades no elementary to high school for example umpisa sa aga ang grade 7 no munang maklase sa muna nga kwarto kag pagkahapon buslo naman ina sang grade 8 or ano pagida nga section or klase no nga mga patigayon para man nga ma-schedule lang kag mapun-an lang ang kakulangan iya no sang classroom para iya sa mga estudyante Rajuman Henry no. So right now wala nang strategya na device gapon sang DepEd samtang nagahulat no sang duga nga mga classroom ang pamangkot rikon san o no kay ti ang DepEd mga determine man sa may central office kon diin ang ila siling punduhan kag kon ano kung pinaka mga classroom sa kada bulutuan Rajuman Henry no so pwede ma-realize ini kay ti kinanglanon kay kang nagadamo ang population sang estudyante no diri sa may Binuga Pungsod Pilipinas
3: kada tuig siguro kada school year ga dugang linibo mga estudyante tag sa region Rajuman 1
22: yes okay ti may mga grade
3: 1 sige pinamata mo gadako ang aton population
22: o gadamo nga daan no kay ti isa ina sa mga challenge sa Department of Education nga maturotadlong eh no kon ano
3: dira so, dapat sige-sige man ang pagpuobra ng mga classroom.
22: Yeah, so...
3: Hindi nga gauntat no? Kita. Tigod-tigod, gadako ang backlog da.
22: Hindi, maluwas nga daan to sa mga flood control project. Maiban nga nipunduhan nga proyekto nga eskwela, school buildings. Wala man madayon, no? Ang iban hasta lang sa haligi. Muni, sumong dapat nga tutukan... para man nga makabuylo man eh ang education department pag makatuod man sa maayo ang mga estudyante Rajuman Henry. Amo ni madulo naton nga information update magikan sa Department of Education Regional Office 6. Kasama mo sa DYRI Remen Ilino, Rajuman Mon Iales Kapalihan, Tata Carmen.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat gid kay Rajuman Mon Kapalihan.
4: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Ang kwan mula no, ang gantry sa buhang flyover no. Binungguan naman sa truck mga 6:30 subong nga gabi. Kada mo gid sa mga syungit.
4: Palabra di Honor.
3: Kaya may mga amo-amo pa nang may mga signs pa yung ina nga hindi nyo na paghungdon mag-obra sa proyekto. Abi buhin ninyo yung sagad nyo kapinangawat huwag kang magkalahuya. Ang husto lang da, legal lang ang mga komisyon ng kuhaan ninyo. No? Hindi nyo pagmata, may kahaklab. Amo na may mga limitasyon ng mga flyover ta, mga tulay, mga karsada ta. May mga weight limit, no? Kay ginalinabuan ninyo. Tilang tawa, obra kita sa flyover. Tapos, limitado lang ang makaagi. Ibutangan tas ang baral. Te, guti, ginasinungay, perme. Gindulong, agin boy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalagi sa bilog ng Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Master sa pag, or kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagpapagsik at nagapadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. Safe katama sa heart, kaya wala sang side effects. Ganin mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Antes maglabing-labing. Mega Man Herbal Capsule aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag kay ang prostate. Kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiwan sa labing-labing, bangon may ginseng, tong katali, maka kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Baga balik ta mga kasama, report ni Rajuman Marjorie Herbomiani. Ang lalaki to bala nag-usin siya ako galingon to kay na buryong sa ML kag scatter. Hinampulan ka damo ang klaso sang puleste man.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Damo na gan ginatinder sa aton siya nga pulis madugang paning mga lagtok ulo.
4: RMN Palabra di Honor.
3: 47 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
9: D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Nakugid na ni Bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
24: Mamakal, sumanguti ka.
25: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
26: Sample Plus Gold.
27: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong effect ko sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
26: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Salada.
28: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
29: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique
28: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
31: Ganyan ang Pinoy!
32: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
33: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
34: MX3, tunay, natural at orihinal.
35: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
36: And Dr.
37: Ito po si Dr. Bernie Ong.
38: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
39: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
40: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
35: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
41: Tumdoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
42: Santo Plus
41: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
42: Santo Plus
41: Herbal Capsule.
42: Ang Supplemento in 1
41: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tumdoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
42: Santo Plus
41: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
42: Santo Plus
41: Herbal Capsule.
42: Ang Supplemento in 1
41: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
42: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
43: Life Extension Vitamin D3.
44: Isa sa apat na rason sa kamatayon ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
43: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
44: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Payo.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng kali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Kali, si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa
2: Mighty C. Mabaka, mabuti ka. Sample Plus Gold.
5: To see you, Miss. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko, ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Pilip sa mga butika.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo kaginainom nga kape.
6: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
2: TGX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani?
8: 470.

0: Ordinary with MX3.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Feel better. Live better.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio.
9: Ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Oras sa RYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minuto sa kaligad sa TAC ng alas 8 sa gabi.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Ang pamangkot ni Senador Alan Peter Quintano, siling niya, you might not like me. You might not agree with my politics. I'm not perfect. Some of you might not even trust me. But what if I'm right? Ano?
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Ang mga opinion sang tag sa katawo, nakabase man ina sa sound analysis.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Iniangon gyapon sa Senate Presidency, no? Tikon insakto ka, tinsakto kay.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Sigaling ano, abi karong kung sala ka.
14: RMN, Palabra de Honor.
13: Ay ho, sa NBA mga kasama, daw mapiot na karon ang kapalaran sang San Antonio.

0: Spurs matapos nga malubong sila sa Serie 2-0. Sanggin pierde sila kagaina 104-105 sang New York Knicks. Naka-survive ang New York Knicks sa anong tawag sini, no? Sa run sang San Antonio Spurs mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Ang sunod nga hampang bantayan mga kasama, schedule nila sa Game 3 sa Martes, no? June 9, alas 8:30 sa aga, home court na sang New York Knicks. 3 and 4, Game 3 and 4 sa home court sa New York Knicks mga kasama. Di sa inyo paglantaw, kabawi pa ihanda ang Spurs. Sa home court gani nila mga kasama, pabor ang tawo sa ila. Gaka-demoralize sila. How much more sa hindi nila home court? Ang Madison Square Garden or MSG, ang home court sa New York Knicks sa mga kasama, no? Isa ini ka historic na lugar. No? Kagperte kagahod dira ang mga Knicks fans.
1: RML, palabra di honor.
0: Ini bala parinik, no? New York Knicks chicken inasal seafood restaurant and lapas batsoy ni Parinik Piñasales, amo nang CEO mga kasama. Soon to open sa Pututan. Good evening, good Parinik. No, kay Toto Hector Espinosa, Mama Maricho Espinosa, San Tatoy's Manukan and Seafoods, ang may mga sangadirang main brand sa Santo Niño Sur, Arevalo, sa Santo Niño sa may Atria Mandurriao, kag subong man sa may Kabatuan na Iloilo. Good evening.
1: RML, palabra di honor.
0: Standby kay Rajaman Marjorie Herbo Miani, gindulungan ay kaginboy Lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan na mga kasama. Sanahan Sir Bal Capsule, may 3 si kabitamin at kagonsi ka mineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani alungan tagid ang aton silinga kaugalingon. Para likaw stroke, kagbalatian, maginom sa Sanahan Sir Bal Capsule 3 times a day. Kag subong man, kung aga magpangapi, tilawin ninyo Nance Corn Coffee, healthy coffee, barato. Ari ini sa teabag, no? Daw tsaa ini mga kasama ang setup niya sa teabag. Pwede mo siya matimpla kaduha katatlo mga kasama. No? Nagapabakod sa aton immune system, nagapromote sang weight loss, nagadetoxify sa lawas, nagalibiate sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RML, palabra di honor.
0: San bahay kay Rajman Marjorie Herbo Miani, pila pa ka mga estudyante natong nag-upod karong gabi diri sa atong pag-pangalagad. Si kasamang Alice Friedrich, good evening, kas Jessely Lauro, Sky Cruz, Inigon Adnob, Shilet Perez Nabael, si Solaba Faith, thank you sa information kagina, kas Lizel Kapada, Gab Salod Dares, good evening, no? Nina Isel Blancada, si Margarito Maramento, good evening, good. Laila Nerviol, Jess Powell, Ima Suplente Tasan, Perlina Misahon, good evening, watching from Rosamond, California. Oy, kamusta ka da ka? Si Flor Kahilig, Flor Omilom, kas Arnel Saunoy, good evening, no? Kas Lizel Kapada, Romeo Hater, Ninisel Blancada, Myla Shine, happy gid ko yung makapamati sa imo, sir. Permi. Thank you, gid. Good evening, kas. Kasamang Tilly P4, kasamang Jonah Vasquez, present man. Agosto 5, watching from Kuwait, Idol, present, no? Kasamang Aliende Senparayco, kas Jessica Cordero, Annalisa Tumiliar at Rabinia, mayad-ayad nga gabi, no? Kag-iban pa rin nato yung mga estudyante nga nag-upod diri sa aton, damo kita sa mga na-miss, no? Kasamang Romeo Ramos Sousa Senior, good evening. Si Dalin Hermohino Samora Haberle, Beranet Lavis Pitson, good evening. Water is Life from Pitson Water Refilling Station. Dira sa may Dueñas sa Iloilo. No? Tilawin ninyo ang tubig from Pitson Water Refilling Station. Water is Life. Ni kasamang Beranet Lavis Pitson. Good evening, gid, no? Major Charlie Sustento, Pamela Liboon, good evening, Don Manuel Ventura, no? Biudo de Melania Trump, good evening, gid, sa kay Ma'am Mianda Bleyo, Happy Gallery, kag subuman sa Delft Water Refilling Station, kay Bunbun, Labrador Hardware, good evening, mga kasama, subong man, kay... sa Sumakwelan, Iloilo, may daayad gid nga gabi. Parirex Gallardo, Masol, good evening, no? Mike Montanio, kasama Stephen Paniga, Liwayway Bautista, John Bic Liboon, Good evening, no? Kasti Sardal, kasama John Marca Alombro, mayad-ayad ngagkabi.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Tara na, si Rajman Marge. Sa mga kasama, check na to, ang latest ni sa lalaki ito, vlog in hostage ako, galingon niya. Kay na lulong sa Mobile Legends, kag sa kwan, sa scatter, no? Pero dumayo mga ni pangabuhi nila kay sa abroad ko ng iyang ilon. Pero ano yung ginapinroblima niya niya?
1: Palabra di Honor.
0: Man nagkatabo sa aton kabuhi, resulta man ina sa aton nga ginahimo, no? Ti ubrahon ta na lang ang husto, hindi bla? Tarungon ta ang aton nga pagginawi.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Rajuman, Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI, Rajuman, report.
2: Rajuman na Henry gin na pasakaan na sang sampaw-sampaw nga kaso sang kapulisan ang lalaki nga nagpanghaboy sang botelya kang nag hostage sa iya kaugalingon sa Project 5 Barangay Sook Arevalo Biyernes sang hapon Hunyo 5 bangod na sobrahan ini sa paghampang sa Mobile Legends tag scatter gininago ini si Elias Irvin 31 anyos soltero anay delivery rider kag residente sa nasabit nga barangay tunod diri kay Police Captain Michael Tuburan ahepe sa Arevalo PNP nga ang gipasa kanila nga kaso alarming scandal, disobedience to an agent of person in authority, kag threat last 9:40 kaina sang aga sa Iloilo City Prosecutor's Office. Dugang pa ni Tuburan, Rajuman na Henry.
0: Nagdugang lingin sa ulo niya?
2: Gani, actually, nag-abot ako ng kaina mga lolo niya, iya nga lolo kag lola, so, sa hibi-hibi ko siya. Pero, amuna gani.
0: Kasi, hibi nga wai luha. Basta mo nang hibi nga daw pahungod-hungod para paluiluoy blaway na luha, Rajuman Marge.
2: According diri kay Captain Tuburan, nga nakita nila nga wala sang normal ang iya nga dalagan sa paminsaron pag wala man sang problema. That is why nga ginfailan kaso because kahapon, while nga ginatransact ini or ginanegosyar ini sang kapulisan, bit-bit niyang duha kakutsilyo, na ginahaboy niya ang police, si Police Captain Michael Tuburan sang botelya, although hindi man directly, pero ginahaboy niya bala sa semento.
0: Para pang warning bali, no, pang prevent sa police nga hindi magpalapit sa iya, daw muna.
2: Oo, oh, kagambal niya pagani sa police, na sir, teruhan niyo na lang ko, pero pinsal guro ka police kung anong gusto mo sa kabuhi mo, mangulamin
0: ko kaya. Kung dalahe pa imo, no, kung nag... kuan abi na lang siya, no? Siya na lang nagmatumato, abi naglumpat na lang sa puno ka duldol. Pwede gani, saka siya sa kuan bla, kamunsel, kundi damo na tunok, dira lang siya pa sarait bla, pa siit siya. Oo. Tay, hindi siya magawawaw.
2: Oo, tay, yun pa ilang isa kaso, tay, nagaparanoble ko
0: rin dapat lang, dapat lang para minsindihan niya.
2: Ari bilang pahayag ni Police Captain Michael Tuburan, hepe sa Arevalo PNP.
3: Kasi mga magpatigar siya today sa nagdugtan nga insidente kahapon, pero sa may project pa yung Arevalo pa rin sa din mo sa individual, nga gapang mukha sa butiya, kaga may gawagat sa kutsilyo, kung may tangke pa sa atin ka sa mga kasama, ginatayag ka pa ng sunog, wala pang natigay na sa masabyo. At kabulig mo sa ICPO SWAT. At kanina sa nga gama, mga 9:40 a.m. na file na ito ng kaso siya, nga alarm sa scandal, is evidence on agent of person in authority kaga threat ma'am sa Iloilo City Prosecutor's Office.
4: Oo. Bali na ano ni sir, na-check ini sir, nga wala siya sang problem, sir, mentally or what, kaga mo na ano sa kita kaso?
3: Ang kagabi mo, ginalag-patigayin kita sa iyang kuhan, ginalag sa natong personnel sa Western Medicine Medical Center para sa iyang medical kaga psychological evaluation. Waiting kita mama sa iyang mga result. As para observation nato ni ma'am, ah, okay man siya ma'am.
4: Ah, okay. So nagmaoy lang gitsaya, sir. Why mo siya nakailang kagabi?
3: Wala ma'am, wala. Matagal nga sa na-observe nato, nga-response mga kita siya. Din pagdabit man na natong siya sa fans sa pag-evaluate siya ng psychological capacity niya. Huwag siya sa result, pero temporarily, there is siya na sa atong.
2: Si Police Captain Michael Tuburan, hepe sa Arevalo PNP, Rajuman Henry. So sa assessment nila, pero may psychological evaluation pa, mga dugay pa ni maabot ng June 11. Pero according kay Captain Tuburan, nga normal ang dalagan sa iya paminsaro. It's just that, nga gin brought up sa police, nga muna gani, nag-amuna siya because nga may ginaayo siya nga motor ka-computer. Nga wala mahatag sa iya nga iloy, nga nag-aubra sa abroad. Rajuman Henry, kaga basement sa barangay
5: office. Sinin ko ganit, tanigin, bakla na lang siya sang motor, sang kubota, bla.
2: Iyawan sa drive.
5: Kapasako pa siya sa promo. Kasi magdaog pa siya traktura.
2: Oo. Tanit eh. Pati computer. Kagati mo na ganit, kapag ngayo na siya kuno ka mga pangload, kagtanan sa iyang pamilya, ni sa mahatagan.
5: Buhay man sobra sa kanya sa pinangayo.
2: Edad mo, 31.
5: Oh, 31 ka na. Tapos, ngayo ka pa imo.
2: Ngayo.
5: Dapat at 25, independent ka na. Ibang gani, 18, 20 years old, independent, Rajman March. Yeah, 31. Yes. Oh. Kasi masiling pa sa bala kay nanay yan, nay. Why, naku, brief. Si nanay niya pa bala, mabakalas ang brief niya, bla?
2: Daw mo, amogid. Pero, yung pagdudla man siya sa kapulisan, yung pailan ka. So, kasi hindi pwede nga mabukala na all the time. Ay, hindi mahatag gusto mo, may mga konsekwensya. Kapit pa nga napahog niyang pulis kahapon, kagati mo na eh, wala na ituman sa pagsaway sa iya. Kagati alarm and scandal sa ilang barangay, Rajuman Henry.
5: Eh, parehas na eh. Kung dalaga ka pa, abi Rajuman Marge, mamana ka sang tao nga mo nag-scatter kag nag-ML-ML lang.
2: Hindi, giding.
5: Sure ka nga wala gid ga ML? Paano ko bala makaproduce ang maayong pamilya sina Rajuman March kung ikaw mismo sa lawayon bla, no?
2: Gani, oo.
5: Di dugangan mo problema sa Pilipinas. Amo nang balikan ko naman ang akon nga komentaryo. Mag-amo na malang na, hindi ka na lang mga sawa, no? Or mamana. Kaya dugangan mo problema sa Pilipinas. Ikaw nga daan problema na. Karon nagmuad ka pa. Dugangan problema karon. So dapat siya mag-amo na. Lumpat ka na lang imo ya sa ibabaw ka... Kwan? Kakamonsil? Okay man, Rajuman Marge.
2: Pwede man sa kasaka na lang ako manguha na lang kamonsil.
5: Kaya baligya niya na lang.
2: Yan eh, kakorta pa siya.
5: Oo.
2: May pang load po
5: siya. Amo ganit, sagad mo kay nampang sa mga ML-ML gana. Kung nagtanom ka abisang balonggay. Balonggay subong, di ba? Isa kabugkos niya, pulok pesos.
2: Uy, kinsi. Depende kung pangayoon lang katagaan mo kay Toto.
5: Pero I mean, dalon mo na sa Central Market. Subong, adlo-adlo, may market day kita, di ba? May night market kita. May Lunes, Huwebes, hasta Domingo. Ti, urumlad ka lang da sa kwan, or ibaligya mo da sa kung sino ba nagabariligya da, kay kung kisa, ginakulang man ang mga utam, ihatag, ibaligya mo da, kung sabuhon mo na to, na kung lang madeliver sa balunggay mo, di ba? Ti, kakorta ka para, Juman March, ang tanglad, ganineng, isa ka tanglad, isa ka bilog na puno sa tanglad nga, ginburubugkos, pila, 5 pesos, 10 pesos, ti, ang tanglad niya, gabato sa tiglinet, gabato na kung ano nga panahon niya, wala man na gina... Amag sa mga insekto kay bangod sa baho niya bala. Kita mo ginagamit gani mga ingrediente sa mga bulong, mga balanyos kay ginatabog niya mga sapat-sapat, no, nabuhuan sila. Ti, kuni tanong mo na dako makwarta ni mo Rajuman March, sang sa magsagad ka sinugal, inano klase mong utok man.
2: Gani, ti napreso naman siya kaga sa Lunes pa ni siya maka piyansa Rajuman Henry, so pa inulong siya na.
5: Piyansahan siya.
2: Piyansahan siya, I guess, sa iyang...
5: Di, pila ka dan to? 3 kaso to? Dako, guro tong piyansa niya to?
2: No, hindi magigani ko na tama ka dako kasi mga alarmist sandal sa ano man lang. Pero, at least may nakapang binag-binag sa bala samtang araw sa karsel. Kaya according sa police, tulog mo ng gani, umunan niya to kagbuot man sa gani sa police station. Tiga na ba kung sakto man ang
5: sarkay? Mayo lang kay bagod ang police station sa Arevalo?
2: Oo, haklo yun na dati. Tamo-tamo.
5: Why iba niya preso?
2: May mara man, may mga upod man. Pero ti, at least katulog siya da. Kaya siya obrahon mo kay dito sa balay niya. Huwag pulaw siya. Tag 2 days, 2 nights. Sa way katulog. Kaya iya. Huwag ka choice mo. Pilitan ka ganyan magtulog. Rajuman Henry.
5: Okay. Kasi lang kung may iban pang mga preso. Basi sinaputi sa bala.
2: Buot sa kano. Buot sa balay ni Hepe.
5: Hmm.
2: Importante na ano na. Na orang pawan. Ang unang magalong natin nga update na gikan sa distrito sang Arevalo. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miane, Patak, Aramen.
1: Aramen, palabra di honor.
5: Una sa mga dalaga, no? Hindi ka mo mag-nurubyo sa mga prasugal ng mga tao? Kag, magpamanagid, pili ka mo sa matarong. Doi hambal ko tani yung party sa... Ay ho. Galing kay paano balaan gi sa matarong may ara mga daw puro lang Diyos ang baba niya pero mga luko-luko man gali.
1: Palabra di honor.
5: Dito mo balaan mo na sa mga pangginawa eh. Parehas na kung may mga bisyo mga kasama, no? Nga sinugal. Di, paano kasi natin diron? Paano kung mukha put up sa mayo pagpangabuhi sila kay sinugal ganing iyan?
1: RMN, palabra di honor.
5: Si Ruben Padilla do nagkambyo ang iyang posisyon, no? Do hinali lang siya karon nagsiling nga daw ay sa kuno may ginaapinan sa Senado. Wala siya kuno may ginaaway, wala siya may ginakontra. Kabatsyag na ihan siya sang kwan, sang persa kung magsagad din sa kawinakal nga way unod ulo niya.
1: RMN, palabra di honor.
5: No, statement siya subong mga kasama, sila nga wala sa kuno gapangita gamo. Kag wala man siya kuno sang kontra sa Senado, no? Kay kasugpon kuno sang iyang pagtuo ang una nga pagtamyaw sa tanan sa iya sini mga kaopdanan sa plenaryo bisan sila ang kontrapartido, no? Hindi man siya kuno isa ka West para nga magsagad ka dinibate sang desisyon sa isyo sa kung sino ang husto kag sala ay tuod ka. Pinapalagyo mo na tong isa ka pugante.
1: Palabra di honor.
5: Urbasi kabatsyag na siya sang imbitasyon sang NBI para sa obstruction of justice. Basi may nakasiling na sa iya, may tulog kada bad boy. Tol, may tulog kada. Pwede ka ma-disqualify perpetually. Kagbasi ang imo sining absolute pardon, basi bawion pa na ni Marcos. Hindi ka nakabuto. Hindi ka man kapadalagan.
1: Palabra di honor.
5: Ramin Sara, no, si Ruben Padilla sa ginhatagan sang absolute pardon, wala gin panas ang iya sini nga krimen, no? Wala gin panas. Ara na ang iya sini nga conviction sa illegal possession of firearms. Criminal na si Ruben. Convicted sa illegal possession of firearms, no? Kag sa pag-hit and run niya sa balot vendor dito sa Pampanga. Waan niya ginatinder, mga kasama. Pinalagyuhan niya. Amo na nga klasik tao si Ruben Padilla.
1: Palabra di honor.
5: Ilaban-laban, kabatsyag na ni sila, no? Kabatsyag na sila sang init sa dapog.
1: RMN, palabra di honor.
5: Manining si Ruben, waan niya ka-insindi sang inawais politika, no? Ang na-insindihan niya lang niya, sikat siya, damo siya mabula-bula sa iya dila nga madamo nasang nabiktima.
1: RMN, palabra di honor.
5: Sige. Gendolong, kagenboy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan or patimaan man ini. Basi mag-sailo siya sa piyak. Bayaan niya si Kaitano. Kay why man siya kunukuntra?
1: RMN, palabra di honor.
5: Ay, ambot si inyo. Da, bahala ka mo na mga yudi pusit. Ama ni Indabang ka mo.
1: Palabra di honor.
5: Tama nyo sa kita. Soft Touch Wonder Oil para dula. Pala nakit sang kalawasan na to. No? Niningakaligan yung mga inadlaw mga kasama. Kasi nakit ang likod ko pagbugtaw ko na agabla. No? Banyo. San ko sige-sige sang Soft Touch Wonder Oil. Ti man. So nagkalma man.
1: RMN. Palabra di honor.
5: May lima ini kaya hindi basta-basta ang ingrediente. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag-rosemary oil, Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag-subong man, Kape Henyo, 14-in-1, herbal coffee, may collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, makarot, ginseng, kag-iban pa mga kasama. No, muna mga ingrediente niya, 14 kabilog, no? Sa billing at 25 pesos lamang ang iyang SRP mga kasama suggested retail price, no, pero 14 kabilog ang ingrediente niya, no.
0: kape, henyo, ining mga ingrediente niya, kilala ini nga nagapahubi, nagapahilayo sa aton sa balatian, nagapanami sa pagpamuhi, nagaparelax sa aton noong una, nagapautay sa pulaw, kag madamo pa yun yung mga health benefits, mga kasama, no? Santo sa iya sini mga ingrediente, man ginpili gini ni mga ingrediente, nga kilala, nga makahatag sa maayo nga benepisyo sa aton, ikayong lawas. Gani, magpangapi ka mo, tilawin ninyo, kape, henyo, 14-in-1 herbal coffee. Hindi ka mo sina pagdiabetison kay ang iyang kalamay sina orangin patami sa iya hindi kalamay kundi stevia natural sweetener mga kasama. Kapehin nyo, pangabuhin nyo, problema nyo, kapihin nyo. Katuloyhon nyo, kakapoy nyo, kapihin nyo. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika. Kape Henyo!
6: RMN, Palabra de Honor.
0: Oh, si Doña Margarita Magic Cubillas, mabakal inisang Kape Henyo, dalo niya dito sa may Antalya Torque. No? Dira sa Barutak, Nuevo, Doña Margarita Margic Cubillas, no? Hindi mo pag-ubuson ang stock dito. Aba, si Oye na karoon baklon ang iban. Kasi kumprahon mo, dira sa Barutak, Nuevo, ara sa DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, kag Sunji Pharmacy, tatlok bilog ang butika da, no? Na pwede mabakal ang Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee, no? Sa Second District, sa Alimudyan, ara dira sa MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VGM's Pharmacy, kag BNB Pharmacy. Sa maasin, mayara dira sa Semp Pharmacy, Prim Pharmacy sa Top Street Maasin. Sa Kabatuan, Yerbo Pharmacy, kag SSG Pharmacy. Diri sa siyudad sang Iloilo sa Central Market, pwede dira mabakal sa New Mesa Drug Store, sa Isnar Street, sa CPT Pharmacy, no? Sa Isnar Street, Iloilo City, pwede dira mabakal. Sa Jordan Guimara, sa GTM Business Ventures Incorporated, sang una, Mearns Pharmacy, kagdira sa Budget Mart Pharmacy and Grocery. Amoy ng mga butika, kag mga grocery stores, kung saan din mabakal, ang Kape Henyo, kag Soft Touch Wonder Oil.
6: RMN, Palabra de Honor.
0: 22 minutos nakaligad sa Takna Sining alas 9 sang gabi.

0: Taitong Nomgots, nagapamatigid sila sa Rojas City, no? Salamat gid sa mga balita. Good evening sa inyo da. Sa pamilya Bibit dira kag Rojas sa may Bailan. Kay Day Gladys sa Istorke Orbe kag Tuto Idimar Bibit.
1: Sinamang bu.
0: Good evening. Sa field upod ta, Rajaman Marjorie Herbo Miane, Rajaman Brokok Agustin. Sa New Center, Rajaman Riz, Sida News Overdone, Rajaman Lynette Fernandez, Yula Tris. Sa technical side, sa transmitter, Rajaman John Hartwell Toala. Diri naman sa studio, Rajaman Jason Renzi Cabatanya. Sa ibang tang mga estudyante, nga may matamiyaw, may utang lang ko sa inyo, ha? Pero hindi ko nagid ka mo matatapan, pero tinagid ka duro sa inyo. Pero sige lang, amo nang hambal nila nga good problem. Ako naman ang iyo sinilaga na imong kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Henry Aspera, Lumawag, Data, Karimen!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Abakat sa mga butika.
3: TTX 500 27 lot.
4: Ano ginabatsyan mo sa
3: gina? High blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500 Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by iBerry.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santong Plus
10: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santong Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santong Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangustin at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santong Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kang glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Rites na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Nuts! Herbal capsule.
12: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
8: Nance Herbal Capsule
12: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
13: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
8: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
14: kagga kontrolar
8: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
8: sa Rika
14: Epektibo.
8: DTX 500.
15: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Supple Plus Gold.
16: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
18: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko, ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
8: Mas pinag- Pinalakas,
3: pinagaling,
8: pinahusay,
3: Santon Plus Gold.
8: Sa mga butika.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
21: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para matis sa ato sa inyong pagpadayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa inyong mga guest consultants sa natural sini nga pamagi sa pagbulong sa ato sini nga mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sini nga pagpanagad diri sa The Secrets of Health Still, ato sini duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sini nga pagpalayag diri sa The Secrets of Health.
0: Yes, madamong salamat ka, Sir Jusel, kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Gisto Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Dr. Ray Impinado, nga mo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center, mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health, ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3, yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan aton bukas ina halin adlaw Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928874637.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health.
21: Salamat gid sa kay Dr. Erwin and also with Dr. Nelson. Dr. Nelson, welcome sa ato sering programa The Secrets of Health.
22: Yes, welcome gid sa tanan aton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan aton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
21: Karami gid sini unay pangapi.
22: Oh, siyempre.
21: Oh.
22: First thing na ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata, dapat painit-inita ng sulok-sulok.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
22: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inum tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi naging kung butangan mo sa kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha. Sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin, makauturan natin nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gidhimuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
21: Mainom mo dayon.
22: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan na to na kalamansi. ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban Doc Erwin nakulbaan sila.
0: Mm. Nya mga acidic.
22: Oo, kaya kasi mag-acid chan ko.
0: Kasi magdugang sulabang sulok.
22: Oo, kasi may ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
0: So, unang-una mag-react Sir Jose lang aton chan, maghapdi gamay, pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula. Once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga calamansi juice with lukewarm water.
22: Yes, so the best na siya nga neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo, pating aton nga Abdo, pating aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado ka kulang tungod sang hina ang aton nga atay.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
4: Kuya Sir Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kabulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan sugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
22: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya. Oh, nami si Atay.
0: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
22: Hmm.
0: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
22: additives,
0: preservatives. Mm-hmm. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala. Mm-hmm. Amo nang
22: ginapang-convert na neutralize.
5: Amo na siyang classifier no hambal. Yes. Mapuslani hindi ni. Mapuslani hindi ni.
22: Niya daw kun ha dapat i-neutralize na kinahanglan.
0: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama. Amo na nga fatty liver siya, masiling namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo.
22: Mm-hmm.
0: Mag-take subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Mag-take sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
22: paano mag-function si atay?
0: Kaya yes.
22: Ang sales ni atay, nahimo na tambok.
0: Mm.
22: Oh, siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats. Tungod sa imo nga pagpagusa.
0: Dira na mag-umpisa ang mga gawin.
22: Wala na sang mga cellula si atay dito, dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro natambok. Dito, ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pang-neutralize ang mga chemicals na bumutang nato. Mahilig ka si grillo, mahilog sa alcohol.
0: Mm.
22: Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo. So, atong itudlo na ton, a part lang, no? Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa ato ni atay.
0: Yes.
22: Pwede maka-cleansing sa ato ni atay. Calamansi plus lukewarm water.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Siling sa kumigo, premium D3, ang inunong ko daw ko, no? Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang, basbol ko.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
5: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Arada nga ito sa inyong clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa inyong lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizarre Street, Bacolod City. At tuba lang sa Marayo Bank.
21: available ang tanan sini nga produkto sang Yes to Health Incorporated, just like sa panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kay isa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, way gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nagasaka nga ito siling blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo siling blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo siling ginakaon. Dok Nelson, Dok Erwin?
0: Yes, no, ang mga kautura naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, da dugay-dugay lang tapos pag katapos kalita panyaga dugay-dugay mangapi kita tapos makaon tinapay ang iban hindi man tinapay way ga pangapi pero mainom soft drinks ang iban Sir Josel makaon sa mga sweets dira may mga pasta nga mga salads then amo na gapa dugang week sang aton nga atay
21: so, magkaon lang man sila ning ano lang bala bulong sa ira hindi nga sobra-sobra na because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta yes. Gadala na sang problema sa lawas ta
0: amo na nga sakit balatian dugay-dugay balatian tapos kita pagka may sakit ulo naton ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever labi na mga over the counter ang ginatawag bala unprescribed medication Sir Josel isa man ka delikado man sa aton lawas gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon OTC man isa nga bulong ti pwede lang ni pero gali ang aton gili na batyagan hindi match dira sa ginainom naton nga bulong nagadugang na napabukat sa aton atay kag sa aton nga kidney Doc Nelson so amo nang matabo dira kung pirmi kita ga himo sina nga hindi naton kaya sige ka na inom dira sa mga pain reliever hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas ti pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bululungan makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor grabe naman ni galala sa imo problema kay nga inang sala nga ano konsepto naton inang ginasiling bala nga unprescribed medication wala sang recommendation nga gihatag pero nag-inom kaya bulong. Okay lang kung suplemento. Kaya ang suplemento, Sir Josel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san o gid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon, nga akong kaunon, kung mag-inom ko sang inyong produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag, dira sa aton nga clinic, amo na bisya, higid ang aton clinic, agad makonsulta man ka mo, mabalaan nga, san o muna inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya Sir Josel. Ara pa, may mga hugon-hugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe gid yung partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party. Mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3. Hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO. Kundi vitamin D3 may BCO na. May Moringa Oil pa.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
0: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3. Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri Sir Josel. Kag ang nakanami pagid sini, ang Moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa aton lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
21: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pagkanto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
0: Yes.
21: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA, and ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
0: yes.
21: Halal certified.
0: Yes.
10: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
11: Namo na gyud kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, wa gyud kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876377. Doc Nelson, akon nga po problema doc kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
22: Yes, sa aton utod no nga nabudlayan siya. Budlayan siya magtulog. Recommend gid naton sa iya inom ka Santon Plus Gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes mo magtulog, inom kasi na. Kay manami ini siya, no? Because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins nga nagapakalma sa aton lawas. Ang may ara man B12, kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins siya nagapa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sang aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autura naton na may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makauturan niya pagka grabe na gid, bisita ko mo sa clinic naton.
0: Yes,
22: kay may ara yang hindi kailan makatulog, may ara yang insomnia na gid ya. May iban pa gid yang depression bala.
0: Grabe. Mga ano ako so, kis Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog labi na mga pizza
21: 30.
22: 14.
21: Oh, okay. Pizza 29.
0: Oh, mga susunod to. Ano raw? Hanggang pirmi nagsulod sa pinsan mo si Judith.
22: Judith. Si Judith.
21: Ako pirmi laing gid pa matyag ko. Pirmi gid ya laing matyag ko labi na gid mga pizza 13, 14.
0: Okay, mapaminsar ka paano ko ni gasto ni nga kon nga umalabot nga si.
21: Pagabot sang sweldo blado ka kadula man dayon.
0: Amo na kuniza. Oh, may mga
22: okay lang na iya Doc Erwin, Sir Jocel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga
0: paano mo i-budget?
22: Paano ka mag-budget? Okay lang niya.
0: Survive ka sa.
22: Pero ang pinagid niya, ang pinagid niya kabudlay Doc Erwin. Pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
0: Muna gani, obisa. Hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kada gabi hindi makatulog. It's a part man gyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami ni mo nga himuon, imo tawgan ang imo gin utangan.
22: Oo.
0: Okay, para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung magkadto ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang, makatulog ka gid pag buktaw mo ara man gyapon. Ang imo problema ara man gyapon. Pero
22: nakatulog ka.
0: Nakatulog ka. So amo na sa mga kautura na to, no? Inang ano, inang hindi makatulog. Amo na siyang makakong maglala na siya, makadto na sa ano, sa anxiety nga problema. So mas malala na.
22: Yeah,
0: di,
22: so
0: hindi manami.
12: Vision Lex, daghan ang natubangan.
13: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. O to, nga gitumaran akong Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kaayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
14: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Isa naman ko, diri Doc Nelson. Oo. Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old ba siya?
22: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
21: Kita ganit, iwan na, way pagapanti para.
22: Oo.
0: Madamo sang mga kauturan naton, nga nagproblema sang ilang panulukan. Kay nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga, maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-iga obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba gid imo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka baita karutin, kulang ka vitamin E. Siyasantin. Kaya nga man, imo sudaan pirmi, uga lang. May malunggay to sa likod, Sir Jusel. Ah, takaan ka makuha.
22: Mag-green ay ang ipon ko, Dok Irwin.
0: Yes, oo.
21: Tapos, ayawan ka pa kapang...
0: Ari lang gid nga, may uga man din, sugbahon ko lang. O may, ano man din, may ginamos. Ano na, tinabal.
22: Tinabal. Ang ibang bilo, Dok Irwin, niya, dokapur sa aton kung gakauntay ang balunggay.
21: Hotdog naman.
0: Ang matabo, wala ka kwaon sang beta karotin. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food ano, ka-order ka man chapsoy,
21: fried chicken.
0: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans, may mga Koreans subong sir nga daw ano nang half cook lang ang mga vegetables. Pero kita ko ang iban ang ginakaon nila ang ano lang,
22: ang beef.
0: Ang beef lang ang mga vegetables bilin. Ano sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon. Ang lutin.
22: Tidi mo na pangitaon.
0: Ang vitamin A, pwede ka kagkaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Mag-bubrigid ang imo nga mata, imo nga panulukan, magnubugid. Labi na kung abusado kapagid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserya sa mga dako-dako pa na monitor. Kulang protection ang mata. Abusado pa sang bataon. Ang matabo sina, gakaguba.
22: Yes.
0: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw

0: stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, mag nipis kag dali magputok. Pero kung kumpleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionix ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo na ang pangnulukan, maamat-amat na siya.
1: Yes.
0: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
1: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Indi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
2: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
0: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan mo hindi pa kasal si gigi hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kautoran na tundra sa Negros kain chindi na sila mo. Si gigid pangulit, pero sang ara may mga bata na, may duha, tatlo ka bata na, no, wala na ang schedule nga. Sang una kung pwede lang before and after meals. Sigihon.
2: Pero nilang tarde, no?
0: Oo.
1: Ang ambag yan nila, Dok Irwin, niya, pangihi lang, Dok, nung pahuway.
0: Oo. Pero sang nag, ano, nag edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay ga, ano na?
1: Gapalya na.
0: Gapalya na. Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid, may problema na gali sa prostate, bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake, plus alcohol. Ang iban, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban, magkatigulang ang mga lalaki kuno katrupang Josel, nag-engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, ano na, panday na, pamukpok nga pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto mong gidma, pukpok nga pukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
3: Daghan ang utanan na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo supplement for men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner, inom ka turbo, kaya ikaw mamoblima na.
1: Oo, okay. Matingala na ako inyong inyong ano, ang inyong maupot sa bala, di na kaldiro man. Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina, nadula ang kaldiro.
0: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
1: Wala sa kabalok, Irwin, pag-agi na, sabit. Kaya katurbo sa eh. Di, wala man sa gamit, wala yung man gamitan, ano mo karoon kayo once makaturbo ka, dohalaya na iya.
0: Yeah? Ang nakanamay pagid, isang benepisyo, sang turbo, magnami mga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
1: Yes. Oh. So muna ang pinaka-importante kasi sa ato na.
0: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagid kami sa gitudlo sa inyo paano amligan nato ni kaayong lawas. Kaga siyempre sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento, a good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy, kag kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So hasta naman sa dason ha, ini naman inyo alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos, maying adlaw gid sa tanan.
2: Salamat, Doc Nelson.
1: Yes, atong mga kauturan, padayon nga magsunod sa atong programa kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex kag Santon Coffee Mix. Kag siyempre,

0: to spice your life, turbo supplement, turbo food supplement for men. And mas ito turn sa ako din, nagasiling, ano man aton kaunin, kaya naman ang aton inumon, himuon naton ini para sa kayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
1: Salamat si Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus, aton sa rin nga mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Joseph Banyas.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Alas Jess.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy, New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
5: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
7: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan, kakinhanglan maging open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog, mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan, pero antes ang tanan,
2: welcome sa palatuntunan,
3: edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon, kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
1: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog, daw poros na niya ginaabusuhan talawas, daw poros na niya ginadali tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion, timantos kasi niya, para sibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kaga-depression, dulot sinay kulang sa tulog, ng fatigue, low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage ang emotion ng emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang emotion ng immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ng inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, hindi naman pulaw, namit, hindi naman inom, nigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo na hindi gali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag na ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguhon nato naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. I mean, tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. Kay confirm kag pulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, daw matumba ka.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
2: Evergreen Coffee Mix,
1: makapabalik sa aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang, ang buot ko silingon, agot maligawan ang nagabagrong, nagatagring, kag nagabalang-balang na mga paminsaron.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
1: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi, kag ang pasensya malawi, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, konfirme kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangosteen. Baskong immune system, layo ka sa balatian, nga konsidin ang mga sobra ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kag iban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga kun sa din ini matawag naton nga cleansing, kay ginalimpyuhan niya aton sinigalawas sa mga iko, sa mga toxins, nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kun nga inom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag gina dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Kugali si Bibi, mas ami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everett Nationwide.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: This time check is brought to you by Joy. 45 pesos lang.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.

0: Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si Gabriel Katuyang.
6: May high blood ka ba sa una?
5: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Donald Solhay ng tanan-tanan sa ako.
4: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Sunton Plus Gold.
13: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunton Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
12: Sunton Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm!
16: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangkong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: TC, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sunton Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunton Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
12: Sunton Plus Gold. Mabaka sa mga butika.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
22: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
2: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: kalsensya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold.
3: Makak sa mga butika.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras ng mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. 17 minutos na nagkaligat sa taknang alas 10 ng gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa ato sa limang pinalanggang mga tagpalamati. Nagpakalagad na naman ninyo palatuntunan na magaon magarot kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabado na kita karon niya adlaw, pizza 6 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Entrada man niya adaw sang Sabado sa sini mga gabi nga bulan. So duga-duga tunga-tunga na naman kita mga gabi nga sang bulan, no? Pero ara na kita sa tunga mga gabi nga sang tuig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Udaw mga gabi nga ng panahon kag inura. So gabi mga kadakadasig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mari kita sa magalumon nga panahon karong adlaw. Yo nag pagkaina ang ulan sidi mga kabiyanan nga kahapon anon.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre nagaburubog na mga kabiyanan ng aton sini nga panahon. Nagpadulong na kita sa rainy season. No, may ara mga kabiyanan posibleng epekto man. Palayo na rin mga kabiyanan ng bagyo nga si Estero.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagpati na kong mga kabiyanan yung mga ngalan sa mga bagyo nga nagasulod sa PAR. Sabi na sa Pilipinas mga kabiyanan. Umpisaan sa literacy sa kay Kaloy, ginsundan ni Duming. Subong si Estero.
0: RRMN Patrol 774.
1: Galudagi ko mga kabiyanan nga ging na pangalan guro sa mga palahubog mga kabiyanan ng mga alan sa bagyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining pinakalatest mga kabiyanan nung nagapagwa nagiman si Esther. Si Esther mga kabiyanan kalabanan manugtagay ni mga kabiyanan sa buri o kuntuba sa uma.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan ang paginatawag mga kabiyanan sa mga ara sa uma nga nagapanang kurisbla.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining panang kuris, ako ni mga kabiyanan ginatawag ng mga nagatalauma ng ang suhol. Ano mo naman sa una ang mga ginahimo sa mga mangunguma, no, man way pa ng usom ning mga kabi ng duli tupad ka mga ayuda nga ni dalawa subong mga bangod sa sini mga ayuda ay kae four piece di mo naman sugo ni mga manog paharab karbaw ka nga mga nagapanghilamon ka nagapanapas subo sa uma.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ikot sa mga Tagalog bala mga kabiyanan, bayanihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga kung magligaw ka sa imo balay, sa isa ka lugar, pagkanto sa isa ka lugar, mga kasilingan mo ka mga kabarangay mo bala, no, ang imo nga mga kasimaryo, ampuni sila mga kabiyanan ang nagabayanihan, nagabulig sa mga ilaman niya mga kababayan o kasimaryo. No, ina bangod sang kapigaduhon man nga pagpangabuhi. Isabaylo sina, huwag na niyang gabaton sa mga ano ni sa mga suhol. Kundi mga kabiyan, pakanon mo lang ini sila, ihawan mo manok, tapos paparo pakanon mo mong ginapanawag nga panang kuris.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maluwas sa magligaw sang balay ning bayanihan may ara man na nga source sa mga nagakuan bala nagatalauma ka hindi rin ka nagabulig ka manda sa mga pananom masadya ni sa uma-uma kung kaisa mga kaming tililipon ni mga farmer tapos magpahilob sila sa ila sila mga talamnan. Kaya naman uso sa una mga kabiyanan ng mga suhol-suhol niya ang ila siniginahin mo mga kabiyanan mo na ginatawag nilang panangkuris nagabululig sila tanan sa baylo imbis nga suhulan ka mo ang ila siniginahatag sa nga nagapatalaumas ang ila sininga talamnan mga kabiyanan baylo sina either nga pa kanon ka mo panyaga kagpaimnon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano mo unang kalabanan ng mga ngalan ganun sa umas, si mga Esther, si Doming, si mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Si mga Kaloy, maring mga palahubog, mga kabiyanan ng mga klase sang tawo. Isubong nag-uso man ang alam mga Kaloy kag Doming, pero na medyo nag-upgrade na sila. Kaya ara na sila sa mga kanto, mga kabiyanan, kag sa higadalan, nga nagainom, nga nagauba ng bayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining mga Esther nga mga ngalan ni kun indi tag-iya sang Tiangge manugtagay sa mga palahubog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay bot sa inyo da.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sining mga suki, sa aton sining mga tagpalamati. Kumusta nga aton sining mga kababayan, yung mga OFWs? Kag siyempre mga kabiyan sa aton sining mga seafarer, sa mga Ilunggo, mga Pilipino, mga kabiyan na nga medyo kakat na sa barko. So halong sa inyo sining mga destination.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kumuman mga kabiyan sa aton sining mga kauturan dari sa syudad. So nado ka namin tanig ang bulubog na nga nagtupang ulan. Kalikip pinalin namin isang mga kabiyan na isang indikasyon to kaya nakilugadulom na. Kumbadlay man ko na hidlawon ka manggali isang ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero bunok yung mga kabiyan na mga taga 3rd district ko, no? Ang mga kabanawanan sa 3rd district to, nagabubu ang ulan kay na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ni grasya ni para sa aton sining mga farmers sa aton lang nangunguma. Bisan paano mga kabiyana ng mga kararuto nila kag mga ulutan noon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magkatami na sang ulan halin sa kalangitan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkamuman mga kabiyanan sa aton sa mga kauturan, mayong gabi man, 42 ka mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo, isa ka component city, siyudad sang Pasig. So ang Pasig kag area sa San Enrique, so may information man nga daw ginaulan-ulan, pero galing daw lalipas lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya nasa area sa Mulo, mabaskog ang ulan. So pag-abot rin mga city proper, ay pinalid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag sa aton sa mga kauturan man, sa aton sa kabisira, na probinsya ang probinsya Itaclan. Mga kabiyan nagkagato ng mga kauturan sa probinsya sang Capi, no, ang tinaguri ang seafood capital of the Philippines.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre, sa aton man ng mga kauturan sa probinsya sang Antique, musta na kamuda? Kumusta ang inyong kasimanwa? Sintay Lorinja, ang inyong kasimanwa na nakabaton sang maleta. Eh, pinamangkot sa bagita na!
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagtupa man ang grasya sa malita ni Inday nyo, Loren Ligarda.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tupain nyo sana itong takeaw lang da. Kay man mga kabiyanan, nagpatuga-tuga to ang mga nag-claim ng majority. Hindi ka sa dyan yung subong mga kabiyan sa Senado. May ara na kitang acting Senate President. Pero may ara man kita nga overacting Senate President.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya nanotaran, damo gin mga kabiyan kapaltahan ang ribbon hearing, mga kabiyan, blue ribbon hearing sa si Senator Cayetano Paccion. Kay maluwas mga kabiyanan, hindi recorded. Kag mga kabiyan, wala man sang stenographer, wala man sang secretary, hindi pa live mga kabiyanan sa Facebook page sang Sine. So nagapakita nga atoya meeting sang mga Marites.
0: RRMN Patrol 774.
1: Panidugan din mga kabiyanan sang Gatsalian Group nga atoya hindi official wa ay biring ang ila sa nga hearing kag mga kabiyanan nahulog sa chismis ang agi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasadya ni mga kabiyanan kaya sa Lunes ang hearing sang nagaklaim nga majority ati mga kabiyanan so, hindi pagid maghalin si Toto nyo Alan Peter Caetano nagatapik pang mga lakuhol mga kabiyanan kang daw mala toko
0: RRMN Patrol 774.
1: Sama ng tapik-tapik mga kabiyanan, nag-alboruto ginadaan si Felix Buenaventura, ang iho di Putin niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasiling sa daan mga kabiyanan niya, bias ng Arimen. Ay, sus. Nagkagusip pa, for your information, why di ko yung nagbuto sa imo sila nga Sara Duterte? Why di ko yung nagbuto kay Bongbong Marco? Rangkang istorya, gibuto ko. Eli ni Robredo, kaya na may puturo ang Pilipina.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung dira ginapanigalot mo na yan kay Sara Duterte, nga daw palangga mo pa sa imo kalag, isaksak na sa baga mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bisan mga presidente, pani sa mga kabiyan magdaog pa sa 2028, pero daw malayo sa tigi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kikuya kumpurmi mga kabiyanan yung mga ginagamit lang mga Ginoo. Mga klase isang tao, mga kabiyanan, tanawa mo di ginagaba-gabaan man sila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayan, but daw intro pa lang ganin eh. Mayang gabi again sa atong sining mga kauturan. Ang mga taga-antiki da. De, musta na kamuda?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga taga-ilo-ilo ng mga kabiyanan bagot sa ginimo ni Indanyo Loren. Daw ko nakulbaan ni mga kabiyan sa tatiyon nga magpapili ni siya. Madalasa pa ni mga uto niya ni mga kabiyan sa antike.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magmayong gabi man sa ato sa ning mga kauturan sa Negros Island Region kag sa probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lulupo naman kita mga kabiyanan sa pangalaga dari sa inyo palatuntunan. Naman kita mga kabiyanan. Kwani, kuwanto sawa ni mga kabiyanan programa ta sa alas 12 naman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sino naman ni maripahan sumunga sa bado mga kabiyanan?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kita mga kabiyanan katamyaman sa atong sininga mga kauturan, sister and brother, na mga kabiyanan para sa Seventh Day Adventist. Mga kabiyanan, nagpapabati ba dari sa aton palatuntunan. Happy Sabbath Day!
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa Gyapon, mga kabiyanan, ini ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Nagasiling sa Gyapon sa inyo, welcome aboard!
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkita mga kabiyanan sa mga balita na karon lokal dari sa aton sa nga pagpangalagad antes na itong atagaan ang mga nanagko ng mga balita kaginapaabot na itong mga kabiyanan ang mga development sa sining ang paksyon-paksyon sa Senado may ara mga kabiyan nga acting Senate President at may ara man mga kabiyan nga claim nga overacting President.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kita sa mga balita karon mga kabiyanan. So my information ang Department of Trade and Industry so, para sa ato nyo mga kauturan. So isa ini sa mga natalupang dan mga kabiyanan sa mga nagapanguna nga mga balaklo naton buod nga ti sa masulod nga semana maganubo na umagasaka nagnubo lang ang gasolina masaka mga kabiyanan ang presyo naman may price hike kita sa bahinsang diesel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diesel ka gasoline, bawi naman ang mga naga gamit sang gatong mga kabiyanan nga gasoline.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero ang diesel kag kerosene, magatimbuok mga kabiyanan ang presyo ng mga kabiyanan sa masunod nga simana.
0: RMN Patrol 774.
1: According sa aton mga kabiyanan sa Department of Trade and Industry, sunog gamay giman mga kabiyanan ang paangot naton sa sini mga nagasalaka nga presyo sa gatong. Pagod mga kabiyanan, natalupang danggid man ang mga sardinas kag mga itlog. Ang mga nagapanguna nga mo giniang halos mga kabiyanan ng mga barato nga mga pagkaon sa ginahanda mga kabiyanan sa mga lamisa, sa mga kubos, kag mga pigado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Medyo nagsaka-saka sa gamay mga kabiyanan ang sardinas kag itlog di ang mga ulutanon. According mga kabiyanan sa Department of Agriculture, bangod mga kabiyanan nga tigulula na, posible nga basi makabawi-bawi na maayo na ang harvest. Sa bangod mga kabiyanan nga nakailaw na sang ulan-ulan ang mga pananom sang aton sining mga farmers.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero ginagarantiya mga kabiyanan sang PSA na matuod mga kabiyanan nga nag-shoot up ang inflation sa bulan sang Mayo. Nagbawi-bawi sa subong sa first week sa mga kabiyanan sang June nga daw nagnubo-nubo ang inflation rate mga kabiyanan sa Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: So dala na ni tanan mga kabiyanan ang domino effect yan eh. Kung magnubo-nubo na ang inflation naton, masunod na gilani ang tanan niya mga nagapanguna ng mga balaklon. Pero mga kabiyanan subong ho, ang mga school supply, nagpinangita man ang pubring mga ginikanan sa mga makakinot-kinot masila kung tani mga kabiyanan. Pero hindi gid malikawan, may pila ka mga school supply, labi na mga kabiyanan sa mga krayula, sa mga ballpen, lapis, ano pa na mga kabiyanan mga notebook. Naghulag ang presyo, may pagsaka gamay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkakabala ka man ang mga ginikanan, bangod mga kabiyanan, nagsaka man ang mga uniform.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ba't nagpasalig na rin mga kabiyanan ang DTI, kaya subong ginamonitor nila sa sining pagbukas ang klase. Kaya mo gini ang mayor nga maigo mga kabiyanan, labi na kung ikaw ang mga pigado nga naga ang la kapakuntani sa mga bulig sang gobyerno, sa mga libreng school supply, o galing ipanghatag man nila ni tani mga kabiyanan ng mga obrahon man sa mga LGU nga nagahatag man sa libreng mga school supply. Before ba lang start ang klase, ipanagtag nyo na ng adaan. Hindi kaya ang tagtaganan. Yung isang natungwa ng mga kabiyanan ng klase, panagtag ninyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala niya mga kabiyanan ng kinanglanon sa mga estudyante. Tutuod nga naghahangla man ang mga nagasalig man akong tani mga girikanan. Anong gamiton sa mga estudyante kung ipanaghapanghatag nyo ito nga na istuig? Ano mo pa ng kumpay kung wagtang ng kabayo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito mo na mga kabiyanan kung kaysa dapat i-priority na rin gadaan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magsinardinas naman yung mga estudyante mga kabiyanan kay karabudamo sa mga nagpa-enroll mga kabiyanan. By next week, umpisa na gin mga kabiyanan, but may iban pa ng mga late no, sa mga June 15 pa. Next week pa ang ila sila nga sulod sa klase.
0: RRMN Patrol 774.
1: At hindi tarang ipreparahan na sa deep end sa mga bulutuan basta mga kabiyanan sa mga hulot klasihan tuod nga video kulang-kulang ang mga classroom te mano patabi way tamahimo sini mga kabiyanan kundi di segregate na gilang schedule, may aga, may hapon. Ang mga estudyante, mga kabayanan nga naga, sinardina sa sulod sang hulot klasihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ilang ang mga ginahimo mga kabayanan nga medyos posible sa atong sila nga mga teachers labi na sa mga school principal para matalaptap mga kabayanan mapatuon kag ma tuduan na sa insakto kag updated ng mga kabayanan ang mga curriculum no kag nakip na sa mga na schedule man nila mga kabayan nga mga subject sa tag sa kabanga bulutuan. So kabay pa nga matawhay kag balinong. So ang ato nang diri nga tutukan sa sining pagbukas ang klase, ang preparasyon naman sang aton sining nga mga PNP.
0: RRMN Patrol 774.
1: Panugyan lang mga kabayanan sang pulis, aton sining nga mga PNP sa tagsa ka mga LGUs, labi na sa mga kabanawanan kag diri man sa syudad, partikular labi na kung isa mga kabayan magdululugok na. Bawa, lunggig ka mo sa mga palat yung kagduloon yung mga kawatan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayway ni mga kabiyang gabatyag kaluoy ang mga ihudi po. Tini naman yung pangduloon kung tani mga kabiyang magkaladula na ni. Tani nga ginuna na ni nga antes magbukas ang klase. Pangunguto na ng tanan mga makawat kag mga malaing ginawaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Panugya lang sa pulis. Sa mga ginikanan, bawo hindi nyo manabi pagpurpakulinta sa mga tag 24 karatso, mga cellphone yung mga malahalon, na mo gini mga kabiyanan, diragi madisgrasya ang kabataan nyo. So kung pwede pa lang mapaiwan nyo, Nick, na tuod nyo may mga pulis kita, pero ano na isang pulis? Mga kabiyan, bisanano pa nga mga bantay sini, na tag sa kakanto, kagpusod, may mga pulis, kada pulis may mga pusod, yan noon isang pulis. Di yan man yung mga kabayan mahapantanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuod niya may mga visible kita ng mga pulis. Inandaan ini sa PNP. Mga kabayan sa sinipagbukas ang klase. Pero may arag niya mga kabayan na niya hindi balikawan. Na kung kaisang ginabantayan malang buli isang pulis. Sang sining mga kawatern.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa pagin sa pagpaandaman sa PNP, na kung magkaladto ang mga ginikanan, wala sang katawo sa inyo balay, na mugin ang problema.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung hindi ni mga kabayanan maghimo sang katuntuhan ang mga gagugago, dito naman sila mga kabayan sa akyat bahayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Panugyan sa mga pulis, sa mga ginikanan niya, why tao ang balay, isira ko ni gani, ikwananay, turnover na, palihog ka muna sa kasilingan nyo, sa kilid balay nyo nga burubantayan, nanay nyo nga balay, iba si ihakwat sa mga makawat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang problema kung kaisa nga hindi pa na hindi na nitani mga kabayan obligasyon sa mga pulis, mga kabayanan nga disiplinado ang tanan. Galing may mga banihut kaya mga kabayanan nga mga nami pang duuduon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano na, pag uruwaligmat lang kita sa mga ginikanan, no, labi na sa inyong pagdulong sa inyong mga kabataan, mga kuwanyo da, masaligan yung mga timbang, hindi ka mo magkuha sa timbang paghalin nyo, amo man pag-ransak sa balay nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, uso ini mga kabayanan sa Manila, inang sa online-online ng mga kung kaisa nag-apply. Pagkatapos, ang kuhaan mo gani requirement, mga kabayanan, sus, ang ila sining mga biodata, layo-layo mga kabayanan sa personalidad nila, pagkalakip pa ng mga address kung kaisa mga kabayanan, utanga nila sa muning barangay, kagamuning lugar, pero mga digtot sila gay-star, gari kundi hindi, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag yung magkamong sa mga sa laligan sa sulod sa balay na mga himata nyo mga bala lapit-lapit man ang mga kabayanan yung mga parinti nyo hindi ka magsalig na sa mga nag-uro-apply na kay sus magkadamo sa mga nabiktima mga kabayanan Halos pag halin sa mga amo nila, mahalin man mga kabiyan ng timbang, halos sa kung pwede palang mga kabiyan, kwato niya tanang mapagkabutang nyo, sa sulod sa bala nyo, himuso niya, kagkawaton.
0: RMN Patrol 774.
1: Yalonggan para sa aton sa nga mga kauturan, sabi ng mga kabiyanan sa mga ginikanan, kaya magadulong na sila mga kabataan sa siling palaboto ng mga opening of classes. Tapos ng Brigada Eskwela, so tanan mayon nag-kooperar mang tanan bangod kay na kabulig man ang mga dulitupad niyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, mga kabiyan, ano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, maling kita diri mga kabiyanan sa mga gumuntang ni sa Gihapon isang huwag katapusan ni nga problema sa Senado kay di man papasubali mga kabiyanan muna yung batasan ganyan ni Cayetano sa mga nagka-observe labi na sa mga nagka-upo niya sini sang ara pa sa Congress dumanyo ning kaso ni Velasco kag sila nga mga share term sharing nila mamintaha ganyang ihudi Putin niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ika na natapos na mga kabiyanan, majority na subong may quorum na, nagamunin subong ang gina-recognize sang Malacanang, sang House of Representatives. So mga kabiyanan, subot silingon ang gina-ilalang grupo kag mga senator nga aras sa majority, mga kabiyanan, amo ang Win Gatsalian Group.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sang Malacanang kag subuman mga kabiyanan sang House of Representatives, so ara na subong sa bintahang sitwasyon si Win Gatsalian. Mga kabiyanan, ari na niya nagahabil-habil, kulang na lang ni mga kabiyanan isa ka takilid kag masandad na niya nga si Cayetano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Itood niya siya ang nag-claim mga kabiyanan nga Senate President, why gina problema galing kay ang pamangkot majority ya mga kabiyanan, ang pihak kay kun isip inisipay pulo lang si Ledo sitoy mga kabiyanan si Win Gatsalyano kag sila lay pulo nagbilog kay nadagasan na sila sang duwa kay ang isa nagalias-lias mga kabiyanan kabisan landong ya tugani daw ginakulbaan na dugangan pa mga kabiyanan sa kaso man niya plunder nga subong daw ginaratay na mga kabiyanan si Jinggoy nagasakit ang iya sini nga itlog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Masiga kwa na sila ho. Masiga apil na sila kag nagapile mga kabiyanan nga gusto nila nga mga hospital arrest kay si Bunuan ang former DPWH. Umpisa mga kabiyanan nga dagdagan sang warrant o arrest si Jinggoy gasakit ng iyang dan niya tiil. Simple gila na, isli sang tiil sang karbaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Bunuan, damo-damon mga balatian niya, nagkatingala man ang Sandigan Bayan. Hindi mo rin ang hospital arrest siya. May mga diabetes, may hypertension, na may ara sa uyapos, nagahubag iya itlog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanan niya balatian, sumo mga kabiyan na nagtililipo na. Hindi mo na, basta pangwambala, pangunyadi, kasang arak pa sa posisyon. Ano muna ni?
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod, subong nagalayuhom lang ko ni mga kabiyanan sa grupo ni Win Gatsalian. Ay hali nila nga sunlog, gasunlog, gasunlog si Alan Cayetano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yang ginahimo yaman ni Alan Cayetano, bati madumduma mo subong nga daw gina pahog na sila ni Erwin Tulpo ang bagong committee chair sa Blue Ribbon Committee. Kasi niya, sige, pahiring-hiring na kamuna kay Quilyuhan tang muna yung gani-gani. Patawgan tang mo polis, paristata ka mo. O doon nagkakunol mga kabiyanan ng mga Cayetano Group.
0: RRMN Patrol 774.
1: nagpahawag sila ni Erwin Tulpo. Lang kay kumay ma kun hindi magpati sa ako ng usaha ang Sergeant at Arms ang Senado na ginaumpisahan itong mga kabinis ng iskandalo sa itong nervyoso nilang pala inom kape nga si Aplaska.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sobra ka nervyos mga kabinis. Tiniro yung kristal. Diabe, klasik ang
0: RRMN Patrol 774.
1: Subong gina, kwa naman siya gina, kwa siya ni Senator Erwin Tulfo, ni si Cayetano mga kabiyanan nga may pagpamahog, gaga ginapaandaman mga kabiyanan si Senator Peter Senator Peter Alan Cayetano na mga kabiyanan nga ginambalan niya dari nga may posibilidad kasi niya ikuha niya loyal check muna ang imong mga kaupdanan. Kaya niya may mga report nga either isa o maging tatlo pang malumpat dira sa imo na magsaylo sa majority.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga mo man niya mga kabiyan na i-explicar man niya ni Alan Cayetano. Sige na imo, yun na lang. Kaya matilaway siya to power sa Senado. Kaya mo na eh, online singling siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyan na nag-live siya. Nag-baligya sang ukay-ukay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Matis kag Bombay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tingnan ang balaan sa mga kabingin pahawag sa niya, Senator Erwin Tulpo. Ang balaan niya, Senator Alan Peter Cayetano nga, may posibilidad nga mabuhinan na naman ang imo nga mga disipulo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya sunod kay Tulpo mga kabiyan nga normal nga, mga kabiyanan na nga liwat nga daw may malumpat sa majority na ginaklaim nila mga kabiyan sa grupo ni Cayetano na masaylo mang mga kabiyanan. Hindi daw mo ginimatabo sa natabo sa kay Erwin sa kay Chis Escudero. Why gito maghaumao mga kabiyanan nga majority o ang ining mga grupo ni Win Gatsalian? Kag isan mismo mga kabiyanan ang ara sa Senado duman mo paggagwa nang sa propasado na last stress nga nagahinangla na to mga kabiyanan ang Win Gatsalian group. Nagalantaw na lang sila mga kabiyanan kung may tiki nga nagalabay sa Kisami Santia Chimpo nga to. Why na mga kabiyanan kay una sang adlaw nga to unang adlaw gina why na sila inulpot mga kabiyanan ni Father Cayetano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ani Padre Monsignor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di daw may dilema na mga kabiyanan si Cayetano sa obra ni Erwin Tulpo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Durway pa way mga rutawaga sa mga upo niya. Ay, Marco? Margarita, tinanong niya nung atabo. Lumpat na si Kwane, ha? Hindi na, nagtawag naman sa kay Kwane. Kay Mark. Mark, ano Mark? Mahipos ka lang, ha? Anong natabo man? Ba't si Kwane malumpat ka na?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano mo manimo niya ito mga kabit kay Jewel? At, bilan naman ba? We, ano we? Anong mga bati-bati? Kurukawang ko na nila ko nito, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Tara nyo mga kabiyanan, matabala ni Cayetano subong, ni Alan, ni Monsignor Cayetano, nagapalang harok sang halik kapulaw. Tara na ko, di gatulugo rin mga kabiyanan. Sleepless night sa subong mga kabiyanan. Umpisan na isa naka sima na guro ni way tulog-tulog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bisan ma sa mga kaopdana niya ni sa una sa Congress. Kagbisan gani mga kabiyanan si Senator former Senator Cuco Pimentel. Kagbisan si Senator Subiri, mga kabiyanan na encounter nila ni ang batasan ni Cayetano. So dumdumamos ang opdanay pa sila sa Congress atong si term sharing nila ni Velasco. Yutaya lang itong mga gabiyanan kung ito'y intrahan sang ano ni, sang mga leader sa pagpanguna sa ito ni ano ni Digong, kay si Digong daw yung way na naginasapak tani mga gabiyanan. Ini si kuno si Cayetano galing kay daw na pamersa ang information niya aton maluwas sa mga leader nga ara nagasuporta majority mo ay term sharing ama assume na si Velasco at the time. Sus, mga kapagpaganot, nagkuhol naman siya, nalutoko naman siya, nagtapik.
0: RRMN Patrol 774.
1: Damo niya balibad, mga kabiyan, ang diskarte. Mga kabiyan, galing kibistado na sang mga kaupdan niya. Niya mo niyo, daw himuon niya naman sa Senado, mga kabiyan, nanti booking na sa ngadaan. Niya mo niyo, hindi sa kanto sa Senado, mga kabiyan, kay una, amunin ko nga ang anaga, alias-lias sila nga mga grupo. Kaya manti, kung tutalo mo, napulo na lang sila. So, amunin nga ginaboykot nila ang ini mga kabiyanan nga session, nga tani, mga ara pa sila ubraon sa Senado. Hindi sila kakadto. Kaya nabalaan niya kung ano matabo. Laban-laban, gin mga kabiyanan, madulaan gisa sa posisyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagdumdum sa nga daw arasa sa advantage ng situation justa naiisahan gisa sa grupo
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna bala basta ginapilit mo na nga siling mo daw ikaw mga kabin tukos kag angay ang imong pag pangamuyo ginagamit mo ng Ginoo. Pero sa likod sila mga kabiyanan, ang sungay mo mga kabiyanan na daw pareho na sang sungay sang Bupalo to sa Bangladesh bla Kalabaon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginoo kabalugin niya ko na mga kabiyanan ang tinutuyo mo. Gamit mo ang ngalan sang Ginoo. Pero mga kabiyanan ang imo ginahimo malain. Amo ni ang matabo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko buha yung party niya. Yung manay, nahimu nyo na lang kaya hindi man sa mga kabiyan na makareporto sa Senado. Kaya

0: abogado, retired associate justice, mga din, mga kabiyanan, aray ang suporta sa kay Win Gatchil Gatchalian Group.
1: RMN Patrol 774.
0: Tibalan man ni Kaitano nga mga kabiyanan mapinot ang upset ang pag-akseptar sa iya. Hindi siya mabaton kay tibalan man mga kabiyanan sa mga abogado labi na sa mga IBP. Sinya abogado man ang mga kabiyanan si Alan. Abogada man ang iyang magulang si Pia Kaitano. Pero mga kabiyanan, lain niya ang ila sini nga mga ang ila opinion ikumparar mo sa mga majority sa mga opinion kag mismo gani mga kabiyanan nagdihon sang konstitusyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipamilit na gid ang iho diputin niya yung iyang opinion. Pero amula na galing hindi sa to kapakita sa Senado kay balaan niya kung anong matabo. Mga kabiyanan, ti imagine, nagkanto sa to, gindalahay, gapatong mga puntani, mga kabiyanan, kapahuway ng mga empleyado, ginhali niya to mga kabiyanan, ka mga sulsog, kasulsog to, hindi din nabutang naman sa alang-alang ang pobreyo, kaya ang ginarecognize subong, nga grupo amo si Acting Senate President, Win Gatchalian and Group
1: RRMN Patrol 774.
0: Di sinamula kag linabugay na ning obra ni sang ining ihudipote ni nga monsignor nga si Kaitano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di na to si Felix Buenaventura. Online ka di bala? Kay tagaan ta karon sang party mo. Do mapatay kag isaksak na sa baga mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pagid ko naari ka din sa tubang ko kay tanan nga computer makwat mo gid matus-on mo gid tanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yamo ni matabo mga kabiyanan. Why na niya bisan mag inano ni? Hasta nagilang ni sa mga online-online kasaw. Why na ni power mga kabiyanan si Kaitano? Bisan na ano pang himuon niya kay hindi man sa ma-recognize mga kabiyanan sang Marakanyang. Kagsang kongreso, now anong matabo? Goodbye, mga kabiyanan, ang impeachment. Kaya ginapanindugan niya nga siya ang mapungko bilang presiding officer sa impeachment, mga kabiyanan, ni Vice President Sara Duterte. Di kung ipamilit niya sini, ang iya maengkwentro, mag-utod nga mga tulpo kaya kwaton gidsa kag i- tiklod sa building sang Sinek.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan sa mga ano gid ang ginapangamatya niya gini mga kabiyanan. Alantang masakit man sa iya kaya tinakuhaan ka na uksan ka na mga nahublasan ka na bla. Kuhaan gid sa mga kabiyanan halin sa palda sa trapal inublasan gid sa sang piyakto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namo ni ang masakit kang kabatuuran sa kay Monsignor Alan Peter Kaitano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang iya ginaklaim bilang overacting Senate President.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, ang ini naman si Marcolita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sana mention tanga managligad niya adlaw. O kung kagabi, mga kabiyan na naghihidoka agad ang mga media sa iya ho. Ang pinaka-latest na rin nga daw nag-outwas man sa iya sa mga kabiyan ang hibubunod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaysa sobrang mga palak-palak ang kahambog kakatikalon nga klase sang senador ni nga nagaugong batuan kag ang nawong mga kabiyanan daw kinumos nga dahon sang libat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginambalyan ni mga kabiyanan sa itong mga sang ila itong bugos matukag kagway pulos na tuon sa chismis sa mga agaye sa mga kaagian ang ila itong mga Blue Ribbon Committee ni Monsignor Peter Kaitano kag sang iya sini

0: kagulang kag ilang mga grupo. So, matong ginambal niya itong nga kayo pong mga participant sa media na karamihan po sa inyo ay bayaran. Aba, uting ko mag-amuning statement niya. Buha yung ginparti niya. Wala gin magsala. RRMN Patrol 774. Dito rin isa kakilalang niya broadcaster sa isa ka station dito mga kami sa Manila. Si Joel Reyes Subil. Mga kabiyanan, ginawaswasan man sa mga kabiyanan bangod sa iyang kaparas mga kabiyanan nga ang dila niya sa nilaw talimbibihan si Marcolita. RRMN Patrol 774. Kulang na lang gani goro ni mga kabiyanan niya. Nag-react man ni guro mga pastor ni guro sa Iglesia ni Cristo nga mo ning gimbuto namon man. RRMN Patrol 774. Iwaya mabalaan nga buwis buway itong mga kabiyana tabo sa mga taga-media to. Nga kung nagpinalupok na itong nervyoso nga permiga inom kape nga libre sa Senado si Aplaska. RRMN Patrol 774. Nga nagkalas-kalas na ito gani mga kabiyanan sang pertahan na pinalupok ang gagu-gagu. RRMN Patrol 774. Kita na niyo mga media mga kabiyanan. Hanos kikhanot sa kay Senator Marcolita, National Union of Journalists of the Philippines, ang inyo GP, ang Photo Journalist Center of the Philippines, ang PCP, ang Foreign Correspondent Association of the Philippines, kung pukap, kagmisan mga kabiyanan ang Presidential Task Force on Media Security. Mga kabiyanan, was-was man siya. Ginalabugay man sa to, Manila. RRMN Patrol 774. Di ang pinakaulihin ni mga kabiyanan mga si Arnold Calabio. Kag ini mga kabiyanan man si Kwano, Joel Reyes Subil. So mga kilala ini mga kabiyanan nga mga broadcaster, mga kabiyanan nga mga hard-hitting commentator, kag mga kabiyanan ang isaman sa GMA si Cara Davido. RRMN Patrol 774. Kung mapagros pa si Apuang Guru mga kabiyanan, siguro binuhusan naman sa tubig sa minerali mga kabiyanan si Marcolita. RRMN Patrol 774. Yung style yan ni Dayo, matapos yung makatabi na, matapos yung mga kabiyanan nga mabuyagiyag na, di pa suri-suri Dayo ng ganghalya. RRMN Patrol 774. Mo man ni natabo to sa Kalayaan Island. Nga daw pag-uaw niya pa mga kabiyanan, nga gin-splice ang iya sini nga statement ni Senator Lacson. Sige daw daw makakasagit siya. Binigwasan sa guro ni Lacson. Guro ba si Kon? RRMN Patrol 774. Atakihon sa atay. RRMN Patrol 774. Pwede ko kisa dapat isupalpalon mo man yung mga ihudi putin yung mga klase sa mga politiko ni RRMN Patrol 774. Ay naanad sila sa troll nila sa grupo mga kabin sa mga DDS. Amo na ko nga nga daw ginagenderalize nila mga kabin iba niya mga media. So amo na nga why gin magustuhan sa mga media sa Manila. Kag halos tanan ng mga media mga kabin sa mainstream media halos nakagina supalpal kag halos para mga dapalo na sa mga broadcaster. RRMN Patrol 774. Ang galing ka pangamuyo na galing nga bangunguto na nisa ka sa karoon nga gabi. RRMN Patrol 774. Kundi mga nagtigulang mga kabiyanan na mag-supalpal ka mambala. Isang tani nga masan amunan lang ang itsura mo. Bawi-bawion mo lang batasan. Kung malaway ka na, laway ka pa batasan, sang maghaboy ang Ginoo sa mga laing batasan, sa mga kalainan, sinalod mo gid ang ginggamit mo pa, amakan. RRMN Patrol 774. Dami sulok-sulokon personal. RRMN Patrol 774. Muna nga gusto tayo patila ni kagipa tulok tagin sa mga utok sa sini mga politiko, hindi lang kay Marcolita. So ato ni mga kabiyanan nga gina sa lalama, maluwas sa mga matarong, nga mga mangkaintindi ang mga kabiyanan nga mga politiko po rin ang mga paglantaw nila, halos mga kabiyanan do paglantaw sila sa mga ordinaryo nga mga media, mga kabiyanan daw, pananaw ko daw, katiting na mga kabiyanan kaga
1: RMN Patrol 774
0: daw halos pa mga kabiyanan do i-muun lang nila. Ano na gusto ti paintindi? Kaman ikong kaisa mga kabiyanan nga may counter magkita ni mga makaluluoy tanga mga kaopdanan mga kabiyanan nga tuod nagapangita man sang outlet. Pero mga kabiyanan daw lang ginabarat sila blakong kaisa mag-eleksyon. Imuon kadtualan sila mga kabiyanan nga mag ano ni magburo black timer. Pero mga kabiyanan puraot man mga kabiyanan kag daw ibarat manila ang bayad daw sintimos mga kabiyanan. Kadako sa mga ginakawat sa mga ihuli potent, bro.
1: RMN Patrol 774.
0: Tinambalang ko di mga kabiyanan, mga kubdana, tangaway sa outlet. Ito mo mapadala-dala sa mga kagagugago, kagagagayan mga kabiyanan sa mga politiko. Maluwas sa mga matarong, na makaintindi. Pakuha sila sa mga black timer ng mga media. Pero mga kabiyanan, ginabarat manila nga nga mga kabiyanan gani ang ginabayad nila hindi man nila personal nga kwarta kinawatan man ha.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan kalabot na kita stupid ko nga mo ni
1: RMN Patrol 774.
0: Ay
1: ambot RMN Patrol 774.
0: Kaya at least nakachansya kita mga kabiyan. Kada umuna gilanin na luoy kita blan sa mga updanan at sa buna. Nga nagpaningwa magkuntani mga kabiyan nga bisan paano mabuhi man. Nag-istorya lang nila sa aton. Mga kabiyan. Pero daw galangot ng buot mo blan. Kung mo ginaning mapagpananaw nila sa mga ordinaryong media. Kaya muna mga kabiyan kung kaysa. Aluwa sa iba niya mga matarong. Mga politiko ang kaya chindi sa mga trabaho. Ti magmumablock black time ka na. Tanan mga kabiyanan nga himuon mo da nga para lang ipabor sila tapos sa barat ang bayad si imo ibo na lang na do isaksak na lang sa baga mo
1: RMN Patrol 774.
0: Ini nga porsyon ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan gamit na kita kag magtumar sang Evergreen Herbal Capsule amunin nami ipainom mga kabiyanan kay Marcolita
1: RMN Patrol 774.
0: Dari para sa mga kabiyan makamaradmad maraya rin sa mga media sa subong may astala ni mag eleksyon panum dumon ginikag i mga ibalik gini sa iya mga kabiyan sa tiyon sa eleksyon ina maluwas kung idawan sa plano nga mag padalagan
1: RMN Patrol 774.
0: Pero mas mahigig gani kundi sa mapadalagan
1: RMN Patrol 774.
0: Para i-remind ta naman siya, hindi mo yung pagpasipalay ang mga kabayan sa mga media.
1: RRMN Patrol 774.
0: O sa mga sumulunod ni Marcolita, ambalan sila, ambala siya, tumarsa sang Evergreen!
1: RRMN Patrol 774.
0: Diba, si Dari sa maumpawan, yung mag-guwapo man siya. Ibisan mapaano mga kabayanan. Nabudlaya maguro si Vicky Bilo ni magsalansan ka magkamada sa nga kunikasong partuki ni nga Yuli Putin eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dari kung ginabawi-bawi mo sa mayong batasan, bala puro mag-amunan nga daan ang batasan mo, pero hindi na magkaon mga kabiyanan sa mga sapat. Ayan bot.
1: RRMN Patrol 774.
0: So gamit kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagalipyo, nagpabako, nagbalansi sa mga sistema sa aton siningalaw. Kaya man mga kabiyanan kung sobra ka sa sugar, sa cholesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine kagasin, mga kabiyanan na kung kulang man kamo sa vitamins sa minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kagasin, gamit kita ka magtumar mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini, nagabalansi sa asig ag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi magsobra ka nubo, kag hindi man magsobra ka taas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap ka turmeric sa loyot malunggay ang palaya wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Duke Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag siyempre, mag-D3 Bio Food Supplement, kaya isa rin ka natural nga antiviral kag antibacterial ng espesyalista. Epektibo, ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso, o mikrobyo nga nagapahilanat, pero may madamo pa nga binipisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio manggarano sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sa resistensya sang aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kag siyempre may anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupo sa mga nagahulubang nga ginaangkon sang aton siningalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Siyempre nagabulig man sa pagbuhin sa timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton siningalawas. Ginitanan niya mga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement. Adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat, kagrubo. Relax. D3 Bio.
1: RMN Patrol 774.
0: Pagbalik, takpawang tang report ni mga kabiyanan. Sa sining medyo may lagtok, may litik, isa na lang kasandad, admit na disputotan.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang ini mga kabin perwisyuhan niya mga pulis, ining nag-suicide, tanigin na tuntuon niya nalang lukdo kagulingon niya. Perwisyuhan mo pang pulis. Kapagkatapos ang information nga ito nga nabator, doon normal man ang utok sang gagu-gagu. Mga kabiyang giperwisyuhan niya pang mga panimalay to, kag ang mga barangay official. Labi na mga pulis, man mga kabiyan, nando may pagka-abnoy nga klase sang tao, ang ining gagu-gaguya.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga hindi lang mahatag ang ginahatag sang iya sini nga Iloy. Kanan niya sani pispuhil baguro yung mga kabiyano sobrahan man isang uyog kagtay uguro sa buya-buya isang gamay sani.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isubong tanan gimpakulinta sa iyang mga kaso kag nagakadapat yun manami pagali kong gimpakog pagin yung mga kabiyanan ang ining tulisan niya ni buyong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw nakita sang mga katapos ang pulis kada normal ang isa ang iyaman sini mga kabiyan panimuo tudo ginapagwa ya lang daw medyo may medyo may litik kag medyo may lagtok mga kabiyan nang daw palariyo sila dugo ni Kiko Barsaga kabay patani nga madayuna na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaiway ni mga kabiyan na niya lugar diri sa ilo mo ni mga tao nga nagahimo-himo sa mga istorya. Kapagkatapos mga kabiyanan, si mo daw nagapala sober magong kaisa, nagapagaga mga ginikanan, kung ako sa ginikanan sinin, balik ko sa sarakangan ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinami pang luputon mga kabiyanan, kinanglan ka ng gamay palang ni Kuntani, petos pala ni mga kabiyanan namin itani kung gina iluan mo na sa sulod sang taguangkan mo ni. Kayo, tanawa, pagwa, di na ginago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga parinti ko lang, di manami pakugo ng ulo sang gagu-gaguya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pamurun-murun ka pa puti-puti, kalimutayo to skarselo. Ibunggo nyo bla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag na niya mga kabiyanan, rason niya magtiner pa ni kapadamuon mo rasa sa mga gago nila ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di minalahas man ta mga kabiyanan sa halika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala ni Tani, permi mga kabiyanan, doon kondisyon ka balang lawas mo, magamuling topiko mo permi. Doon nami, dahil mangganit yan na magsulok-sulok sa mga taong mga bakasubong sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, dugangin niyo pag ide. Comment ka mo dere. Yan na to si Felix Buenaventura to. Uy, kapata.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tingnan ka di kay hatag ko ngang kwan mo, party mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dogi ko pagkaagi rehab eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan na may ara dahil si Chopan. So, kasama nga, ano? May si Chopan, Tio Panso, may ara pa sila. Why? O sige, balik ta. Mga kabiyanan, standby. Ang taning report sa aton patrol. Mga kabiyanan, mga ayaw kita update sa sining loko-loko ni kag gunggung kaganghal. Nga suspect ni mga kabiyanan. Ano ni nag-attempt nga yung stage ang iya kaugalingon? Buangit, gid. Ang oras na Derisari Men Iloilo Philippine Standard Time. Alas 11:16 na sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga butika. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumpara mo lang sang plain nga D3.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
8: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, gin paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. B-complex. Kasi pag-abot sa imo nga gut, ma-produce ang ano?
10: Ang probiotics.
8: Kag gadamo pa gin ang imo probiotics.
10: Mm. Correct.
8: Imagine ba? Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
10: Correct.
8: Pag-abot sa pag-abot sa tinai,
9: sa intestine, mayo ng imong gut bacteria.
8: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
10: probiotics.
8: Probiotics. Kaya, ari, pagkaunan mo ni.
10: Oo.
8: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
10: vitamin B.
9: B complex.
8: Wow.
9: B-complex.
8: Mm. De, tungod sa plain niya, D3, ara na. Wala.
10: Wala na.
8: Wala na. So, kung ako sa inyo, ama tama, upgrade.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio na ta, sir boy.
9: D3 Bio, check.
8: Check.
9: Plain
8: D3, wala sila muna.
10: X.
9: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
8: wow.
9: E, and K.
8: Hindi kaya arang bisyo.
10: 4 points na. 4 points.
8: Vitamin A, magamit sa lawa.
10: Uh-huh.
8: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
10: vitamin K. 4 points.
8: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
9: May fat nga nagabulig sa pagpasalit.
8: May upod nga good fats ang D3 Bio.
10: Correct.
8: So, D3 Bio, check.
10: Apat ka check.
8: D3X.
10: Apat ka X.
8: Plain nga D3
9: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
10: May vitamin D lang siya.
9: Tapos one check.
10: Isa lang check. One check lang siya.
9: One check lang siya.
10: Gaano na. One check.
8: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang nahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bacteria
3: kagaw
2: tanang klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa dok ang purpose ang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, chicks ya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
3: Check.
2: Wala. Check.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio! Health News!
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: GTX 500. Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
12: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika. Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon kapa.
14: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
16: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Southon Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi kong mapag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout.
14: Southon Plus Gold. Kal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Char.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
13: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kagora sa Biloga, Pilipinas. 27 minutos na nakaligan sa taktang alas 11 sang gabi.
21: RMN Patrol 774.
20: Maraming kumulog ang pamati, diri maabiyan sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
21: RMN Patrol 774.
20: Padayon ka mo dari sa aton sa nga papangalaga, dali gin lang. May mga kabiyanan na may ara lang. Ready ka na rason. Tiyoy Panso, go ahead, Tiyoy.
22: Ang ininga porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
21: RMN Patrol 774.
20: Salamat sa kay Tiyo Pancho, mga kabiyanan. Balikanta ni Garong kay Kuwanta na yung mga reports ang ato sa ni Patrol. Balikanta ni mga grupo sang angry lawyer, mga bataon nga mga abogado. Mapasaka sila kaso batok mga kabiyanan sa kay Senator Pia Cayetano kag Senator Rodante Marcolitao. According sa ila mga kabiyan nga pagbaboy nila sang sining hearing sang Blue Ribbon Committee, mga kabiyanan nga wala sang bearing.
21: RMN Patrol 774.
20: Ay, dugadalom na mga problema mga kabiyanan sa paksyon ni Monsignor Alan Peter Cayetano.
21: RMN Patrol 774.
20: Mga nanagod na ginagaba-gabaan na giman mga kabiyanan ng mga klase sa tao. Mga kabiyan na gamit ko pala di paluhuluhon pagkatapos ng mga puro pangamuyo. Pero ang pangamuyo mga kabiyan na daw sa likod, blada, daw iya ka demonyo.
21: RMN Patrol 774
20: gamit mo lang mga kabayanan nga lang sang Ginoo. Itiri mo na yung wristback sang makaako.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ay naman na kita mga kabayan sa Life Extension Vitamin D3. Mataasong tanga ato siling Vitamin D3 level sa ato siling adugo para magkabato kita sa naman niya klase sa balatian. Ilabi na ginsa magkamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. So magbisita lang ka mag-avail sa sang libreng nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulatan nga maglalapa ang inyong mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga ospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor Robinson's Mall G De Leon Street Iloilo City Tagbak Haro Erie Street Poblacion Estancia Iloilo Simeon Aguirre Street Pasig City kag SM City Iloilo mga kabiyanan kag ang pinagabag-o diri sa Bangga Dama Santa Barbara Iloilo. Opo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Opo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
21: RRMN Patrol 774.
20: Leo ganiko sa kay Radyo Mana Marjorie kasamang son. Gini nga portion mga kabiyanan na ginadulo man sa inyo. Gamit kita sang Megaman Herbal Capsule. Kaya morning number 1 niya kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Gimaras. Kaya man ang Megaman Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapaksika, nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoli, gotuin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Megaman Herbal Capsule, mabakala sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality para product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA ukon sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na now na.
21: RRMN Patrol 774.
20: Si Brad Pitt Madeira Bistwer ng Danau Haniwai. Man na nagalantaw diri sa aton nagapamati man mga kabiyanan sa aton sa diya program kagsubo man si Inday Indan Sintino sang Ahoy ang nurse ng bayan sa Banuasang Ahoy. Okay, pagayo-ayo lang ka muna mga taga Ahoy kag mga kababayan ka mga simanwata sa Northern Iloilo.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ari mga kabiyanan, kaya balikanta ni ang gipasaka ng mga sampaw-sampaw nga kaso, ipakulintas ang buyong sa ganghal ni mga kabiyanan stage ang iya sinig kaugalingon. Wow, mga kabiyanan, nalat na nasa ninikiko barsaga.
21: RRMN Patrol 774.
20: Saan lang ni? Kasandad? Marihab na nila yung kamalanding na nasputotan.
21: RRMN Patrol 774.
20: Kag nagakabagay gin, nahimunin isang puli, matudlay mga kabiyan na kung kaisa naga pabuang-buangit ka bala. No, kagamuning himuon mo, nga perwisyo kay mo sa kasilingan mo. Mga kabiyanan, kaya daw ginabibibibi ni isang ginikanan niya sini. Ako rin mga ginikanan sini, may limalak tindak maagyan niya ni.
21: RRMN Patrol 774.
20: Eh, ano nga mga kaso, mga kabiyanan, pagkakaroon ni Sampaw nagpatay sa kay Jose Rizal.
21: RRMN Patrol 774.
20: Itambak pa ito, pati ang pag-hostage sa kay Maduro sang Venezuela to. Isang pause ang kaso. At ang report mga kami na upod. Datong siling nga patrol mga kami na upod sa kay Radyo Man. Marjorie Herbo Miane.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Rodel sa detalye deris na nadulong natin nga balita. ang amigo mo to sa may Arevalo.
20: Buhi pa?
2: Katulog sa police station. Nawagin pa sa kaan ng sampaw-sampaw nga kaso. Sang kapulisan, no? Matapos na panghaboy sa botelya, ka nag-hostage sa iya kaugalingon sa Project 5, Barangay Suok, Arevalo, Biyanag, sang hapon, Hunyo 5 bangod ng sobrahan sa paghampang sa Mobile Legends o kung ML Kagscatter. Gininago ini kay Alias Irvin, 31 anyos, anay delivery rider, kag-resendent sa nasambit ng barangay. Ang pagpasaka sa kaso, king kumpirmar ni Police Captain Michael Tuburan, hepel sa Arevalo PNP. Sunok kay Captain Tuburan nga ang file nila nga kaso, alarming scandal, disobedience on agent of person, disobedience on agent of person in authority, kag threats no alas 9:30 or alas 9:40, kay nasang aga, dugang panituburan niya ginahulat na lang diri ang psychological evaluation resulta sini sa nga kapulisan, no? Pero sa ila assessment, insakto ang dalagan sa paminsaron ni Erwin. De Erwin, nagmaoy lang ini siya because kiti may mga family problem. Kagang tumod niya dito nga problema, Radyo Man Rodel, amo nga wala siya mabaklan sa motor ka computer niya iya nga ginapangayo sa iya nga Iloy. That's so, why ginostage niya iya nga kaugalingon.
20: Oh, silingon na pabuang-buang ang buyong niya?
2: Natamaan guro ka, wala guro ka tulog mayo because ang ML, tagiban pagin niya nga mga online activities, eh, according kay Captain Tuburan, ato mo lang siya sa police station, tulog mo lang gani ang ubra niya subong, no?
20: Diba siguro ka-ro-ro pa ni?
2: Mo pa nang hindi tayo ma-confirm, pero at least napaila na siya kaso.
20: Ano mga kasi, kaso particular ginapal siya?
2: Ang ginmention na ito na walang alarming scandal.
20: Tapos?
2: And threats, disobedience to an agent of person in authority. Kaya tiging saway niya siya ka-polis, huwag siya namatay, ginahaboy niya pa gani ka-butilye. Kaya nga hindi magpalapit sa iya. Radyo Man Rodel. So, preso siya. Sa Lunes pa ni siya makapiyansa. Kunpiyantahan siya sa iya nga himata. Radyo Man Rodel. Pero ti preso siya karoon. Nagatulog na. May tulog niya karoon sa Arevalo Police Station. Sa piyak na bahin, nagdangat sa 1,020,000 pesos ang balor sa isyabungan. Nagabugat sa 150 grams. Ang nakumpiskar sa ginpatigayon ng drug buyback operation sang kapulisan sa barangay Katuugan, Pototan, Las 12:15, kay Inasang Ugto. Ang subject yung hinago kay Elias Ayan, 28 anyos sa nasambit ng barangay. Si Ayan na ginakabig sa Pototan PNP na isa ka high value individual. Preso na si Ayan, kamagapangatubang sang kaso, nga paglapas sa Republic at 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak na bahin, nakakasgid sa iya ginaangtan pag nagtungtong sa truck ang vertical clearance nga nahamtang sa imbukada sa buhang flyover or haro subungid lang mga gabi Radyo Man Rodel ini matapos sa bungkuan na naman sa truck na kargado sa steel bar tagiban pa nga construction supply suno kay Marvelito Luberos sang Leyte nga halin sila sa Cebu nagpadulong sila kunta sa Antique apang may nasugata sila nga duha kasalakyan nga naka-high beam kabangdanan ni ila na salapay ang vertical clearance dugang pa ni Loveros na wala sila makahibalo nga ginadilian ang paglaway sang truck sa flyover bangod hindi sila taga Iloilo. Amo na madulong naton nga mga balita subong nga gabi. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang inyong proteksyon batok sa mga viruses at bacteria. May power combination ng vitamin D3 para sa mapag-unya immune system. Sa Virgin Coconut Olacon BCO, Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
3: RRMN, Patrol 774.
20: Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Tara, doon namin tulog to sa litikya.
3: RRMN Patrol 774.
20: Oh, pasakana ni isang kaso ni mga kabayan ng gusto sa kaya kaugalingon. Sabi, ano mong utok mo mga kabayan kaugalingon mo yung mga hostage?
3: RRMN Patrol 774.
20: Kailan ni magparintihan na yung mga kabayan sa mga hold up me, tapos mga kidnap me.
3: RRMN Patrol 774.
20: Lala na gano'ng mga kabiyanan, yung mga utok mga kabiyanan sa mga tao nga daw dako pang utok sang damang.
3: RRMN Patrol 774.
20: Kalalaton, magaling mga klase sa balatian ng mga kabiyanan kumumpisahan ni Kiko Barsagaw.
3: RRMN Patrol 774.
20: din namin itong tulog niya, no? Batsayin niyo mula tubi.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ay, pagkong nag-indakal, bla. Parang nga ba, perwisyo, yes, tawag sa mga poliso.
21: RRMN Patrol 774.
20: Dahil kung mag-encounter ka mga kabihan sa mga lagtok ka mga sa wala sa vlog sa lawas sa ara sa utok man.
21: RRMN Patrol 774.
20: Nalilang gari naman mga kabihanan si Tiyoy Pancho.
22: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zatones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ang siyempre naman, ginadulong man sa inyo, gamit kita mga kabihan sa DTX 500. Mataas ba lang yung siling blood sugar? May family history ka bala sa diabetes? So hindi na pagulatang maglalapang yung siling balatian. Mga kabihanan, gamit na kamo kung magtumar sa DTX 500. Kaya man ang DTX 500 ay may powerful extract halin sa amarguso. Kag disugard sugar cane. Nga iniepektibo mga kabihanan sa pagkontrolar sa imusiling mataas ng blood sugar bangod sa diabetes. Hindi na papadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kag-updan mo na lang ang partner niya sa Mighty C. Ang Mighty C nga ang alkalaan niya, vitamin C. Magkabulig sa pagtapdak sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag hindi produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ang ginatawag nga angry lawyers, akig nga mga abogado, mga kabiyanan na nagaplano nga magapasaka sa reklamo, batok sa kay Senator Pia Marcolita, akong sina Senator Pia, kag sumuman sa kay Marcolita sa ginatawag nga fake Blue Ribbon Committee hearing.
21: RRMN Patrol 774.
20: So sila magapasaka sa usurpation of authority complaint. Ang ining mga grupo, mga kabihan sa mga bataon niya, mga abogado, nga gintawag sila, nga ginatawag nila mga kabihan nga angry lawyers. Batok sa kay Senator Pia Cayetano, amo ni mga kabihan nagka-claim nga Blue Ribbon Chair, kag ang member nga si Rodante Marcolita, si Ogum Batuan.
21: RRMN Patrol 774.
20: Isuro mga kabiyanan sa ila siling pag patigayon sa siling hearing sa Blue Ribbon na committee hearing nga bisan pa nga gingkan sila na sang pag-ungad liderato sang Senado. No, ginapahayag dari mga kabiyanan kaginigin pabutyag ni sang public interest lawyer nga si Attorney Dino De Leon nga ila subong ginahimo mga kabayanan sa ila siring nga grupo ang pag-draft sang reklamo batok sa kay Cayetano kag Marcolita. So gipahayag niya nga I am in the process of crafting together with several volunteers lawyers who will call our group angry lawyers. So no, sa kay De Leon kay ang ini mga kabayanan niya mga bata nga mga abogado akig sa pagpangbaboy sang sistema sa tong Blue Ribbon hearing, mga kabiyanan niya gin chair ni Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, kag ni Senator Marcolita. So suno sa ila nga hindi nila makaya nga isa-isa lang, so mabudlay kung nga nag-grupo sila kasi ni ginatawag mga kabiyanan nga mga angry lawyers para sa pag-drop mga kabiyanan sa sining kaso kapag ubras ang pleading mga kabiyanan para nga ipasaka ang ining kaso sunod sa kaidilyon. Sunod sa ila ang ining reklamo batok mga kabiyanan sa likod sang fake blue ribbon committee hearing ni Pia Cayetano kag ni Marco Lecha.
21: RRMN Patrol 774.
20: Dini mga kabiyanan, mga bataon ng mga abogado nga mga ginatawag nila nga angry lawyer. Diway pa ni mga kabiyanan ng IBP, ginapakonsensya na gani sila kay daw mapasaka man mga kabiyanan, may posibilidad kasi attorney ang ining abogado mga kabiyan Ibanez.
21: RRMN Patrol 774.
20: May posibilidad mga kabiyan kung mapasaka ang sang kaso ang ining mga taga IBP. So may tendency mga kabiyan nang basi kon ma durudal man pa ni mga kabiyan party si kwan si overacting president Peter Cayetano.
21: RRMN Patrol 774.
20: Lay mga kabiyanan ko mag-leader galing mga taga Silay. Silay ka Silahis.
21: RRMN Patrol 774.
20: Suno mga kabiyanan sa kay Lino Cayetano ang utod ni Peter.
21: RRMN Patrol 774.
20: Isang gani mga kabiyanan si Montulpo. Ah, oh, sinya mga baklita. Amotong daw pag dakop to tani mga kabiyanan. Pag-restart sa kay Jinggoy. Ang interpretation to ni Kwan ni Montulpo. Oh, sinya nakita gyud ang mga maldita.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ang mga nagpabisto gid ang isa kag isa sa ila.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ini nga portion mga kabiyanan ang ginadulong sa inyo.
22: Ang ini nga portion dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
21: RRMN Patrol 774.
20: Salamat dito kay TV Pancho. Mga kabiyanan, inibilang kung sa bagay ng mga klase sa kaso. Talaga encounter na kita sa Pilipinas. Hindi natabo mga kabiyan sa isa kababayi sa China. Hindi matapos nga nagparitoke sa iya sining eyelid. No, sa isa ka eyelid surgery, sa isa ka piki ka clinic. Diyos na mga kabiyanan. Siguro gusto yung mga panamiyon mga kabiyanan. Masugpunan ang iya sining amimilok. Nga panami nga daw artista ang dating. Pero mga kabiyanan, sa pagkatapos ang operasyon, Diyos na. Hindi na sa iya mga kabiyanan, hindi yan na mapiyong iyang mamata.
21: RRMN Patrol 774.
20: So Mamani na tabo mga kabiyan sa isa kababayi matapos nga hindi na mapiyong ngayon sila nga mata, matapos sa isa ka eyelid surgery sa isa ka piki nga clinic. Apisar na nga moderno na ang technology sa mga plastic surgery kag procedures mga kabiyanan, mayara gihapon sa mga nagakaguba ng mga naong ukon bahin sang lawas sang isa ka tawo. Dumduman ko rin mga kabiyanan nga maisa ka jugila.
21: RRMN Patrol 774.
20: Sa Manila na pa-opera siya, pero taga-probinsya siya. Na gusto yung mga kabiyanan nga mapadako sang buli kapag katapos mapanami ang itsura. Diyos na mga kabiyanan, naghululubag. Daw tinubuan uyapos, nagdako ang buli. Mga kabiyanan, pero bangian.
21: RRMN Patrol 774.
20: Oh, na pariyo man sa kilala ko mga kabiyanan na, na paritukis ang iya ilong. Sa matapos na ang buo sang ilong niya bangian.
21: RRMN Patrol 774.
20: Gits nyo ang kung sino ini ayon na lang ng aton niya sun nga ilong bunlis.
21: RRMN Patrol 774.
20: So ini kaangay sa isa ka babae mga kabiyan sa China nga pila nagkatuig nga nagmurarat ang dubampiray.
21: RRMN Patrol 774.
20: Nagamurarat ang imong sining mga kabiyan na mata kag hindi ka makatulog. Di paano mo mapiyong, hindi mo gani mapiyong mga kabiyan na nabutsilingon ang operasyon ng problema. Gid. So labi na kay Piki ini. Di ano matabo ba? Kung nagmagtulog, bisa ni kasamang son. Nga nagkatulog ka, pero mga kabiyan nga muklat mata mo. Nami ni sa iya, himuon security guard sa gate.
21: RRMN Patrol 774.
20: Mga kabiyan. Natabo ini sang nagpaidalong sa isa ka double eyelid surgery sa isa ka hindi lisensyado nga clinic sa Suzhou City sa China. Magini mga kabiyan na ng problema basta hindi ka gani hindi ka autorisado muling nga dating niya sini. So nagbayad ining babayi ini mga kabiyanan ang napa-opera sang 12,000 yuan o kung masubra sa 100,000 para sa isa ka-operation ni Gitpategayon sang marketing director sang clinic. So sa among adlaw nakagwa sa clinic kag na pagkagabi mga kabiyan nagsugod gila yon ang pagpalanakit sang iya sining nga mata. Damay pa rin nga tubuan ka na lang mga kabiyanan sang gani nang natawag ng mga nagmuta-muta kabalang kasama ang Dizon.
21: RRMN Patrol 774.
20: So samtang nagalugay, nagalala man ang sitwasyon niya, tubtub nga naguba na sang dalayon ang iya sining mata kag hindi na makontak ang nag-opera sa iya. Aragay.
21: RRMN Patrol 774.
20: Bangod sa mga kabayan na napilitan sa mapadulong sa ospital kagin paidalom sa isa ka operation agud matadlong mga kabayanan ang iya sininga sala ukon ang sala nga operation sa sininga piki nga clinic nga mga kabayanan naga resulta sa pagka murarat sang iya sininga mata. Di mo nang bagay sa mga murat man.
21: RRMN Patrol 774.
20: Mga kabiyanan, magmobilog nga gabi ang nagamurat mata mo, hindi kayo magtulog. Yun, ano matabo man? Budlay-budlay kuha, son ino.
21: RRMN Patrol 774.
20: Mapiyong kayo mo, patapos hindi mo mapiyong mata mo. Nagamurat mata mo, mga kabiyanan, ay ang bot sa imong murat ka.
21: RRMN Patrol 774.
20: Eh, manta chimpo. At least na guilty ang heart ko subong.
21: RRMN Patrol 774.
20: Kanta na ni Ustisya mga kabiyang na mga nag-upo dari sa aton palatuntunan. Hindi utoy-utoy ka lang iba ng mga listeners. So, ano kayo basta sa bando gani? Nagpahangin ini nga program. Kapangita patas.
21: RRMN Patrol 774.
20: Sino maripahan kung sa bando? Tiyan mo na siya eh.
21: RRMN Patrol 774.
20: Sa so, Kaya pasalamatan tala mga nagaupo dari sa aton palatuntunan si Susan Siscar. Present mga kabiyan mayat niya gabi. Sige. Thank you man kag subuman si Casa Margie Cobillas gutyuto ya kadlaw sinday Margie. Sige pagayo ayo lang kamuda. Aga subuman mga kabiyanan si Apple Tabanda present man sang Leon Iloilo. Hoy mga tagalian.
21: RRMN Patrol 774.
20: Kapula-pula man mga taga-Leon. Kumusta kanila mga naga paninda pa na? O, sa mga merkado nyo na. Mayong gab-igid. Kaya sumo man, present man si Gispal. Sumo man mga kabiyan si Casmery Ricabar. Present man si Ma'am Telepar. Kaya sumo man mga kabiyanan si Cas Alice Friedrich. Si ano ni nga ngalan mo ni nga ko ni ano ni nga karakter ni nga hi boss anong karakter niya sini ng Saudi one ball o

0: Daiso Sanciscar, si Daitili Far, ang sumaman si Arena, si Margarito Maramento, si Cas Arnel sa Unoy, present man mga kabiyan, thank you Gid Cas. Sumaman mga kabiyan na Margie Cubilla sang Tugabang Barutak Nuevo Market. 80 ang kilo. Tugabang, 80 ang kilo. Maman ng mga kabiyanan, Drio. Bakal kablas ang ukra. Ang ukra, taga 5 pisos. Gagmay pa mga kabiyan. Amo na rin kamahal, gas. Ako na kung katalupangon, mga kabiyan nga nakabakal ang ako niya, anak.
1: RMN Patrol 774.
0: Basta mga kabiyanan nga, huwag kagigipurong palapit sa mga merkado. Bla mo ni. Yung rabanos, 100 per kilo. Magkunusul sa kay Kasmarji Cubillas. Kag ang pila ning Tugabang. Ang Tugabang ni Kinilo Paragide. Lobinongkos manikas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kilohay na subong bakal sa Tugabang. Habi ko gani, binugkos lang ini. Ang muman mga kabiyanan, gani sa kwano, sa ukra. Ukra na tinumpok, bakal gani sa liyon mga kabiyanan. Sa merkado nila, na daw isa ka plastik mo, chinta lang. Pagabot isa sa sunan, magbakal gani sa mga market ni kong gabi yo. Sa mga bulantiro. Sus, mga kabiyan, taglima ka pisos ang bilog sa ukra. Ay, bot sang okra nga ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Basi pinakadla mga kabiyan, ang munggo binilog naman ang baklanais ni. Jesus, Mariko Santa Maria Elementary School.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kumpuman mga kabiyanan, si Arena Charnel sa Unoy. Okay, si Edna Mohal, present man. Si Tristan White Gulay. Nagsubuman mga kabiyanan. Si Cas Margarito Maramento. Kinatamiyaw ni Cas Margie Cubillas. Nagsubuman mga kabiyanan. Cas, tienda sa Barutak Nuevo. O, 80 kilo. Amon eh. Ang kilo sang Tugabang. Ay, abaw. Kinilo na galit ni mga kwan eh. So, si Jive Ministros, present man. Ano na naman ni Ayan, matabo sa Lunis sa Senado. Mike Sina na naman Ayan, si Alan. Ay, ambot mga kabiyanan ni nga nga. Kinawa, nagpapilit na rin ko galingon. Yung bisan na nasuka-suka na sa isang mga Pilipino. Bayid na lang sa Jive, Cas Jive. Kung anong himuon siya, bahala na sila. Kung ako na siya, nagkatulong lang sa parlor ka magmanicure.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Myla Hagukoy Gansya. Present man, Arena Margarito, Margarito Maramento. Marlene Miranda Maramento. Kapamati man subong sa aton. Diyan sa Uman. Oy, kumusta ka muda, mga taga-Uman, mga kababayan, tada, mga kasimanwa, tada. Sige, kakabay pa nga maayo ng kaimtangan nyo. Si Myla Hagunoy Gansya, Magic Cubilla, okay. Arena, madug, ano ni, madug abot padala ni Mother Dalan Taka. Okay. Sila lang yung dalaan mo. Ako kabasa dire. Ay, ang butsin nyo da. Bye, kita da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamu na lang da maintindihan na. Kasamang may lago noy gansya. Kabay pang akonsinsyahon ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Paulit Edison, present man. Balingbing na si Kaitano Kurikik. Tuno sa kay Cas Margie Cubilla. Pa-shoutout man na kay Rolando Samson dyan sa Bulacan. Sige, alin sa kay Cas Margarito Maramento. Si Arina. Si Manog Baog na itlog niya. Amo. Okay. Si Hagunoy, Myla Hagunoy Gansya, Arena. Kag mga kabiyanan, si

0: Sila Inalisa Maramento, mayong gabi man dyan sa Lite. Okay, thank you, Gid. Kag si... birahan ta naman niya si Smith kung makaabot ko da, ah. Oh, daw ka istorya. Nailan siya sa piyak ng Pukatudyo. Kas Mary Ricabar, present man. Kag subo man si... ano ni si... Marji Cubillas, Pitrang Kabahayo, Gidjaday. Ayam, bot, sige. Si Romel Palmares, present man. Si Tata Risa Banico. Mayong gabi, watching from Hong Kong, it's Ong Ki Ong.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Romel Palmares, Mayla Hagunoy Gansa Gansya. Man mga kabiyanan na utoy-utoy takon diri kadlaw kay si Rodel. Ay magani ko rin mo yung nag-utoy-utoy ka. Ako na nag-hilte na gani ang akong heart.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito man si, rin na, mga mitlang tanan niya. Si Mela Gunoy. Okay. Kag si Alin Dicen Paraico, present man siya, si Bong Wenda Francisco, si Iban Denuevo Sodario, Jeep Rox Makaday, ay, uba, okay. Si Bong Wenda Francisco, Jeep Rox Makaday, mo ni nga kwa niyo, hindi mo ini nga comment bala niyo, sigurado kasi ni, imit lang mo ni gani karon ba usus maragago si disgrasya kita nga duwa kag tuwa subo man sino ginatumod ni Jeep Rox Makaday man. Okay, si Bilya Marie Habaradas, present man na okay kag subo man si Kasplor Kahilig, si okay ning si Bilya Marie Habarada, taman man pong ay gusto yun yung gunugaluhan sa partiyan ni Bilya ano ni Bilyat Bilya Marie Habarada dahil kayuhon mo gani na kung ano, hindi mo pag generalize ha, gusto mo taganta ka party mo dahil
1: RRMN Patrol 774.
0: Gusto mo nga ibugsok ta kang agad kwan? Una ulo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Tamara na ako magaling sa pakete Domingo na ho. Masimba pa kuya, hindi na kwan na ipapadala-dala sa mga kabuisitan mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagtulo kay basi bangunguton ka karon na Bilya Marie Habarada. Dulang na lang na ti ang imong ala no kamag birat na
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag subo man si Iban de Nuevo Sudario, present man kag way na okay sige dito na kita mga kabiyanan. Sip kami at subong not sip Marcos Dick. Kung kagali, mga Duterte kagali. Sige ah. Ano pa mati na subong si Bilya Marie, Bilyata Marie Habarada. Isaksak ng Duterte mo sa baga mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, now, manghilamos git si Marcolita sa mga media sa sunod-sunod. Kurikik! Diba ito may nag-aapin pa kay Marcolita o ang Hudy Putin niya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Jisely Lauro, present man siya. Nagpamati ka naglantaw man rin sa aton. Thank you, Ged. Kas Jisely Lauro. Ikaw tuyo-tuyo sa isang kadlaw. Isa ka sandad gid lang darayunan gid man na kapag ka lagtok. Ah, lagtok na ganyan ay. Ralapdusan klase tao. Kung pwede ba na may bunggo to sa karihas ang ulo niyo. Tuyo Galaw is Gislar Sinday Gislaw Roa. Sige, thank you gid sa inyong paglantaw. Ay natatim pow.
1: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
0: Mangita na ko na away mga kabayan galing kay Domingo Subong Ruli Tiham, thank you gid at Tiham din nga Ruli Tiham na yung mga Tiham ni sa Kwan mga kababayan ko ng mga Tiham sa Istan sa Iloilo para na sa gobyerno kagasin sa sige thank you gid at least na kompleto ko na ha wala ko utang sa inyo ha
1: RRMN Patrol 774
0: Domingo na kadto kita mga kabiyanan na pagkita magkita magsimba kita kadto kita sa puluyan sa atong Ginoo sa simbahan nga mapasalamat magkita sa grasya kang maayo mga kabiyanan nga panglawason paghatag sa atong sandugang nga kabuhi isang mahal nga makaako bisan paano mabisita kita gamang pangadi man mga kabiyan pasalamat sa atong sinimahal nga makaako. Sige kay aton sini nga mga kauturan simba kamo kay mga kabiyanan Domingo pagkatapos ali naman Lunes libakonyo naman ang mga kasilingan nyo asa mag Sabado
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat sa inyo pag-upod na rin sa atong palatuntunan kita na naman kita sa Lunes nga alaw. Upo na nga atong sining nga technical engineer, Radyo Man Jason. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Goodbye.

0: Comfort, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Makabuti ka!
5: Gigan!

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
3: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
5: ACS
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, lag hindi manami akon putis. Nagdry ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon putis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mabakal sa magbutika.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kating nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing,
10: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong dapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
16: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison.

0: maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santong Plus Gold. Makaraks sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Ni si Dr. Marpa, kag sa kanan, may kada.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Oras tatak impunto alas 5.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabakal ng butika.
9: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: TTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500!
1: Santhol Gold Coffee Mix.
14: Ako sa Redder, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
15: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
18: Ganda ng Pinoy!
19: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tunay, natural, at original.
22: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
23: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na, hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
24: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumar ko sang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
23: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. D3 Bio.
25: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold. Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo git. Salamat git sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Halalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaidad nakita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
5: Yes, correct.
4: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
6: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
7: Meron lito dayon senior
8: sa kabanban na uton.
7: Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kumbaga, ang piya ko nung astrosyon.
8: Ang kipot mo ko nung isa.
7: Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This newscast is brought to you by iBerry.
2: TTX 500.
10: Gina Canon. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
11: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
12: Sa TTX 500.
10: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Ay na. Halin sa nagay kami sa TTX 500. Ay nagyong ginibatsa.
2: TTX 500.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Fried! All you need is Fried!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sample Plus Gold.
18: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
7: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Ang oras, tatak alas 5:08 na sa aga.
4: RMN Netizen Patrol First Edition.
5: mga balita sa bilog na simana sa social media, mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang Modern Media, Trending, Engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
11: Maayong aga mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol First Edition. Subong nga adlaw, June 7, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag gubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyo Manflo Consumo Navarrete, ako ang inyong alagad, ako si Radyo Man Joylene Tamayo para Onda.
5: RMN Netizen Patrol First Edition.
11: Mga karadyoman, istoryahan ta na naman ang dalagko ng mga balita nga nag-trending subong nga simana sa bugos nga pungsod kag sa bugos nga kalibutan. May kaangtanan sa nagapadayon nga bruhaha o kung kinagamo dira sa bahin sang Senado. Te duha ka adlaw nga nag-absent si Anay na Senate President Alan Peter Cayetano, mga karadyoman, bangod sang kung una naging do protesta nila ini bangod sang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada sa kaso nga plunder. Pagkasunod nga kung sa umuman nga adlaw, natala na kuntani ang regular session, plenary session sa Senate. Ugaling gin-boycott, wala magtambong ang majority block. Nga that time, ginapamunuan ni Alan Peter Cayetano, kon Senator Alan Peter Cayetano. Pagkasunod pagid nga adlaw, June 2, wala na naman magtambong sa session ining grupo ni Cayetano. Rason nga wala gihapon sa natabo nga session, bangod nga kulang sang kuokon, wala sing quorum kag wala man sang presiding officer. Pagka sunod pagid nga plenary session, mga karadyoman, gin tinguhaan na sang anay minority block sa pagpamuno that time ni Senator Tito Soto nga kuntani may ma preside pila pa ka minuto sa ilang hulat nga ti alas 3 nagsugod, I believe mga 3:15 ang hinali nagsulod ining si Senator Cheese Escudero nga po former Senate President man. RM. Amo to ang rason nga nag-deklarar sang quorum kag nag-preside si Senator Sherwin Gatchalian gin-deklarar nga bakante ang tanan nga posisyon sa Senado kag nag-elect sila sang Senate President pro tempore kag acting Senate President nga amo si Senator Sherwin Gatchalian kag bag-o nga majority leader committee chairperson kag ti sila naman ang anay minority nangin majority. Kaya syempre dayon man Facebook live ni Senator Alan Peter Cayetano gin pakamalaot gin pamatukan ang development o kon pagbag-o sang leadership sa ilang chamber. Siling niya hindi kuno ini konstitusyonal kag paglapas gid sa ilang pagsulundan. It's as if bala mga karadyoman nga sa sulod sang duha ka adlaw, tatlo ka adlaw, wala siya maglapas. Kaya siling gani isang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na kun wala pagid sa magluwas sa kinanglan nila nga may ma-preside kag matalakay ang mga dapat matalakay nga mga pending nga mga layi. Posible nga maglapas man sila sa ilaman nga mismo nga pagsulundan sa Senado kung maglabot sa tatlo ka sesyon nga wala sang presiding officer o kung wala man sila sang trabaho.
5: RMN Netizen Patrol First Edition.
11: Teo galing ang ginkwestiyon sang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano mga kasama. Ang mga 24 dapat kuno ang mga senador. Tinga nga 12 lang ang quorum. Tiraso naman niya sang grupo ni Senator o Senate President Win Gatchalian nga hindi man niya ang isipay sang quorum, wala na base sa mga numero. O kung numero lamang sa mga senador nga na-elect, kundi sa kung sino bala ang mga senador nga in reality, makasulod gid man niya, makatrabaho gid man. Di kung isipon, 22 lang gid man mga karadyuman ang mga senador nga maalauman gid niya nga maka boto o kung makasulod sa Senado, makaparticipate sa session, kag maga-participate man sa mga pagbinotohay. So, tunga sang 11, simple lang ang arithmetic. Kung tunga sang 22, 11, ang quorum, 12. Exactly, 12 ang mga senador at that time nga nagbukas sila sang session kag nagdeklarar sang pagbakante sang mga posisyon sa Senado kag in-elect bilang Senate President pro tempore si Senator Win Gatchalian. Kag dati ginako man sang majority block, sang bagong majority block, nga hindi man sila ya maka-elect sang Senate President. Bangod nga ang quorum dapat sa pag-elherse na 13. Tekon na wala sila maka-elect, kag amuni ang sitwasyon karon wala kita sang Senate President mga karadyuman, kundi Senate President pro tempore nga acting as Senate President. Sa gihapon mga karadyuman, wala gid ya masolusyonan ini sa gihapon bangod kay nagapamatok man hindi gid ya magpalupo, hindi gid ya magpautang ining sa Senator Peter Alan Peter Cayetano gamuhon gihapon biskan nga amo na ni bala nagahold gihapon siya sang iyang parindugan nga siya gihapon ang Senate President. Matian ta bala ang iya nga pag-imbitar kay sa grupo ni Senator Win Gatchalian nga mag-istoryahan na ikuno sila, mag-meeting sila kung sinugid bala sa ila ang Senate President.
12: Senator Win, mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon, mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No, by the way guys ha, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution ha, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its members. Of all its members. Iba po 'yon sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. But a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na, meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Each house may determine the rules of its proceedings. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So ang constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So kung walang 13, hindi kayo tunay.
11: May sabat naman dira ako nabatian naton mga karadyuman si Anay Senate President Alan Peter Cayetano. May sabat man dira si Senator Win Gatchalian, ang bago naton nga Senate President Rajuman Jason. Ti amuni nagapadayon gihapon ang pagkwestiyon sa iya liderato kag ano bala ang mahambal niya sa ni bangod nga Though, bisan nga na isla na nila ang leadership, magamu gihapon, may tensyon gihapon, bangod sang kagarot man, o kundi man niyabla pagpapierde sang nagligad nga majority block.
5: RMN Netizen Patrol First Edition.
20: Kailangan ng Integrated Bar of the Philippines, yung association ng mga law school deans, of course yung mga former Senate President, solidarity sila. So para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, we respect the opinion of Senator Lugarza.
11: Yes, that's right. Kag amo na gani kay iti si Senator Loren Legarda do hindi man bala mahangpan ko ano gid bala ang iyang although subong clear na gid ya nga parindugan niya yaara gid ya sa mga kaupot kaupdanan niya sa anay majority block nga sa diin siya nagsailo halin man sa anay majority pagid nga si Senator sa idalom sa leadership ni Senator Tito Soto. Tisaling ni nagpagwa man niya sa video statement abi si Senator Loren Legarda ang anay Senate President pro tempore mga karadyuman. Kati amo ni siling niya nagapanindugan gid siya ya nga siya man niya gihapon ang Senate President pro tempore. Pero kun nantawon subong ang pagpabor sa mga tawo nga may dako nga hibalo o kon may pa-expertise sa amo sining topiko mga karadyuman, pabor sila sa pagbag-o sang leadership kag nagapati sila para sa ila nga legal ini. Halimbawa diri ang mga former Senate President si Senator Franklin Drilon, si ang House of Representatives kag especially ang aton nga executive branch ang Malacañang naga-agreement sa pag nga legal ang ining pag bag-o sang leadership sa Senate. Ang retirado nga si Supreme Court Justice kag 1987 Constitutional Commission Delegate Adolf Azcuna pabor man diri sa pagbag-o sang leadership kag nagapanindugan nga may quorum gidman sang 12 out of 22. Si Anay Senate President Franklin Drilon kag iban pa nga mga anay leader sang Senado ang mga nag-agree. May dugang padiri ang Integrated Bar of the Philippines o kung IBP, mga dean sang law schools, mga profesor sang layi, kag mga political theorists. So, kag wala kita sang makita gidgawa nga amo man ikabugat balang argument nga nagasuporta sa argumento pagid sang bahin naman ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: RMN Netizen Patrol First Edition.
11: Sa iban pagid nga mga balita mga karadyuman kay tigin dayon ang Senate hearing sa Blue Ribbon Committee sang nagligad nga adlaw madamo man sa mga ginpangmensyonar ang 18 kaanay nga mga Marines nga nagtestigo nga gin paatubang gin patawag sang Blue Ribbon Committee sa idalom na Senator Pia Cayetano. May mga ginmensyonar sila nga mga ngalan nga suno sa ilagi dulungan nila sang kwarta kag nagapabalo nga ini sila ang mga may kaangtanan o kung koneksyon kay Zaldico o kung anay kongresista nga si Zaldico. Kasunod sa ni, nag-react man ang mga na-mentionar ng mga ngalan, ang mga kongresista. Kag kahapon, nagdala sa maleta sa news forum si representative o congressman Terry Ridon. Ginbuksan niya ang maleta aunod ya mga wig kag mangga. Tano ba lang botang balon sina? Ari lang taon tabla ang mga nangin pahayag ni Representative Terry Ridon mga karadyuman.

0: Wala audio regimen, Jason.
1: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Makita ta mga kasama ang wigs kag mga mangga sa sunod sang maleta nga ini itom nga ginabuksan
2: ni. Po namin para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta. Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at piluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo.
1: Tatak RMN.
0: Si Congressman Terry Ridon, mga karajaman, so kaparindugan sila nga bisan ano pa ya ang magkalatabo, hindi nila yapag-atras ang impeachment nga ginfile nila o kon ginpasaka nila sa Senado. Kagti depensahan nila ini bangod babakod ang mga ebidensya batok kay Vice President Sara Duterte. Makaupod man naton mga karadyuman ang aton nga netizen patroller si Rajuman Vandrix, Presbitero Superior sa aton nga anong balang madulong niya nga balita sa aton, kag anong mga reaksyon niya sa ining trending nga balita subong nga semana mga karadyuman.
1: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Sa piyak nga bahin sa Davao City, kinagamo na naman dito bangod sang issue sa basura. Nga ti sa nagligad may nagkalamatay sa landfill dito sa Davao City bangod nga natambakan na natiphag ang among bukid sang basura kag may mga balay nga natabunan sini. As of now, duha ang patay kag may padayon pa nga ginapangita o kon retrieval operation ng aton nga mga authorities dito sa Davao City. Sa tunga sina, ginpasirado sang DNR ang among landfill, pati nagapadayon gani ang retrieval operation kag delikado para sa tanan nga nagakadto man dito. Ti imbes nga pangitaan sang lugar o kung alternatibo anay binga solusyon ang ining sitwasyon nila kung di nila ihaboy ang ilang mga basura, si Mayor Baste Duterte dito yayagin padala ang basura sa atubang sang talatapan sang DENR. Kay para sa iya, gusto yung mabatsyagan kuno sang DENR kung paano nga nagatinumpok ang basura kay wala sang mahabuyan. Dito ano bala ina nga insulto, imbes nga buligan mo nga masolbara ang problema, ikaw paya ang nagtutod para nga magdako pagid ang problema. Te, Mayor Baste Duterte, ang iya bala nga ang paminatasan niya ya, do wala iya blaga santo sa isa gidya ka matutuod nga public servant. Siya as a subong may basulon pa ya kuno si Presidente Marcos nga iya ini sugo. Pero kung natawon mo, valid man nga rason nga ipasirado ang amo nga landfill bangod gani nga may missing pa, may ginapangita pa nga patay didto, sige lang ya tumpok. Sa kung sige lang yang tumpok sang basura, paano pa nakaron makita? Sa aton nga linya, yari ng aton nga netizen patrol, Rajuman Vandrix Superio.
1: DYRI, Rajuman, report!
3: Nagapilar sa Ombudsman Jesus Crispino mula sa Senator Alan Peter Cayetano ay pabili ng iya composure sa nangasang pag-away sa liderato sa Senado. Inilehera sa 12 ka mga Senado si Gatilad bilang Senate President pro tempore matapos si Washington mag-convene ang Senado sa Hunyo 3 na naghatag ligwa sa minority black-led senators na magtambong na i-deklarar siya bilang acting Senate President. Base sa kaso nga ni Avelino V. Crenco, ginpayag ni Gatilian nga nakita sa Supreme Court niya ang absolute majority of 12 sa 22 ka mga miyembro nga makakonstitute sa constitutional majority para sa isa ka quorum. Samtang kinsista ni Cayetano nga siya ang lehitimo legal kag moral na Senate President. Regiman.
0: Good morning, Regiman Vendrix.
3: Good morning.
0: Ano ang imo opinion sa nagakalatabo karon sa Senado sa ning semana?
3: So, sa ang ako lang yun yung opinion no, nga balaga ilinawag sila sa isang posisyon or sa mga posisyon ni ini kay o butang tabi. Importante gid man ang posisyon ni ini kay para bala may magabay. Bala sa kadati kang trabaho apang na nagapatigil ako nga ini nga simple nga bagay hindi dapat pagkawayan baka problemaho. Imagine da mo na ginatubang ang bugos ng pungso tapos madugang pag-inat isa pala isa pa bala kalaway tulukon sa pamatian na kamo mismo nga mga liderato sa ibabaw kay linaway kagakasuway hindi ka kamo maging ehemplo ka sa nasakpan yung blakag kadamaan, dapat bala magburuligay na lang. Sa tuod lang, damo-damo, nga pamantod ano, pariwa sa akon, nga mulat sa nagkakaltabo sa palibot, ano na lang niya ang ulat ko nila sa babaw ang maguba na ginang Pilipinas, bala. Kag kung sa posisyon, bala ang nisiyan, eh, dapat lang din ihatag ini sa bala ng mga kabalo, kag may napamatodan na bala, ang may mga nubrahan, kag nakita, kag makita pa sa tanan eh.
0: Alright.
3: Ano mapungko ba sa babaw, may makuha ka ng posisyon tapos wala, may nabalaan, saka wala kami nabalaan, kasi ano, makuha ka ng sweldo, di ba yung kalauhay lang din.
0: Amo na gani, asa subong, wala gyapon ni na masulbar, nga may mga pugante, may pugante kita, nga senador, kagati may kinagamo pa sa, o kung may power crisis pa, sa mismo nga institusyon. Regiman Vendrix, sa imong mga talamyawan sa bunga aga?
3: Ako nang gitang na ang ako nga pamilya sa Santa Barbara and also kay siyempre graduation season ang sa mga nag-graduate so graduate congratulations kid kag ang welcome to unemployed world no.
0: Alright. Congratulations kid sa ato ni mga graduates. Thank you so much Regiman Vendrix. Happy Sunday.
3: Happy Sunday. Para sa Netizen Patrol First Edition. Regiman Vendrix J. Presbyter Superior. Tatak RMN.
0: Mga karadyuman, kulabos na gid ang aton nga oras. Madabog nga salamat sa inyong pagtutok sa aton programa tag sa kadomingo ang RMN Netizen Patrol First Edition. Subong adlaw, June 7, 2026. Kami inyo live nga nabatian dari sa RMN Iloilo. Kag sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Flo Consumo Navarrete kag Radyoman Jason Renzi Kabatanya. Ako ang inyo alagad, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, masakit ang lawas?
6: May lanag ka gubo?
7: O kung ginatake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
8: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
13: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy, good ako no, nga may-ari kita sa amusini. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
12: Yes.
13: Pero ako, ya, 1 capsule, okay na ko.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Gigan.

dayon ko ginatagtugas na tanan ng mga butaw. Kaya amon yun ba ito nining binogikan sa imakalman. Amon yun alat sa imanig bungas ang ubas. Kinabulayan sa ang tao. Agad nga mahimoy ni ngailim ng Espiritu Hanon para sa

Santos, ikaw ang katulog, Ginoo, kagtuburan sa tanan ng pagkasantos. Gani ipadalang yung mga espiritu sa pagpasantos ni mga dulot. Sagod nga mahimo ini para sa aman. Kalawas kadugo sa nga mga Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayan, ngayagin baton sa ginabubuton, ngayagin kuha kagin pamihakpiyak ng pinapay, nga nagapasalamat sa iyo kagiyahin ni ginpanagtag, sa iya nga magitutunaan, nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kahag magkaon kamusini. Kainin mo nga akong lawas, ngay gatugyan para sa iyo.

0: samay da kong pagsalig. Mangamuyo kita sa ato na maayong langit noon sa pangamuyo yung tudlo ni Kristo sa ato. Amay namon.
1: May namon yara ka sa langit. Pagdayawon ng imong ngalan. O mabot sa amon ng imong ginarian. Matuma ng imong pagbuot diri sa duta sa lingsan sa langit. Hatagan mo kami niyan sing gano'n namon sa matag-adlaw. Patawaron mo kami sa masala namon. Siling ay ginapatawad namon ang nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa panulay. Ninunool, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwasa kami o Ginoo sa tanan mga kalautan. Hatagi kami sa pagidayot sa aming inadlaw. Muli kami agud maluwas kami gihapon sa sala kag paligon na kami sa tanan ni mga palanugban. Samtang inapabot namin ang bulahan nga adlaw. Nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon maluluwas.
1: Kay mo ang ginarian ang gahom kagimaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagidayt na biling ko sa inyo, nga akong pagidayt na hatag ko sa inyo, hindi pagtamda nga amon mga sala, kundi pagtusay mo simbahan, kagsano sa imo ginsiling at tagi siya sa pagidayt at pag-iusa. Ikaw ang nakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidayt sa Ginoong Yaraon tagihapon sa
1: kagyara man sa imo.
0: Magatagay kita sang tanda, sang pagidayt. Pagidayt sa inyo, matanaw.

0: mangyari ang koridor sa Diyos na nagawala sa masala sa kalibutan bulahan ng inadapit sa bangketet. Sang kordero.
1: Ginoo, dili ako takus, masulod ka sa akong puloyan. Apang mitlang lamang sa kapulong kamagayong akon kalag.

0: Poginoong Jesucristo, ipaagom sa amon ang kalipay nga dayon, sang imo pagka-Dios tungod sining pagkalawat sang imo pamili nga lawas kag dugo. Ngamo diri sa duta ang halimbawa sang bangkete sa imo langitnon nga ginharian. Ikaw nga nagkabuhi nga naghari sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, pini kami sa amon away. Manginaman ikaw tagpangapin, batok sa mga makalalit nga katuntuhan sa ngiyawa. Kabayang ang Diyos magtabog sa iya. Mapainubuso namon iningi ginapangamuyo. Kag sa imo, o prinsipi sang langit no ng mga ihersito. Tabugas sa impyerno si Satanas, kaya iban pa nga mga malaing nga espiritu. Nga nagaduging sa bugos nga kalibutan, nga nagapangita sa mga kalag na pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel, igampo mo kami. Paliwag magpunguan na isang makadali para sa aton nga mga pahibalo. Subong adlaw, aton ginaselebrar ang solemnidad sang santos nga lawas kag dugo ni Kristo o kon Corpus Christi Sunday. Mayara kita nga procession sang Santissimo sa sulod sang simbahan sa aton nga alas 7 sang aga nga misa paliog magdala sang kandila ang may salod. Sa maabot nga Hunyo 12, Biyernes nga adlaw, amo ang kapiyastahan sang labing santos nga kasing-kasing ni Jesus. Kag sa masunod nga adlaw, Hunyo 13, Sabado nga adlaw, amo ang kapiyastahan sang labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Mayara kita sang santos nga misa sa takna alas 6 sang aga. Ginaagdagid ang tanan sa pagpasakop. Kag saluyang mag-sponsor sang aton binaryo, magpakigangot lang kay Sister Cecil Agustin o kung sa opisina sang aton parokya. Ang aton Adoration Chapel nga nahamtang sa likod sang simbahan ang bukas adlaw-adlaw halin sa alas 6 sang aga tub-tub sa alas 6 sang gabi. Saluyag magtalana sang ilatinoon sa pagpangamuyo kag pagbantay sang Santissimo sarang makasulod kag magapangamuyo sang mahipos. Ibili ng inyo tsinelas o kung sapatos sa natalana nga bulutangan kag hindi mag-istoryahanay sa sulod sang Adoration Chapel. Madamo gid nga salamat. Paliog magtindog ang tanan.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ay pangabindisyon kita sa Diyos sa mga gahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sa katilis pagidayit na halad ng aton santos ng isa.
1: Salamat sa Diyos.

0: Nakapangapi na ba nakamudira? Para kompleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Mabakal sa mga butika. Kung doble, okay! Maundin ni nata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be MX-traordinary with MX3.
7: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Chloe Del Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
11: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
13: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
12: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakubiban?
13: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akon sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
14: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
16: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
0: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakaadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber.
18: Forever, mabakal sa mga butika.
19: Goodbye.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Pagpilit sa mga butika.
3: TTX 500
6: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
7: Karong pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Naami inadyo kayo akong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500
8: Nuts! Herbal Capsule!
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
8: Nuts Herbal Capsule!
9: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
8: Mabakal sa mga butika.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocol.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charmin Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Protection?
7: Yakult!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yakult!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yakult!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yakult!
6: With proper diet and exercise?
7: Yakult!
6: Kaya panalo ka dyan!
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: RMN, RMN, RMN.
5: Oras mga karadyuman, tatak las 6:37 sa aga.
7: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sining nga Domingo mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
5: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
16: Sa karon nga adlaw sang Domingo, Hunyo 7, tuig 2026.
5: Sa gihapon inyo kami live nga makit-an kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo kag sa YouTube DYRI RMN Iloilo.
16: Kag sa 774 kHz sa Liliswan sang inyong nga mga radyo.
5: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
16: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
17: Headlines.
5: Sa mga balita lokal, Iloilo City Government ginplastar ang pagsulundan sa pagtumod sa beneficiaryo sa scholarship grant sa bawat barangay makikinabang program.
16: Work from home arrangement sa opisina sang Iloilo City COMELEC sa kadadlaw sang Lunes, magapadayon sininga Hunyo.
5: Tatlo ka mga tawo patay sa magkatuway nga aksidente sa Dalanon sa Pasig City.
16: Lalaki nga nanghaboy sang butilya kag nag-hostage sang iya kaugalingon sa Arevalo, ginpasakaan na sang sampaw-sampaw nga kaso.
5: Kag masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa drug bust operation sang Pototan Municipal Police Station.
16: Sa balita nasyonal, Alan Cayetano ginapahalong si Win Gachilian kag-inimbitar nga magasapol sila agud madiskusyonan kung sino ang matuod nga Senate President.
5: Ilgatin wealth case batok sa pamilya Marcos ginbasura sa Sangdigan Bayan.
16: Sa balita international, Pope Leo yara na sa Spain para sa 1 ka semana nga apostolic journey.
5: Sa negosyo, presyo sang school supplies mas manubo subong nga tuig kung ikomparar sa 2025 sunod sa DTI.
16: Sa balita sa sports, sa New York Knicks daog kontra San Antonio Spurs sa game 2 sang NBA Finals. 2-0 lang ang abanse.
5: Kag sa showbiz, Andara Park ginapoint bilang Overseas Korean Agency Ambassador. Oras sa tekla sa is 40 sa aga kag sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginplastar sa opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa pagsulundan para sa bawat barangay makikinabang program nga may pundo nga 200,000 pesos. Sa Biyernes, personal nga gin-turnover ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga pondo kay Trenya sa kagliga ng mga barangay Iloilo City President Maria Erin Ong sa private lunch sa isa ka hotel sa syudad. Sunod kay Mrs. Joy Gorzal, spokesperson ni Trenya sa tagsa ka barangay, mangin beneficiaryo sang 100,000 pesos nga scholarship grant ang 5 kapigado nga incoming fourth year college students. Apang kun wala mahimo inihatag sa incoming third year college students sa TESDA scholars nga may national certificates o kun sa mga estudyante sa fifth o kun sixth year nga ginalauman nga makatapos sa academic year 2026-2027.
20: Members or beneficiaries sang 4P program, no? Or sila sang recipient sang any other scholarship program. Kag may ara sang ano, GWA or GWA nga kinala nila nga ini not less than 85%.
5: Pahayag pa sang spokesperson, hindi pa matahag kung mahimo matunga sang barangay officials ang 100,000 pesos sa masobra 5 ka estudyante sa ilan na sakupan. Samtang para naman sa nabilin nga 100,000 pesos, mahimo magpili ang barangay kung igasto nila ini sa pagpatakod sang solar streetlights kag CCTV cameras.
20: So, bali, ang ini nga check is endorsement or turnover mainit sa barangay sa Iloilo City Government. Yung pag-implement sini, ang kada barangay man, no, ang papangita sang contractor yung mag-install nila sa ilang mga CCTV or solar lighting. So, ang barangay na ang ginhatagan ni sang poder.
5: Ang gabahin sang pahayag ni Mrs. Joy Gorzal.
16: Magapadayon ang work from home arrangement sang Iloilo City COMELEC sa tagsakadlaw sang Lunes subong bulan maluwas sa Hunyo 1. Santo sa ginpagwa nga COMELEC Minute Resolution number 26-0410 sang Mayo 28, 2026 kag Memorandum number 0591-2026 nga napitsahan sang Mayo 29, 2026. Ginmando ang padayon nga pagpatuman sang energy saving measures may kaangot sa Memorandum Circular number 114 o kon nagamando sa tanan nga opisina sang COMELEC sa bilog nga pungsod sa pag-adoptar sang work from home arrangement sa tagsa ka Lunes nga adlaw. Nagapadayon o kon magapadayon naman ang regular nga operasyon sa mga talatapan sa komisyon umpisa sa adlaw sang Martes tubtob Sabado umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon.
5: Duha ka tawo ang napatay matapos masagiran sang service vehicle sang Philippine Army sa Barangay Bayan Pasig City la sa 52 kahapon sang aga. Ang mga biktima ang Sanday alias Leon, 49 anyos, driver sang wing van, kag alias Roger, 26 anyos, residente sang barangay Nueva Union, sa among syudad, nga nagamaneho sang motorsiklo. Sunod sa report, halin sa Iloilo City ang wing van, kag padulong kontanis sa Kalibo agud mag-deliver. Naghapit ini sa Changi agud magbakal sang tubig, kag sang nagsaka sa iya salakyan. Nadagdag ang bottled water gani iya ini nga ginpulot. Samtang natabuan naman nga nagapadulong ang salakyan sang Philippine Army nga halin sa Kalinog agud magpadulong sa Hamindan Capiz. Naghingagaw palikaw ang driver sang government vehicle apang nalabot ang driver sang wing van. Bangod naglikaw, naglapo sa piyak nga lane ng service vehicle kag nabungguan ang nagapadulong ng motorsiklo. Giningagaw pa dala ang mga ini sa ospital apang wala o upon apang gindeklarar nga dead on arrival.
16: Gindeklarar nga dead on arrival sa Don Palmares Hospital ang 23 anyos nga si Alias Ren, college graduate sang Pasay City College kag tumandok sang Kalinog, Iloilo. Matapos nga nakabunggo sa paderang ginamaniyo sini nga motorsiklo sa barangay Kinigarangan na Grande, Pasay City, alauna na 28 sang kagahon. Suno kay FO1 Jeric Jan Kasamayor sang Pasay City Fire Station, naabdan pa sang ila personnel nga yara sa kilid sang pader ang biktima sakay sa iyang motorsiklo kag may patal nga pilas sa iya ulo. Gilayon nga gindala ang biktima sa ospital sang BFP Pasay City Rescue apang wala na ini sang kabuhi matapos nga nagdeform ang ulo kag nabali ang tiil. Suno kay Kasamayor, ginpahayag sa mga kaupod sini nga nagsilibrar pa sila o kung nagsilibrar sila kaupod ang biktima bangod bago lang sila nakagraduate. Halin sa syudad sang Pasay, papuli na kuntani sa Kalinog, Iloilo ang grupo sang natabo ang insidente. Bangod nga nakainom, ginpahayag sa mga upod sang biktima nga madasig ang dalagan sini kag nagaikis na sa dalan. Bango o kun bago natabo ang insidente, nanaog ang angkas sini sa motorsiklo kag nagsaylo sa ibang nga motorsiklo. Payag pa sa mga kakuptanan sang biktima nga 700 meters ang distansya sa ila, tubtob nga nagbunggo ini sa pader sang isa ka balay sa natabuan sang aksidente.
5: Last 6:45 samtang sa piyak nga bahin ginpasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso sang kapulisan. Ang lalaki nga nagpanghaboy sang butilya kag nag-hostage sang iya kaugalingon sa Project 5 Barangay Suok Arevalo Biyernes sang hapon, Hunyo 5. Inibangod na sobrahan sa paghampang sang Mobile Legends ukon ML kag scatter. Gininago ini kay alias Irvin, 31 anyos, soltero, anay delivery rider kag residente sa nasambit nga barangay. Inanggin kumpirmar ni Police Captain Michael Tuburan, hepe sang Arevalo PNP. Pahayag ni Tuburan nga ilagin pasaka ang kaso ng alarm and scandal, disobedience to an agent of person in authority kag threat, last 9:40 kahapon sang aga sa Iloilo City Prosecutor's Office. Dugang pa ni Tuburan nga ginahulat na lang nila ang resulta sang psychological evaluation sang suspect, kag nakita man sa kapulisan nga ara sa insakto nga paminsaron sa Irvin. Sa karon, preso sa gihapon si Irvin sa Arevalo PNP. Naibaluan nga ginpahayag ni Irvin sa kapulisan nga nagapangayo ini sang computer kag motor sa iya iloy sa abroad apang wala ini mahatag sa iya nga isa sa mga rason kon nga agin hostage sini ang iya kaugalingon.
16: Nagdangat sa masobra 1 million pesos ang balor sang shabu nga nagabugat sang 150 grams ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang kapulisan sa barangay Katugan, Pututan, Iloilo kahapon alas 12:15. Ang subject kininago kay alias Ian, 28 anyos ang nasambit nga barangay. Si Ian ang ginakabig sang Pututan Municipal Police Station nga isa ka high value individual kon HVI. Preso na si Ian kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Sa iban pa nga balita lokal, nagkakasgid sa iya ginaangtan kag nagtungtong sa truck ang vertical clearance nga nahamtang sa imbukada sang buhang flyover sa Harok kagabi. Ini matapos mabungguan sang truck nga kargado sang steel bar kag iban pa nga construction supply. Sunod kay Marwelito Loberos sang Leyte. Ngalin sila sa Cebu kag padulong kontani sa Antique apang may nasugata sila nga duha ka salakyan nga naka high beam kabangdanan nga ilan nasalapay ang vertical clearance. Payag pa ni Loberos nga wala sila nakahibalo nga ginadumilian ang paglabay sang truck sa flyover bangod indi sila taga Iloilo. Oras mga karadyo man, tatakla sa East 48 sa aga. Diretso kita sa aton mga balita nasyonal.
16: Nagpaandam si Senator Alan Peter Cayetano sa kay Senator Win Gatchilian nga maghalong kag hindi magpaggamit sa Malacañang siya Facebook Live kagabi. Ginpahayag ni Cayetano nga manami pa ang buwas damlag ni Gatchilian.
0: Sabi ko mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacañang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit bibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab.
16: Again, imbitar man si Nisig Gatchilian nga mag-meeting, agod diskusyonan kung sino ang matuod nga Senate President.
0: I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13.
16: Ang kabayan sa pagpayag ni Senator Alan Peter Cayetano, matandaan niya nagpungko si Gatchilian nga Senate pro tempore kag acting Senate President. Ginpanindugan naman ni Cayetano nga siya ang lehitimo nga kag legal kag moral nga pinuno sang Senado.
5: Mambal mo Rajman Flo.
16: Ambal ni Cayetano sa Facebook Live niya may ginuyatan sa kunong libro.
5: Tatlo.
16: Nga tatlo kabilog to prove nga siya ang Senate President.
5: Mm-hmm.
16: Pero base libro mala na sang grade 1 bla.
5: Zero around.
16: Ihatag sa husto nga Senate President. Nagay ka na da Facebook Live.
5: Kag, wala man nga si Senator Win nagambal nga siyang Senate President. Nag-acting lang siya bangod siya ang na-elect nga pro tempore. Bangod, wala man nagabot ang matuod niya Senate President. Wala man itong pakita sa session gani.
16: Di ka sa ginpangita ang Senate President tao? Wala! Dito kaya ka Facebook Live sa imo nga Facebook Live.
5: Oh, grabe. Tama ta lang. Wala ka gina. Gina pa to yata.
16: Tapos na gali.
5: Sa dugang nga balita national, gindismiss ang Sandigan Bayan ang isa sa pinakadako nga mga kaso nga ginpasaka sa gobyerno batok sa pamilya Marcos may kangtanan sa ila ill-gotten wealth. Sa desisyon nga ginpagwa sa anti-graft court, ginbasura ang civil case number 0141 matapos gindeklarar sa Presidential Commission on Good Government o kung PCGG nga hindi na sila mag-file sa dugang ang mga ebidensya. Sa manifestation sa gobyerno sa nagligad nga bulan, nasaad nga kalabanan sa mga propiedad ang na-recover na. Ang ini nga kaso nga gin-file sa itong 1991, parte lang sa ginabanta $5 billion nga balor sa ill-gotten wealth. Gusto mong lang may desisyon, no? Pagtingin basura na sa korte, but silingon, wala na to. Nabalik na ko na mo ang iba nga property.
21: Balita sa Ibayong Dagat.
16: Sa Balita International, nagabot na sa Spain si Pope Leo XIV para sa isa kasimanang apostolic journey. Siya unang adlaw sa Madrid, nagtambong siya sa welcome ceremony sa Royal Palace. Pagasundan ini isang courtesy visit sa iya nanday their majesties kag King Philip VI kag Queen Leticia. Natala naman nga makigsapo lang sa Santo Papa sa tigluwas ang civil society kag diplomatic corps sa palasyo.
21: Balita pang negosyo.
5: Ginanunsyo sa Department of Trade and Industry o kung DTI nga nagnubo ang presyo sa school supplies sa mga tuig. Sunod kay DTI Secretary Maria Cristina Roque nga mas manubo ini kun ikomparar sa 2025 bangod mas madamo ang supply sa mga gamit para sa eskwelahan sa mga baligyaan. Payag ni Roque nga ginhatagan Manila sang price guide ang mga manugbaligya apang mas manubo pagidiri ang ila presyo hanay. Dugang panyanga na intindihan man sang traders ang epekto sang kinagamo sa Middle East sa mga pumuluyo gani nag-adjust man sila sa presyo sang ila mga produkto.
21: Balitang sports.
16: Wala gid paporma sang New York Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 2 sang NBA Finals 2-0 sa makahalawat-awat ng hampang. Una nang ibabaw sa first quarter ang Spurs 34-25 apang madasig na nabawi sang Knicks sa halftime 56-52. Sa pag-abot sa katapusan niya third quarter, nagabansis ang siyam kapuntos sang Knicks 84-75. Sa last quarter sang hampang, naglaom pa ang fans ng Spurs nga makabalo sila apang nakaabansi gyapon ang Knicks sang isa kapuntos para silyuhan ang ila kadalagan. Natalana naman ang Game 3 sang NBA Final sa Martes sa Hunyo 9.
21: Balitang Showbiz.
5: Nakabaton sang appointment gikan sa Overseas Koreans Agency si Sandara Park. Sa iya Instagram, ginpakigbahin sang singer-actress nga ginapoint siya bilang public relations ambassador. Nagpabutyag naman sa pagpasalamat si Sandara para sa panibagong katungdanan nga gintugyan sa iya. Nakilala siya sa Pilipinas matapos magpasakop sa isa ka reality talent search sa taong 2004. Sang ulihi, nagbalik siya sa South Korea kag nag-debut sang 2009 bilang miyembro sang 2NE1, isa sa mga ginakabig bilang most influential girl groups sa K-pop history. Oras sa tekla sa 8:55. I-greet ang imang mga bashers, Regiman Flo.
16: Mayong aga, mga bashers! Good morning! Kapag nag-gogin lang ka mo sa lukabanyo, din ka mo!
5: Ay, pasanay. Dali, lang lang kayo kakadlo. Kami kay samtang nag-newscast.
16: May nag-comment eh.
5: May nag-comment.
16: Paano kami nang in-bias? Ang insakto lang. Din si Senator Alan kay Tanuaw. Ha? Sang nag-kwan ka na Tito Soto to, ngagin re-elect bilang Senate President. Temporary, ha? Si Win Gatchilian. Husto-husto lang. Din siya kay Tano. At ito ka, Facebook Live. Karon makumin-kumin ka mo din nga bias. Nugay, nyo ko dang panago ka mo sa lukabanyo po. Ano ka mo, aw? Gwapo ka, gwapa ka mo, aw? Nugay, ako gani, ha?
5: Basta ako yung happy, gigas mo.
16: Oo, ah.
5: Kaya tiyo, syempre, samtang nagabaka-baka tadi, may mga nagabaka-baka man pangguba.
16: Oh.
5: Anyway, mga karedyo man, good morning sa atin mga tagpulamati, especially sa mga nag-comment sa atin Facebook Live, ginagatutok sila subong. Maayong aga sa inyo tanan, kay Sir Stephen Panega and family, kay Ma'am Mel Gargaran, kay Gawad Noel Coscoluela, kay Ma'am Pearl, good morning. Kay Sir Nick Velasco, Marlene Gailan, maayong aga. Kay si Andrew Kapagal, J.L. Lopez. Kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, maayong aga. Kay Ma'am Alma Ahenga, maayong aga.
16: Maayong aga sa kay Toto Hector Espinosa sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Tamaricho, kay Isha, kay Ninya, kay Max, kay Melfa, kay Ta Arlene, kay Tay Tatoy, kay Nay Kunsing Mayungaga, kay Habibi Sauton, kay Happy Birthday, Subong Adlaw, kay Mama Aileen, sang Tulahong Maasin, Happy Birthday, Mama Aileen, kay Papa Juni, kay Papa Aye, kay Nay Mercedes, dira sa May Mustro Anilaw, kay Nay Rebecca, kay Lula Rusing, dira sa May Anilawan Igbaras, kay Ma'am Janet, kagay tayo Leo, dira sa May San Dionisio, San Rafael, Iloilo. Kagay yung mama mo, pe, sino gani? Si Mama Gingging, kag si Papa
5: Totong.
16: Totong. Mayong agadra sa inyo.
5: Good morning kay Mami Rita, kay Nanay Sonia, kay Uncle Tito nga nagpamati dira. Good morning sa inyo tanan. Kay Tito Joel Arikaya, Tito Bingot Katso, kay Lulu Kula Arikaya. Good morning sa Courtside Diner and Store dira sa May Our Lady of Lourdes Haro. Good morning kay Tito Jimmy, kay Tita Lilibeth. And good morning kay Lula. Kay Lula Hilda Lidesma. Nahambal niya ko na wala. Gid ko nung patay-patay ang radyo.
16: Wow.
5: Na, nga nag-tutok sa 774. Good morning, Lula Hilda Lidesma. Dira sa may amumuong aglusong Conception, Iloilo.
16: Kay Sammy Gan, no? Security guard sa nga Iloilo City High, no? Nagpromisa di sa City High Guard. Okay, kay uway pa kami radyo, sir. Kagwas kita ay tada, do sigurado nga dito ang consignment ba?
5: Opening na sang klase.
16: Opening of klase, classes was, no? Timay coverage kami was, no? Timay yung agalanda kay Samigan, no? Sa kay SG Samigan, dira sa may Iloilo City National High School. Kay Jerry Banyo sa Mandurio Public Market, thank you, kid. Kag sa Dulunan Arevalo, no? Kay Kagawad Pineda, Kagawad Panoy Pineda, thank you, kid, sa imbitasyon. Bilang manugdayaw ninyo dira sa kagabi nga ginhiwat nga Mayflower 2026 Festival, Radyo Manpilla.
5: Kagsipan pagid natin ng mga tagpalamati, tutok lang kita, bangon madama pa sa mga programa, diri lang sa DYRI, Araman Iloilo.
16: Si, ano, ay giga, ano ba? May karies ka pa. Hindi man, i-search ko, wala man, huwag magagawa. Pilabaya di sila man.
5: Pusgarin na nakaroon si imong programa.
16: Karoon lang. Kita ay kita karoon sa kasama celebrity program.
5: Ambal ni Sir Sammy, ambal yung regimen flow. Gusto ko mauna ka mo sa ibang nga station. Boss ha, promise.
16: Aga pa ko da security guard gan. Ara ko da, aga pa ko da. Pero ayoon ko si Radyo Man Magi nga didra ako ma-assign sa Iloilo City High.
5: Good luck sa mga
16: students
5: naton. Sa mga security guards naton, ti balik duty na naman sila kay balik eskwela na. Bisan nga ti daw wala na sila yung bakasyon kay ti whole year round, ara sila yung nagabantay sa eskwelahan. Pero ti was may klase na naman, bantay naman sila sa mga estudyante.
16: Sila ni Jeffrey Hunter Jimena, good morning mga idol. Si Alan Cayetano,

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko na gid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
2: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
7: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata kuno ako. Siling sang doktor. Daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akon maka. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ng tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
8: Tilali man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Kampalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Let's go for extra! With McSaver's Sulit Busog Meals!
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals!
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.

0: Holly Cotton, Seven Chia, Malupit, Sakamaimo, Mobile It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras, follow Pizza Red Time, tatak alas 7:14 na sa aga.
21: RMN Netizen Patrol, Second edition. Mga balita sa bilog ng simana sa social media. Mga impormasyon na ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol, Second edition.
20: Maayong aga mga karadyuman. Ako si Radyuman Joel Franco.
22: Maayong aga. Ako si Radyuman Fia Panes Otero.
20: Maayong aga sa ato si Makauturan. Welcome sa pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol, Second Edition. Medyo nagbulubog na lugid man ang aton nga panahon na Radyaman Fia bangod sa mga pagtupa sa mga ulan, although nga indigid man siya itong magigabaskog, pero somehow do enough na siya nga magpanubo no sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Iloilo no. Nagabantyag na kita sa medyo mabulubog daw na gawa ang gabi, although nga may paang pasagihapon, puro na that much compare mo sa mga previous days Radyaman Fia.
22: Kung ikomparar mo, Radyuman Joel, sa heat index naton sa nagliligad ng mga inadlaw, nagalabot pa kita 42, 44, no? Subungarat na lang kita sa mga 37, 39. So, somehow, makita tagid man nga kagmabatsyagan nga ti nagbugnaw na ang tiyempo, Radyuman Joel. Kagang huyop sa hangin, subong lain, ano? Doon nagpanalupsop naman ang kabugnaw. Unlike sa ito nga daw, nagparamalhas, gigita bisan aga pa sang kalibutan, Radyuman Joel. Manami man ini nga sign, no? Bangod kiti buwas nga adlaw, Radyuman Joel, mag-umpisa na, no? Ang school year 2026-2027, no? Sa aton mga public schools, no? Under Department of Education, mga elementary naton, kag-high school, magasugod na sila sa ila klase buwas nga adlaw, June 8.
20: Balik na sila, Radyaman Fia, no? Kumusta ang preparasyon? Dari sa siyudad sa Iloilo, naka-prepare na, no, ang Transportation and Traffic Management Office, no, sa ilapilag ka mga deployment plan, Radyaman Fia. And all set na, no, suno sa kay Titimo Head of Darico Garbanzo. Sa ilagi na prepare na, actually, Radyaman Fia, hindi lang on the day sa pagbukas ng klase, kundi isubong na Domingo, no, may deployment na sila sa mga nagkalainain ng mga terminal, bangod nga, ginapananaw nila nga posibleng may influx na sang tawo o kung sa mga estudyante nga magbalik subong diri sa syudad sang Iloilo no para man nga mag eskwela although ngati ang kolehiyo iya regiment fia ulihi sila pero ti we understand nga maiban man nga mga taga probinsya nga diri nga eskwela sa syudad sang Iloilo.
22: Correct na regiment Joel kag ti syempre magluwas sina may ara pa sa gihapon nga naga hingagaw sa pagpamakal sa mga school supplies, yes, Regiment yes. Joel, no? Especially downtown area naton, kay ti amo na yang ginadugukan sang tawo bangod barato. Mm-mm. Ang pagbaligya sa mga school supplies dira kon ikomparar sa iban iyang mga baliligaan. So foot traffic and vehicle traffic for sure dira sa aton nga may downtown area lauman naton ina sa subong adlaw sang Domingo, Regiment Joel, may mga nag-rush pa niya nga bakal uniform, bakal notebook, no? Although ang balas ng DTI nga mas nagbarato ko, no? Ang school supply subong. How true is that, Ayhan?
20: Wala. Doon party ka nagbarato.
22: Ito pareho lang, no? Ang presyo, Regiment Joel.
20: Namakal kami kapon, Regiment Fia, no? Sang notebook para sa ako niya, young guest, no? Ang bag daw ay nagmahal, no? Mm-hmm. Kaya ang bag ang ginbakal ko, presyo, same brand, 3 years ago.
22: Amo man gyapon
20: ang presyo niya, no? Basic ko the same stock lang man, pero amo gyapon ang presyo niya. Pero ang notebook, wala mo naman ang mga kabataan, so mura diba Fia, kung sinultero ka blang, hindi ka man mag-notebook sang, ano bala, sang...
22: Do, baratuhon nga.
20: Baratuhon nga, tama nga, ang iya nga papel, tuslok mo bullpen, oh, bisi, bala na yun, no? Although, nga, ti, kung ikaw ya naga ano kung ikaw ya ang hindi man lang niya magustuhan sang ako nga nakit ng may mga pictures sang artista may mga pictures sang anime hindi na sila gusto gusto nila plain no nga notebook kibot ako bakal kami sang notebook tag 33 size na ang bilog sang notebook nga ordinary subong no kibot kita pero ti ang isa dun kasi dyan ti subong regiment fee wala ganun po sa 12 mo kabilog ang notebooks niya. Wala pa nalabot sa requirements. Require niya mga notebooks. Sometimes sa mga teachers nag-require sa malapad ng notebook. No? Hindi na ordinary, malapad ng notebook, etc. No? Dako giman gali ang kasuson no? Sang, kung may pila ka ka-estudyante na nag-eskwela, dako giman gali ang kasuson mo sa pagbakal pa lang sa school supplies. No? Wala pa nalabot ang mga coloring, mga ballpen mo, lapis, etc. Mga ibang pang kinanglan no sa pag-eskwela sa mga kabataan.
22: Mm-mm, correct na Regiment Joel. Kag diri sa city, sana mamal mo na kagina all set na ang aton nga traffic management Regiment Joel. Mm-mm. May mga deployment na ni for sure ang aton mga kapulisan diri sa bugos nga syudad. Kag di ibaloon man aton karon ang sa probinsya naman iya sang Iloilo. Regiment Joel kun ano naman ang sistema sang deployment no sang aton mga kapulisan sa mga nagkalain-lain nga eskwelahan sa tagsa ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Kaupod naton, sindi kidamang madugay si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagpamaba sang Iloilo Police Provincial Office Regiment Joel.
20: Thousands of us of learners no ang magadugok sa mga eskulahan sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa buwas no or even sa bugos nga Rio no. Malan mo Regiment Fia basta first day of classes. Ang mga kabataan niya very excited gina no. Mm-hmm. Seldom ang naga-absent no nga kun wala nagasulod sa first day of classes because sa first day of classes dira na ang mga orientation dira na ginapahibalo sila kung anong mga requirements agano ang mga dapat nila sundon no sa ila sidi nga pag eskwela. So very important ini para sa mga learners ang magsulod sa first day of classes nila para nga mabalaan nila kung ano ang mga announcements sa mga requirements sa ila singa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. So mm-hmm. Hibalon ta karon kay siyempre Regiment Fia ang isa sa kinaamligan gid pero sa mga kabataan isang ang mga street crimes bala no nga damo na permin kay katabo may mga harassment may mga pickpocket etc so amo na ang gina bantayan gid no sa ato sini nga mga kapulisan of course safety pa dira diri sa city gin istorya na ni sang POSMO kag titim o ang mga school heads PTAs etc nga dapat ang mga eskwelahan kun may entrance and exit kamo halimbawa may gate kamo sa likod sang eskwelahan may gate kamo sa tubang dapat buksan inang duha ka mga gates no purposely para nga ang malapit sa likod dito na lang maagi. No, ang malapit sa tubang dili na lang man maagi sa tubang para nga hindi na magbutok sa isa lang lugar. Kag dapat mag-designate gid ang mga eskwelahan sang ilang loading and
22: unloading
20: area, no, para nga hindi man mabudlay para sa mga ginikanan kag sa mga salakyan man mismo, no, hindi sila maginutok sa tubang sa mga eskwelahan.
22: Mm-mm. Yes, Rajaban Joel, no. Kag ti isa sa mga ginalantaw ginaton nga ang traffic bala, no, sa mga estudyante diri sa may Iloilo City National High School, diri sa may area sang MH na da, Del Pilar Molo.
20: Ay, Iloilo City National High School, o sa may Del Pilar sa Molo, no.
22: Kag diri sa may Iloilo National High School naman iya sa La Paz, Rajaman Joel. Bangod kay ini mga eskwelahan anti dalagko gid man yang population, Rajaman Joel.
20: Kag ato bangay sila sang ano na sang WVSU da, no.
22: Oo, kag ang
20: may Baptist school pa da sa kidin nila.
22: Yes, no. Mm-hmm. So amo ni sa mga ginalantaw naton buwas nga ti tutukan man kag ti for sure mayara kita ng mga coverages tomorrow para man nga may baluan naton ang sitwasyon sang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo. Ano ang hindi mo gid malipatan, Rajaman Joel, nga mga hitabo kun first tawag ni first day isang klase?
20: Sang una balan na regimen fee kasi simple malang ya sang amon nga tempo mo sa media eskwela. Ti imagine ko isugid ka pa sa ibo ko sa ano ako ng elementary sa high school kasi ikon malingin. Why ka? Why ka pato? Imagine ba kailan kami ni nanay mo ni papa mo? Oh, imagine, no? Ti sa mo tong tempo wala ka pa to dito dahom kung
22: wala
20: sino.
22: Pa.
20: Wala pa to dito dahom mga ma-fia may Paris
22: hotel. Ano na lang eh as parent na lang sa imo nga mga kabataan, ano ang
20: dito? Tanto pa ko na sa una sa kadulungan ni eskwela ng kabataan kung tatlo sa nang una gid nga una gid nagdungan sa school, eh, no. Day before school na, no, kay usually sa una kon nagapoli ko man di ko nagabalik. Ang ginihimo ko na ti sa una ang pinakabarato ba ng notebook sa una regimen fee ang spring mo, ang spring nga notebook. So opisyo ko na kabakal ko na sa spring notebook tapos kinautihan ko ginatahi. Kay kon ang spring notebook kani hatag mo sa mga kabataan ni magtiner.
22: Dasig na magisi,
20: maguba, no. So kinautihan ko na katahi tapos ginaputos ko man naka plastic kada gabi. Amo ano as nga makompleto. Amo gid ang routine ko sa una, no. Tisubong kay may mga available na yang pwede mo na mabakal nga natahi na.
22: Oh, yes, correct.
20: Oo, naputos na. So hindi nagin masyado man ka budlay Rajaman Fia, no. Ang excitement sa mga kabataan nga mag-eskwela nga bago sapatos, bago uniform,
22: bagong
20: bag na. Mo na yang excitement sa mga kabataan.
22: Yeah, ginagandaan nga do nostalgia sa akon part Rajaman Joel nga kon bata ka bi halimbawa elementary kinder grade 1 to grade 2 ang bag mo bag-o may smell ginabala
20: inang
22: may baho pabala
20: sang factory
22: sa factory nga pagbukad mo na sa classroom yung mga kuan mo pagina siya masimutan mo pagina siya, no, kag ti ang excitement sa first day of school nga may introduce yourself na Rajaman Joel kag ti wala pa man aga pang lasigid mo, wala pa na sang lesson nga formal, no, kag ti syempre abutan pa gani mga 2 weeks kay isa bag-o mag start gid ang formal lesson ninyo bangod ban kag ti may mga irregularities pa na kon kay isa nga ginahitso mga sectioning pa na nga ginaplancha, no, Rajaman Joel. So na ang beauty kunara sa eskwelahan kag di kun tani hindi bala madulaan sang drive ang mga estudyante naton nga mangin excited, no, hindi lang sa first day of school pero sa adlaw-adlaw nga tanan sa ilang academic year para man nga ti mangin epektibo ang ilang pag-eskwela, Rajaman Joel.
20: Nga kabalo ka, Rajaman Fia, nga ako sang eskwela ko so na tuon ipigado man nakakompleto na ko sang notebook grade 5 as a grade 6. Tapos wala na yung bag, nabit-bit lang na yung notebook sa una. Uso na yan sa una, ginabit-bit mo lang notebook mo. Astig na yan sa una, nabit-bit lang notebook, no.
22: Iba nga rin nasuok na
20: sa likod, o. Kahit ipila mo na ang notebook sa una, pito mo lang nakabilaw mo. O walo kabilaw mo lang notebook na. Munti mag-aga hapon, apat sa aga, apat mas hapon, no. Ang inadala mo nga notebook. Wala na bag, igaw ko yan nakatilaw bag, Rajaman Fia, high school na, no. Amuna yung tiyempo nga naka-bag because sa una makita mo na mga classmate mo ang bag nila guyod-guyod, yung trolley bag ba, no? Daw karami, pero daw hindi man uso sa amon sa una, Rajaman Fia, nga daw ma inggit na gid wala, no? Kung ano ang mayara ang iba. Daw okay lang niya. Daw ko sadya lang yan sa una, no? Kasi wala pa sa una sang tikalay sa social media, di ba?
22: Sa pana.
20: Subong nga subong
22: yan na dyan, Joel. Abi mo, mga school supplies sa mga kabataan. Subong customized na na iya. May mga ngalan na sa sang pagbakala na nila sa notebook. May ngalan na nangadaan. Ang mga papel nila, pwede na nga mapakustomize nila ng mga lana na nila nangadaan. No? So, isa na siya sa mga kita natin. Siguro sa mga kabataan, ga-adds ng excitement man sa ilakit ito kay unique, no? Pero may araw man gani, Regiment Joel, nga wala na lang yung ginakompleto ang mga notebook kahit subong digital era na kita subong.
20: Yeah.
22: Ang teacher, kung kaisa, nag-provide man yan sa ilang mga photocopy sa mga
20: modules nila.
22: Mga modules nila, no? So,
20: Gari kila ingin ng learning, abi Regiment Fia, nga kung nagkatuon ka or nagpamati ka, nagkatuon ka, nagka-take down notes ka.
22: Yeah, kay mabalikan mo yan. Regiment Joel, kagdo may specific, kabala nga idea kung paano mo na siya na come up. Halimbawa, nga mo na nga solving, kung nag note-taking ka.
20: Ako, bala, daw wala ko yung kapati nga effective ginaya ang may mga visual, ining mga may PowerPoint ka, etc. Sang una, nga mo niya ka maestra, ka chok talk na. Ang term na mo siya, chok talk, no? Samtang ka discuss siya, sige sulat sa blackboard. No? Sige, ba na kopya mo sa iya. Kagkahapos kada si Regiment Fia sang imong pag-digest, no, sang gina-discuss sang maestra except lang sa math, no, kay tibud lagi man yang math ang una, no, after ya sang discussion sa maestra mabalas yang okay get 1/4, no, may exam ni sa dayon to test, no, kun sa ano ang nahawidan mo da while nag-discuss, no, amo nang routine amo sang una Regiment Fia ma-chok talk nang maestra mo discuss after sina mga 10 minutes before dismissal makuha na siya ma-exam, no? May exam na siya. Tapos, kung si unang pinaka-alam sa kwarto, pinitawi ng papel, tapos chika niya na. Papel, tapos
22: ang...
20: ikaw to check sa balay niyo. Na, muna.
22: Tagi mo ko na.
20: Muna. Tagi
22: mo ko na rin siya, Manjuel.
20: No,
22: kapila ko magpuli sa mga papel sa classmate sa balay, kaya ako ang gupang check
20: ikaw,
22: ang gabi.
20: Ikaw check, no? Pero kasadya, no? Kasadya na wala ka mga nagkakatapos. Subong hindi mo na mahimo, no? Kay... ireklamo timo kananay sa ano sa principal o sa division kay mga muna.
22: Speaking of ang chok talk ninyo Regiment Joel sa una. Subong abi may ara kita ng different learning styles no.
20: Yes,
22: kung paano mag-adapt ang estudyante sa mas epektibong learning styles nagadepende man akong kaysa kay for example kung bata ka pa nga gamay mas epektibo si imong maka-learn makalantaw kada sang kokomelon da. Makutun mo siya kung diin ang eyes, diin ang nose, balaan niya na radyo ng Joel. So, siguro, no, in a way, nakabulig na siya para ma-determine man sa mga teachers naton ang ilaman niyang style kung paano nila i-introduce ang lesson sa mga estudyante. So, that's why nga nagagamit sila sa mga PowerPoint presentation, may mga video presentation para mas ma-hook ang
20: pero kung ako, attention. Pero kung ako, Rajon Faye, hindi na pagdulaon ng chok talk, no? While may PowerPoint ka da, may blackboard ka pa banda mo.
22: Yes.
20: While ka-discuss ka da, no? Ga-point-point ka da, try to, ano, to write on the blackboard parang may balikan ng mga kabataan. Kahit katabo, subong i-prepare mong imong PowerPoint tapos ihatag mo na sa mga kabataan. Sometimes, ang discussion sa maestra, summarize naman.
22: Mm-hmm.
20: Ang details, rada sa PowerPoint, no, summarize na lang ang iyang discussion.
22: Kag manami, no? Ginakong kay Sarah Juman Joel, tuod na ang hambal mo, nga, although nga ti may mga bago, kita nga pamagi, no, digital, kita nga pamagi sa pag-introduce ng lesson. So, nadumduman ko na nga kung magtudlo ang maestra sa specific lesson, may emphasis, bala Rajo Juman Joel, gamit ang chok.
20: Mm-hmm.
22: Gina... ginadot-dot.
20: Ginakurita na pa na. Ginamamo na pa na yung chok.
22: Ginadot-dot niya ganyan sa blackboard. Para nga, amo ni ang stress. Amo mo na. No?
20: Tapos, out of nowhere, tuksoon ka kulpe, bala? Oo. Prepare ka ginapat. Yung sanguna. Sanguna, ordinary. Yung lada nga, habuyon ka sa chok, habuyon ko sa eraser.
22: Oh,
20: so, wala mo lang.
22: Hindi.
20: Tapos pag gawa yun na kinalawa na, kami, ginahabuiti mo ni mama, may kang pumati. Mama na pala, no, joke-joke na malang, sumung hindi na. Mahambal din na, mahambal sa yung buot ng bata ko, yung piskwila ko din gani, wag kung gawa na gani, ginasakit, sakitod mo, timo.
22: Pero sa una, effective, ginagang matuto ka malang.
20: Totoo ka gano, pero sumung.
22: Ginakurit-kurit, ginang joke sa...
20: Pero bilib ko sumung na Regiment Fia, mga kabataan man. May kailaman na yung kakuringon ng resilience. No? Kahit ilain mo yung amon ng generation, lain man yang inyong generation Regiment Fia. Mm-hmm. Bota balo, naka-evolve kita mo.
22: Correct.
20: Naka-evolve kita. So we're trying to adapt kung ano man ang ala-ala nga mag-hook kita sa mga dinumaan nga moderno na kinasubong Regiment Fia. Mm-hmm. Siyempre, ma-evolve kita because that's the way kaya ang learning iya naka-evolve na Regiment Fia, no? Tige, congratulations no sa mga kabataan nga may eskwela na. Of course, bago man na-graduate ang mga kolehiyo naton, nangin issue ni Radyo Manfia sa West Visayas University ang kanamo-damo nila ng mga Laudes, no? Ginabash nila. Pero wala bala kamo kabalo nga ang damo-damo ng Laudes sa West. It is because nga sang una sa Radyo Manfia sang wala sang free education, pila man ng Laudes da, no? Gamay-gamay, no? But since nga may free education kita, no? Ang mga maalam si bantong mga lugar Radyo Manfia, gatipon, no? Kag grabe gid man abi ang screening process ang West Visayas State University. Ang mga kota courses nila da, pertindang tindang ilang screening process, no, like medicine, dentistry, nursing, teachers, biochem, no? Tama na daya ka strict to ang ilang ilang admission process sa example ang Radyo Manfia, no? Mm-hmm. So dito na mga questions why damo ang mga Laudes. Kasi ang mga maalam nang tinilipon na sa West Radyo Manfia.
22: Speaking of opening sang klase, Regiment Joel, naka-standby sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang IPPO spokesperson, para hibaloon man nato, no, ang sitwasyon sa deployment sa mga kapulisan naton to ensure the safety and security sang aton mga kabataan, no, estudyante naton sa nagkalain-lain ng mga banwa sa probinsya.
20: Sir Soles, good morning. This is Regiment Joel and Regiment Fia.
0: Rajman Joel and Rajman Pia, ming aga sa inyo, kag ming aga sa tagpalamati, kag tumalanaw sa inyong programa.
20: Sir, magabukas na, no, ang klase sa mga pampubliko naton nga elementary kag high school, no, Buas Kedlaw. Kumusta ang preparasyon sa PNP and coordination naton sa aton nga mga eskwelahan?
0: So far, handa na kita, no, sa pagbukas ang klase ang aton nga mga police stations. May deployment na para Buwas and ara kita magabulig sa pag-maintainer sa kalinong kagatawa and of course para magbulig para mag-secure kag ma-ensure ang security kag safety sa aton nga mga kabataan nga magakadto sa eskwelahan and of course tanan nga naga travel, no, pahalin sila mga panimalay pakadto sa eskwelahan.
20: So sa inyo nga monitoring, no, sa inter-province may mga areas of concern bilang kita nga hindi natin natutukan ang ining mga lugar.
0: So far, wala mangigita concern niya mga areas, no? Pero expected lang nato ng mga identified areas, no? Like sa mga poblasyon, expected gid na nato nga dira medyo magapugok ang mga trapiko. That is why nga gintap man nato ng aton nga mga force multipliers para magabulig sa aton. And of course, ang aton nga pahanumduman sa aton nga mga kauturan nga magakadto sa eskwelahan Buwas, much better kung early sila.
20: Sir, pero sa atong mga province, sabi, no, hindi gid man masyado gid ang problema ang mga street crimes kay ti lain niya, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Pero how do we ensure, no, nga ang mga kabataan naton, no, while ara sila sa mga premises sa eskwelahan, they are properly secured and protected, sir?
0: That's why nga dapat Buwas early morning mga kapulisan naton ara gid, no, sa guwa sa mga eskwelahan or sa mga areas nga adjacent sa eskwelahan, although nga wala man kita sa may nakita gid nga threat, no, sa amo sina nga street crimes, pero much better nga magano kita mag proactive measures kita para hindi na mabiktima, no, ang aton nga mga estudyante.
20: Sir, sa mga previous nga mga incidents, no, sa mga kabanwaran sa mga probinsya, may mga incidents sa mga grupo-grupo, mga kabataan, no, nagarambol, nagainaway. Ano ang imo nga mahatag nga panugyan sa mga kabataan subong sa ila pagbalik eskwela?
0: Sa ila pagbalik sa eskwelahan sa subong, no? Focus gid sila sa ilang pag-eskwela and of course dapat lantawon ang mga organisasyon nga ginasudlan. Lantawon ang mga aktibidade sa ilang mga kaugdanan and kung nakita nila nga daw hindi maayo, much better nga maglikaw sila diri. And of course, sa mga parents man, kag sa mga teachers, no, buligan man nila nga i-monitor ang activities sa ilang mga kabataan.
22: Mm-mm. Sir, may maara, bala kita sa pila ka mga numero sa mga aksidente, no, sa bahin sa probinsya sa Iloilo, aksidente sa motorsiklo kag sa Dalanon. Sir, magabalik na ang klase kag kalabanan ni sa mga high school students naton nagadala na sang motor. Ano ang mga pamaagi sang kapulisan naton sa probinsya para ma-ensure man nga safe ang aton mga Dalanon, ang mga reckless driving malikawan kag ti ang panugyan man naton sa mga daga-drive ng mga estudyante?
0: Kung kita lang, gusto gid naton nga wala sang mga vehicular accidents, no, nga ma-occur. Pero ni malikawan, there are students, no, like mga high school abi or senior high school nga naga kapangawat gid nga mag sakay sa motorsiklo despite nga wala sa mga nagakaigo nga dokumento. So ang ano sini ang may primary nga mag monitor sini sila dapat ang ilang appearances because nga ang motor nga paggamito nila iyaman sang ila pamilya mo. So dapat bantayan gid sang ilang appearance nga kung wala sa nagakaigo nga dokumento like the driver's license ang ilang mga kabataan hindi pag-i-allow, no? It's because nga budlay na kung magkaroon sang diskrasya. And of course, ang ato naman yung mga kapulisan nag-enforce sa mga traffic laws na to, no? Kasi ma-issuean pa karon dira sang citation ticket ang ilang mga kabataan. So magadugang ang ilang problema. It's because nga may galawaron sila dito sa munisipyo.
22: Sir, in general, no, ang imo na lang panugyan sa publiko, subong magabukas na ang klase on behalf of IPPO.
0: On behalf sa aton nga provincial director, Police Colonel Bayanera Rasalan, ang crime prevention nag-umpisa sa aton gid nga kaugalingon, no. So sa mga parents, sila gid ang may primary responsibility sa pag-remind sa ilang mga kabataan sa pagtudlo sa mga measures nga hindi mabiktima, no, sang krimen o hindi ma-aksidente ang ilang mga kabataan. Like for example, crossing the street or crossing the pedestrian lane. So there are students nga mag-cross na lang sa street or sa pedestrian lane nagagamit pa sang cellphone. So dapat ang parents, no, before nila palakto ng ilang mga kabataan buwas or karon sa gabi o subong adlaw, i-briefing na nila or lektura na nila ang ilang mga kabataan sa mga do's and don'ts while pakadto sa school, ara sa school, and sa pagpauli. Ini nga mga measures, simple lang pero makasave ini sang kabuhi sang ato niya mga kabataan.
22: Salamat gid, Police Lieutenant Arnel Solis, sir.
20: Thank you very much, sir. Good morning.
0: Maraming salamat, Sir Joel and Ma'am Pia. Good morning.
20: Okay, dabatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, no, sang IPPO, no, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Amunibi ang sa province na naman FIA, do, hindi gin man abi nakuwi ka concern because lapta mo, no, sa province. Not like diri sa city naton nga congested na kadaan, no, ang aton sininga area, no, diri sa syudad sa Iloilo. That is why amun sining naton nga medyo concern gin man niya ang tagsa ka pagbukas sang klase, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. But
22: ang
20: we're happy
22: balantayan lang gid man abi radyo man Joel sa province ang vehicular accident
20: no?
22: Kag ang mga di syempre may mga gangs kun kaisa nga involved ning mga estudyante amuning tunaan sa Rumble first day of school pa lang, no. So namitong panugyan sa aton ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa mga estudyante especially sa mga nagahinupang na radyo man Joel kag ti nag-build up ng isog sa lawas. Be mindful sa mga makaupod nyo nga mga abyan, no, mga grupo nga ginaupdan. At the same time, siyempre, mangin mindful man sa palibot para makalikaw sa aksidente, radyo man Joel.
20: Oo, kay ti common ina, no, katabo, balad mo ang gang, ina ang grupo-grupo, radyo man Fia, that's way of, ano man mga tawag lang bilongingness na sa mga kabataan, no? Pwede way of expressing themselves man, no? Kaya kunwari, nasa grupo, matiyang mo daw, secured ka, no? Accepted ka, no? Amo na ang, bisan ano, kung isa'y pahimo sa imo sang inyong leader, himuon mo ina siya, no? So that is why gina-remind gina to, no? At si mga kauturan, nga be mindful, no? Sa ila siling association, no? Kung sino ang ila siling pag-updan, no? Hagti sa mga ginikanan dira, no, if ever nga may mga concerns kamo sa mga inyong kabataan sa sulod sang klasihan, sa sulod sang eskwelahan, no, ara ng teacher, no, pwede nyo maistorya, kag then palabot nyo sa inyo sila, sining nga principal, no, ang inyong mga concern. Inyong pagtago-tago, no, because ang pagsolbar sa mga problema sa mga kabataan, first and foremost, katundan nyo ina as ginikanan, then as parents and teachers, no, dira sa mismo sa eskwelahan pwede nyo masolbar ang inyong problema, no. Dumduma ko sa una may mga instance na naghambala mga maestra daw na hadlock pa sila sa mga ganggangan ni, no, kay magwa ka ginabantaan ka nga banggaan, no. So we're happy, no, no, nga nakrackdown na ini sa aton sininga probinsya. No, natahap naman yung mga kabataan nga maggrupo-grupo kag na convert sila regiment FIA into productive groups, no. sa mga kaprobinsyahan naton. We hope nga magsisigi ini kaya ang mga eskwelahan mismo mangin aware no sa nga katabo hindi lang sa sulod sa eskwelahan kundi pati man sa gwa sang ila sining tagsa ka campuses Radyo Manfia.
22: Kag di syempre Radyo Man Joel sa mga ginikana naton ti kabay pa nga hindi kita maghambal nga hindi tama kontrol ang aton mga kabataan no. Kay sa mi kon kay sabi ma mahambal ang mga ginikanan, hindi ginasaway ko man na siya, pero hindi siya mamati sa aton.
20: Sometimes ito biyan mo na lang responsibilidad sa maestra.
22: Sa maestra.
20: Tapos mamasol-masol ka. Mm-mm. Remember nga kung minor ang bata di mo, makakomentar sa isang krimen, may responsibilidad kang ginikanan.
22: Sa labton.
20: You are equally liable, mm-hmm. no? I mean, you're liable, no? Ikaw manabat sa isang krimen o kung sa civil damages, no? Nga mahimo sa imo sini nga bata. So dapat no guidean mo gid no ang imo nga mga kabataan. Although nga ti may ara gid man yang tawo Radyo Manfia no matter how ang pag-guide sila sa mga parents nila nagaliko gid man yang ilang utok. May mara gid man yang mga instances mm-hmm. no. Pero mind conditioning man ana sa imo sini mga kabataan mm-hmm. kung paano mo sila tipigan, paano mo sila ubayan as they grow no para nga mangin responsable sila sa ila tagsag sa kaugaling na Radyo Manfia. But we subong we ano no nagasalig na kita sa kapasidad sa mga kabataan no nga magpili ko ano ang mataraw kag indi no mm-hmm. kay subong nga tagaan na kamo sang freedom no kag sometimes kay too much freedom Radyo Manfia gihatag sa mga kabataan subong hindi niyo na pag-abusuhon rather gamiton niyo ina to explore the world nga mas mapaayo pagid ang inyo sining kagulingon no mm-hmm. Not because nga you are free not because nga you're protected by law absolute na ina no may salabton kamo gihapon sa kasuguan ko maghimo kamo sa katuntuan. So hindi niyo na pag kabigon nga shield no ang ina nga kasuguan kay while it protects you magaano may na siya paagi may na siya kung paano kamo malagas kung magsubra na kamo maglapaw kamo no sa paghimo sang hindi matarong Radyo Manfia.
22: Kag with that freedom Radyo Man Joel kalakip sina ang responsibilidad no responsibilidad sang mga kabataan man nga ti mangin mindful sila sa ilang mga girahimo no sa mga grupo nga ila ginaupdan no sa mga bagay nga ila ginakommit no especially involvement sa social media Radyo Man Joel no so dako man nga bagay nga ti mangin mindful kita sa palibot para man nga ti ikaw bilang isa ka estudyante ma-fulfill mo man ang imo role bilang matinahuron sa imo mga maestra kag maestro subong man sa imo ginikanan at the same time nagaeskwela sang maayo para man sa imo pagtuon nga makatapos ka man Radyo Man Joel sa insakto nga tion no kami ara ko kay isa nga ginapaliban bala ang mga educational activities kay ti unahon pa yang barkada so responsibilidad gid no sang isa ka estudyante nga mag-eskwela sang maayo Radyo Man Joel.
20: Pero kagi ka ba na Radyo Manfia nga nabuli ka sa sulod sa eskwelahan?
22: Do wala.
20: Tikay taga
22: ay ang bully nga do sa Luganay lang.
20: Sa Luganay lang. Oo. No.
22: Pero sila nga do heavy gid.
20: Heavy gid wala gid no. Kami kay ti sa uma kami halin no. Ti siyempre may mga kabataan yang ara sa syudad, sa banwa. Mm-hmm. May eskwela kaya simpre feeling mo daw outcast ka. I mean, pahigadigad ka lang, mm-hmm. no? Sa pormero, may mga bagay, ginagawa ko isang pulupagyan ka, no? Mm-hmm. Pero, kung matunga-tunga klase, you will realize nga, ay, ang mga tag-uba, ganun, ilabaw pa sa ila, mm-hmm. no? Di tend man nga magparamigo, no? And, mag-create man sa grupo. That is why, no, ining mga issues sa mga bullying, no? Gamiton initiate sa pag-motivate sa ato, no? Pero hindi ta dapat pagtaguon kung ginabully kita. No?
22: Yeah.
20: Itagaan, isug kita sa mga authorities, hindi kita magkahadlok, no? Kaya ang otoridad na amo magasolbar sina. Kag sa maginikanan, kung ginareklamo ang bata ninyo, hindi pagdepensahe, no? Istoryahon mong bata, amo nga ang kakatabo ina. Hindi ka lang maghambal, mabuot niyang bata, ako ay niyang amo bata, ako sa balay, o amo na wala. No? Dapat nga hibaloon naton, basi kung may mga bagay lang, ang bata mo kung nga nag-amo siya sina. No? So, buta malon, hindi ka dahil mang indefensive, rather, pagbully ka sa maestra kung paano makorekt ang imo sini nga bata.
22: Kag sa mga ginasugidan, man bala Radyo Man Joel, may it be maestra o kung ginikanan, no? Mga insensitive man kita nga magpati, kag magpamati sa aton mga kabataan. Kaya kung kay isa Radyo Man Joel, option sa bata, hindi na lang pag-isugid. Kaya wala man siya ginapatihan, Radyo Man Joel. Kag daw, Hindi ado, wala malang na guro. Ah, pero...
20: Ay, susunlog malang na. Ah.
22: Susunlog malang na. Pero basi may dako na ng epekto siya mental health. Balara juman Joel. Kasi siyempre, madako. Pag hindi nga madako, ang problema, tub-tub nga ti, hindi natakabalo kung ano na natabo sa iya, hindi na siya manugid sa aton, hindi na siya mag-open up sa aton. Mm. So manamigid nga may open two-way communication. Regiman Joel, no? Communicate ang bata sa ginikanan o kung sa maestra. Ang maestra, kag ang ginikanan, malaygay sa mga estudyante nila, no, or mga kabataan nila, para nga di, mas harmonious, bala, no, ang isa ka community, especially sa eskolahan naton.
20: Why the tempo, Regiman Fia, no, sa ito si Pagpangad, salamat kasi sa nag-upo din sa itong singa pala itong tunan. May lang kapag pumati na sa kay Councilor Arlen Saldivar, nga nag-upo din, no, sa ito si Pagpangad, at sa kay Sir Stephen Faniga, good morning, salamat man. Sa kay Ma'am Rara, good morning. Sa kay Ma'am Gurley, kay Sir, kay former Vice Mayor Jeffrey Ganson, kay Councilor Rodolph, no. Thank you gid sa pagpamati. Kag sa iban pa man naton nga mga abiyang nga nag-upod subong, no, sa ato sini nga pagpanglig. Sa kay Ma'am Anugli Neneng Willar, good morning lang dira sa may Haron. Sa kay Sir Maxi, kumusta lang da, no. Sa kay Ma'am Star, sa kay Sir June, good morning dira sa may Bulilaw. Salamat gid sa pagpamati.
22: Madam, gid galing nga salamat sa Ilonggo Vets Animal Clinic dira sa may Aganan Pavia sa inyo pagtatap kag pagbulong sa akon nga ido, no. Ragaman Joel, wala gid gyan pabay-an, tubtob nga na survive ang CPV, no. So thank you gid kanday Doc Pinkle and team. Of course, mga karadyuman, sa subong adlaw, padayon kita nga nag-on-site registration, no. Later on, mga alas 10, no, tubtob la sa isa hapon, bukas sa gihapon ang aton on-site registration dira sa may Festive Walk Mall para sa aton nga RMN Freedom Run, no. Ga-invite gid kita damo nga mga runners bangod giti syempre gusto ta nga mas masangkad ang malabutan kag mag-participar sa aton nga kausa sa disinformation, batok sa disinformation, freedom to express ourselves, no, kay tikadungan man sang Independence Day sa June 12, hiwato naton ang aton nga relaunching anniversary sa RMN Iloilo. So that's why nga mayara kita sang panawagan sa pagpon sa aton sa pagdalagan bilang isa ka komunidad, isa ka syudad, kag di isa ka kausa nga ginapakigbato, Rajuman Joel.
20: Salamat gid sa manang upod diri sa ato sing pagpanalig, and see you again next Sunday. Ako si Radyoman Joel Frank.
22: Radyoman Fia Panes Otero.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Namit, sining sanmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
23: Carl, palihog, manbisang pork barbecue.
24: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
8: Di, nga away di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man, ay.
25: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, nagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
8: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
24: Carl, di ina si Carl.
25: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
26: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masaloob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
27: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
28: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulog?
29: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulog. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
28: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
29: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulog. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
30: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa-